X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Espresso Umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Sport Biotic, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una.
10: Problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat.
11: kid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman,
7: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanuna.
0: DTX 500
7: Masaligan
0: Epektibo
7: DTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
7: DTX 500
0: Ikaw pala
7: ang may diabetes
0: DTX 500
7: Ang DTX 500
0: Ang may powerful compounds
7: Yan ang kapanupo
0: Kagakontrolar
7: Sa imo blood sugar
0: DTX 500
7: Masaligan
0: Epektibo
7: DTX 500
0: E3 Bio
12: Ako si Gabriel Nagalibog itang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom Ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabatsagan ko lang paghalog Sa akong dilargo Naglagamay ang akong nga buyon
0: D3 Bio
7: Ang D3
0: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
0: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
0: Ang D3.
7: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
7: Yung may D3.
0: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!

News sa patagsang sports, oh. Kay may Ilongga na naman nga maghampang sa NBA. Mabaka o NBA? Yes! Huge congratulations kay Jezabel Anakan. Si Jezabel Anakan, taga Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo, ang napilian nga maghampang para sa NBA Rising Stars. Si Jezabel Anakan, anak nanday Joven Anakan. Joven Anakan, kag Maria Fe Anakan sa Barangay Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Nag-graduate sa iyang elementary education sa Bantud Fabrica Elementary School sa Dumangas, kag Zaraga National High School. Siya sa karon ang naghahampang sa University of Santo Tomas. And she will be playing para sa NBA Rising Stars International. Keep soaring high, Jezabel Anakan. Si Riri, ang isa to lang nga taga Tigbawan, tapos may isa pagit nga taga Inagdangan, Sur Saraga, Pinwelang apelyedo. Congratulations sa mga Ilongga sa patagsang basketball. Ang pang basketball hindi lang ini nga iya sang mga lalaki, kundi amat-amat naman ini nga gina-embrace sa mga Ilongga, pareho kay Jezabel Anakan sang Kumpayan, Dumangas, Iloilo. Novian Bahade, Janli Sarabia, Mighty C Morning. Alas 8:13 sa aga, oras kinadulong sang Klinika Spore Biotics. Foro de los Pueblos. Foro de los... San by K5 Garden, recently, nagwa ang investigation sa ang Criminal Investigation and Detection Group. Parte ini sa kamatayon sa Ilonggo MVP nga si Rene Clark Noha Baterbonya, nga mga himata niya taga Barangay Santo Domingo, Barotac, Viejo, Iloilo, kag Divine Adili. Nga hindi aksidente ang kamatayon sang duwa, kundi nga ginapatian hising. Hising ang isa sa ang gulo nga ginalantaw. Now ginusisa naton, daw ano kaseryoso ining kaso sang hising diri sa Pilipinas. Kag kun sino ang unagid nga nangin biktima sini, first recorded hazing case in the Philippines. It was in July 18, 1954 nga ginpatay pagi sa hazing pagpadol, pagbakol si Gonzalo Mariano Albert. Gonzalo Mariano Albert sa Upsilon P Sigma dito sa University of the Philippines Diliman. Lumupok ang appendix niya bangod nga ginkulata, gin kastigo, tunutudo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. In August 1967, patay pagi man sa hazing ang incoming member sang Alpha Phi Omega nga si Ferdinand Tabtab. April 13, 1969, Miguel Arukan. Si Miguel Arukan patay sa military hazing sa Philippine Military Academy, Baguio City. In August 21, 1976, si Mel Hunasan. Si Mel Hunasan, nagsulod sa grupo nga Beta Sigma. Beta Sigma sa San Sebastian, Recoletos, Manila. Patay man ni siya. Si Mel Hunasan, utod ini ni Anay Senador Gregorio Gringo Hunasan. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Aripagit ang mga series of hazing incidents. In February 23, 1978, patay si Manuel Salas. Si Manuel Salas patay sa military hazing sa Philippine Military Academy sa PMA. In November 9, 1981, patay sa military hazing sa PMA sa Gyapon si Andres Ramos Jr. Andres Ramos Jr. In July 1983, patay si Arbel Liwag. Arbel Liwag sang University of the Philippines Diliman sa Quezon City nga na nagsulod man sa grupo nga Beta Sigma. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. February 10, 1991, patay si Leonardo Lenny Villa. Nagsulod sa Aquila Lehis Fraternity sa Ateneo de Manila. Amo ini ang ginalinan kun nga
nga nadihon ang Republic Act 8049 o kon anti

0: Amazing law that was penned, ginsulat ni former Senator Joey Lina. In September 8, 1991, patay si Paul Kamaligan o Raul Kamaligan, nagsulod sa grupo ng Alex Talyones sang San Beda College, Manila. In October 13, 1991, si Frederick Cahiyang, nagsulod sa Alpha Phi Omega sa University of the Visayas, Cebu City. Ginpadol, patay ang biktima.
1: Foro de los Pueblos.
0: In 1991, si Philippi Narne, sang Araulio University, Cabanatuan City, Nueva Ecija, patay sa hising. The same in 1991, si Dennis Sinidosa, patay sa military hazing sa Cavite Naval Training Center sa Cavite.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Still in 1991, si Joselito Manga. Si Joselito Manga, nagsulod sa Philippine Merchant Maritime Institute sa Makati, military hazing, patay man siya. In 1992, hazing Japon, Joselito Hernandez, nagsulod sa grupo nga Sintila Juris sa University of the Philippines, Baguio. In 1995, Seth Lopez sa Reserve Officers Training Corps, ROTC, sang De La Salle State University, freshman, patay ang estudyante.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. In August 6, 1995, si Mark Roland Martin, nagsulod sa Epsilon Chi. I send it corrected. I hope nga na-pronounce natin sa gusto. University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Upod kay Oliver Estrella. Yun pang alain man nga kaso sa Tauga Mafi. Dito sa Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga, patay. Marvin Sarmiento, patay man sa amo nga hazing.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. August 16, 1998, si Alexander Icasiano, sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City, nagsulod sa Alpha Phi Beta Fraternity, pinadol, patay man.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. From a year 2000, papanaog, in June of year 2000, si Ace Bernabe Iked, patay sa military training sa Philippine Military Academy sa Baguio City.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. Mayo 15, year 2000. May 15, 2000, si Dominante Tunak, patay sa police hazing sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. March 10, year 2001, si Edward Domingo, patay sa military hazing sa Philippine Military Academy, Baguio City. May duwato ka mga cadet suspects nga ginkasuhan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos. April 7, 2001, patay sa military hazing sa Philippine Military Academy sa Baguio City si Monico de Guzman. May 2, 2001, patay sa military hazing sa PMMA si Fernando Balidoy, natabo ang hazing dito sa San Narciso, Zambales. In August 4, 2001, si Rafael Root Albano III, nagsulod sa fraternity sa FEU, Far Eastern University, patay man sa Bacol.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los January 5, 2003, si Jeffrey Andawi, patay sa PNPA Philippine National Police Academy, Silang, Cavite, sa police hazing. In 2003, si Emerson Berry Jr., nagsulod sa Beta Sigma Rho, ginpadol. Malapit-lapit lang din sa aton sa Kasanayan Pilar Capiz. patay ang biktima.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Anything, Sir Paul Baracol, ano na pakita tala, no? Thank you, please. In August 22, 2004, si Jonathan Bombase nagsulod sa Alpha Phi Omega Apo sa Partido College sa Goa, Camarines Sur, ginpadolman patay.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: October 2, 2005, si Dan Robert Talibutab nagsulod ni sa undergo sang hazing sa kapatiran ng mga kabataan kriminolohiya. Kapatiran ng mga kabataan kriminolohiya, KKK, sang St. Therese College, Magdalo, La Paz, Iloilo City, patay sa hazing. In January 14, 2006, Marlon Villanueva, patay sa University of the Philippines, Los Baños, sa pagsulod niya sa Alpha Phi Omega Apo, dito in Bacol sa Villa Novaliches Resort sa Pansol, Calamba, Laguna, patay ang biktima.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang iyang kaso was the first conviction sa idalomsang Anti-Hazing Act of 1995. No? May duwato ka mga Apo members ang gindagdagan sang silot nga kamata reclusion perpetua. Now, isa diri sa highlight ta ining natabo man diri lang gid sa aton sa Pototan. It was in Pototan in July 18, 2010, no, nga ining si Minardo Clamocha Jr. Minardo Clamocha Jr., 18 years old, criminology student, second year sang University or St. Therese College. May nag-sulod siya sa KKK nga grupo, kahit i-crim student mo, kapatiran ng mga kabataan kriminolya, di may kung sila, may initiation, patay sa heavy beatings. Grabe nga bakol. Severe physical trauma, nag-angkon sang damo nga mga lagob sa lawas, si Minardo Clamocha.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa aton nga pag-usisa sini kay agin isa-isa naton, may 25 ka mga tao ang ginkasuhan. Sang sadto agin pangunahan sang NBI nga si Regional Director Elfren Meneses Jr. Now, ginkasuhan sa paglapas sang Section 4 sa Republic Act 8049, Anti-Hazing Law of 1995. Sanday Irel Abelio, Irel Abelio, Emmanuel Castillo, Jonathan Colmenares, Virgel de Atras, Ryan Domines, Bonnie Duyag, Janrey Esther, Vincent Grace Ganzon, Jesse Yalogo, Irene Joy Guerrero, Christian Lacson, John Lopez, kag Joseph Magallion. Ginkasuhan man, sanday Blitz Ver Necesito, Ruben Oscares, Alfredo Pajarito Jr., Nemitz Rolio, Gerardo Sua, Delmar Sostento, Faye Tagok, Ryan Titular, Mark Vincent Vega, kag James Medianero, kagang iyang ginikanan. Amo ng kaso ang natabo in July 18, 2010 sa Pototan, Iloilo. Patay ining si Minardo Clamocha. Why pa nilabot in October of 2005 before kay may initiation man nga natabo, abi mo kundi in Manong Dan Calvo, Mambeti Soloso, sa Duenas. It was in Barangay Purog, Duenas, Iloilo. Nga isa kakilala nga pamilya dira sa Duenas, himata nila sa to ang isa sa mga miyembro man sining KKK man gyapon, kapatiran ng kabataan kriminolya. Ginpaidalom sa initiation rites ining sophomore criminology student but singo second year college student sang University of Iloilo, isang connected sang St. Third College nga si Dan Robert Talibutab. Si Minardo Clamocha, isudyante ni saya sang UI. Sa UI ni siya. si Dan Robert Talibutab, 19 years old. Si Clamot Chato, 18 lang. Kita nyo bala, usik sang kalugon sa mga kwa nila, ang kabuhi nila, bataon pa, no? Si Dan Robert Talibutab, nagsunod man sa kapatiran ng kabataan Criminolia, no? Di karon na ginagalay sila dito ang ilang initiation rites sa tago nga lugar sa Barangay Purog, Duanyas, Iloilo. Nakapauli pa ang estudyante sa boarding house diri sa sudad. Pero after siyang nakapaniudto, after eating his lunch, gulpi lang nga nag-collapse, oy-oy ang biktima, gindala sa La Paz Maternity Clinic, gindala sa West Visayas State University Medical Center, patay ang biktima.
1: Foro de los Pueblos. Foro
0: de los Pueblos. May duwato ka mga sospitsado nga na-convict si Minardo Clamotsa, 18 anyos, sang napatay. Bangon nga pinadol sang bro nila, no? Tiyang aton nga hambal nga pamangkot dire. Killing and dying for brotherhood? Bro mo! Patyon mo? And para nga makasulod ka sa grupo, dapat nga sakitan agad.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: O, pariyos ang sanatabo sa tinayo nga nagambal kagin pulihan kag hazing ang ginkabangdan sa kamatayon ni Rene Clark Noha Baterbonya kag Divine Adili.
1: Foro de los Pueblos.
0: Amo na nga kon, amo to Sir Paul, kuming agam mo pa tong video bla ni Ma'am Roveline Noha Baterbonya sang inuggasarado na ang lungon sang iya bata nga si Rene Clark. Amo niya anak, why tagi ka ginbayaan daw mo nang iya sining statement kag ang jersey number 35 kay amo tong jersey nga gamiton niya sa Ateneo na tani mo, no? Amo tong jersey number 35 nga ginhatag sa iya, ginsulat-sulatan nila to, and sa managapate sang mga omen, OMEN nga ginsumpa abi nila to ang mga ginapatihan nila, ginadudahan nila nga may kilabtanan sa krimen.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kasing gita tong ilo niya ang coaching staff kag ang tananak, hindi sila pagpatulga. Kung sa ton hindi sila pagpatulga, pakonsensya sila.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: Pueblos. Pa tabla ipabati tabla, no? Tapos ang jersey to may sulat, kami mga ngalan to. But sa ingon nga gin-curse, gin-sumpa nila, bangod nga. That's the only thing nga mahimo sang isa ka-ordinaryo nga iloy. Ha? Para nga maangkon ang mustisya somehow sa kamatayon sang bata niya because they are up against sa isa ka very influential and powerful institution which is Ateneo de Manila University.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: Pueblos. In 2017, gali, may idea na ni si Christopher Epoch Kimpo, ang team manager. Ang iyang statement kagin, hambalan niya man si Thomas Anthony Baldwin, pero daw may ako namati. Ah, di kay balo ka naman sang superiority complex sang isa ka foreigner bla, no? Nga ti mabanga multi-titled coach, American coach, American Kiwi coach. Kinambalan man kuno, no? Ti ang bulboy nga si Aaron Ponce, gawang nga lang bata niya. Nya tatay ko nga bulboy ang manang kasuhan. Nga way ni ka muang-muang da. Dapat ang kasuhan ang mga ara sa grupo ang 17 to orang 15 sa 17 ka mga player kay 17 sila mo. So ang amo to nga training nga dapat hindi ka magpapirde, kay kung magpapirde ka may heavy disciplinary action, may penalty kang imuon. Amo to amangin balasihan sang final roster for Team A sang Ateneo de Manila University Men's Basketball sa season 89.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los
0: ang season 89, pagkibalo ko sinin daw, February, nis masugod, or October, kay daw, why nis lagalik na yan, nis lagalik sa volleyball mo, no? Ti, but singon nga inagaway ka mo sa pwesto, 15 ka mo, ang gampang, usually 12, pero may mga reserve na sa for injury, for ibang sina, nang basara ka lang na sa spot. Ti, subong kagawa gani nga ginabiran nila si Kiefer Alas, nga si Kiefer Alas or si Sam Reyes ang base nga nagpuli ni kay Baterbonya kay may mga picture sila nga sa ilang nga pagtilipon-tipon, ang probinsyano nga si Baterbonya ginaihig-ihig. Why sa yagi bla ginapa-join sa group bla? Because the second class citizen ang pagkabig ha sang mga rich kids sa MVP nga taga Talacogon, Agusan del Sur nga isagid ka Ilonggo. Ipabati bla naton to paggaab sang Iloy nga si Robilin Baterbonya bla, no? Banya anak. Hindi sila pagpatulga. But silingon, nalabugayo mo ng paminsaron sa mga teammate mo eh. No? They're pointing towards the team Ateneo. Nga until now, wala pagid sang katagan kun. Ano gid ang ginhalinan sini? Nga mamilitary training, kagid ma-water training, kagid ma-core training, kagid dito gid. Mamatian ta lang statement sa Iloy.
3: Salamat sa tananang! Salamat sa kaayo mo! Salamat sa pagtabang mo! Salamat sa tananang! Basta ini, inghatod nila doon! Iya! Nga para makabuot ko kung ano ka na tinood ang kamatayon mo! Kontento na ako na masayo lang ang tinood niya! Malgang kontento na ako! Salamat sa tanan! Tanan, membera ni Naki, sa coaching staff! Mga member! Tanana! Kaya pagkataw kami na si sila mutong kagal ako tinod! Tinod! Tinod! Tinod na! Sige,
0: bata. Ayaw pakatulga mintras dili... Ano to, Sir Paul, please? Ang... ayaw pakatulga mintras dili sila mutugan sa tinuod. Hindi pagpatuloga! Sometimes hindi sila mag-sugil sa kamatuoran! Muning sa aton nga iligay nun, no? But sa lingon, ang pagduda sa pamilya is ang nagpatay, ha, teammate or aragid sa team building mismo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Subong ang team Ateneo na kumangid. May managano. So, subong, they have to withdraw from all sports discipline for the incoming UAAP season 89. Tiang mga teammate ni Baterbonya nga si Laymat Cayetano, si Sanoria, kag iban pa gid nga teammate niya sa Davao team. Ang naguna naman nga nag-commit sa Ateneo, ha? Sa juniors pa lang to kay sa high school abi before sila mag-college, nagsailo sa De La Salle.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Kaya sila mismo may pagduda mo, no? The least that they have done tani is was to be human, no? Teammate mo bisan pa bi butang ta pila pa lang kamo kadlaw nga nag-inopdanay napatay, why ka gidi mo yan nagpakita to, no? Ang Ateneo isa ka prestigious university, not just diri sa Pilipinas, bilog ga kalibutan, one of the sought after schools. Basta kani mag Ateneo ang imong gidiskwelahan, may K ka, may class ka na, no? Why ginagad to? So nung bot silingon sina? Nga awa, amo nang pamangkos ang tanan mo. Wa awa sa magad to. Were they guilty? Were they dogin puto sila sa konsensya? Or were they after sa ilang security? Kaya basi kung magad to sila to, purunso, kansila kaga kasiguhon man sang pamilya ni Baterbonya?
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Pero di, sa pagkatao lang malamit na to, nabi, no? The very thing, the very least that they have done, lang kuntani, isa nagkagto ka lang to, no? Galing kay tibisan ko rin magpakunok-unok lang daw bugat gid sa konsensya nila, no?
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: There must be something wrong. Now, ano pa gid ang ilang mga violation? May mga documents ginapangayon sa IDJ, huwag ginahatag sa Ateneo. Nga huwag na ginahatag, no? Tapos mapagawa sila sa mga statement nga kung sino man na magpalapta sa mga hindi usto nga balita, kasuhan nila. Ang pamangkot ang mga what really happened, no? Ano ang ilang mga violation? May violation pag hindi sila sa off-campus training. That may balasian ini sa natabo sa UST sa to, University of Santo Tomas. Ayla dito nga Sorsogon Bubble nga gin blacklist si Coach Aldin Ayo. Tapos ang natabo sa Bulacan State University nga may pito ka mga estudyante nag mountain climbing ginanod sang tubig. Presidente kaiban pang key officials ang Bulacan State University Bulso agin kasuhan kag kakasgid sa serbisyo.
2: Foro de los Pueblo.
1: Foro de los
0: Pueblo. Amo ni guro nga ti subong ginakanila kun may mo palang i-refine nila kun ano gid ang natabo kay matabo sini salama o boss gid sila mo.
2: Foro de los Pueblo.
1: Foro de los
0: 8:36 sa aga magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
7: ng may D3.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Ng may Visio.
7: Ang Visio. Yung
5: may D3.
7: Mga sa mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX-500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Mas tatino nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX-500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX-500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX-500.
9: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX-500.
9: Ang DTX-500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
10: DTX-500.
9: Masaligan.
10: DTX-500.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sali si Jake. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
5: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
7: Babaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
5: Good news!
7: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
18: Ginalangawan? Clinical Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
0: Ang oras, alas 8.42 sa aga. Oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee.
23: Foro de los Pueblos.
24: Foro de los Pueblos.
0: Padayon sa Foro de los Pueblos. Daw nagtiinong ka mo, aw. Are you still there? Pagkaibalo ko, si Ma'am Rosemary Gramon Arapa, si Ma'am Novian Bahade, si Sir John Lee Sarabia, si Sir Jesse James Garvilles. Habang niya, minota ted, pansit, kanton, kag fried bangus. Pao ka na, may ka-draplay ni Sir Jesse James ba? Ma'am Lodi Gulilaw, kay Sir Omar Datoon, kay Tita Ambing Baez Kabasak, Tita Ams, good morning. Ari-ari, matip lanay, matip ka mo ha. Dapat hagan-hagan kao na. Kung mag-diet ka or mag-fasting ka, may damugid niya health benefits. Pero dito sa China, oh, may babae nakaangkon sang pancreatitis matapos magpagutom. Anum ka daw? Kaya pagkatapos, ara, nagbirabira naman kao na. Basi sa pagtuon, may positive nga effect sa lawas ang fasting. Kag-calorie restriction. Nami po ng fasting kag-prayer. Pagkikiga, buso-buso, agi mo. Apang may mga extreme cases nga naghalit man sa lawas. Amo ni natabo kay King, 25 years old babae sa Hangzhou, China. Nga ginaligar, nagdevelop sang acute pancreatitis. Pagi sa pag-restrict sang calorie intake, ginumilian niya sa sulod sang anom kadlaw. Kag nagbirabira kaon sang fatty foods, kag sweets. Nagligad niya mabinulan si King, 55 kilograms ang kabugato niya. Kag may kataason nga 1.55 meters. Di mo na nag-decide sang magpaniwang. Agon malabot ini, gabay lang ang iyagin kaon sa sunod sang anong kadlaw. Kaya nagbawi sa sunod nga adlaw, nga gintawang niya nga cheat day. Pagkatapos sa isa kabulan, nagnubo sang 7.5 kilos. Apang sa nagkaon ini sang isa kadako nga bucket sang fried chicken. Udto, kagdua pakapak sang hot chicken flavor noodles. Pagkagabi, nagbatsyag sa sang tuman nga pagpalakit sang chan, hawak kag likod. Man after ka mag-break sang fast, dapat sina kuan kila anay ng sabaw or humok lang anay. Soft diet ka kaya hindi ka magbirabira. Ikon mag-fast ka kag mag-pray, tiang imo sina mga vision, mga fried chicken, chicken joy. Pero may health benefit, isa ka spiritual benefit. Pero hindi mo lang pagulpihon kay hindi man maayos sa lawas kung magulpihan ka. Pagkatapos mag-break na sang fast kag gala, magka-all kaya pag gusto mo lawas mo. Pururot imo latrasan eh. Last 8.46 na. Nakasan by K5 intern Mitch Solquio. Halin sa Haro National High School. Anong security measures kung ginapatuman subong, ginhugot na ini? May pangabay ang DepEd sa Iloilo City Police Office through Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director. Nga mga polis, dapat makasulod gid sa campus sa mga bulutuan.
21: Kampyon report.
0: K5 Mitch.
25: So mga K5 nang nagpasugot na ang mga parents kag mga school staffs na ipatupad ang ginhambal sang mga pulis sa may kwan nga ipatupad ang after sang flag raising ng ipatuman
0: nga masulod sila sa mga campus
25: magsulod sa pangka, sa may mga campus nila.
0: Sa din kampus sa buong Mitch?
25: Sa may Haro National High School.
0: Haro 1? Haro 1 or 2? Kay may numbering na sa mo? 1 or 2? 1? Ay, hindi. Kung Haro High School, galing, no? Ay, sa
25: National High School,
0: okay,
25: sir.
0: Okay, elementary galing ang namin numbering. Okay. So?
25: So, nagpasugot na sila nga after sang ano, after sang flag raising ng i-briefing sa mga police 5 to 10 minutes para ang mga estudyante para maging aware sila sa kung ano man matabo sa pareho sa natabo sa Tacloban, sir.
0: Okay. Sa nakita mo dira K5 Mitch, pila ka police ang na-deploy dira sa Haro National High School, dira sa may kwartero Haro na sa mo?
25: Sa may Haro, sir. Isa pa lang ang may isa pa lang ang pulis ang yari dire. Pero sa aming iban nga mga bulutuan pero isang tabo. Ililo ng may duwa ka mga pulis ano, ang yara dito.
0: Ano may patrol silang dala o nagamotor lang?
25: Base sa nakita ko sir nang wala sang patrol or any nga ano nga naka-standby sa sagwa sang eskwelahan kundi yung mga pulis lang gid sir.
0: Okay. So as of dati nakasulod naman ang tanan yung mga estudyante kay 5 minutes no?
25: Oo sir.
0: Tuwi ka na magsulod to na late ka? Sulod to? Why ka nag-uniform?
25: Nalimutan
0: ano
25: ko, sir.
0: Ano grade mo? Grade 7? Ha?
25: Pwede man, sir.
0: Matyagan mo daw ginakulbaan. Hindi ka bla magpakulba sa akon, bla. Harmless ba ya ako? Oo, te. Anong nakita nyo doon ni Manang mo, Karen?
25: Ang dalan, sir, sa may lapas, kainas, ang super, ano ya, super matraffic sa, pero ang mga estudyante, nagalakat na lang, pakado sa ilang mga blutuan.
0: And that is good para sa tanan na K5 Mitch, nga may police presence, di ba?
25: Yes, sir.
0: Magkakita ka police, magkakita ka gwardya.
25: Feeling mo secured
0: you
25: ka
0: feel
25: na.
0: Secure, di ba?
25: Yes, sir.
0: Tikon, makita mo bing boyfriend mo? Mayara na? Mayara na?
25: No comments, sir.
0: No comments?
25: No comments.
0: Eskwila ka, anay ka. Taposan yes, mo, sir. Anay, ha? Pati mo, sir. Statay mo, ha? Statay mo, Ted. Dod. Daw, ano ka daw mo inang population sang Haro National High School, K5 Mitch?
25: Wala. Kami idea, sir, about sa...
0: Isa ina sa mga populated, mga eskwilahan mo, no?
25: Oo, sir. Kay damo mga estudyante, sulod sa mo na kami.
0: Pag kadto mo na sa Haro National High School, nadumduman mo man ang ibang high school life? Wala kagi high school?
25: High school life?
0: Kagi ka high school, wala?
25: Kagi, sir. Pero... ang blur na ba yung memory?
0: Na nag-blur raw? Wala kaga D3, bayo mo! Para magtanla si mga nga memory bla ay mga paminsaron K5 Mitch.
25: Yes sir.
0: Hindi mo ko pagtagon nga sir kay hindi ako mistro.
25: Ay.
0: Hindi mo ko principal. Hindi.
25: Yes, K5 Ted.
0: Kidding aside lang na. Inang basta mag high school ka, damo ka na sa mga memories mo. Din ka graduate sa Ateneo?
25: Hindi sir sa Leganes.
0: Sa diin?
25: Leganes National High School.
0: Yung man mga cream of backdrops, pag balik mo na sa high school, may nadumduman ka o sa imong high school life?
25: Sa high school life, sir, hindi medyo, pero sa senior high nan. Senior high ako na nag-enjoy, kid.
0: Nag-enjoy ka na?
25: Oo, sir.
0: Sa senior high school ka man na in love, amo na?
25: Hindi, sir.
0: Sorry.
25: Nang ako mga friends.
0: Okay.
25: Sa senior high, pero sa high school.
0: Ano feeling mo, the OP ka how? OP?
25: Sang high school, sir.
0: Nga daw OP ha?
25: Siguro sa status nila sa mga classmates ko.
0: Nga sila yan, ano, mga bata sa isang prinsipe, mga...
25: Ay, di man, sir.
0: Mga sultanate, ano?
25: May mga kwarta, kag may mga...
0: Tingay ka, ay ko kwarta nga? Ay ka nagambay, tawaan takaw. sige lang ah. Importante yung naka-enjoy ka na. Sino po mo sa patrol?
25: Sa patrol, si ma'am...
0: Wai ka klala sa team leader mo tapos kin.
25: Si Ma'am Karen and then si Sir.
0: Kaya dagi pa ipapanawag
25: Sir Jason kag si Venice.
0: Si Venice no. Ikaw galito naglagan kapon sa kwan sa may
25: sa Lancer
0: sa sports complex.
25: Adwa kami ni Sir ni ano, Venice.
0: Asa sa nung duty niyo sa patrol?
25: Asa 2.
0: Andi namin 2:30. Ko asa pa ni Bernes.
25: Oo, sir.
0: Awat. Sa buwas ang inyong initiation sa kwan ka mo ha? Sa Barangay Lipit, di pa Kulaw Aurora ha. Makwan ka mo ma aqua training. Suksok ka mo kwan ng
25: Panggabi kami sir sa buwas.
0: Ano?
25: Panggabi amo
0: ng schedule. Adamo ka balibad kam. Makwan kita buwas ma ta Baldwin training. Hindi mong ta Baldwin?
25: Hindi sir.
0: Ay ho. Sige na lang na. Okay, 5 minutes.
25: Eh, yes, sir.
0: Ano kani ang balon mo? Ano kani moon mo kondo medyo blur ang imo nga kwan nga memory? Tumarka.
25: Maninom sang D3 Bayo.
0: Very good. Ara mo lang galing nga. Si Jesse James Garvillas ka pamati, si Tita Jean Garvillas kay birthday niya kapon sa Mansaya Lapos. Pastor Adri Celeste sa nook ni Eli, dira sa CPU sa Third Gate, Fred Pasgala, Pastor Bobby Riman, Lori Abadonio de la Cruz sa Sicholi Buor, Rosario Dumangas. Si Provincial Guard 2 Oliver Barya, kag si SK Chairman Pangga Dular Barya, sa Lublob Dumangas, Sir Bambu Nava, Steven Heradino, Joel Abakan Dignadise, kapamati si Morin Antipaleco, si Felix Singson, Leandro Rapista. K5 Mets, thank you.
25: Yes, sir. Thank you man, sir. Any CK5 student, any CK5 student intern, Mitch Solkeo, nagikan sa West Visayas State University, ang nalimtan na.
0: Iwan lang,
25: nagit mag-inom sir sa D3 Bayo.
0: Amo gani, bata ka pa, may mga memory loss ka naman. Ano ina man? Kagamuha.
25: Liwat, sir.
0: Liwat.
25: Liwat.
0: Take two.
25: Ini si K-5 student intern Mitch Sulki, nagigan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkilingawan sa Iloilo. K-5. News FM.
0: Gabi pamlakpak nila daw, kamla daw, daw hungod-hungod lang. Thank you K-5 Mitch, Salindra sa Haro National High School. Alas 8:53 sa aga. Before we go, Felix Singson, thank you. Kay Ma'am Nin Fatahala, Benny Hermano, Ma'am Bing Space J, Aisha Ahmad, Laura Samagaisay, RB Chris Caceres, Fred Pasgala, Ardi Catalunya Celeste, Manong Boy Beramin, Ma'am Betty Soloso, kay Ma'am Isusa Ralios, sa Bakay Dumangas, Jesse James Carvillas, mula noon nga aga, Malimam Ningning Ilumba, Jeffrey Tumlos, sa Sitio Baclayan, Barangay Velasco, Lemery, Iloilo, magpangapi na kamudra sang DTX Coffee Mix. Alas 8:54 sa aga, my time is up. Ang iba niya mga update bantayan sa 11 Mbps with K5 John Sapio, ang dugang nga mga balita kag mga impormasyon nga gusto ninyong mahibuluan diri sa aton nga programa. Ang oras, alas 8:54 sa aga. Oras, kinadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. My time is up. Ang iba niya mga update bantayan sa 11 Mbps.
1: Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
0: Ma'am Laura, Ma'am Betty, madaginot doon tako na. Alas 8:55 sa aga. Ted Aujero Francia, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 23 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
23: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DDX 500 ka na!
23: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
23: Garagapanubos
3: ang imo blood sugar!
23: DDX 500!
3: Garantisado!
23: Epektibo!
3: Aramis
23: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
23: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi!
23: Masami ginauha!
3: Si may diabetes ka na!
23: Mag-DDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
23: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubos
23: ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
23: Garantisado!
3: DTX 500!
23: DTX Coffee Mix!
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
6: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka. Sa mga butika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
29: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
30: Libre!
31: Libre!
30: Wow!
29: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman?
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa?
32: Kag nagabaho ang kilikili?
34: Mag-Clinica Dayo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Dayo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
32: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
34: Clinica Dayo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
35: Gadaragsa nga punggod.
36: DTX Beauty Soap.
37: Magaspang nga panit.
36: DTX Beauty Soap.
37: Galaom magputi.
36: DTX Beauty Soap.
37: Puro katol-katol.
36: DTX Beauty Soap.
38: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
39: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman for men.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
5: X10 Food Superman for men. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Gasama sami amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
10: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
11: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, arag yapon pain.
12: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na ubis.
13: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta carotene.
11: Hindi lang gani carrots.
13: Hindi lang carrots mga natural.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
11: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
10: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
10: Sini ka na babalaan yung mga flowers na damok probiotic. Ano na yung engineer man?
5: Maitukar ka pa.
10: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
14: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
11: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sini silingon Dr. Mil nga ang aton atay migko puno sang toxins.
14: Kung detox ya Sir GP ang aton paghambalan, DTX 500 may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally Sir GP, wala man ya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
11: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
14: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented kag gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500 DTC. No amo nang pinaka namis, Sir Boy.
11: Palainom ako.
14: nga wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang Detex 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
11: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
14: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kaya ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
11: Wow.
14: Ahos, siyempre, natural antibiotic na. Kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
11: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
14: avocado
11: cells.
14: Subong.
11: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
14: Take note, ang avocado may glutathione man.
11: Ay,
14: na,
11: wow.
14: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
11: Oho.
14: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung mataboy na. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41.
4: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic.
2: Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
2: Sang-san ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali 2 times at it.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
11: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect na man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
14: So, ang pinaka-importante ng benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, dere nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kidney nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa, sa inflammation din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
11: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
14: Agoy.
11: Untat inom alcohol.
14: Agoy. Mm-hmm.

0: X500 kag Mighty C kun hindi ka gusto magka-cancer. Dito X500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
1: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
2: Ano ang sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
1: Once panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
3: This is 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
2: Ah, kampyon ni
1: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pilaka importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ang imo nga gininom nga kakapsula.
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa atong nga lawas.
4: DTX 500!
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man ni Blanca Permina mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
1: Dapat lang.
0: Oo, hindi pwede nga.
1: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
2: para oy, may pares kina, may pares.
1: Di siyempre, Clinica Dio Fresh.
2: Clinica Dio Fresh. Mm-hmm.
1: Damo yang hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Clinica Dio Fresh.
2: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pictoy deodorant nyo, ammonia. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akigay ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sang imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Dio Fresh.
0: Anyway, boy nakapangapi ka na.
2: Ibusin mo lang nan ka. Sabang taas ka.
0: Nakapangapi ka na.
1: Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
2: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix ang kape nga gapataas imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka ubin

0: kung ang imo ka-pick tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
1: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
1: Nagkaplituhan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3Bio.
2: May...
1: Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
1: may
0: pa.
1: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionine, may harap ka pa monolaw rin ngalin sa D3Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
3: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
6: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan, D3Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso, ubusip on kagilanat. Ginaprotektahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula, protektado sang D3Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang yung ang BCO toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gito ag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo ang halo black sini, lipids.
3: Tikong pala inom kaya D3Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, Na
3: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula
0: may ga-repair man.
3: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, Sir Boy. Because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Oy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3Bio ya? Niya, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang.
3: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
1: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
1: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3Bio.
3: Pero may natumpatihan sa unano, kaon money.
1: Kaon money. Oh.
3: Pero lain nga money ang ginakaon, Sir Boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3Bio.
0: Oh. Layo lang.
3: Layo gidya. 100 times.
5: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
1: D3Bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
1: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Amo nagnatag sa D3Bio.
1: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
3: try nyo bilang mga wire nga live wala putos.
1: Oo.
3: Di ba gasiga-siga?
1: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kabundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pag diya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
2: Grabe, no. Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka energetic nga a, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung ditribayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Mil.
3: Kung wala kaga inom ditribayo Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala ditribayo, wala sang may mo protekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula. Guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minam mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mangayo yung bulig sa imo immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na, pero minam mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Cool. Isa lang.
6: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
6: It's all natural.
3: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang gitawag cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, agalab, o gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bao okay, gida resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
10: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
5: Abisan dinggi, ganig inom ko.
3: Di ba dinggi subong, grabe awan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon sa ano. Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
5: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpuslan, Dok Sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Aka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top of the hour, top of the hour news break.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 9.34 na sa aga. Yari na ang K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, nakuha ang pinutos ng kasudlan sang baboy nga ginhaboy sa Iloilo River. Sunod sa isa ka netizen, ikaduha na ini kabeses nga nakakita nga may ginhaboy sang kasudlan sang baboy sa suba. Madumduman pa, sang tinalikdan nga bulan mayara man sang kasudlan sang baboy nga naputos man sa plastik nga ginhaboy man sa suba. Para sa balita nasyonal, ginatun-an subong sang Department of Education sang posibilidad nga himuon nga mandatory ang bag inspection sa eskwelahan bilang kabahin sang pagpaligong sang seguridad sa mga estudyante. Sa hearing sang House Committee on Basic Education and Culture, gimpahayag sang DepEd Assistant sang Secretary Roger Masapol nga antes matabo ang insidente sa Tacloban, random lamang ang bag inspection sa mga eskwelahan. Sunod pa sa opisyal, ginakonsiderar man sang DepEd sang kadakuon sang populasyon sang kada eskwelahan antes ipatuman ang amunang pulisiya. Para sa balita ng internasyonal, anong ka-individual ang patay matapos sa isa ka shooting incident sa isa ka youth welfare center sa State Germany. Sunod sa kapulisan, lakip sa mga napatay ang 4 kababayi kag 2 kalalaki, ngalunsay sa mga tigulang. Duha katawo naman ang nadakpan, laki pa ang ginapatihan ng suspek sa pagpaniro. Sa karon, wala pa sang matag na impormasyon ng mga otoridad sa motibo sang pagpangluntang. Ang oras, alas 9.36 na sang aga. Ang K5 Top of the Hour News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskog ng alkaline-based na vitamin C. Mga ka-K5, mag-inom na sang Mighty C para ang lawas, resistant shadow, good for me. Mighty C, mabakal sa mga butika sa Iloilo kag mga product centers ni Dr. Mel Oy. Inisi ka K5 Braver John Ilano para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lie of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
5: What?
4: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: yun.
1: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: Pwede man. Basta, hindi ka lang mag-inagi. Masugot, Giguya?
3: Oo, hindi ko mag-inagi. Basta, maka-hug and kiss lang ko si mo. Amo ba lang ng solusyon para hindi ta mag... Ay, hindi na nakapagsabaron. Dayon, maupod-upod na lang ko. Pero, hindi ko yan magsinabad, ya?
2: Ti, hindi ka man balagi. Nga, mahagagigang mag-kisa ko now.
3: Ti... Tanda lang na yasang ato niya nga pagka BFF yae.
2: Hala, sadasad yae, no? Wow!

0: Mr. President?
1: Yes, Yusuf Castre.
0: Nagaginual na sila nga daw mga paka nga naulanan.
1: Pero nga bal nila kahit nagaginual sila?
2: Girl?
1: Oh. Ay, tunog man na siyang paka.
0: Abi ko gani ang paginual sa mga paka.
1: Ang buot ko silingon ang pagual sa mga senador.
0: Ati, wala na, Mr. President.
1: Nga bang?
0: Daw, ginakulbaan na ang grupo ni Peter Arlan Cayetano.
1: Hoy! Kagaman.
0: Tatlo na sila kaadlaw absent sa Senado. Wala na sila ga-attend sa sesyon.
1: Di ba yung managani na? Para may rason na tanga tiwasanta na sila kay wala sila sa Senado.
0: Anong plano to, Mr. President?
1: O gali. Kay balo na ni si Senador Tito Sutab kag si Pinky Luxens ang ilay muon?
0: Anong matabuayhan, Mr. President?
1: Islant na sa pagka-Senate President si Cayetano.
0: Kag sinong ibulos ta?
1: Si Sir Luz Gagwa Chan.
0: Ay, hindi si Wim?
1: Hindi. Kinapigawan ko sa iya. Nami niya si Luz Gagwa Chan kay suportado na siya sa mga Tulpox Brothers.
0: What's the one? Dako ginigaling pagdaog ta, Mr. President?
1: Ay, natural. May piliun ta ni sila kay papiliun ta ni sila. Kaso o kon ariglo. Kag kon magkontra sila sa aton, ti failan ta kaso ah. Pero kon magupod sila sa aton, ariglo ang kaso plus paldo. Habulan na kasimple ah. Ang tanan nga magupod sa aton, safety na ya. Pero ang kaplano nga magkontra, di ba si kon mapusasan gid siya.
0: Sadya-sadya, ino.

0: Dere naman tanay matambay-tambay, wa. Baw, sa una, dere kami gapungko ni Maria Capra. Doon na miss ko man ang tumboy ba? Ha? Dere kami sa una nagabantay sa ngamon mga biliktimahon nga makwartahan mo. Pero subong, wala ka nagidiya may mainto sa plaza. Manhalos ang tanan di nga nagatambay, hindi na ilintuon, kundi manog into na mantanan. Ay, aba!
1: Hello, brother.
2: Ay, sir! Ano tani?
0: Uy, hala. May dua ka lalaki sa una, no? Kagang isa nakapormada, naka-amerikana, na nakakurbata pa. Samtang ang isa, snatcher di sa plaza. Ay, aba!
2: Ano tani, sir?
1: Ako gali si Pastor Liba.
2: Ako naman yung si Tulindoy.
0: ang isa pastor. Ang isa daw kaagi tumba aparador.
1: Mabangkot ako tani sa imo brother, Tulindoy.
2: Okay ah!
1: Kundi inagdalan pagkato sa simbahan niya may pinta nga daw rainbow.
0: Kaya ba? Animal! Rainbow ang pinta sa ilang simbahan?
2: Ay! Arada, pastor, huwa. Rikta lang nga dalan tapos unhan. May dako nga puno sa nga kasya. Dito pa dayon sa wala. Arada na dayon ang simbahan niyo. Nga rainbow ang kulor.
0: Huwaaay! Kaya ba, utol-tulan gali ni Tulindoy ba?
1: Oh, salamat kid brother Tulindoy.
2: Ah, huwaaay!
1: Ay, hugali!
2: Ah.
1: Boss, may arang kami isang panibahon. Maganto ka dito, ha? Kay tugluan ta ka sa dalan pakadto sa langit.
0: Mhm. Dalan pakadto sa langit.
2: Ayo. Dek kuya magpatisi mo, pastor.
0: Ayo.
1: Kagana man Tulindoy.
2: Hindi ka gani katulto sa dalan pa simbahan ninyo. Tuduan mo pa ko sa dalan pa langit.
0: Oh.
2: Tinunto niyang imo.
0: May punto ka Tulindoy. Ayo. Oh, dalan gani pakadto sa simbahan, di sa tuod katultol. Dalan pa yan pagkanto palangit? Sadya-sadya, no? Wow!

0: Hello, ma'am. Burakday.
1: Oy, ari man kamo diri bungkito kag kulatiko.
0: Lagawan ka din namon, mama.
1: Abaw, ma. Ni, tapos naman aton klase nga nagkadto pa kamo di.
0: Wait, law lang kami sa imo, ma. Oh, mama. Kay gusto ka namon dahil makita, ma'am.
1: Kag nga aman.
0: Pakita ka lang dahil na mo niya, ma'am. Duga, alam na kami na yun.
1: Abaw!
0: Daw matyagan ko, ma'am. Dumigahom ka nga nag-connect sa amon. Kung makita ka namon. Tapos mabatyagan naman namon. Nga gaduga ang amon pagka-genius.
1: Genius! Abaw! Ate, sige! Kit-anay naman kita sa sunod nga Lunes para sa aton nga Sunday School, ha?
0: Ay, hindi na pwedeng adlaw-adlaw tani, mamang may Sunday School tao?
1: Ay, hindi! Hindi, dapat! Kay kada Lunes lang gid ang aton Sunday School!
0: Aya, kanugon ba? Nagadasig kami tani alam, yakon may Sunday School kada Lunes?
2: Oo, ma'am. Pagon kayo siya gani, mamang alam namon, ma'am. Nagalulawas na eh.
1: Yay! Sadya, no?

0: D3 Bio.
1: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing! Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi, ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
17: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
7: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
7: yung may PCO,
0: ang PCO
7: yung may D3.
0: Mga butika
7: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
7: yung may PCO,
0: ang PCO
7: yung may D3.
0: Mga butika.
20: May balita na, may drama pa. Kampyon.

0: Ibus man rimulta.
1: Yes, Mr. President.
0: Kadami sa imo ginahimo sa mga sutab ng mga senador.
1: Mando mo man abos eh. Napusasa na si Senador Onggoy Karsada.
0: Good. Sino'y sunod ta?
1: Si Noel Villaoba kag si Chex Escordero.
0: Very good, Ibusman.
1: Si Bongga ko.
0: Aba.
1: Gaulat lang siya kay maruguan naman ng iya warrant of arrest sa INC o kon Incorporated.
0: Kundara na ang warrant of arrest ang INC, hindi pagbabala si Trillunes.
1: Nga man, Mr. President.
0: Kaya nga ha, pangbulabog ang ilakad eh.
1: Oh,
0: ikaw na lang dakop sa iya, updang imong utod mo na, no? Nga si Carbic Krimulta nga nagbulukay na ang buhok.
1: Oh,
0: kag isunod na yon si Dante Manguligta. Kag ang mag-utod niya bulgar ang nagpahimo sang mga subdivision sang mga humayan. Kag sila man ang tagiya sang lagulo nga crime motor.
1: Ho, sadya-sadya ino.

0: nga duwa.
1: Nars, ikaw?
0: Ay, natural ako eh.
1: Bahaw, kagwapagid bala kay Nars.
0: Ay! Ay, ito ay, manaman ko siya, gwara mo skol.
1: Hindi na siya into, Nars siya. Hindi bala, Boss Norbeng?
2: Ay, ambot ah. Na wala ko yung kabalos ang imo ginapaghambal.
1: Ngay, wala mo kayo ginasuportaran, boss.
0: Te, kita mo ah. Wala nagagli si Sir Norbing sa imo. Boss Silingon, kininto mo lang kuing.
1: Wala, oy. Ikaw ya to, Nars. Hindi wala, Boss Norbing, guwapa ka tuod ya.
2: Ambot gani sa imo kay wala kuya kay balo sang ginawakal mo.
1: Ihambalan pala nga ho, oh, boss.
3: Ay, ikaw lang daya. Hindi na ko daya pagdalahiga.
0: O siya, alata ka gidyang ininto mo lang kuya Jaguara Muscol.
1: Basta guwapa ka kay Janar siya, kag super buot pa.
0: Ay, tigil ko diyo.
1: Nye, sadya-sadya, you know.

0: Peter.
1: Yes, Daddy.
0: Naglibot ka naman, kaina.
1: Oo, Daddy.
0: O ti ano man ang nakita mo sa barangay ta?
1: Dad.
0: Oo.
1: Halos tanang tagali nga purok, Dad.
0: Mm.
1: Guba na mga board ka green sa Ila Plaza. Wala nagabasket ang mga pamatanon ta, Dre.
0: Wala na sila nagabasket. O ti ano na lang ang ilang ginakaligawan?
1: Gaskater sila, Dad. Halos guba na tanan ang ring kag board. Pero wala man na isla ni Kapitan. Kag wala may ginasapak sa iski, Chairman.
0: Sapakon pa na nila. Ha, galastuhan na nga iya. Mas nami nga pabayaan na iya nila. Himbis igasto na nila, kundi ibakal na lang na nila brand nyo nga motor ni iski, Chairman.
1: Ay, hala. Amon na daw?
0: Hindi gani ilagaw-lagaw yan na lang na sa mga sikat nga beach. Sadya pa.
1: Hala, sadya-sadya eh, no?

Pansunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: May kumso!
7: 88.7 K5 News FM, Iloilo. Top Bumpy Hour News Break.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 10:33 na sang aga. Yari ng K5 Top of the Hour News. Para sa balita lokal, ginatungaan sa San Carlos Municipal Police Station nga ma-recover ang long firearm ni Dave Sarosa sa pagsulod kay pagtuga sini sang security alarm sa Sikugon Island sang Hunyo 25. Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa ginpatigayon nga press conference sa Camp General Martin Teofilio Delgado Subo nga Hunyo 30. Nahibaluan nga ang long firearm nga sukbit ni Sarosa ang nag-viral sini nga video sa diin iya ginhangkat ang Ayala Land Incorporation kag mga utod sini. Suno kay Tanyo nga wala sang paghinakop si Sarosa ang long firearm sang sini ang ginaresto sang kapulisan rason nga wala ini nadala sa recoveries. Para sa balita national, nakaibalo ang 15 anyos sa iya ginhimo nga pagpaniro sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City base sa initial nga assessment sang social worker sang Department of Social Welfare and Development ukon DSWD. Bangod sini, mahimo nga mag-agi sa proseso sang korte ang kaso. Samtang ang korte naman ang magadesisyon kung batunon ang assessment sang DSWD may kaangtangan sa responsibilidad sang suspect. Madumduman nga sang Hunyo 22, nagluntad ang pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa barangay San Jose, Tacloban City nga nagresulta sa kamatayon sang 3 katawo. Para sa balita international, gindugangan pa sang Estados Unidos ang ila pinansyal nga bulig sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha kasunod-sunod nga linog. Suno sa US State Department, nagpain ang Estados Unidos sang $300 million nga bulig. Ini ang doble nga una nga ginhatag nila nga $150 million. Ang among pondo ang pagagamiton para sa medical care, food assistance, tubig, sanitation, mga shelter, proteksyon kag mga kinanglanon para sa relief logistics. Ang oras last just 35 na sa aga. Ang K5 Top of the R News ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang mas ginpabaskod nga alkaline base nga vitamin C. Mga ka K5, mag-inom na sang Mighty C para sa mas resistant sa dugid. Permi. Mighty C mabakal sa mga butika sa Iloilo kag sa mga product centers ni Doc Ramil Oy. Ini si ka K5 student intern Jasper Incargas para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: good day. Magid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Men.
10: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. yung testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Physio, yung may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, may BCO. BCO, may D3.
4: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana.
5: Di mo magtapik
4: sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
6: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumus ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
4: Mm-hmm.
6: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kay ang D3 Bio nagapromote ini sang manami nga absorption sang magnesium.
4: Wow.
6: Magnesium sa
4: amo na dapat balin sige tani namo kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
6: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton heart.
4: Mm-hmm.
6: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginakonvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginakonvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
4: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa
5: nitric acid mo,
4: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
4: meaning
5: ba
4: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala nating ala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Kampiyon.
4: Para ang dugo rektato sa transmitter.
5: May turbo boost nga, lapad pang highway, no?
4: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
5: Kampiyon. Sa rurot gina.
4: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
9: D3 bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumsa!

0: 한편의
1: 라디오 K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Oras aquí, 5 News FM Iloilo, las 11:04 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang DTX sa 500, the superior antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty CD, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D-Trip Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
1: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
4: 11 Mbps.
3: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: 11 Mbps.
3: Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang
4: 11 Mbps.

Maulanon, maulanon yaga mga kakifoy. Kumusta ka mo daw? Welcome na sa ato nga pagpangalagad sa Subong Edition na. Subong adlaw, Martes na. Katapusan niya pagpalayag sang isang 11 Mbps. Katapusan ni Subong adlaw sa bulan sang Hunyo. Ito June 30 kita Subong. Last day. Sa bulan sang Hunyo. Basti Miyerkules, July 1 ah. Maulanon ang panahon Subong ah. Maulanon ti along-alonggit. Along-alonggit kay basta maulanon ganing panahon nga ulan, mabasa ikaw sang ulan. Kung mabasa ka sang ulan nga medyo damo ang kag daw nabasa na ikaw, paligo ka na lang. Para nga hindi ka magmasakit, paipaligo mo na lang. Kag mag-inom ikaw sang D3 Bio. Di antiviral kag antibacterial specialist. Kag mag-inom ikaw sang Mighty C. Ang alkaline niya vitamin C. Para mabaskog ang aton sininga immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Mga nakapanguna naton yung mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad Subong siningaga. Mga ginaligar, mga katapos ang religious group nga ang nagtipon kay na pa sang aga Martes. Pag nagpanawagan sa radyo sa ginatawag nga transparency kag accountability sa gobyerno. Accountability o kon transparency ni pagtipon o kon in suportan nyo kay Senator Rodante Marcolita. Damo Subong ang nagawangal nga mga pamuluyo ang mga nagabiyahe nagatransaksyon dito sa EDSA bangod kay na-late sila sa ilang mga trabaho, na-late sila sa ilang mga lubrahan, na-late sila sa ilang sining mga obligasyon bangod sining wala sang permit na pagtipon sang ginaligar grupo sang mga isa ka religious sector. Kaya ang report sang police mga kakifay masobra na kuno 8,000 as of this time ang nagtipon dito. Ti ang napiktuhan sini iya amo ang mga nagatrabaho ilabinigid kon kobra ka sa gobyerno aras 8 sulod mo sabi kon kobra ikaw sa mga call center kobra ikaw sa mga pribado nga mga olubrahan nga sulod mo alas 6 alas 7 alas 8 kunin na late ka. Bangod sining paggutok sang trapiko, bangod sang pag-okupar nila sang EDSA White Plains. Dito sa porsyon sang Quezon City. Suno sa kay National Capital Region Police Office, Regional Director, Police Major General Anthony Averin. Nga ang grupo ang wala sang may napakita nga permit nga naga-authorize sa ila sa pagkandak sa pagtilipon-tipon nila nga naka-apekto sang dako sa mga motorista during sang morning rush hour. Pagkanto sa klase, pagkanto sa trabaho, naapektuan. Amo nang mabudlay kay di mayulan na sila ilay garalis la dito ang mga naapektuhan. Ang tamaran iya sang gamo nga gusto nila iya pangabuhi lang ila insindiyon. Kunin naapiktuhan bangon sa pagtipon nila. Ang mga kapulisan wala pa maka-confirm kung sanday sino ang mga organizer sa sining pagtipon-tipon o kon protesta. Apang suno sa kay Susan Andino alin sa MMDA Metro Base sa earlier nga interview nga kuno sila mga katapos ang Iglesia ni Cristo. Hindi lang accountability, hindi lang ang ginatawag nila nga transparency, kundi ang pagsuporta sa kay Senator Rodante Marcolita. Okay mo lang ang suporta nyo, basta hindi lang maapektuhan ng iban. Huwag na problema ang suporta, huwag na problema ang ginatawag naton nga transparency, nag-accountability. Kaya mo ginang gusto naton, pero hindi naman kuntan maapektuhan ang iban. Ang mga kaluluoy nga nag-obra daily wage
na kung ma-late sila, pila ka minutos, sa ilang trabaho, ginamarkahan sila nga late. O kung ang iban sini, ginamarkahan nga absent sa ilang trabaho. Amo inang makaluluoy, kag naapiktuhan sini pagtipon-tipon nila dito sa EDSA White Plains. Samtang sa isa ka statement, naging pagwas ang Iglesia ni Cristo nga sila nagapamatok sa upcoming nga pagpasaka sang kaso nga plunder kontra kay Senator Rodante Marcolita. Di kung law-abiding citizen kita, kung pasakaan sila kaso, dapat sabto naton sa right forum. Sabto naton kung may makabalang sala, di ba? Tinga nga daw ginaka-depensa. Why pa gani? Depensa na ko mo? Early nga depensa ni? Kaya kuno, pasakaan kaso si Senator Dante Rodante Marcolita kag former Congressman Mike Defensor. Nabisan kuno, ipapriso nila si Senator Marcolita. Hindi kuno sila mag-untat sa pagpangayo sang

sa iba nato nga mga balita update na kita ng sili dito sa Metro Manila sa Subong. Ang ining pagtipon-tipon sang surprise nga Iglesia ni Cristo rally sa EDSA People Power Monument kagsubong man sa Liwasang Bonifacio sa Manila. Kagsamtang ang pila ka mga nag-upod sang nga makatapos ang Iglesia ni Cristo sa sining emergency rally nila sa Liwasang Bonifacio. Ang nag-amat-amat na sila nga nagalakad pagkadto sa EDSA White Plains area. At dito kuno magatingob sila. Sunod rin sa mga interview sa mga katapos ang media, pila ka mga rallyista ang nagsiling na hindi kuno sila mag-uli bisan pa nga ano ang matabo sa Liwasang Bonifacio. Pagsamtang ang iban ang mga silo sa EDSA. Samtang sa palibot sang Malacañang mabaskog kag seguridad. Subong man ang estrikto nga ginabantayan subong sa mga pulis ang Mindula. Bisan wala pa sang ginatawag nga pagtipon-tipon o kon pagprotesta o kon pagrally sa nahinambitan nga lugar. Nakabarikada man ang mga pila ka mga grupo sa Recto Avenue. Kung sa din na hindi makaagi ang pila ka mga salakyan pagkadto sa Mindula. Kag ang iban sini ka mga commuter ang naglakat na lang pagkadto sa mga eskwelahan kay ti madamo palibot sining Mindula. Malacañang madamo sa mga eskwelahan dira, malapit dira ang ginatawag nga University Belt. Samtang ginpahayag naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III nga wala sang permit o kon koordinasyon ang ginahimo sa karon nga kilos protesta sang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power. Monument subong adlaw. Ginpasiguro naman nga ang MMDA makabukas ang mga accessible nga dalan para sa mga motorista. Kag mga commuter sa palibot sang lugar. Samtang ang lugar dito sa may EDSA Corner Tuason sa Cubao, Quezon City, pakadto sa Sio Boulevard. Masyado kag bumper to bumper ang mga salakyan o kon heavy traffic. Bangod sining emergency rally sa EDSA People Power Monument. Magpadayon ini ang mga apektado sini, ang mga wala pakialam bla. Ang mga tao iya nga gusto lang magtrabaho, ang mga tao nga gusto lang mag-eskwela, ang mga tao nga nagapaninguha para sa ila kabuhi subong naapektuhan sining natawag nga emergency rally sang police dito sa EDSA People Power Monument kag sa EDSA White

0: May kana, may kang tanan sini si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag nga iya ginkanselar ang iya sini nga scheduled niya appearance sa presidential luncheon nga ginhost sa Foreign Correspondents Association of the Philippines sa CONPOCAP sa pagmonitor sa sitwasyon sa EDSA. Sino sa Presidential Communications sa Office sa CONPCO sa isa ka mensahe nga gipadala sa PUCAP Board of Trustees si Acting PCO Secretary Dave Gomez nagpahayag nga ang presidente would no longer attend sa nainabitan nga event. Ang presidente ang nagkansilar sa appearance sa subong adlaw sa presidential luncheon sa pagmonitor sa sitwasyon sa EDSA suno kay Secretary Dave Gomez. Ang event ang ginatawag ini nga dialogue between Marcos and the members of foreign press was set to take place sa Makati Shangri-La Hotel. Masunod sining advisory ang foreign correspondents o kon ang PUCAP. Ang Foreign Correspondents Association of the Philippines o kon ang PUCAP. Nagpahayag ang luncheon would be rescheduled. Suno sa ila, we sincerely apologize for any inconveniences this may have caused. We will update attendees about the rescheduled events. Suno sa PUCAP advisory. Sa separado nga statement, si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpahayag ang presidente ang nag-monitor sang sitwasyon sa EDSA People Power Monument, EDSA White Plains, kag sa Liwasang Bonifacio, kag sa palibot sang Malacañang. Oras sa ito niya pagpangalagad, las 11:21 na. Sa mga nakapanguna ng mga balita lokal, diri sa aton sininga pagpangalagad, ginapabugal gid sang city government sa pamunuan ni Mayor Raisa Trinesto ang pagpangatag sang buga sa kapin sa sobra 4,000 ka mga pamuroyo sang distrito sang Lapas. Tanay pabugal nyo kon inyo to, pero to iya to sang Office of the President. National government to, ginpagila to sinyo. Hindi to inyo kwarta. Sobra 30 milyones pesos ang gidilis para sa sudad sa Iloilo. Kita nyo ang kuan ang mga sako sang bugas may markang bagong Pilipinas. Iya to yan national government kinpaagi lang. Ini to ya kay Mayor Raisa, so ini to ya sa city government ta. Kinpaagi lang sa city government. Kasi siyempre alang alam mo na paagi sa ido kung ipaagi mo sa mayor. That's why nga inyo ina maklaim nga inyo ina. Iya ina sa mga taxpayer sa bilog ng Pilipinas ining ginapanagtag nga bugas para sa mga selected mga pinili nga mga poorest of the poor nga mga pamuluyo sang syudad sang Iloilo. Samtang sa iban pang mga nagapanguna nga babalita lokal, agin absuelto ni Police Brigadier General Randolph Patuanyo ang mga polis nga tatlo kabilog nga naka-assign dito sa Sikogon Island sang natabo ang pag-takeover temporaryo ni Mr. Dave Sarosa sa nagligad nga Webes sang hapon sa mga property nila nga may joint venture agreement sa Ayala Land Incorporated. Takto lang kay tigin report ni rin sobra 12 ang mga updanan ni Mr. Dave Sarosa. So kung tatlo, kundi ma-perde ka mo sang 12, may mga armas. O tigin, explicar man ah. Kag may additional nga team sang polis ang gindeploy dito sa Sikogon Island para sa pag-maintain sang peace and order. Di ang Sikogon Island kabalo kita nga isa ini kuntani ka dako nga bulig sa aton sininga tourism industry. Kay ti isa ini kag natawag nga world class nga klase sang beach. White sand. Amo una pa ni sila yung sa Boracay nga na diskubrian. ang Sikogon Island. May ara gani nga airstrip o kon malipot lang nga runway nga direkta makahugpa ang mga eroplano. May pila na tani kasi mga scheduled flights ang una da ang air sweep nga eroplano. Iban gani ang mga opisyal sang Iloilo dito kasakay matabok lang pa istansya. Kahit ang normal kag malapit nga kon makalin ikaw sa Sikogon Island, dira ikaw masakay sa mga pump boat sa banwasang istansya Iloilo. More or less mga 30 minutos lang kon sa istansya kamagi, pero kon sa Carles madayo. Nagsamtang sa iban pang mga berita dire sa ato nga pagpangalagad mga police pwede makasulod sa mga eskolahan. Matapos ang natabo, tatlo patay kagbada mo ang pilason sa natabo ang pagpanglutang dito sa San Jose National High School sa Banwasang Tacloban. Kamugin man na, ang police na ya anytime makasulod ina sa property, especially sa propiedad sa gobyerno, mga public schools. Dugangan tani karon ha, sa atong siling kapagpangalaga dire sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ginagdagid ang tanan-tanan nga mga running enthusiast nga padayon kita kag bukas pa sigapon ang registration sa mga upod sa aton sining K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. Dalagan para sa mga bululigan nga pagwaton na ini sa Domingo na Julio 5 dira sa may Iloilo Sunset Boulevard. Di magparehistro na dire sa studio sang K5 News FM Iloilo. Parehistro na kamo ha. Kay padayon ang aton sini nga pagparehistro kay ang inyong ginabayad sa registration makadto ina sa pagbakal naton sa mahatang naton nga mga bulig sa mga nakilala nga mga poorest of the poor sa mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Upod na sa mga running enthusiast la sa mga individual o kon grupo nga gusto gid magupod hindi na mag-avail sang aton nga t-shirt sa K5 News FM Iloilo, may ara man nga registration fee nga barato para lang nga ma-accommodate nga maka-join sila kay kadamo sa mga nag-request nga mag-upod sila apang ang ila sini nga t-shirt o kon ang ila sini nga uniform, ang ila sini nga suksukon, di pwede man ina. Gina-encourage na to na kabalo kita ka naka-exercise ka na, mabutang mong kagulingon mong fit ka kag healthy ka, nakabulig ka pa sang sa aton mga kauturan. Kay ang imo sini nga registration fee magakadto ina sa mga bululigan. Amo na ginatawag gani nga K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run, dalagan para sa mga bululigan. Magkadto lang diri sa ikapat ka panalagan sa Swan Rose Building, Commission Civil Street Haro, Iloilo City. O kung pwede man kong mag-check sa aton sini nga online registration pagi sa FB page sa K5 News FM Iloilo. Opda ang inyo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagogma o kung mga imo kakilala nga mag-upod sa fun run para kaus ang K5 News FM Iloilo. Nagahulat ang mga damo kag mga exciting nga mga pa-premyo kag sorpresa para sa inyo tanan-tanan. Standby mga ka-K5, mabalik kita dukay-dukay sa dugang pang mga informasyon kay mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga ka-K5!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan. DTX 500.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nagaburo ng ako nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mabaka mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na git ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
21: Klinika Diofresh.
20: available now.
5: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasin!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
29: Para sa matinlo nga dugo,
30: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tayo,
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant
29: nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500,
30: masaligan,
29: epektibo.
30: DTX 500,
29: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500,
29: ikaw ba na
30: ang may diabetes?
29: DTX 500,
30: ang DTX 500
29: ang may powerful compounds
30: nga nagapanupo
29: kaga kontrolar
30: sa imo blood sugar.
29: DTX 500,
30: masalikan,
29: epektibo.
30: DTX 500,
29: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
33: Ang D3 Bio.
34: Yung may Visio.
35: Ang Visio.
36: Yung may D3.
37: Mga butika.
38: D3 Bio.
39: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
40: D3 Bio.
41: Ang D3 Bio.
42: Yung may Visio.
43: Ang Visio.
44: Yung may D3.
45: Mga butika.
46: D3 Bio with Visio.
47: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
48: D3 Bio.
49: Ang D3 Bio.
50: Yung may Visio.
51: Ang Visio.
52: Yung may D3.
53: Mga butika.
54: D3 Bio.
55: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
56: D3 Bio.
57: Ang D3 Bio.
58: Yung may Visio.
59: Ang Visio.
60: Yung may D3.
61: Mga butika.
62: May family history ba na kamuos ng diabetes?
63: Mag DTX 500 ka.
64: Mataas ba na ang imo blood sugar?
65: Mag DTX 500 ka na.
66: Ang DTX 500
67: ang may powerful compounds
68: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
69: DTX 500
70: garantisado
71: epektibo.
72: Aramis
73: DTX 500.
74: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
75: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
76: Masami nagkapangihi.
77: Masami ginauha.
78: Si may diabetes ka na.
79: Ang DTX 500 na.
80: Ang DTX 500
81: ang may powerful compounds
82: nga nagapanubo
83: sang imo blood sugar.
84: DTX 500
85: garantisado.
86: DTX 500.
87: DTX Coffee Mix.
88: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man
0: eh.
1: Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
4: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumso!
6: 11 Mbps.
7: Marikita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps. May kantanan sining ginatawag nga emergency rally sa Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument sa may EDSA White Plains kagsubuman sa Liwasang Bonifacio kagsubuman ang pag-lockdown sa bilog nga Malacanang. Yari ang kabahin, ipabati naton sa inyo ang official nga statement sang Iglesia ni Cristo. Pinaagi sa ila sining spokesperson nga si Edwel Sabala, no? Kay hambal nila sa statement, tutol kami sa pagbalok tutol kami sa pagbaloktot sa batas. O i-check naton, kaki Five Lawrence ang official nga statement sang Iglesia ni Cristo.
8: Ang Iglesia ni Cristo sa pag... Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marculeta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ang liderato ng committee ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marculeta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marculeta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marculeta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
9: Maraming salamat, Ka Edwin.
6: 11 Mbps.
7: Dari wala ang kabahin sa statement na in full sang Iglesia ni Cristo. May kangtanan sa pagtipon-tipon nila subong nga adlaw dito sa EDSA People Power Monument kag sa Liwasang Bonifacio. Iban nga mga nag-intra na kupod, nagtipon sa Liwasang Bonifacio, ang mga silo sa EDSA. Okay mo lang na pagtipon-tipon, no? Kahit abo ini ang pagkuan naton, pagsinggita naton, kinamatarong naton ina ang pagprotesta kontra sa korupsyon. Mali-malitang mga kwarta, kagdamo kwarta nga nagsulod sa mga bank accounts sang mga lideres, mga politiko, mga opisyal sang gobyerno. Ang malita ganito do ay kita sa may nakita tong ginbuksan niya may unod niya kwarta, di ba? Kay Pai Florence kita ka tong ngambal nila nga malita, minamalita kuno nga delivery sang kwarta sa mga pila ka mga matagas ka opisyal. Wa ito mabuksan. Hapos na magimo subong may pano may sale sang malita sa SM. Sabi ako karon mabakal maguyod-guyod man kuno karon malita. Oh, thank you nakabaton ko malita. Di ko may malita kang napapuno sa kwarta, hindi ka malipay. No, kay Five Lawrence. O, kwarta mo! Subong may sale ang malita. Maguyod-guyod ko ito, Black Ron. Kag mapabidyo. Thank you! Kay nakabaton ako malita. Ang malita, malita lang nakita at nasagwa. Pero why kita sa may nakita, ang mga malita, may unod niya kwarta. Pero ang bank accounts na nag-agi, mamonitor ina, ang makita ina sang anti-money laundering council. Tiki, sino lang hindi gusto nga dapat ganin yung mga kawatan sa gobyerno, dapat nila ipang riding in tandem. Pamatyon bla. Kay nagaimol ang mga imol ng mga tao, samtang sila yung may kwarta, amo pa ang nagadugang manggaranon, bangod sa korupsyon sa gobyerno. Amo nang dapat yung pang bitayon suli, yung mga kawatan ng mga opisyal sa gobyerno. Ang mga kaluluoy, ang mga huy-puloy, ang mga pumuloyo ng mga pigado, nagadugang pagin ang pigado. Pero ang mga manggaranon, ang mga lideres, o kung mga politiko, o kung mga opisyal sa gobyerno, nagadugang pagin ang ila mga manggad. Di kung isipon mo ng minalita, kuno nga kwarta, kag atong mga nagsululod sa mga bank accounts sa mga opisyal sa gobyerno, po grabe nga kwarta ng Pilipinas. Why problema, kwarta sa Pilipinas kung matutuod eh. Galing. Hasta lang kita sa tikal kasugid sa malitang, may kita kakita, may kita ka... Why nila mabuksan niya may unod gali adto nga mga kwarta. O hapos mag-ubra subong eh. Bit-bit nga malita. Bit-bit nga malita. Malumang, thank you, nakabaton ko malita. Dali kayo nagbakal ka lang sa malitang, why pa unod. Eh, kamodira nga mga kutura naton, nag-insindi naman, kabalo kita nga mga maalam kita, dapat nga sa subong, kadamo kadaan sa mga fake news, especially sa social media. O, no, kahit diraya, post mag-imo-imo sa istorya nga wala sa kabaturan, pero sa mainstream media iya, may editorial policy kag may mga counter-checking sa mga data, sa informasyon. With all due respect, may ara madamo man nga mga vloggers nga mga maayo according to facts kag matutuod gid ang ila sining istorya. Pero may ara man na nga hindi mapatihan. Para nga hindi kita mapatay sa gutom kag ugta sa mga kawatan sa gobyerno, dapat nga magtinguha gid kita sang para sa aton pamilya para makasurvive kita kag mabuhi kita sa matag adlaw-adlaw naton nga pagpaningasog.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabakaga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Gi
3: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C.
11: Mabakal sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang nga panit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
21: Extend Food Superman Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
21: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
21: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
24: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
24: Mas tagtino ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX 500.
25: Masaligan.
24: Epektibo.
25: DTX 500.
24: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
24: Masamit ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
24: Nga sa masami,
25: amo naman
24: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
24: Masaligan.
25: DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: D3 Bio.
25: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
1: Garantisado!
3: Epektibo!
1: Aramis
3: mo! DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh. Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
15: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
16: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, konsuroy-suroyon mo gid kun din halin, guba ang imo selula kay wala kag DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kag DTX 500. So kanlan DTX 500 gid ang kanlan.
6: So kung bisyador Sir Boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
29: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
29: Ay.
6: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
29: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga selula kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang maselula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Eh, kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
30: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
31: K5 News.
0: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Mike Puso!
10: Nakakalakas ng resistensya, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika, Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Tagtag ng pimples,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang na balat,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gustong humuti,
13: DTX Beauty Soap.
12: Maraming katikati,
13: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bili na sa mga butika.
17: Eye Care.
18: Purita magbanwa basta. 69 years old. Baltan ngayon. Ano, nagkasakit ako, naglabo ang mata ko. Nahihilo-hilo ako pagkatapos. Hindi na ako makabasa yung mga text ng mga anak ko.
19: Isa sa ginamit niyo po is ang eye care capsule. Kumusta yung paningin niyo po, nanay?
18: Magaling po ako. Nakakabasa na ako.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
20: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung tiyan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, tumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
10: DTX 500, bibili sa mga butika.
22: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
0: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
10: K5 News Philippines.
0: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
0: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
0: Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
22: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan sa pagpirma ng gobyerno probinsya ng MOA sa PPPI. Sangyaw Parade of Lights 2026 sa Pinaningning ang gabi sa Tacloban. Abandonando nga bahay sa Aklana, nilamo ng apoy. Hindi kaagad na pagkakaarest ng mga pulis sa mga armadong nag-take over ng Sikogon Island sa Iloilo, binigyang linaw ng PRO6. Lalaki na pinagtataga at umano'y gumahasa sa isang menor de edad na ina, patuloy na tinutugisa ng mga otoridad. Magsasaka sugatan sa pamamaril sa Balabac, Palawan, sospek at pinaghahanapan. Elf truck na hulog sa bangina, guro, pataya, 17 sugatan. 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspect posibleng napikon sa pambubuli. Samantala, drug protectors sa Capiza, mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng PADAC. At Negros Oriental Police, nasamsamang 23 million pesos na shabu sa unang kalahati ng taon.
0: YTC Network News.
10: YTC Network News.
22: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mabilis at sapat na supply ng gamot sa mga ospital sa Antique, asahan na sa pagpirma ng gobyerno probinsyal ng MOA sa PPPI. Detalye ng balita, atin sa atin ni ka K5, Jojen Morillo.
1: Target ng gobyerno probinsyal na makapirma ng isang memorandum of agreement kasamang Philippine Pharma Procurement Incorporated bago matapos ang buwan ng Hulyo 2026. Sa media interview kay Attorney Robin Robinos, provincial administrator kanyang ipinahayag na plano nitong mapadali ang pagbili ng bastanteng gamot para sa mga pasyente sa mga ospital sa Antique. Ito ay alinsunod sa plano ni Governor Paulo Javier na walang ilalabas na pera sa bulsa ng mga Antikenyo sakaling ma-ospital. Nabatid na sa kasalukuyan, ang problema ng mga Antikenyo ay ang kakulangan ng mga gamot na sa mga ospital sa lalawigan. Ito ay dahil ayon kay Attorney Robinos na hindi lumahok sa bidding ang supplier dahil sa murang presyong inaalok. Tiniyak din ng opisyal na magiging maganda ang kalidad ng gamot na dahil aprobado rin ito ng Food and Drug Administration o FDA. Nabatid na umabot sa 150 million pesos ang isinulong na pondo ni Governor Javier para sa buong taon ng nasabing programa. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
22: Samantala, Sangyao Parade of Lies 2026 sa pinaningning ang gabi sa Tacloban. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
17: Sa kabila ng hamon ng krisis sa gasolina, itinuloy pa rin ng lokal na pamahalaan ng Tacloban City ang pagdiriwang ng Sangyao Parade of Lights kahapon, Hunyo 29 bilang bahagi ng pagunita sa taunang kapistahan ng lungsod. Binalot ng makukulay na ilaw at malikhaing disenyo ang mga pangunahing lansangan ng lungsod sa isinagawang parada ng mga illuminated floats at mga dance contingents. At ang bawat kalahok ay nagpakita ng masining na interpretasyon ng timang Happiest Fiesta na naglalayong magbigay ng pag-asa at saya sa mga mamamayan sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok ng lungsod nitong nakaraang mga linggo. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na mapanatili ang kultura at debosyon sa patron na si Senyor Santo Niño habang nagpapakita ng katatagan ng mga Taklobanon. Ang nasabing parada ay nagsisilbing panimulang pagdiriwang bago ang mismong araw ng kapistahan ngayong Hunyo 30. Sa kabila ng sitwasyon, naging maayos at mapayapa ang daloy ng parada habang dagsa ang mga residente sa gilid ng kalsada upang saksihan ang kinagisnang tradisyon at hinigpitan din ng mga otoridad ang seguridad sa buong ruta ng parada upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Ang Sangyao Festival ay kinilala bilang opisyal na cultural event ng Tacloban na muling binuhay noong taong 2008 at nagsisilbing mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga taga-Eastern na Visayas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: YTC Network News.
11: YTC Network News.
22: At abandonadong bahay sa Aklan, nilamon ng apoy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
21: Partially burned ang isang bahay sa may barangay Vinturan sa Bang, Aklan matapos nalamunin ng apoy pasado alas 11 ng gabi Hunyo 29. Ayon kay FO1 Rosemary De Pedro ng BFP Banga, gawa sa light materials ang bahay na pagmamayari ng pamilya Di Juane. Sinasabing walang tao ang bahay dahil matagal na di umano itong inabandona. Sa pagresponde ng BFP, malaki na ang apoy kung saan agad silang nagsagawa ng firefighting operation na tumagal ng mahigit isang oras bago ito napula. Base sa BFP Operational Procedures Manual, umabot sa mahigit 28,000 pesos ang inisyal na danyos ng nangyaring sunog. Samantala, wala namang nasugatan o casualty sa nasabing insidente. Sa ngayon, ay nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP Banga para matukoy ang insaktong pinagmulan ng apoy. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
4: YTC Network News.
11: YTC Network News.
22: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Hindi kaagad ang pagkaka-arrest ng mga pulis sa mga armadong nag-takeover ng Sikogona Island sa Iloilo. Binigyang linaw ng PRO6. Balita hatid sa atin ng K5 Kim Caluyo.
23: Nagpaliwanag si Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo kung bakit hindi kaagad na-aresto ng tatlong mga pulis na nasa Sikogona Island sa Carlas, Iloilo, si Dave Sarosa at iba pang individual na armado at gumawa ng gulo noong Hunyo 25. Ayon kay Tuanyo, nakatanggap ito ng impormasyon na 12 armadong mga lalaki ang pumasok sa Sikugun Island, kung saan 3 pulis lamang ang na-assign sa nasabing lugar. Pinaninindigan naman ni Tuanyo na hindi nito gustong malagay sa alanganin o peligro ang buhay ng kanyang mga personnel, dahilan na nag-utos sa hepe ng Carles Municipal Police Station na magsagawa ng tactical withdrawal habang hindi pa dumarating ang reinforcement. Pagkarating ng reinforcement sa isla, agad namang hinuli ng kapulisan si Sarosa at kanyang mga kasamahan. Napagalamang si Sarosa ang isa sa mga may-ari ng Sikugun Island, ngunit may alitan sa gitna niya at ng kanyang mga kapatid. Gayon din ang Ayala kasunod ng kanilang joint venture mula taong 2016. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
22: Samantala, lalaki na pinagtataga at di umano'y gumahasa sa menor de edad na ina at patuloy na tinutugisa na mga otoridad. Kabuhan detalye ng balita, atin sa atin ni K5K Buscaino.
8: Patuloy na tinutugisa sa mga otoridad ang suspect na responsable sa brutal na pagpatay at umano'y panggagahasa sa isang menor de edad na ina sa Talakag, Bukidnon. Kinilala ang biktima na si Alias Dean, 17 anyos na ina. Ayon sa ulat, natagpuan ng kanyang asawa na si Bob ang katawan ng biktima, nakarga ng suspect at pinaniniwalaang itatapon sa ilog sa sityo na Taring, Barangay Dagong Dalahon, Talakag, Bukidnon. Bago ang insidente, magkasamang naglalabas sa ilog ang mag-asawa. Umalis si Bob upang umuwi. Ngunit makalipas ang kalahating oras ay nakita na niya ang kanyang misis na duguan. May mga taga sa katawan at karga ng suspect. Pinaniniwalaang bolo ang ginamit ng suspect. Agad na tumakas ang salarin matapos ang krimen. Nangako naman ang alkalde ng Talakag na magbibigay ng pabuya para sa sinumang makakatulong sa agarang pag-aresto sa suspect.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News.
5: YTC Network News.
22: Gayun din magsasaka sugatan sa pamamarila sa Balabac, Palawan na suspect pinaghahanapa. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
15: Isang 38 anyos na magsasaka ang kasalukuyang ipinaglalaban ang kanyang buhay sa ospital matapos itong barilin sa leeg sa Barangay Salang, Balabac, Palawan na bandang alas 5 ng hapon. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Balabac Municipal Police Station upang siyasatin ang pinangyarihan ng krimen na ngayon ay nasa ilalim pa rin ng masusing pagsubaybay ng Palawan Police Provincial Office. Nabatid sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad na matagal na may alitan ang biktima at ang sospek na kinilalang si Alias Lando, isang 40 anyos na magsasaka rin sa lugar. Nauwi sa madugong trahedya ang kanilang muling pagkikita nang magkaroon sila ng mainitang pagtatalo na nagtulak kay Alias Lando na maglabas ng hindi pa matukoy na baril at paputukan ang biktima. Mabilis na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril habang ang biktima naman ay agad na isinugod sa ospital para lapatan ng kaukulang medikasyon. Sa ngayon, patuloy ang sinasagawang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station upang matunton ang pinagtataguan ng salarin at panagutin sa batas. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: T Network News.
5: MyTC Network News.
22: Samantala, elf traka nahulog sa bangina, guro pataya, 17 sugatan. Detalye ng balita, hatid ka K5 John Chavez.
16: Isa ang patay, 17 ang sugatan matapos mauwi sa trahedya ang masayasanang outing ng mga magkakaanak mula sa bayan ng Rojas, Isabela nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang elf truck sa bahagi ng Barangay Disimungal, Nagtipunan, Quirino nitong Hunyo 27, 2026. Ayon sa Nagtipunan Police Station, galing umano ang elf truck sa Isabela at patungo sa Dinadyawan, Aurora para mag-outing. Sa kasamaang palad ay naganap ang aksidente na ikinasawi ng 35 anyos na lalaking guro na ayon sa ilang ulat ay siyang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Lumalabas sa investigasyon ng mga kapulisan na nawala ng preno ang truck sa papakurba at pababang bahagi ng daan, kaya naman dumiretso ito sa bangin na may lalim na 60 metro. Dahil sa bilis ng pagbulusok nito ay tumilapon ang nasawing lalaki na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan na dahilan para bawian ng buhay. Nasa maayos na rin namang kalagayan ang mga nasugatang katao habang patuloy naman ang panawagan ng pag-iingat ng mga kinauukulan sa mga biyahero at motorista nang maiwasang masangkot sa kahalintulad na insidente. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: ITC Network News.
6: ITC Network News.
22: At sa iba pang detalye ng balita, 14 anyos na estudyante sugatan sa pananaksak ng isa pang estudyante sa Bacolod. Suspek posible.

0: Una sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa krimen. Base sa resulta ng imbestigasyon, may record na umano ng pambubuli ang 14 anyos na grade 8 student na nasaksak sa insidente. Posible umanong napiko na ang 12 anyos na grade 7 student kung kaya't nasaksak nito ang biktima. Napag-alaman na may alitan na sa pagitan ng suspect at biktima sa naganap na stabbing incident. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyon na Balita sa Bisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At drug protector sa copies ang mas marami pa sa users at pushers ayon sa focal person ng Padaka. Balitahatid sa atin, Deka K5 Rolda Villarreal.
4: Mas marami pa ang bilang ng mga drug protectors sa lalawigan ng copies kumpara sa numero ng mga users at pushers.
5: Ayon kay Primo Balingay, retiradong koronel at focal person ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC, ang presensya ng mga individual na nagbibigay proteksyon sa ilegal na operasyon ng droga ang isa sa pinakamalaking balakid sa kampanya ng pamahalaan. Dagdag pa nito, hindi lamang limitado sa pagtanggap ng material o financial gain ang pagiging protektor. Kasama rin dito ang mga nagtutolera ng mga miyembro ng pamilya. Nararapat aniya na magsimula mismo sa loob ng tahanan o pamilya ang kampanya laban sa naturang bisyo. Dahil kapag wala nang tumatangkilik sa droga, wala nang magtutulak nito. Binigyang din ni Gulingay na hindi sila masaya na nakakahuli sila ng mga nagtutulak. Kaya habang maaga pa, magbago na ang mga ito o sumailalim sa mga programa ng gobyerno na handang tumulong sa mga gustong umiwas o magbago. Napagalaman na mula sa 473 na barangay sa buong lalawigan, 30 pa ang hindi na idideklarang drug cleared.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gayun din, Negros Oriental Police ha nasamsam ang 23 milyon pesos na shabu sa unang kalahati ng taon. Detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
6: Nasamsam ng Negros Oriental Police Provincial Office kung nor po ang halos 23 milyon halaga ng hininalang shabu sa anti-illegal drug operations nito mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Captain Stephen Jared Polinar na kapagsalita ng Norpo na may kabuuan 301 katao ang naaresto sa 219 operasyong isagawa sa buong lalawigan. Dagdag pa ng opisyal na ganap ang pinakamalaking operasyon sa bayan ng Sambuanguita kung saan naaraso ang isang high-value target at nasamsam ang 1 kilo ng shabu. Bukod sa shabu, nakuha rin ng mga pulis ang mga tuyong dahon ng marijuana at binunot ang mahigit 3,000 halaman ng marijuana sa kabundukan ng Bayuan City. Ang mga operasyon ito ay sumailalim sa patuloy na pagsisikap ng Negros Oriental Police na putulin ang supply ng legal na droga sa kanilang nasasakupan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, aabot sa 6 na katao ang nasawi matapos ang isang pamamaril sa isang youth welfare center sa lungsod ng Germany. Nangyari ang pamamaril bandang alas 12:00 ng tanghali sa Dunkerstrasse sa kanlurang bahagi ng Hamburg. Ayon sa pulisya, kabilang sa mga nasawi ang 4 na babae at 2 lalaki na pawang mga nasa hustong gulang. Ang isa sa mga biktima ay namatay habang namang ginagamot sa ospital. 2 tao ang naaresto kabilang ng pinaghihinala ang salarina. May isa pang individual na iniimbestigahan ang kaugnay ng insidente. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo ng pamamaril at nananatiling nakasarado ang lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan, Cagayan de Oro at Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Ray Almuda, K5 Jonathan Sabana at K5 Rex Santos Candos sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ng K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow!

0: 11 Mbps.
1: Balik kita sa atonya pagpangalagad mga kakifay, Bang Oros. Last 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik na sa ato nga pagpangalagad mga ka-K5 dali sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Padayon ang ginahiwat nga rally dito sa EDSA. Nabatian naman ninyo ang pahayag sa Iglesia ni Cristo kay ginaligar nga mga katapo ini sang Iglesia ni Cristo in support para sa kay Senator Rodante Margarita nga nga pasakaan sa kaso nga plunder bangod sang wala niya madeklarar kuno nga donasyon sa iya pagpadaragan bilang isa ka senador. Kadto kita sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa aton sa Iloilo. Check nato report ni Kaki 5 Karen Badilla. Ang mga nagakatabo diri subong sa aton nga konsadin ang mga pulis. Pwede anytime makasulod sa mga eskulahan kag mag halubilo manda sa mga estudyante. Eh, normal lang ina basta pulis gani especially kon mga public schools no. Bisan pa bisan private tani pwede man. Kay ti parang malikawan na naton ang mga nagakatabo lang mass shooting. Nga sang una nabatian na naton dito nga nagakatabo ini sa Estados Unidos pero sa aton diri may natabo nang ligad nga kung kahapon to may ginbuno man tong estudyante. Opa, estudyante man sa isa ka eskulahan dito sa Bacolod City. Ang motibo kuno to bangod lang sa Tulukay. Budlay man natuod kun Tulukay lang ang ginhalina no, mamunok ana imo. Kung gusto mo nga ini matulukan, ini ka magguwa sa imo balay eh. Ara na si K5 Karen sa mga report diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinica di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialista. Malikawan naton ang drangkaso hilanat sipon kag ubo subong nga panahon bangod kay nagaulan-ulan. Ti ang baratian sini drangkaso hilanat sipon kag ubo. Di para malikawan naton ini mag-inom kita sang Clinica di Tribayo adlaw-adlaw. Kaya ang Clinica di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga fungi kag mga parasite sa aton sining lawas. Bot silingon, healthy ka ko nakainom ikaw sang di Tribayo adlaw-adlaw. Kaya subong nga panahon, ti amo maning panahon nga hilanat, abi mo hilanat lang, pero ay kagbalong dinggi na gali, no? Ilabinigit ko ng balay mo, ara ikaw sa balaon nga lugar, kag matubig nga bala nga lugar. Paborito nga balayan sang lamok ang may dalas ang dinggi virus, taas blang imo hilanat, kag may kopon nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kagdugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang superfood supplement nga ini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus pareho sang dinggi. Ang medium chain triglycerides nga len sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga len sa D3Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanamig man sang D3Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadinggi ka. Ginapanamig man sang D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation nga malikawan sang lawas sang bleeding kon naimpiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa labok kung may dala sang dengue virus. likawan ang aton sinipalibot para nga hindi pagbalayan sang labok kami dala sang dengue. Kag mag-inom kita sang D3Bio. Kag parisan naton sang Mighty C, ang D3Bio kag Mighty C. Kaya Mighty C nga inigin pabaskog para sa mabaskog ang immune system, mabaskog ang resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Check na nato ang mga report ni K5 Karen Badilla nagikan sa aton sininga patrol.
4: K5 News FM. Kampyon report.
3: K5 Karen.
5: K5 John ginathag ni Police Regional Office 6 o kon PRO 6 Director ang Brigadier General Randolph Tuanyo nga kun nga wala gila yon no ginaresto ni sang tatlo ka police nga yara na yang adaan sa Sikugon Island si Dave Sarosa. Kagang iban pag hindi nga persona, K5 dyan, na nagtugas ang kinagamo sa tong June 25. Kung may baluan, K5 dyan, sa video, damo ang mga nag-comment nga may police naman niya. Ako nung wala dayon na-apprehend or na-arrest inning si Sarosa. Susunod diri sa kay Brigadier General Tuanyo, nakabaton ini siya una-una K5 dyan sang initial nga information nga 12 kaarmado nga lalaki ang nagsulod dito sa Sikugon Island. Pero ang pulis nga nagabantay dito yung sa lugar, tatlo lang kabilog K5 dyan. Di ang panindugan, there is ang regional director nga hindi siya luyag nga mabutang sa alanganon K5 dyan o kung sa peligro ang kabuhi sang iyang tinawo. Rason nga nagmando, ini siya K5 dyan sa Hepe, San Carlos Municipal Police Station nga si Police Major Carl Jerome Tingala nga magpatuman sang tactical withdrawal K5 dyan, no? O kung hindi danay maghimok sang tikang samtang wala pa nakaabot ang reinforcement K5 dyan para nga masiguro man ang safety sang tatlo ka pulis nga ara dito sa Sikugon Island K5 dyan. Di pag-abot sang reinforcement dito sa isla, suno isa director K5 dyan na aresto ni dayon sang aton nga kapulisan ang ining si Sarosa. Gin ano man ni K5 dyan, no? Kung madumduman tong ati may ara sang pulis nga ano yung tawag nga wala bala nakasusok sang proper uniform.
3: Nakachinelas?
5: Nakachinelas lang kag wala nakatuck-in. Ti ginatagan man to siya sang time ni Brigadier General Tuanyo nga maka-explain man kay Ferdinand nga aamo to ang iyang panuksok. Kag sa ati malipayon manigani si Brigadier General Tuanyo nga tiway sang may natabo nga malain or hindi maayo sa iyang kapulisan K5 dyan nga nagresponde dito sa may Sikugon, especially ang ining tatlo kapulis nga ara na yung adaan dito sa natabo ang insidente K5 dyan. Kag i-clarify ta lang nino kay ang ining pulis nga atong nakapatrol uniform K5 dyan sa ano ni siya sa Carles Municipal Police Station ini siya nga na ano ni na ang mother assigned unit niya.
3: Oo,
5: pero dito siya sa isla na
3: detail destino. Na detail siya be Carles Municipal Police Station siya na assigned pero naka-detail siya sa Sikugon Island.
5: Yes, correct. Amo ning ginatawag suno sa kay Regional Director Tuanyo ang stay behind doors ni Lucky 5 dyan.
3: Oh, kay ti bisa na katsinilas, why gid na iya problema. Ang problema lang to kung naghimo man sila sang maikumprontahon man nila blato si Dave Sarosa bla. Oh, kundi may gamo. Ti mayo man ang ginimo nila kay why nila ginkonfrontar, ginulat anay ang reinforcement para nga ma-overpower ang mga upod ni Dave Sarosa kay 5 Karen.
5: Yes, correct. K5 dyan, no? Kay basement ina sa
3: dapat
5: mando.
3: Dyan, Dapat initan na nato na ni pag-istoryahan ang nakasuksok sapatos kung wala. Istoryahan nato sila nga mayo kagusto ilang pagdala. That's why nga isang gamo nga natabo.
5: Yes, correct. K5 dyan.
3: Okay, kung mag-interview ako nga malungkot, dapat initan na pag-istoryahan general. Kahit ang importante na nga isang gamo nga natabo. Bla? Why isang may napilasan, why isang dugo nga nagtulo. Kag na dakop nila si Dave Sarosa kag iya mga kaopdanan.
5: Yes, tiya mo na ang ginakalipay man ni RD Tuanyo kay safe no ang aton nga kapulisan kag nangin madinalagon pagid ang ilay nga pagka-aresto sa kay Dave Sarosa K5 dyan.
3: Kay ti kun armado, fully armed in full battle gear ni si Dave Sarosa mo. So, delikado ni kon ang polisya to, medyo aggressive man bala kag konsala ang nang indesisyon kuni may gamo, may
5: yes.
3: may napilasan to. Di bisan yes, amo lang to, importante nga wala sa may natabo bala. Anyway, na dakop naman si Dave Sarusa mo.
5: Oo.
3: Why gamo ni ako yun na nay pagistoryahan ang nakatsinilas. Importante wala sa gamo nga natabo.
5: Yes, K5 John. Kay tiya based man na sa mando ni RD nga ipatuman danay ang tactical withdrawal K5 John kay para masiguro ang safety sang tatlo to ka police dito ya sa Sikugon Island.
3: Amo gid importante ni nga waay kag na kabalik na pero kabalik na kabalik na ang mga police dito normal pa nga buhi pero ay pag-operate ang duha ka hotel sa Sikugon kay ginpasira yes, mismo sang Ayala Land.
5: Yes, yes, correct, K5 John.
3: Okay. Congratulations kay Wise ang gamo nga natabo, no? Bisan may mga pamahog. Pero napakita naton diri, napakita sa mga polis ang ila ginatawag nga maximum tolerance, bla? Sa natabo dito, K5 Karen.
5: Yes, K5 John.
3: Why nila ginbunggo, kagindali-dali. Importante dang, Wise may napilasan, Wise may nahalitan, kag nadakop ang mga personalidad.
5: Yes, correct, K5 John.
3: Maximum tolerance, ah. Kaya kung tatlo lang to sila, pila upod ni Dave Sarosa, 12.
5: 12, tapos lagbaan pang armas.
3: Oh, gani. Ang mga upod niya, mga long arm man?
5: Yes, yes, K5 John.
3: Tipro nga, why ginsang long arm man? Hindi nagkado to mga long arm?
5: Amo pa na ang gina-investigate sa Subong, sa kapulisan, kay ang long
3: hasta,
5: arm, long firearm.
3: Hasta ang napulkom, investigar man gani sina?
5: Oo, kung diin na to ang long firearm niya. Pero ang base man diri sa record sa Regional Civil Security Unit o kon RCSU 6K5 dyan, nga ining si Dave Sarosa, may tatlo ini ka short firearms nga nakarehestro sa pangalan niya. O galing ang iyang lisensya K5 dyan, expired.
3: No, expired na. So, tatlo ka long firearm, short arm. Wala sang long arm. Wala sang long arm. Pamangkot.
5: Wala.
3: Dito nagalin kaya sinutong long firearm yung nakaptan niya?
5: Yes.
3: Why pa na makita? Kag wala pa na masabat sa aton mga kapulisan?
5: Oo, sa Subong negative pa K5 John kung sa diin ininaghalin kag wala pa no na recover sa aton mga kapulisan K5 John.
3: Okay. By the way, magsilo kita bla. Ano mga pulis naton daw kwan ini daw random ining pagkadto nila sa mga public schools lang kung dalanan ng private schools diri sa aton sa Bilongga Region 6.
5: Sang sinilang gid K5 John no, na interview naton si City Director Colonel Wilbert Parilla kay tisuno sa iya ang mga kapulisan ta ginpang deploy na ni sa tanan gid nga mga public schools diri sa siyudad sang Iloilo K5 John. Di ang paathag diri sang director sa aton nga ang mga eskwelahan nga makit-an naton nga may police assistance desk buot silingon may record ina sang bullying. Pero kung wala sang pads ti wala sang record K5 dyan, no, inablang nagatindog lang da nagabulig sa aton nga gwardiya. Pero kung may pads ti may bullying nga kaso K5 dyan. Kag suno pa sa kay Director Parilla ang ining mga kapulisan ta pwede maka-attend sa flag raising ceremony K5 dyan. Then pwede man sila or mahatagan sila sang 5 to 10 minutes nga pagpakighinon-anon sa mga estudyante kag para mangin aware bala ang tanan kung ano ang dapat nila nga himuon sa tion nga may matabo nga insidente K5 John kag kung ano ang dapat kag ang hindi dapat himuon sang isaya ka estudyante K5 John.
3: Oh, so ano random lang ang pagkadto sa mga pulis sa mga eskwelahan or ano may mga naka-assign nga pulis?
5: Adlaw-adlaw gina K5 John pero may oras lang. Like abikon aga sa 7 to 8 K5 John ti dira naka standby ang aton nga mga kapulisan. Pero kung ang tanan nga estudyante na secured na gid nga ara na gid tanan sa sulod sang eskwelahan ti ma-pull out na ang aton nga mga kapulisan kay ti may iba naman na silang obligasyon sa field or mabalik sa police station. Pero pagkahapon naman K5 John mga 4 to 5, tindira naman, mabalik naman sila para bantayan naman ang mga estudyante ta nga para
3: magbuhi.
5: Safe, no? Oo. Kung mapuli na.
3: Okay, kaysa nga, ano, kahapon to, may ginbuno tong estudyante, ginbuno man sa estudyante sa Bakulod. So, kabay pa nga, why na nisa may matabo sa aton diri sa sudad yung probinsya sa Iloilo?
5: Yes, yes, K5 John.
3: Okay, salamat yun na, K5 Karen.
5: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: Madamugin nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla nagikan sa aton sini nga patrol. Mayo nga po lang sa atong sini mga live viewers via on air kag online sa kay Sir Win Marco V. Mayo nga po lang dira kay Ma'am Milita Paklibar Navarro. Mayo nga po gid kay Ma'am Ninisian Prisia dira sa Singapore. Mayo nga po gid kay Kim Arisoni Flora dira sa Bacolod City. Mayo nga po gid kay Ma'am Laura Sumakaysay sa Hong Kong. Hambal ni Ma'am Laura Sumakaysay, mga butigon kamo nga ay kamo gabayad taxes sa mga koleksyon sa mga miyembro nyo. Gabatang si Ma'am Laura. Ati may katapusan gid na sa plakadlaw. Tipok sanda kay sentry. Oh, nakatakot talaga. Ang fake news dapat nga may base of facts tayo. Salamat gid na Ma'am Laura Sumakaysay. Kay Sir Edgar Badbadon, nakakatakot talaga K5 dyan ang fake news. O damo, ginmana muna gani nga dapat may mga fact check kita sa iban nga mga source ng informasyon. That's why nga kung ako may mabasa ko muna, why ko na dayon ka dali-dali pati kay may fact check kita, especially sa mga mainstream media, social media kwa nila, no? Post. Kahit kung kaisa, malamit mo kung social media lang, hindi kilala ng mga vlogger. Damo man na mga vlogger sa social media ng mga maayo. Damo na sila. Pilang nahot man lang ng mga fake news na nagpalaptas ang fake news. Bra. Kay Ma'am Winifreda Sarmiento, may hapon gid. Salamat kay Ma'am Bing sa PSJ. Kay Ma'am Marie Talia Mitsilina sa Hong Kong. Ma'am Rim Yapanis, Sir Edgar Badbadon, mayong hapon gid. Salamat ha, kay Ma'am Bing PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Ma'am Nini San Prisia sa Singapore, mayong hapon gid. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, dira sa Barangay Balabaguharo, Iloilo City. Kay Sir Arman Bakukuay, mayong hapon gid. Sir Arman, musta biyahe ta? Kay Paribiboy Kadis dira sa Barangay East Balwarte Mulo, Mulo Iloilo City. Paribiboy, salamat gid sa pagpamati ha, sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Mayong hapon gid kag salamat Paribiboy Kadis. Sa kay Melvin Satoniro. Kay Melvin Satoniro gapamati subong dira sa Barangay Bunta Tala sa distrito Sangaro. Sir Melvin, mayong hapon gid, salamat gid. Sanbay, mga kakipay, mabalik kita pagkatapos gilamang sini.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, saka sales rep.
11: So una,
10: problema gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap
10: kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
7: Extend Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
15: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
16: Wow!
17: May puso!
18: 11 Mbps!
19: Balik kita sa ato nga pagpangalagad ng mga kaki-5 diri sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News sa FM Iloilo. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Kaya ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kon naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma, isa ini ka klase kag tumalagsahon nga sahi isang cancer nga budlay bulngon ilabi na gid kon yara sa late stage na. Duha ka klase ng sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot kon tail, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga kapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma, history sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma, pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiho nga diwin, tinali ka pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500 yag Mighty C kada adlaw kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang DTX 500 agon maponga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good pat yon ang mga guba ng mga selula sang lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kang mangin cancerous. Hindi na magulat niya magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sa DTX 500 yung Mighty C adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Kag mga pikita DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. No? So, mga pikita DTX Coffee Mix ha, para healthy kita. Para nga healthy ang lawas ta. Kag maayo ang aton sininga kondisyon. Sang aton sininga lawas DTX sa coffee mix ha mga kaki 5 kag kung gusto naman aton creamy but healthy coffee mag prebio coffee probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay that's why nga healthy kag creamy siya kag may skim milk kag may creamer prebio coffee.

0: Maligo kita, kinalan nga kung mabasa kita sa ulan, maligo kita para hindi kita pagtrangkasuhon. Gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap, ha? Kaya mo ining habon nga nagapapresko sa atong pamatsyagan, nagapaputi kag nagapahamot sa atong siling nga lawas. Klinika DTX sa Beauty Soap, ha? Kag para ma-maintain na ito ng freshness. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahabot ngayon. Mag-roll on kita sa klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa atong siling ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan na ito ng sakit sa tiyan, bluetin nga tiyan kag LBM. Mag-Clinicas Probiotics kita adlaw-adlaw. Kaya ang Clinicas Probiotics nag-up-active inis ang atong digestive system. That's why nga healthy kita. Kay matunaw sang husto ang aton mga ginakaon. Malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan kag LBM. Kung naka-Clinica Probiotics kita adlaw-adlaw. Tanan nga ini mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Amil Ois, ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide via Shopee, Lazada or TikTok, o kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo City, arinamtang sa Ilope Street, Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Samtang dira sa Orbi Street, malapit sa public market sa Miyagaw, Iloilo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Miyagaw kada Domingo. Subong adlaw, may libre nga consultation kag check-up dira sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. Kada Martes dira kag Biyernes ang libre nga consultation kag check-up. Samtang sa Pasig City naman, ara dira sa Salvation Street, Pasig City, may libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Kag sa Sara, ara dira na pamtang ang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM sa building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kaya bali Dr. Ramil Oy, prevention is better than cure. Mas mapos sa pungkan, hindi ka magbalatian. Kung nakaditribayo ka, nakamaitisi ka, nakaditx 500 ka, kag nagainom ikaw sang DTX Coffee Mix. Ginagda na to ng tanan-tanan ng mga running enthusiast na mapasakop sa K5 News FM Iloilo 5th Year Anniversary Fun Run Dalagan para sa mga bululigan. Nga pag-iwaton ini sa Domingo na July 5 dira sa Iloilo Sunset Boulevard. Kani magparistro na, kadtola ko mo diri sa studio sa K5 News FM Iloilo o kung magparistro via online, i-check lang ninyo ang Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Ari kami diri sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, Haro, Iloilo City. Opda ang imo kabarkada, kaopisina, kapamilya, kahagugma, kapatid, kapuso, kabarkada, kautod. Tanan nga mga ka, opdon nyo para mag-upod kamo sa fun run for a cause ang K5 News FM Iloilo. Kay may nagahulat nga mga exciting nga mga papremyo kag sorpresa sa inyo tanan-tanan. Why na kita time diri sa atong sining pagpangalagad sa 11 Mbps, mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Sa ngalan sa Damian and Women of K5 News FM Iloilo, sa master control opo naton si K5 Lawrence Soliman kag K5 Paul Dihada, ang inyo K5 John Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: C3 Bio.
3: Ako si Karen, nadamo mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan niwang-niwang sa ako wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no ang Mighty C sag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica DioFresh.
11: Available now.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
13: para sa matino nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: ikaw pala
14: ang may diabetes.
13: DTX 500
14: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
14: nga nagapanubo
13: kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio
14: ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3
14: mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3
14: mga butika.
13: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa galabot gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3
14: mga butika.
13: D3 Bio.
18: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio
13: yung may BCO.
14: Ang BCO
13: yung may D3
14: mga butika.
13: My family history ba na kamuusang diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: ganagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado,
13: epektibo.
14: Ara mismo
13: DTX 500
14: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga uno?
14: Masami nagapangihi,
13: masami ginauhaw.
14: Kasi may diabetes ka na,
13: mag DTX 500 na.
14: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
14: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: garantisado,
14: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka mga butika.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: campione radio.
1: Campion sa balita, campion sa drama, campion sa musica, campion sa komentaryo, campion sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampion ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo, kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa bawat higop hanggang mo ang saya. DTX Coffee Mix, talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Dayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso! your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saray Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna. Onsa na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Subong sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good afternoon, Gil. Maayad-ayad nga hapon man sa aton dira nga mga kumare-kumpare nga nagaupod sa Tagsaka Relay Stations sa K5 News FM Pasi. Maayong hapon. Maayad-ayad nga hapon man sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kagdira sa may bahin sang Dumangas. Maayong hapon. And syempre, dire sa may Quinto Distrito sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Martes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Aton man, gina-welcome ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naki-like and follow, please i-like at i-follow ninyo. And hindi man pakalimtan ha, ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito. Para mangin una, kag-updated man kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Maayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Ma'am Nene Shan Presya. Ma'am Azun, maayong hapon. Ma'am Annalie Bahade, Maninay Rose Vic, good afternoon. At sa ibang panaton nga mga kumari abroad. Maayong hapon man kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Ma'am Nadalan Shautong, good afternoon. Tamyaw lang ni Ma'am Nads, kanday Sir Ukon Ma'am Krish Mallorca, sang Dafa Goods Highway, Pasay City, always gid nagapamati sa aton. Mayang hapon man kay Ma'am Ramia Panes, Sir Kevin Miranda Medina, good afternoon. Aba, nagalanog kita dira sa may Dafa Goods. Mayang hapon ng kuno sa kay Pearly Mutia Leia April, kay May Gustilo. Mayang hapon man sa kay Ma'am Arlene de Guzman. Shout out lang maninay sa anak ko alias Leo nga ako ginapangayuan niya ka load. Ako pang wala niya nga ginagreet. Ay abaw ah. Dugay nami na friend kong la sa load. Sa akon siya kapangayo. Pero ako hindi na palangga. Wow, si Sir Leo guro niho. Mayang hapon man sa kay Nestor. O sa Lunes, kuno padalaan sang 500 ho. Pero may kaya pa mati sa may Mandurayao, Iloilo, Ma'am Arlene de Guzman. Noven Herosa, good afternoon. Maninay pa, patamiyo lang sa mga taga-Bagtas sa Foodware, diri sa may Baldosa, La Paz. Mayang hapon man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Remia, Ma'am Nads, kay Ma'am Nene, kay Ma'am Azun. Greetings from Ma'am Bings PSJ. Sir Franklin Galve Tiposo Jr., good afternoon from Lemery, Iloilo. Wow! Kay nang aga, arad na si K5 Edisel sa Lemery. Mayang hapon na sa mga taga Lemery, Iloilo. Shout out lang ko no ah. Sa iya asawa nga gwapa si Darlene Jean Tiposo. Maayong hapon man sa kay Sir Dennis Castor Villanueva. Pag-greet lang maninay sa family Villanueva, family Castor, kag sa upod ko man nga gaobra. Sa building, si Julito Brosas alias Alog, kag si Foreman Sender alias Calbo. Thanks good maninay. Watching from Embarcadero, Dumangas, Iloilo. Mayong hapon ma sa kay Sir RV Chris Caceres, Sir Fritz Dolphin, good afternoon. Dira sa may Yuching Sara Uno, bao permigid ko nung nagpamati ang mga taga Yuching. Kamusta ka mo dyan? Christopher Samiliano Talento, maayong hapon. Ma'am Aisha Ahmad, maayong hapon. Christine Lago, good afternoon. Mamati naman ta ka imo program manina. Wow, very good kid. Mayang hapon man na kay James Deal sa nga Yuching. Mayang hapon man sa kay Sir Dansky Zerudianon. Maninay, kamusta? Daw maulan

naman namin gid pangape DTX Coffee Mix. Shout out lang gali manina kay Arthur sa Aswe Boulevard. Ay, maayong hapon sa mga taga Aswe Sara Iloilo. Jesse James Garvillas, maayong hapon. Maninay panyaga kita, belated happy birthday kay Tita Jean Garvillas sang Mansaya Lapus. Oy! Tanan ha nga nag-celebrate nila sa ila ka adlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Maayong hapon man sa kay Celso Fernandez, ang mangurukuro ahoy. Greetings from 419. Maninay, maayong hapon sa Sir Raynan ini. Manam, yaw lang ko maninay. Kay Rona, kag nang Jennifer, kag kay nang Jeneline, kag kay nung Albert, kag kay nang Goldie, kag kay Rospom. Salamat kid maninay. Panamyaw halin kay Renan Bison sang banat. Mayang hapon man sa mga taga Mangurukuro ahoy from Janice Fernandez. Maninay patamyaw lang gali sa mga taga Coast Guard diri sa may ahoy. Maninay shout out man sa Katadrilya family sang Kanawili Haniwa. Ige! Sa may mga greetings ha, padayon lang kamo sa pag-send diri sa ato. Text lang ina sa 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Ma'am Riza Hervas, Defensor, good afternoon. Shout out lang maninay sa mga taga Hildore, Sara Iloilo. Shout out lang kay John Ray Ariego, Kapananom sang Saging. Mayong hapon man kay Nanay Mary Felicidario. Ay, dira sa may barangay Tadi. Pastor Helmer Felicidario, good afternoon. Ma'am Lenny Bayonita Abunyawan, good afternoon. Maninay permigid ako nagapamati sang imo nga program. Nagaulan da sa Sara, tanidri sa amon sa Latawan, maulan man ba? Oy, grabe ba. Mayong hapon sa mga taga Latawan, Sara Iloilo. Namin da sa Latawan ko no. Wow. Panik ka lang, gawa tada ba? Mayang hapon man sa kay JM Araneta. Mayang hapon man sa kay Ma'am Surf Selfa Garvillas nga nagahulat na sang aton nga drama. Mayang hapon man sa mga taga Villa Adelina ahoy Iloilo. Sir George Tanggayan, maayong hapon. Shout out lang sa mga taga Mang Tinapay, Sara. Si Boss Janjan, Boss RP, Boss Marwin, si Jojo, kag si Boss Lito, si Rodaline, kag si Marlo, nagapamatigin. Malabay ko dyan karon Sir George, ngayon na Tinapay. Maayong hapon ha sa mga taga Mang Tinapay, Sara Iloilo. And syempre, ang mga taga Elaine Rose Store, dira sa may Kubay, nakatutok man. Maayad-ayad ng hapon lang dira kay Madam Nanny Elaine, kag sa ila ang sekretarya. Kay Ma'am Mercy Banyes, nga ginatuyon na kuno kahulat sang drama. Kay Sir Rafi Sana, nga nagapangmutos asin. Kag kay JJ Bolivar, nga nagapanghugas pinggan. Bo, kampiyon ba? Ang muna yung kampiyon, nagabinuligay. Kay Nunoy Lashot, kuno nga nagabantay sang ido kag Kurengho. Pero tawhay si Nunoy Lashot ba? Pagapeda, na idira DTX Coffee Mix ha? Para samtang nagapatuyom-tuyom kamo pamati isang aton diri nga drama. Pati naga-relax-relax man kamo dira. Manamin ng istorya ta subo nga hapon. Ara na, ready-ready na. Nakaplastar ng mga kumare ta dyan. Si Sir Gerald de la Riarte, plastadong-plastado na kunohon. Lagaw diri maninay kay saka ta sa babaw bukid nga may barko. Bo amo nang ginahulat-hulat ko Ma'am Lenny. Dira sa may Latawan, Sara Iloilo. Sige lang ah, magmayag na tiyempo, malagaw ta dyan. Maayang hapon man ha, sa aton dira nga mga suki gear. Sa kay Colleen May Funa, sa mangurukuro ahoy, nagapamati man subo. Sige! Ara na aplastado na yung mga kumareta. Nakapangita na sang ila dira nga mapwestuhan, ila dira nga mahilay-hilayan. Manamin ng aton istorya, kayang aton nga tagpadala, amo si Jude. Kagang iya nga bugos nga kasaysayan, aton pamatian, dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natin sa kapuhi na galing kay Jude. Kag ang magadala mo si Chester John Veronque.

0: Lord, thank you for the life of Mary Jane. Please guide and protect her every day. Give her strength, peace, and happiness. Help her to achieve her dreams and keep her safe from harm. Amen.
1: Amen.
0: Sister Jane, see you tomorrow.
1: See you tomorrow, Paz. Ay, balik ka. Inalungkay ko sa guha.
2: Natapos kid man ang walihay nila nga duha. Kung makahalok siya sa asawa ko, daw ato ba lang may buot silingon? Kaginupdan pagid niya pagwa.
1: Jude? Wala ka gitag-join sa Bible study na mo ni Pastor John ba?
2: Kung makahalok sa imo ang pastor nga to, gapilit gid sa agtang mo.
1: Ara ka naman, Jude. Hatagan mo naman sa meaning ang paghalok ni Pastor John.
2: Mary Jane, palihog mag-untat ka na sa ginasudlan mo nga reliyon. Wala ka na sang tiyempo diri sa sulod sang balay. Puro ka na lang lakat.
1: Jude, please lang. Hindi na kita magbais party sina. Kinahin mo ko ni gani para sa ating kaluwasan.
2: Oh, Diyos ko, ara ka naman sa kaluwasan ngayon, ha? Drak na gani!

0: Pre, oh, kapi oh. Daw kagina ka pa nga, nagapanimurong sa igad eh. Daw wala kaya gana nga magubraw. Ay. Oh, try ni balang DTX coffee mix oh. Baka pabugtaw ni sa ginabatyag mo nga katuyo.
1: Salamat kid pre.
0: Ah, wala sang kaso pre. Ah, oo gali. Alin kagina bla pagsulod mo? Daw kadulom, agadalom sang ginapaminsar mo ha? Anong problema ha?
1: Ay, pan pre. Kaya balo ka nagid bala nga wala ko yung may ginatago sa mga problema mo. Iti, amo ka man sinasa ako ni.
0: Oo eh, siyempre. Nga ano na ho? Basi makalay kay tada. Bisan pinalagpat lang bala ho.
1: Kwan pre, si Mary Jane.
0: Ha? Na ano si Mary ho?
1: Daw ang tanan niya nga oras, pre. Ara na sa relihiyon nga ginsudlan niya.
0: Uy, agoy. Budlay na iya, pre.
1: Ang lain pagid, pre, kay magluwas ka wala na sa chimpo sa akon. Mas may chimpo pa siya kay pastor niya.
0: Ano? Terrible. Daw hindi man ko sinakatugda, pre. Panilagi lang, pre, ah.

0: Uy, puwerte ka kapo. Isang obra ko sa opisina pa. Kailangan mo abis sa mga paperworks eh. Ay, salamat. Rinigiban ko sa balay. Up. Up.
1: Ah. Karami kilis sa'yo magluto sa sopa si Sir Jay, no?
2: Siling kugig na maoyunan mo eh.
0: Om.
2: Ga! Dali, di ka! Upo di pa mahausa mo ni Pastor John.
1: Brother Jude! Dali ka! Magupod ka sa amon. Saluhan tang grasya sang Diyos.
0: Sige lang. Salamat, kid. Jean, kwan. Masulod anay ako sa kwarto kag mag-ilis. Kad kung makabali ko di, may pa nga, tapos na kamo. Kag wala na di si Pastor mo.
2: Jude?
0: Maayog yun si Pastor magbalis ka sa sitwasyon. Di ako makapangakig. Kay ginunahan niya na ako hambal party sa Diyos. Do tinunto na gid nihaw. Do tinunto na gid.

0: Jude, ano ka man? Nagbinastos ka naman kay ina kay Pastor John. Gabaan ka ginasang ginahimu mo.
1: Gabaan? Ako gabaan? O kung kamo ang gabaan sa ginahimu nyo? Hamak mo, ha? Maabtanta ka mo rin sa balay nga updanay. Tapos ang ihambal yung sakon. Nag-Bible study ka mo?
0: Kabasagi na sa baba mo, Jude, ha? Nagasubra ka na.
1: Ikaw ang nagasubra? Mary Jean, makita ko pa na naganin pastor-pastor mo ngayon at sa balay. Masumbagan yung ginasapro!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

mga ka-K5, diri lang sa kampyon na istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata tungod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigod malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
1: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababas kog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
10: Klinika Dio Fresh.
9: Available now.
0: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
11: KK5 News FM.
0: Sarang Ilo-Ilo.

0: Jude, ginpatawag ta kadri sa office tungod aryo.
1: Oh. Memo?
0: Yes. Notice of explanation malang na.
1: Ay, nga man, ma'am.
0: Lain-lain nga report ang ginpasa mo. Makapila na ako maghambal sa imo nga focus ka sa obra mo.
1: Sorry, gid, manager.
0: Abid, Jude. Ang problema mo sa balay nyo or sa personal mo ya, hindi mo diri pagdalon sa opisina. Kay maapektuhan sina ang operation ta, okay?
1: Okay, manager.

0: Mary Jane, sa din ka ba kadto? Nga alaw, nagapamutos ka sa bisti mo.
1: May youth camp ang church ah. Maupod ka?
0: Oh, ano? Youth camp? Nga sa kadamukid sang dala mga bisti.
1: Jud natural. Overnight na eh. You know what? Upod ta bala para makawitness ka man.
0: Maupod ko? Tapos ano? Hindi ko magsulod sa trabaho ko?
1: Siyempre, Jude, mahatag ka kini isang oras. File ka sang leave.
0: Tinunto na yung imo, Mary Jane. Hindi ka magsilinga updanay naman ka mo sang pastor nga to.
1: Jude, oo, updanay kami, pero damo kami sina.
0: Daw abot ko na naaw. Hindi ako magsugot. Diri ka lang sa balay.
1: Jude, ano ka man? Hindi mo ko maintindihan. Wala sa mali siyang lakat ko. Ano, bigay panulay ang kasulot sa ulo mo, Mom?
0: Panulay? Ha? Mary Gina, puno naging ko sa imo. Hindi na paghulat ka pa, mami, himuon ako.
1: Anong himuon mo, Jude, ha? Anong himuon mo? Maskandalo ka? Sumbagon mong pastor? Bulagan mo ko, ha?
0: Ginaunahan mo na ko sa ihambal ko.
1: Jude, gabaan kasi ng obra mo. Amo na lang niyo. Para madula ng pagduda mo, upod ka sakon. Puro ka na lang amo sina eh.

Wala gid siya nagkasambato. Wala man siya nagsin sa chat ko. Oh, Mary Jane, kinaubos mo gid ang pasensya ko. Naglakat gid siya. Wala gid siya nagpapugong. Ay, anong maayo ko sining buhaton man? Ang maayo pa siguro, apason ko siya sa lugar ng ligadtoan nila. Pero kalayo man sa to'y. Oh, buisit! Buisit din!

0: 나는 그냥 봐. 네? 알아 소초나? 어, 레이트 타고 마요 파 마이 모스코 마이 아가와. 어, 마이 낙분동아 살라키안 사과 삼발이 나무 나. 아, 아비베 라온 쿠미 세빈타나. 어,
1: 파스터 존. Thank you,
2: Gida. Welcome, Sister Mary Jane.
0: Bah, si Mary Jane. Nakapauli na ginman siya kag... Handimal! Kasweet sa ilaw. Aring nyo, Giday. Kigwaan ko sila.
2: Okay na?
1: Ay, kukabugaat nga naan sila. Ay, sige, Pastor.
0: Mary Jane!
2: Oh.
0: Wala kapag ginmaayawan!
3: Oy, Brother Jude. Good morning. Have a blessed day.
0: Hoy, Pastor!
3: Oh.
0: Luatan mo ng asawa ko, ha? Hindi na niusong ginabuhat niyo, eh.
3: Oh, brother.
1: Jude.
3: Relax. Hindi pagpahari ang evil spirit sa kasing-kasing kagunahuna mo. Okay?
1: Jude. Ha? Hindi ka na makakig, please. Sundang hambal ni Pastor. Hindi pagpahari ang panulay sa pangunahuna mo.
3: Brother Jude. Nagsala ka sa ginapaminsan mo sa amo ni Sister Jane.
0: Maghipos ka! Mary Jane, nga awala mo ginasabat ang mga tawag ko. Tagwala ka man ang kasin sa chat ko. Ano? Nagahuliray ka mo? Ha?
1: Jude!
3: Oh.
1: Kinarian ka naging sa panulaya, Jude!
3: Brother Jude, kasi gusto mo nga mapakaunseling. Willing ako magbulik sa imo.
1: Pastor! Pastor, please. I-help mong bana ko, Pastor, ay. Buligin ang bana ko, Pastor. Basi kong ginharian, mangit siya sa panulay.
0: Oh! Ha?

problema ang gusto ko ihambal para ini ko mahimo. Tungod na unahan na ako nila sang Bible verse. Dako gid ang pagduda ko nga marelasyon ang asawa ko kag sa pastor sa simbahan nila. Gusto ko na gid siya bulagan pero hindi ko man mahimo tungod palangga ko siya. Nagpadala gid ako sang sulat sa inyo programa agud magpangayo sang laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jude.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KJ5 News FM sa Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Busto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
3: sumabuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Yeah. Mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
3: mga
6: train
3: gipang train
6: nga nakompos ang mga specialized nga mga cellular kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Mm-hmm. No? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Oh. Gagawa, sulod lang na sila mo.
6: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kaya ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloyan sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaw ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ni edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Bakal sa mga butika.
5: Gaan. Machoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
5: Saan kaya kagidiya?
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami ka bala nagkaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamurigod malimtan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. I'm Vizio. You my D3.
9: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
7: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
8: K5 News FM.
9: Sarado-ido. Secret memories.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:06 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, gidulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa ini ka antiviral and antibacterial specialist. Sa may mga nagabalik-balik balang ang ubo, nahila na, tatangkaso na sipon, inom kita sa Klinika D3 Bio. Magluwas pa dira, nagabulig man ini magprotekta para sa aton nga panit kung aton ini gamiton paagi sa pagpahid ukon pag kagat dira abis ang iyang soft gel dayon ang unod niya sina imong ipahid dira sa imong affected nga mga area sang imong lawas, like for example may ara ka sang rashes, imong pahiran sang D3 Bio sarang sina mabulong ang imo dira nga mga katol-katol. And syempre, magluwas pa dira, nagabuligid ang D3 Bio para nga mapalayo kita sa mga balatian, especially subong nga malain ang aton nga tiyempo. Nagabalik-balik ba lang imo nga ubo, nahilanat ka, natrangkaso, nasipon, inom kita Klinika D3 Bio. And syempre, hindi man magkalipat, magtumaras sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang pag-inom sang Mighty C, alkaline nga vitamin C adlaw-adlaw, nagahatag ini sa aton sang mabaskog nga resistensya para nga malayo kita sa mga balatian, dala sang adlaw-adlaw nga stress kag pagpanghangkat dira sa kabuhi. Ang aton nga pag-inom sang Mighty C makabuligid para nga hindi kita dasig matapikan sang balatian. Protektahan ang aton ikaayong lawas, mangin resistant shadow. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi makita magkadipa, tumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para hindi dira maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May aray kabala sa diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas, inom kita Klinika DTX 500. May aray ini sa Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga hindi dira maglala ang mga ginasuprerta. Mas madasi kita nga mag-recover halin sa mga balatian. Kung naga DTX 500 kita, adlaw-adlaw. Hindi man matamaan ang aton immune system kung naka DTX 500 kita. Gani ha, inom gid kita DTX 500 para may arag isang reinforcement ang aton nga lawas batok sa mga balatian. Inita na ang mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwasang Sara, available ini sa aton nga Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. Pwede man mag-order sa aton nga mga KSS resellers or mag-contact sa K5 Sara sa numero 0962-478-8730. May ara pagkikita sa product outlet sa upon sa Klinika Haro, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sa Miagao Branch na hamtang kita sa May Orbi Street, Barangay Baybay Norte, dira sa kilid sang MCR Agriventure. Ang aton Pasay City Branch ara na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, siyudad sang Pasay. And ang aton nga Kalinog Branch ara sa May Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulan? Magbakal, magtumar kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras ta, alas 2:10 na sang hapon. Wow, masubo-subo dyang istorya ni Jude ho. Basiti, amugin na yung ginatawag kapag selos-selos. Ah, pero sometimes, abi no, basta ganyan may gut feeling ka na, especially sa mga lalaki, bala? Kaya isa lang ang lalaki, magpangakig ukol magselos-selos, pero tiindi mo na sila yung mabindihan. Sa mga may advice para kay Jude, pwede gid kitawag sa 0962-478-8730. Kung si Ma'am Bings pa, gaselos lang na sender, ah, kagkulang lang sa pag-intindi. Upod siya para balaan niya kung gaano ang iyang asawa ba? O, correct, kid? Namay tulog kay Bugnaw ang tiyempo. Correct, Mama Bings? Gaulan-ulan man sa inyo, ahay. Amo lang na kay ginatagaan sang pag-atipan ang baana na ano pa gawild ang bana niya. From Ma'am Arlene de Guzman. Tani si Mrs. active or responsible man sa iya responsibilidad bilang asawa sa iya nga bana. Unaon gid ang daily routine and pag-care niya sa ilang nga panimalay kag syempre pag-care niya sa iya nga bana antes mag-intra sa mga activities sa church. Ba correct? Dapat hindi man pagpabayaan ang imong nga responsibilidad sa panimalay. Pasalamat ka kay ang misis mo, relihiyosa. Kung malapit ka sa Diyos, ang grasya yara gid sa panimalay kag sa trabaho ta. From Ma'am Rosemary Agramon. Wala na siya ginaharian sang panulay, gusto lang ni Jude sang time ah. Pag-atipan kag pagpalangga sa halin sa iyang asawa, but silingon sina sa pagpangaking niya pirmi, uhaw ina sa atensyon kag pagpalangga. Ang panumduman niya sina sa kaugalingon niya, gaisahanon na lang adlaw-adlaw. Aha, kuno kilala ko ba? Thank you, Sir Kevin. Kung sa akon maninay, hindi man ako kumpormi nga upod sila sang pastor. Akay titanan nga tawo, hindi man perfect. Malay mo yagali ga upod sila nga duha, may relasyon na sila. Kag ikaw nga nagatanga-tanga pasakay, kaman nga pasakay, sa ulihi ikaw gid ang makaluluoy. Kahit siyempre lalaki si pastor, may ano gid na iya maninay. Basta kung sa akon maninay, daw hindi ko sang ayon sang ginahimo kababayi. Ah, para mangin mapag-on pagid maninay ang ila relasyon, inom na lang sila DTX Coffee Mix kag DTX 500. Para mag-relax ang ilang abalatyagon. Mo kampiyon gid Sir Fritz Delphine. Sabi ko gani, extend ang ilang imnon. Kung si Ma'am Rosemary pa, sa bisan ano nga sikta, may ara gid na iya sang youth camp. Ilabi na gid. Kung Baptist, masamigin na sila. Sander, ginagamit ka sa panulay, amo na nga gina-irritate ka. Paano na makatawag sa imong asawa kay TBC ina sila sa ila activities? Try mag-join sa ilang nga Bible study. Concentrate sa trabaho mo kag sa future nyo nga mag-asawa. God bless kid. Ay, kanamin no, duro sang mga kwan. mga panguna-una kag pananawa ng aton nga mga kumare-kumpare. Sige, ala sa piyak nga linya, ang aton una nga caller. Good afternoon!
8: Hello, good afternoon, Maninay Mani.
10: Ngayong hapon, sino gani?
8: Si Danilin, siyang balasan.
10: Si Danilin, sang balasan.
8: Ma-advise ko si Akta Sindel, Maninay.
10: Sige. Sige, ma'am.
8: Ang ma-advise ko lang sa Cinder, pangkahon mo ang imo asawa, tapos nang istoryahon mo siya sang maayo para maathagan man sa bala

0: mo reliyon, pwede ka mag-join sa ila para hindi ka mo pwede mag-away kay yang ina yang abutang niya nang hindi niya dinadala sa ano sa mainit na ulo. Istoryahan niyo lang nga duwa sa imo asawa para ma-realize yung mala sa pila ka adlaw nga amo na ang ginahimo ya si imo nga wala na sa abit time nga focus nang to sa iyang ginaobra sa nagaupod siya iyang sa pastor pero hindi man nga pastor lang pwede ang ginaupod niya damo man na sila cinder ang hambal ko lang si imo ito yahon mo lang ang imo asawa para nang makam mo lang bala nga duwa nga wala kung iba niya gapamati para maathagan man niya kung ano ang iya sala amo lang na cinder ang ako mahambal sa imo ah.
1: Grabe ba? Kampiyon ang advice ni Ma'am Danilyn. Ala ka ginasubong sa balasan, ma.
0: Maninay man ni maanamiyaw lang kung maninay man ni ah.
1: Sige ah. Go ahead, ma'am.
0: Una, maninay man ni ginatamiyaw. Taka sa mo yung hapon. At labing lagi sa tanan niya mga staff ang FE Prince 7FM. Ang Radyo Bandera K5. Sa ako man niya, friend niya, nang si Anok Manda, nga alias Leo, may yung hapon ng desi mo, friend, maski wala mo ko ginagret, okay lang na sa ako na. Kasi ako manda, nga sinalangga sa kwartero kapis, na sinisto, hindi ka na magkabala ka lang ga, ari man ko gyat pong gat lang ga si mo maski magkaitano ah hindi ta kapag islan kag hindi ko sila to pasulabihon.
1: Oh grabe so, ba. Thank you kid.
0: Ano asa siguro sa lunis panala anda kanda sa chicken.
1: Aba.
0: Amo lang na kasi ati ni Lita, si Ati Telma, si Ivan, si Angelo, kag sa tanan-tanan man nila nakakilala sa ako na aming hapon ng ga. Walang na, maninay-mani. Salamat.
1: Sige. Thank you, girl, kay Ma'am Danilyn. Grabe nga pagpalangga sa iya, pinalangga to sa kwartero, ba? Nung mayad man, doon nagaka... mga ulong-ulong diya kilala ko. Kaya sana all ginapadala ang Gcash. Sige. Alas sa puyat nga linya, ikaduhan naman natin nga caller sa Subo nga hapon. Good afternoon.
2: Good afternoon, hapon.
1: Sige, sino gani?
2: Si Rinan Mene.
1: Si Sir Remy. Kamusta, Sir Remy?
2: Rinan Mene.
1: Oh, Sir Rinan. Sige, kamusta, Sir Rinan?
2: Okay lang, mga maninaya.
1: Sige. Ano atong advisor sa atong nga letter sender?
2: Kaya sa balmunan mo hapon, no? Kung siguro mag-advise kay Judge siguro, no? Na tapag na istrihan, hindi ko kung istrihan.
1: Nautod si Sir Reyna. Oras ta, alas 2:18 na. Pangape kita DTX Coffee Mix. Kampiyon nga kape, ipare subong nga hapon. Nagaguom-guom ang tiyempo diri sa may banwas ang Sara na migit ipangapi-ngapi nato. DTX Coffee Mix ha, may ara ini sa ampalaya, chia seeds, kag disugard sugarcane, extract powder. Kuwaunta, si Sir Renan, kung makabalik siya diri sa aton ninya. Sige, good afternoon, sir.
2: Kailangan na nga pa.
1: Ah, sige. Proceed.
2: Siguro mag-best looks kay Jed, siguro, no? Na, kailangan nang ganyan ang uro, istrihan niya tatlo mo na yun. Kung kung ito lang, yung pagdota, tupo na rin siguro sa iyo, masaya mo na yun. Tripli, no, ko para bang, kung dapat ipansin niya sa asawa na pamilya sa, no? Kung hindi lang sa religion, ito po ang tanan. Kita plan natin kaya naman ang panimalay. Pero, namin kanina ano kung makaupo sa sorry yun kaya siyempre namin iba na kanila yung kung panimalay mo yun. So, natin siyempre yung sila sa wa. Hindi siya kanina oras sa rin yung ipukos ang ating sorto ng kanilang mo yun.
1: Pero te, amo na, kumbaga mag-intindihan na sila, mag-istoryahan na sila, try niya man magsulod, no, Sir Renan, sa relihiyon ni Mrs. niya para mabalaan niya ang mga activities diri.
2: Okay, pero matulang pagkoda sa

0: karamihan rin.
1: Oo. Kaga ang asawa man mismo, hindi man kuon, like for example, abing hindi gid niya mapilit si Jude nga magupod sa iya relihiyon, pero hindi man pagkalimta ng responsibilidad niya bilang asawa sa iya nga bana.
0: Oh, sakto ko nila yun. Siyempre, may pamilya na sabi nila mo may bana sa kanilang tour. Kasi siyempre, wala mo ko nga kapay ng bana pa mo. Siyempre, wala mo yun.
1: Sige. Thank you, Giz, Sir Renan, sa imo nga advice. May ara ka dira gusto tamyawon?
0: Kung gusto mo yan, yung kapon, kahit ka kay Padre Ramos, kahit ka kay Padre G, kay Padre Nisel, yun ang course kay Ong Jimmy ng Ilsa, Chim-chim-chim-chim, yung nang dibang chim-chim. Kasi kay Danilo yung gali asang balasan, ilo-ilo, tal sa kay numero na ng Goldies, ng Jimmy Lin, ng Jeanette Pierre, kay ng Albert, kasama din yung mga customera. Sa Albert and Rona, blind masabi ka, manhanta, kaya may magmahas, di para pera, ilo-ilo, sige. Bakit ang trangin na gano'ng mati, kaya rin yung Jim Ryan Rostam. Kasi ang trangin na gano'ng mati, ang nilayasan yung mga programa sa pangkulong hapon. Kaya tsaka yun, ang hindi ba hindi, kaya hindi sa mga utang ilo-ilo. Yung mga may naman, ito lang kumilay.
1: Sige.
0: Ang sobrang ng secret memory, sila doon sa masang pangit siyo, kapag mga salit yung kasi bandirin mo, kasi hindi kita mo. Kung kayo para, ang kayo doktor ng specialist, kung nagod lang mga tres mo yung nirman, kiba kayo tayo ng dato, as kampiyon ni Brita, siya bishop, pagkong kagal naman, ang kayo distrito, number one na kita, ito ay News FM, number one sa Brita, number one sa drama, kampiyon!
1: Thank you so much kay Sir Renan sang Banate Iloilo. Oras na to, alas 2:22 na. Ginakuro ko labo sa kita sa tiyempo, mga ihado kag ihada. Bumanda mul man di ang ulan kahapon, ma'am. From Ma'am Rosemary Agramon. Sige. Ang mabilin talang guro para kay Jude. Magintindihan na kag maghangpanay ka mo, Jude. Kay tinagapati man kita nga wala man sang may ginaobra nga malain ang imo nga misis. Kumbaga, kung may ara ka sang pagpangduwa-duwa, kinahanglan tisingan mo. Tilawan mo mag-intra sa ila dito nga relihiyon para mabalaan mo ang ilang mga activities. Kag magtipon ka sa mga pruweba, nga makapamatuod. Kahit basi bala nagkakapraning lang ta sometimes, kag mapatupatuan ta sa kung ano-ano nga mga istorya ang aton nga partner Abby, and later on, amo ining magatuga sang hindi ninyo pag-intindihan na. Which in fact, wala manggali sa may ginabuhat nga malain ang imo nga partner. Amo nang hindi naton gusto nga matabo diri. And ipaintindi mo man sa imo nga misis nga ti kun indi gid abi malubag ang iya desisyon sa pag suporta sa mga activities ang ilang nga relihiyon, kag siya indi siya ka upod kay ti may trabaho siya, iya lang ipasiguro nga ang responsibilidad niya bilang asawa iya ini nga mahimo sang maayo. Hindi niya bala, kumbaga, naghimo to siya sang iya katungdanan man sa simbahan, pero ang katungdanan niya sa panimalay hindi niya man dapat pagpabayan, especially ang responsibilidad niya man sa imo bilang partner niya. Magintindihan na ikag maghangpanay ka mo, and at the same time ipasentro nyo ang aton nga Ginoo sa inyong relasyon para nga may aray ka mo sa nga kumbaga common denominator dira nga duha. So muna na ha, Sir Jude, ang mabilin ta sa imo. Istoryahan nyo nga duha kag hindi kita magpadala-dala sa mga instinct nato or intuition nato. Sometimes makabulig man ina, pero dapat aton pamatud-an. Hindi pwede nga maghuna-huna lang kita sa mga amunang abagay nga wala man sang kamatuoran. Amula na, amabilin ta Sir Jude, and thank you so much again sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton sa subong nga hapon. Sa mga nagupod sa aton, madamo man nga salamat sa inyo. Okay na kita sang tiyempo. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lie. Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Campeon!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Campeon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Eyecare Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eyecare Capsule kag Eyecare Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eyecare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pamakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
15: K5
2: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay.
2: Basta tinlo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
2: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Physio.
3: Yung may D3.
2: E3 Bio.
3: With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ethri Bio.
2: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang Ethri Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Ethri Bio. Ang Ethri nga may Visio. Ang Visio nga may Ethri. Ethri Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon.

0: Tapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabagat, mga buti ka.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
4: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong napaminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
5: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myatao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
17: Tigasi!
18: Tigalapa!
17: Tigasay!
18: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
18: Supplement for men!
17: Cortez!
18: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
17: X10 Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
12: Yung may D3.
19: Mga buti ka.
12: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
12: Yung may D3.
19: Mga buti ka.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
25: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
26: Rehas!
25: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
27: Balita.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayuno natong subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon. Ngayogid natig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!

0: Juan! Ay, Diyos ko, demonyo ka! Kinano mong bata, ha? Gaandar naman ang pagkapanulay mo! Wala ka gitpili, no? Pati bata ang abnormal ilabtan mo!
1: Hindi ina matuon! Kita mo gin nga, abnormal ina, patihan mo? Hindi na yatuon! Animal nga bata, nanugin gin kaya sa wahon mo.
0: Hoy! Buwas, hindi na ako magsugot na ibilin diri sa aton si Kiki, ha? Kay budlay na!
1: Ay, nano ka man ibo iya man? Nano ka man ibo iya gamayi ka man? Heh! Hindi na iya matuon nga gindilapan ko ang baba ni Kiki. Ginpahiran ko lang. Ha? Ah, magkuton ko sa liwat, ha? Kiki? Day, hindi mo lang ginpahiran ko lang ang baba mo kay nagalap na ang tsokolate nga lollipop. Hindi mo lang?
0: Ano Kiki? Ginpahiran niyang baba mo kon gindilapan niya. Sugid, Day! Ay, sugid! Isugid!
2: Pahid! Pahiran, lolo!
1: Ate! Daw hinimuan mo gin kuya sang sala nga babae ka!
0: Man, kilala ta ka nga animal ka, ha? Kilala ta gid ka!
1: Hipos na! Hipos na! Ate! Ika no bantay sa abnormal nga ina? Agun nga wala kasing iambal sa akon! Nagabulig na gani. Suspitsuhan patagdiyas ang hindi amo.
0: Ikaw na bantay kay ikaw gid nagrepresentar dito. Ay, pero tarong nga lang, ha?
1: Tarong man!
0: Tarong nga lang gani!
1: Tarong man gani! Gano ka haw? Gagano ko haw? Sa pansibo. Iawat paningihatag sa ato ni Rima. Naswildo sa pagbantay sa batay, ha? Baka bulig-bulig inis mga buhi, tabisan paano?
0: Amo gani nga tarongon mo kay ginaswildohan ka! Tarongon mo pagbantay!

0: Amunit na ng mga supplies nga gin-order ninyo, miss?
1: Ay, yes, sir. Thank you, good sir, ha?
0: Miss, sino na gani ang isa nyo na ka sales clerk ko? Ang kulot mo na buhok?
1: Ay, si Rima, sir. Korsonada mo, sir.
0: Kukwan eh. Crush ko gina siya bala. Dalaga pa na, ha?
1: Dalag na. Kay may bata na mo.
0: Ay, gali.
1: Pero, single mom, sir.
0: Oy! Bow. Amo nang gusto ko. Ang mga single moms. Ipakilala ko, busy, ha? Pwede, miss?
1: Ay, pwede kita. Pero, hindi lanay subong, ha? Kay busy pa siya, eh. Damo customer subong diri sa shop, eh.
0: Tiyo, willing to wait ko, ha? May day off man ka mo, de?
1: Yes, may ara man. Pero, wala ga palariho eh. Pero si Rima, ya, daw, Sunday bala ng day off niya mo?
0: Ati, sige. By the way, anong oras ga close ang inyo shop?
1: Hulata lang kami karon mga 7 sa gabi, ah. Kay amo na oras amon out.
2: Wow. Desidido kaget.
0: Basta gugban ako ng masugo, wala sa makapugong eh. Pero gusto ko sana nga kilalahon sa Mayo.
1: Pero buot na si Rima ya. Kagwapa pa. Bagay gid ka mo ya. Kay gwapo ka man.
0: Pero wala pa na siya bago nga partner? Ibasi bala may ara na ako?
1: Ikaw nang mag-discovery ah. Karon makigan pa ko na isang miga ko nga gin boko ko ng tanan sa iya.
0: Ate, sige miss ah. Salamat gid sa info ha. Salamat, Gid.

0: si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man namin
1: ang akon kutis.
0: Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500, ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: doon at sa atin ginatatugan.
1: Ampun.
0: Natakaan ko ah. Oh, na lang ko sakay sa jeep, Mega.
2: Ay, ari man yun, babae nga. Nagapormal sa imong tawo po. At ba nga lang ba sa tarong?
3: Hi. Mayang gabi.
0: Mayang gabi man, sir.
3: Nagadali ka, Ged. Manyapon, di ba, nay? Aras tabo ko ah. May unlerize na ang asalan mo. Akon taya.
0: Oo ah! Sugot na kami ah! Ay, pasensya gid ha. Si Ophelia lang siguro anay. Dasun lang ko kayo nagahulat ang anak ko sa akon eh.
3: Ti, kung okay lang sa imo, mabakal na lang tayo inasal eh. Kag dito na lang tayo manyapon sa inyo.
0: Sorry gid ha. Alang-alang gid ya. Dasun na lang. Sige ha, masakay na ako sa jeep. Masakay na ako dao. Ay, Manong! Nang masakay ka nang!
1: Hoy!
0: Friend!
3: Wala din siya nagsugot ba?
0: Ay.
3: Man-hater guro ng miga mo ay.
2: May pagka. Binayaan mo. Nadudla na guro.
0: Pero, sige, hala nga.
2: Wala kuno sa matiganga bato nga hindi maghumok sa dalayon nga tulo sang ulan. Malitik gina ya, sir. O, diba, diba?
3: Ako pa na. Tawagan na lang ko kay Barkley.
2: Ay, wow! Barkley, gidya? Ay, pareho ka mo ngalan sang ido namon. Ay, ako gaya si Ophelia, ah.
3: Grabe yung ngalan ba? Daw ngalan sang mga lulay.
2: Ay, wala kaso, wala kaso, wala kaso. Ang importante, guwapa, o, diba? Kung kita na lang binga duha ang manyapon, kay Kibi lang ta, ah. Hala. Uy, sir, may nagapanawag sa imo nga messenger mo. Basic girlfriend mo na. Sagda na.
3: Si nanay niya. Nagapabakal sa akon sang bulong sa high blood. Ti Ophelia, dasun na ba niya po na? Kung ara na si Rema. Amun ako.
2: Bulay o nga klase tao. Bagit na guro na ay. Duda lang ko konsultiro siya. Kay duwanggo naman siya kung tulukon. Basi kung chicks boy lang gid siya. Kung madala si Rima sa Bulatik ya. Ay, te. Another abnormal baby naman is coming eh. Ay, ang bota. Bahala, kamuda!

0: babae Lola, babae Lolo, ako rin ang Kike, abos naman.
1: Abos naman!
2: Hey, Choy, salamat kay Choy, ah. Tiyay! Ay, boss, weldo na naman, ah. Makatag na ko sa inyo, sang suhol ko sa pagbantay niyo kay Kike. Ay, Haiti, salamat, Gidre, ma, ha? Iawat pa nang makabulig sa mo ni Choy Muan. Ay, hindi man mabudlay bantayan si Kike kay kabuot man lang nga bata, ah. Ay, salamat, Gichay, ha? Damo ka dyan nga salamat, Gichay.
0: Salamat!
2: Thank you na, thank you.
0: Salamat, Lola!
1: Sige, sige!
0: Lolo!
2: Sige.

Ay, apa. Hamuok ng tulog ni Kiki, oh. Kaluoy man sang anak ko ba? Kung hindi lang siya tani, kulang-kulang tani, dalagita na siya. Kagkagwapa nga bata. Ang lawas niyo kung tulukon mo do, duhamtong nga dalaga. Katibunog kag ang iya nga dughan. Dalaga na ganyan. Baw kagkalapad, balikawa nga bata. Ay, Diyos ko. Ginapangamuyo ko gitsay mo nga, tagan mo ako sang bata nga babae. Nintuman mo man matuod, pero nga, hindi ito rumalangin hatag mo sa ako na. Nga, Ginoo ko. Anong sala ko, ha? Anong sala ko nga, hindi normal ang kinatag mo sa akon? Nga, ginatagan mo ako sa ngamo, sini nga anak. Grabe man ganing halong ko sa itong pagkaibalok mo nagabusong ako. Tapos, tapos,

Nagagiyos ni o si Kikio. Kinabahulay siya kagay. Ubahon kong bayo niya kag pahiran sang sibin ng likod niya kagdughan sang basa ikatama sang balas o. Abe, asahon kong bayo niya be. Ano ining sa dugha ni Kikio? Ano ini?

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing
10: performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mapatakas mga butika.
10: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
10: Yung may D3.
11: Mapatakas mga butika.
15: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano ang nakita ni Rima sa dugan sang iya special child? Nga amo na lang santo ang iya kakibot. Mga abyan, sunag ninyo sa papamati ang mga mataho magkasumpun sa aton drama sa kahinan. Medyo gate makuhan sang pagtulunan, yaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan si Papa Kaglulugit. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milbin Protenia, kaginiang inyo alagad AJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: With Vizio. Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3. Mabakas,
3: mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Borgs. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Hari ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
17: Klinika
12: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Dio Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang lapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
15: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Mas tagtino ang atay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mahigo bala ang imo dugo.
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man kala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
19: Yung may D3.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
19: Yung may D3.
20: Mga butka.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:02.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
6: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
6: El Castigador!
1: El Castigador! El Castigador!
5: Mayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sa pratuntunan El Castigador. Adlaw karon nga Martes, pitsa 30 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Katapusan subong nga adlaw mabiyan sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig. Kumusta sa aton mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Naga-monitor sa ila sinitag sa tagsa ka mga radio sets. Ayar kita sa 88.7 sa lilison sa inyong mga radio sa FM dial. Kag syempre sa aton man nga mga pinalangga nga mga followers sa Facebook, sa aton mga suki. Sa bisan din man nga bahin sa kalibutan, basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga edisyon, mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa gihapon. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Botob kita mabiyan alas 5:30 subong nga hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulupang dun nga mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters. Kag sumaman sa aton nga K5 News FA or sa K5 News Center sa mga dalag ko nga mga balita nasyonal nga nagluluntad subong adlaw. Kaga syempre magabaton man kita mabiyan sang situation report sa palibot sang aton sining syudad. Upod man sa aton sining mga K5 reporters, sa aton man nga mga interns gikan sa West Visayas State University College of Mass Communications. Kumusta ho naton mabiyan dugay-dugay no ang lakat sang trapiko diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kaga syempre sa lakat man sang panahon no. Aton man hibalaon dugay-dugay sa aton man nga pag-asa. Check naton mabiyan kung may mga ara sang mga disturbances nga nagaluntad sa aton sining palibot no, especially sa aton sining mabiyan nga Philippine Area of Responsibility o kon sa Gua man no sang aton sining par. Kaya ito, siyempre, kinanglan natin na mabiyan nga mahibaluan kun ano ang sitwasyon no sa aton sininga palibot para nga mangin aware kita nakahanda kita mabyan sa aton sininga dapat himuon para nga malikawan naton ang anuman nga mga why naton ginalauman bala nga mga hitabo no nga kun kaisa kun hindi ikaw ready hindi ikaw handa ate golpyada lang nga may magaluntad mabyan nga mga ano da nga mga insidente. So medyo delikado no. So kinahanglan nga makakuha kita makapanginyaman no para mabiyan nga makalikaw kita sa anuman nga mga untoward incidents. Kaga subuman mabiyan sa mga balita nasyonal balantayan no kay subong adlaw may ginpatigayon man nga surprise rally no. Surprise rally kay tiwa ginalauman nga paghiwat mabiyan sang rally sang pila ka mga grupo especially sa mga katapo sang isa ka religious group ining Iglesia ni Cristo mga abyan na naghiwat sang rally sa EDSA na konsidente nagtuga ining mga abyan sa pagpugok sang trapiko kag madamo sa mga motorista ang nadismaya kasi wagin sa na nagdahom-dahom wagin sang pahibalo abi no ang Iglesia ni Cristo nga maghiwat sila sang rally yambal sang MMDA no permit ang nasabit nga rally mabyan sang Iglesia ni Cristo. Dulti paano nila kung ma-disperse ang nasambit iyang mga rallyista kahit iti linibo kamatawo no ang nag-ulupod. So ang ginhimo nga ginbantayan lang sa mga pulis kag sa gihapon mabyan maximum tolerance no ang ila sini ginapatuman. Pero antes na mabyan na aton balikan ang iban pagin nga information parte dire. Kay aton anahiunahon ang lakat sang panahon upon sa aton sini connection sa pag-asa Iloilo with Engineer Leonor Silvestre. Pag-asa maayong hapon, please come in.
0: Hi, hello mo. Muna yung ating latest weather update para sa coronavirus on Tuesday, June 30, 2026. So as of 3 p.m. kagaling ginagawa ng OPA na pinamonitor natin at ina-estimate natin basta na available na data, nangyara siya sa may coastal waters ng Gatani, Marinduque. Ang ini nga LTA, may high chance na magawa ang chance na mag-develop in the tropical depression na pambagyo within the next 24 hours. Samtang southwest region naman ang nag-a-apekto sa mga western section of Mindanao. Diri sa western Visayas, kung may ka-experience ko sa mag-alubo ng karanitan, yung mga nag-aparat ng mga pag-ulan, pangalang tutanag o tugas ng LTA. Makasarangan naman ang hangin natin na mag-alubo sa direction southwest, na magkadalas ng makasarangan ng pagdalit sa atong kadagatan. Forecast ng pressure natin generally na sa 25 to 31 degrees Celsius, ang adlaw magatunod alas 6:08 karon sa hapon kung magabutlak ini alas 5:31 gas ng otan. Kag muna nga itong latest weather
5: update. Hello, ma'am.
0: Yes, sir.
5: No, ang ining LP, imam nga nasiplata na to, no? Sa, so far, ano ini ma'am ang kalayon gikan sa atong sining Philippine Area of Responsibility?
0: So sa ato karon sir, ay sa solusyon sa ating nga park, yara siya sa may coastal waters ng Gatan, Marinduque, sir.
5: I see, sa sulod na sa ating nga park. So may tendency ni siya, ma'am, nga magsulod sa kadutaan naton sa pungsod?
0: Well, yara siya sa book, sir, sa ating nga Gatan, Marinduque, sir, sa mga coastal waters na lang, sir. So, posible niya nga pagkatakapan na ang, ano sir, memero pang region, sir.
5: I see. Ho. So far, subong LPE pa lang siya. So kung mag-develop niya into tropical depression, so ano ang mangin na ngalan niya sini ma'am?
0: If mangin isa siya kabagyo, sir, yung liyara pa siya sa salud sa ating upar, ay paghatagan natin siya sa local name niya si Bagyong Henry, sir.
5: Henry, okay. Sige.
0: Yes, sir.
5: So with this, Engineer Leonor Silvestre, ma'am, ayong hapon, kagsalamat gid sa sining information.
0: Welcome, sir. Kag maayong hapon man sa inyo.
7: El Castigador.
5: So, nabatihan mabiyan ato sining pag-asa connection. May low pressure area kita subong no sa nga ginabantayan. Kag once nga ini siya ang magbaskog kag maging isa ka bagyo pagatawgon ini nga Bagyo Henry. So bantayan lang natin mabiyan ang mga iban pa nga mga updates ini. Kay amo ni gani basta may mga malain nga chimpo dapat ready gid kita no. Hindi kita maghatag sang kumpiyansa kay usually ang ini nga mga malain nga or mga disturbances mabiyan nagapabaskog pagid no sang pag dala sang pag-ulan-ulan diri sa aton sa pungsod da Pilipinas. Tabdo naman kita diri sa aton nga once nga mag-ulan gani problema gidayon no ang baha. Hindi na kita mag-kwan pa, no? Mag-ulat pa mabiyan nga mag-luntad pagid ang pagbaha. Dapat ready naman kita, especially sa mga lugar, no? Nga balahaon, sa mga low-lying areas. Dirigani sa aton sa siyudad sang Iloilo, nagligad nga adlaw, gamaygid lang, no? Nga ulan. May pila na ka-area sa distrito sang La Paz, ang nagtaas na naman ang tubig. Dila uman natin mabiyan nga kung magsigisigi na ang pag-ulan-ulan, mag-luntad gihapon no? Ang pag-baha-baha diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. That is why amun abalang ginapanawagan natin natun halin pa sang una sang waay pa-ulan. Na dapat samtang wala pa-ulan ang aton sining mga barangay officials, dapat nagahulag na. No? Pang-chikero nyo na ang inyo sining mga kanal dira. Kay kung kaisa, kulang kita sa kunbla sa pag-chikyar ang mga kanalgali, mga barado na, puno na sang basura. Kini nga mga basura, amo ini ang nagatugas ang pagbaha. Amo ini mabayan ang nagatugas ang paghinay sa pag-ilig sa tubig. That is why nagataas ang tubig kag madugay nga mag-subside. Pero kung ginahikot na ina samtang wala pa sang ulan, ani kun pag abot sang tingulan kuti way na kita problema dalayo na ang pag-ilig sang tubig kun magtaas gid man at least no sige-sige ang ilig sang tubig so madasig nga maghunas or magsubside so muna balano so dapat nga ang aton sining mga officials sa mga barangay or mga pumuluyo dapat nga may foresight kita na nakabalo naman kita nga diri sa aton pirmi lang nagabaha. Dapat aton nga panumdumon, no? Nga kung mag-abot ang tingulan, basi bahao naman kita. So anong dapat himuon? So pang-chikero nyo daw nyo sining mga drainage canal dira kay sigurado puno naman sang basura. Iti kalabanan sa aton, way manabi sang ginatawag nga disiplina. No? Bisan din man lang ipanghaboy ang basura. Iti nagakadto ina mabiyan sa mga drainage sa canal. Na kung na mag, ano, dira, magtipon, hindi nagatugas ang pag-clog o kung pagbara no, sa aton sining mga drainage sa system. That is why nagligad to ginalunsar man sang city government ang uplan kong trabaha. Ginpalapad, kaginpadalom ang mga suba diri sa siyudad sang Iloilo. Pero kung ang mga kanal halin sa mga barangay, sa mga interior ng mga barangay, kung waay matlimpyuhan kay waay nagahulag ang mga barangay officials o ang mga pumunuyo, waay nag-kooperar at waay man gapon, no? Waay gapon sang tupa. Kay dapat ya ang pagpanglimpyo o ang pag-declog sa mga kanal sa tanan-tanan nga kabarangayan na collective effort ini dapat, no? Hindi lang niya obra lang sang city government kundi subong man sang aton sinimabyan nga mga bilog nga mga pumuluyo sa tanan nga kabarangayan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So reminder lang na, no? Samtang waay pa sang ulan, waay pa sang mabaskogid nga pag buo-buo sang ulan. Oh, pang mga barangay officials ta pang siding-sidingan nyo dang nyo sining mga kwanda, mga kanal. Pagtapos i-mobilize ninyo ang nyo sining mga pumuluyo. Mag-brigada kamudra para malimpyuhan ang

Office NCRPO subong man sa Police Regional Office 3 kaga 4A ang ginpa idalom na sa full alert status. Bangod mga byan sa wala paghapon mahibaluan indefinite kahit iway man sang pahibalo ining mga realista kung tubtubsan o sila mauntat sang rally dira, no? Kahit iway gani sila pabalo nga ma-rally sila. Gulpi lang sila nagtuhaw mga alas sa 3 kay nasang kagahon. Nagtipo na sila sa EDSA. Kibot na lang ang mga pumuluyo. Kibot na lang ang mga motorista. Nga nagginutok na ang EDSA. Kag mabudlay mabiyan nga mag-biyahe. So damo gid ang na-stranded. Madamo gid mabiyan ang na-delay ang ila sining mga biyahe. Because sa sining surprise nga rally sang INC. Kag of course, ang aton sini nga mga pulis kay maximum tolerance ang ginapatuman. Pero kon may piladra ka mga rallyista mabiyan nga nagakuan nga naga unruly na bala, nga naghimo na yasang kagarot or sang kagamo, kay ginakuan gina sila no, ginasaway or hindi gani gina punggan para nga hindi na mabiyan or para maguntat na no sa pagpanggamo. Kay na may ara gid no nagbanggian na gid ang mga pulis naton kag pila ka rallyista kay may apat ka mga arrested no nga mga rallyist kag duha mabiyan ka mga pulis ang napilasan.

0: Alas 4:18 aton oras. This time abiyan check naton aton sining patrol. Pud naton aton sining intern nagikan sa WVSU College of Mass Communication. Si K5 Rinan Salico. Kumusta naton ang palibot sang siyudad sang Iloilo? K5 Rinan, please come in.
1: Maayong hapon sa K5 Sonny. Para sa sitwasyon ng aton na dalagang no, din sa siyudad sang Iloilo, matulotawhay ang dalagan sang trapiko sa pipila naton sa mga dalanon diri subong sa siyudad sang Iloilo. May mga trapiko man na nagjunta lima niya sa bahin sa Isatyo, subong man sa bahin ng Pasipaya State University at sadra sa area ng Don Binti. Mauluigit ang mabatyagan ng tiyempo sa Sinatioon sa K5 Sony. Para man sa dugang abalitano, ang DepEd Region 6 naglunsar sa weaker program nakabaton sila no sa mga nangyari report sa bullying ang Department of Education Region 6 siniman niya ng school year 2020-2027. Sunod kay Region 6 Education Support Services Division Chief Dr. Yunirico Pagido na 95% na din ng mga report ng bullying mo ang nahatagan na sa nagkakaigo ng solusyon sa Department of Education Region 6 sa K5 Sony.
0: K5 Rinan?
1: Sa DepEd Region 6 sa WECARE program on We Are Child Advocate for Resilience and Sympathy. Isa ini no, ka-flagship program na nagkapitikar sa pinamatarong pagtayuhan sa mga kabataan diriman niya sa DepEd Region 6. Kini ang may katriuan no sa K5 Sony na pasangkaroon ang monitoring system sa mga kabataan siguraduhon na may aral sa responsive intervention kagpabasubun ang capacity building sa mga learner rights and protection for population. Madumduman no na nagluntad ang mga asid-asod ng mga insidente sa mga bulutbuan diri sa pungsod na ginakaulimira no sa mga minor na edad ng mga kabataan.
0: K5 Sony. K5 rin ano, balik kita anay sa imo sining situationer. Subong sini sa aton sining mga mayor nga dala noon na ano ning heavy ang trafiko or ano lang no, moderate K5 Rinan.
1: May mga matawhay ang aton nga dala noon sa Subong kag may mga pipila lang ka mga area nga nagaluntad no ang trapiko diri man niya sa bahin sa siyudad sang Iloilo. Okay, so
0: So sa aton yang nga kuan nga chimpo ano do ano mapa ma, ano man mal

0: tawhay ang ato sini nga kalangitan or may arasang patipaan nga mag buong ulan na kay Febrinan?
1: Matawhay ang ato nga tiyempo sa sininga tiyon, ulo init ang ato nga tiyempo kay Kay Fagsoni, malaman sa may nagapakita ng dalong sa sumunga tiyon.
0: So do waay ga kuno do waay sang chance nga magulan no sa kun masanaaw ang atong sininga kalangitan kay Febrinan?
1: Yes, kay Fagsoni.
0: Or hindi man mapaktan ah no kun kaysa bisan matawhay kun kaysa ang kalangitan gulpi lang gadulom no tapos mabuubo ang ulan kay Febrinan. So amo nang ginatawag bala naton nga unpredictable.
1: Sakto ka kay Fagsoni. Hindi naton malauman nga dugay-dugay mainit, dugay-dugay ma buo naman ang mamunog nga ulan kay Fagsoni.
0: Sige. So sa report mo nga parte sa kwan sa issue sang bullying diri sa aton sa Western Visayas, ano daw ka damo gid sang information or sang kaso nga na record ang aton sining DepEd kay Febrinan?
1: Madamo sang nabaton nga mga nanarisari nga mga insidente sang bullying ang mga nagkalain-lain nga eskwelahan diri sa Region 6 no ang Department of Education apang suno pagani kay Sir Yurnerico Barido nga 95% na sang sininga mga insidente ang natagaan na sang solusyon sang aton nga mga eskwelahan mga bulutuan diri sa Region 6 Department of Education.
0: Sa imong experience kay Febrinan, ano ka experience siya kaman sang bullying?
1: Thankfully ka K5 Sonny nga wala sang mga wala kita sang may na-experience gidgawa nga mga bullying sa bulutuan inang mga bullying lang sang mga mag-abyanay ang mga lango-lango.
0: So ay kakaagi bully pero basi ikaw nga pang bully.
1: hindi man kita maglabot sa muna ka kay Fagsoni.
0: Sige. Okay, kabalo kita kay Febrina ano sa mga eskulahan bla sa mga estudyante kung kaysa just like sa amon sa una nga normal ba lang ako sa mga sulugan na you know, mga tugna bla no. Pero may ibang gidyabi nga daw kung daw ka seryoso na ginang ginahimo bilang nga pagpangkwan no hindi lang sing ginasunog lang kundi daw ginakwan gidya daw gina kumbaga daw ginakwan ginatami-tami lang no especially kun mga gagmay nga estudyante tapos ang mga dalagoy ang mga estudyante amo nang ginakwan nila no daw gina pahog-pahog ang mga gagmay kay ti ginasaligan nila nga dako ilalawas sa K5 Rinan.
1: Kung kaisa ka kay Five Sound, hindi gid man malikawan no, nga may mga bullying nga matabo apang hindi man puntani magsulusubra no, ang mga bullying nga nagakatabo nga may mga matapakan man nga mga estudyante nga mga magagmay no, nga masakitan asang buot sining mga bullying nga nagakatabo kay Five Sound.
0: So ining bullying nga nagakatabo despite sang ato na subong nga nag-exist no, nga anti-bullying law ngati bawal na ang pagpambuli kaysa sang una ya K5 Barinan way pa yasang layi mo no bisan pa nga may ga pangbuli pero te ang mga kanya mga estudyante daw kumbaga daw sports lang ah no iban da gahilibi lang iban pagkasunod nga adlaw daway naman lang gani pero subong ya daw tama gid bla ka sensitive no ang mga kabataan that is why may ara kita sang ginpasar nga anti-bullying law para nga kuntani para bala nga malikawan ini pagpangbuli pero may ara gyapon gali ano nga mga nagapangbuli kay Febrinan.
1: Kabay tani ka kay Five Sony nga ining mga layiman no ang makaprotektar gid sang aton nga mga kabataan makaprotektar sang ilaman mga kinamatarong kag mahatagan gid sang nagakaigo nga pa nga solusyon ining bullying nga nagakatabo no.
0: Kag di syempre ang sa mga ginikanan may dokumanding nga papel kay Febrinan kay dapat ang aspirant ilaman nga panugyanan or advice ang mga kabataan nila nga kun aragan is eskulahan nagay sila kapang bully no nagay sila kapang tami-tami na sa mga kasubong nila ng estudyante especially sa mga magagmay no kag dapat mangin friendly lang bla kay para nga wa isang problema kay Five Barinan.
1: Kay Five Sony aragid man nakabutang sa aton nga mga ginikanan ang kinamatarong kontani sa pagdisiplina sa aton nga mga kabataan kay Five Sony.
0: Sige, ate at least no sa imo yung bahin no way kay kagi bully pero ti sa ano bimambal mo sa mga gina pang bully o kag sinaga pang bully sa bilang katapusan mga panugyan na kay Fibrinan.
1: Kay Fib Sonny.
0: Guwad. Sige ko ano mambal mo sa mga kunla sa mga kabataan or mga estudyante nga ginabully o kung gina ano ko or nagapang bully.
1: Masiling ta lang ra kay Fib Sonny nung kuntani likawan na naton ang pag pangbully sa mga kabataan bangod nga may nagakaigo nga may nagkakaigo nung nga consequences ang ining mga bullying nga nagkakatabo no kagkabay nga untatan na sang ining mga kabataan ang pagpangbully sa mga kasubong Manila nga mga kabataan kay Five Sonny.
0: Sige. So madamo salamat kay Five Brinan.
1: Ini si Kaki Five intern Renan J. Salico sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon report, El Castigador.
0: Thank you so much, Kaki Five Renan Salico, ang aton sining intern gikan sa West Visayas State University College of Mass Communications. So nabatan ninyo ha ang panugyan sang isa man ka estudyante. Dapat sa mga estudyante likawan ninyo ang magpangbuli. No, para nga layo kamo sa problema. Kung may makitaan kamo nga medyo gamay-gamay sa inyo, hindi nyo pag kwanon, pag daog-daogon. Dapat amiguhon nyo ah. No, para bala nga tanan na masadya, no? Hindi kay pirmi lang kamo gatugay asang kagamo, eh problema lang na, hindi lang problema ninyo, kundi problema man sa inyo sininga mga ginikanan. Oras na ito mga biyan, Philippine Standard Time, alas 4.28. Magatag kita na isang pila ka mga commercials, pagbalik na ito mga biyan, dugang pagid nga mga balita, makaligan ang pila naton ka mga pahibalo. Standby.
2: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Ethereum Bio!
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay Visio! Ang Visio! Gamay D3!
6: Mga kalas, mga buti ka.
7: Para sa matino nga dugo!
8: DTX-500!
7: Para sa healthy nga tayo!
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang may mataas nga antioxidant!
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay!
7: Basta tino ang atay!
8: Happy kanunay!
7: DTX-500!
8: Masaligan!
7: Epektibo!
8: DTX-500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500!
7: Ang DTX-500!
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika.
8: DTX-500.
9: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado. Dogidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sa DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mamasa ang butika.
12: May
6: ATC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang may PC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa my PC.
6: My PC, mabaka mga butika. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang my PC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
6: My PC, mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
19: Klinika Deo Fresh.
18: Available now.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Miso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
17: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalapa!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men!
21: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance!
21: Extend food supplement for men!
22: Para sa matino nga dugo!
21: DTX 500!
22: Para sa healthy nga tayo!
21: DTX 500!
22: Ang DTX 500!
21: Ang may mataas nga antioxidant!
22: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay!
22: Basta tino ang atay!
21: Happy kanunay!
22: DTX 500!
21: Masaligan!
22: Epektibo!
21: DTX 500!
22: Mataas pala ang imo blood sugar!
21: DTX 500!
22: Ikaw pala
21: ang may diabetes!
22: DTX 500!
21: Ang DTX 500!
22: Ang may powerful compounds!
21: Nga nagapanupo!
22: Kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar!
22: DTX 500!
21: Masaligan!
22: Epektibo!
21: DTX 500!
12: D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
12: Yung may PCO!
11: Ang PCO!
12: Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika!
12: D3 Bio!
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
12: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
12: Yung may PCO!
11: Ang PCO!
12: Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika!
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:37.
26: El Castigador!
0: Pabalik mabiyan sa itong pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining gabayin mabiyan sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Clinica DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyar na bala sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Mag-Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Antes mabiyan ang aton siniiban pa nga mga balita kag may impormasyon ginapahiblogit anay naton sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa mga luyag magpakigbahin sa aton sini mabiyan nga K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bululigan, no? Nga paghihwaton ini sa July 5 sa Domingo ng adlaw sa Sunset Boulevard. May ara ka mo mabiyan, tatlo ka mga kategori, no, nga pwede pasakupan. Ang una diri mabiyan ang 10 kilometers kategori. Kung sa diin, may ara kita sang registration fee nga 999 sa mga luyag magkuha man sang t-shirt, no. Pero may option man kita dira para sa mga hindi ya gusto magkuha sang ticket. Di may ara mabiyan sang list, no, ang inyo sining registration fee. May araman kita sang 5 kilometers na ang registration fee is 699 kag sa 3 kilometers 499 pesos ang registration fee. May mga duwa kita mabiyan kapabangagi sa pagparehistro. Una ang personal nga magpadulong diri sa K5 News FM Iloilo kag magpalista, no, sa 4th floor sang Swan Rose Building diri sa Commission Civil Street sa distrito sang Haro. O kung pwede man kamo makaparehistro online, pinagi sa aton sining K5 News FM Iloilo Facebook page. So opda na inyo sining mga barkada da, mga kaopisina, mga kapamilya, kahagugma o kung sino man nga mga kilala nyo para nga mag-enjoy kamo sa pagpakigbayan sa aton sining fun run. Pero nakabulig pa kamo sa aton sining mga kauturan nga mga bululigan. Kasi may mga exciting pa nga mga papremyo kag masurpresa nga nagahulat, no, para sa mga magapasakop sa aton sinimabyan nga dalagan para sa mga buloligan. May kontanan sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. So, upod na, no? Mag-intra na, magpakigbahin, kag mag-enjoy, kag siyempre, nakabulig na kamo sa aton sining mga pigado, nga mga pumuloyo. Alas 4.41, ining oras ginadulong sa inyo sa kaluan sang Star New Trimits, di lang sarap, sustan sarap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustan sarap.
0: Sa Pia Kabayan Mabiyan, sa iban pa natin yung mga talulupang doon yung mga balita. Sa aton sining mga balita nasyonal, no, ang Senado, no, nag-preparar na para sa natalana nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6, no? Subong adlaw ginpakita ni Senate President Sherwin Gatchalian sa mga katapo sa media, no, ang plastado na, no, nga impeachment court. Ginpang pang plaster na nila ang mga lamisa, mga pulungkuan para nga pag-abot mabiyan sang July 6. Sa unang paghiwat sang impeachment trial, i-ready na, no? Ng ulsit na ang aton sini mabiyan nga Senado. Ubalantayan ini mabiyan kung bala ano ang mga mag-transpire sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya base mabiyan sa payag sang prosecutor's panel sa bahin sang house nati bastante kag mabakod ang ila sining ebidensya nga iga-presentar kontra sa Vice President mabiyan, no, para ngati mag-convict ini sa iya sining impeachment case. So, siyempre, ang bahay naman niya sang defensa, may mga preparasyon man sila para nga madepensahan, no? Kaga para nga hindi maka-convict ang Vice President Mabiyan. O galing ang pamangkot, kabalo naman kita Mabiyan nga kung kaisa sa mga kasubong sining mga proceedings, nasaksihan naman sa mga nagliligad, no, ng mga impeachment trial. Na kwan bala, no, nagapakita nga ining trial mabiyan. Why nagabase sa kung ano man kabakod ang ebidensya, kundi base mabiyan sa numero sang mga kaalyado sang isa ka impeachable official na ara dira sa nagapungko sa Senado. Kumbaga, bisan sige-sige ng trial, bisan wa'y pagani na kaumpisa ang trial, ang iban niya, may ara na siya sang kwan mo, no? Sang desisyon. Bosalingon, ang ilagin na himo dira mabiyan ng mga trial, daw pakitang tao, iban daw pa grandstanding sang pila ka mga senador. Pero at the end sang proseso, kung ano ang ila siniyang kabubuton, kung ano ang ila siniyang balatyagon, bisan pa nga klaro ang kwan, ang ginatawag naton kabakod sang ebidensya, ay ba niya mabiyan for kwan gyapo, no? Para gyapo niya sa pag-absuelto, no, sa isa ka official nga gina-impeach. Kalantaw na to, no, kung amo maning matabo kay subong si halin pa sang wai pagani magsugod ang impeachment, may mga pila na ka mga senador nga nagahambal na kun anong ila sini mabiyan nga mangin buto sa ulihi. Daw hindi na masaligan ang aton sini mabiyan nga mga senador. Magluwas lang niya sa iban, ha, nga iban niya kun paghapon. Kumbaga gahipos lang. Kaga wa'y nagapahalata kung anong ilas niya nga mangin buto, no? Pero siyempre, balaan mo man sa mga hulag, sang pilad ka mga, sang ilad ang ako ni, no? Sang mga senador naton na ang kumbaga grupo-grupo, no? Amo na ba lang iban ginambal nilang grupo, sunod sa ako. Eh bangod nga grupo, bisan pa nga mabakod ang ebidensya, ate absuelto man gihapon. E dito naman mabiyan mabalaan base kun bangod sa mga kwan bala mga aktuasyon sa pila naton ka mga senador nga daw ibanda daw ka mga kwan daw kulang sa kwan bala, no, kulang sa bakuna. Ay banda daw hindi mga senador. Eh base bala mo naman ni ang mga inmitsa sa ulihi sang pag-alsa naman sa mga tawo. Kaya kilala ka mga impeachment trials mabiyan. Anangin mitsa sang pag-grinual kag pag-alsa sang mga pumuluyo. Nasaksiyan naman ang impeachment trial ni former President Irap Estrada. Impeachment trial kay Anay Justice Renato Corona. No, nga madamo sang mga kwano, mga issues. Pero bangod sa mga numero sang mga senador nga pro sa not pro impeachment kundi pro sa official nga gina-impeach, kaya muna nga daw ay gid nagasalir, no, ang kumbaga ang tawo man lang gihapon amo ang maghulag para nga kung hindi sila mapahalin sa proceedings, pinagi sa pagmarcha sa mga tawo, hindi sila ang mapahalin sa pwesto. O, para sa man kay Anay Presidente Estrada, why siya mapahalin sa impeachment trial, pero bangod nga nag-alsa na ang mga tawo kay may daw ginakalukalo ang mga ebidensya, kaya mo to eh, no? Nga nagluntad mabiyan ang ginatawag natin nga insados. Eh, matabo naman ni Ayhan this sa sininga na chimpo sang impeachment trial sang vice presidente. Lantaw natin mabiyan, no? Kahit bisan pang ginapreparahan ini ka ginapahayag ng mangin patas ang pinanaton natin ka mga senador, pero para sa iban mabiyan kuha na lang niya, no? Kumbaga daw pakitang tao na lang. Pero kung sa kwan pa, may mga nahuman na sila iyang desisyon. Bisan pa nga, waay pa kasugod ang proceedings. Samtang ang kwan ang aton sining Department of Education mabiyan ginaduso karon kag ginatun-an ang posible pagpatuma naman sang ginatawag nga mandatory bag inspection sa tanan-tanan nga mga brutuan diri sa pungsod Pilipinas para nga masiguro nga ang mga estudyante wala sang may ginadala nga mga hinganiban, no, or mga deadly weapons sa ila sining mga bag. Kay mante kasunod ni mabiyan sa natabo nga shooting incident sa may kwan sa may Tacloban. Pagkatapos, no, sa Tacloban nga shooting incident, may pila naman ka mga brutuan sa pila ka bahin sang pungsod nga nagsuspend man sang klase because may mga information man nga nabaton nga pamahog nga may ara man sang panglutang nga matabo. Kay ang rason mabiyan ang nagapamahog nga magahimo man sang kasubong nga akto kay biktima man sang ginatawag nga bullying. Di amo ni blang budlay, no, kun kaisa ang ginhimo sang mga kabataan dito sa Tacloban sundo naman niya sang iban man nga mga estudyante sa iban man nga eskulahan sa iban nga bahin sang pungsod nga biktima man sang kasubong pagpangbully. Subot sa ningon ining mga isyu sang bullying. Bisan pa nga ara na sa aton sining layih, no, nga bawal ang magpangbully. Ugaling kay ti daway man abis ang kwan, way man abis ang ipon. May layih matuod nga anti-bullying pero waay bala sang kwan sang provision dira nga nagasaad nga sa mabugat abing kwan nga pinalidad. sa mga magabayurar sa siningalayi mga byan. Kaya siyempre, inapartinisir man lang sa mga kabataan, abi sa mga estudyante. Kung may mga nagapangbulit, yung kalabanan lang dira nga ipatawag ang ginikanan, tapos istoryahan, pagkatapos isitol. Kaga ang isa ka estudyante nga ginireklamo nga nagapangbuli eh, may kun man imay ara man abi sang mga sanksyon pero hindi man amugid sina kabugat kay eh, may kun kay isa may ara gihapon yang sige-sige gihapon sulit-sulit man gihapon nga ginahimo nila why kun baga wa isang kadudlaan kay ang gwa nga ti bisan nga pangbuli sila why man gihapon sang mabugat nga silo ay istoryahon man lang gyapon tapos sa kapan-kapanon man lang eh ang iba nagasagsag ang ila sini nga mabatasan. Dante magluwas mabyan sa mga personal or sa mga physical nga mga bullying, mga or mga pag mga kwanla, mga pag ining hindi lang physical no, ibanda gina bully man pinagi sa mental, verbal, oh, ginapang kwanila, no, ginapakahuyan, ginayaw-yaw, buyayaw, no, ang pila nila ka mga biktima, no, sang bullying. Kay drama byan, hindi lang subong amo sinang nagkatabo. Ma with the advent of social media, mas nag-ano pagid, no, mas nag-high-tech man ang pagpangbully, no, sa pila ka mga estudyante. Kag-adra na mabiyan nagagawa ang ginatawag natin nga cyberbullying. Kasi mas mabugat pagid na, no, ang cyberbullying. May pila na mga kaso nga mga nagkatabo nga kasubong sini. Kasi siyempre kung ara na iya sa kwan sa internet na iya kwanda ga katabo, mas makahuluya pagid na, no? Kaya hindi lang na iya between sa ginabuli, kag nagapangbuli, ang kwandra, no? Ang involved. Kundi, bisan man, iban nga mga tao nga wala sang labot, makita nila da ang ginang post-drabe nga pagpangbuli, kaya mas mabugat, mabiyan nga batsegon sang biktima sa pagpangbuli. Kaya medyo mabugat man, dirakutani ang kwa, no? Ang penalidad. Kung cyberbullying maabyan ang paghimuon sang pila ka mga bully no nga mga estudyante kag ti siyempre hindi lang ya mga estudyante kundi nagakwan ini sa general public na ini kay bisan sino lang nagahimo sini no ang mga cyberbullying hindi lang mga estudyante ang nagahimo sini kundi bisan pa ang mga kung sino-sino lang da eh, no? Nga basta kung may ihambal sila sa ila isig kapariho, daw wala iya sang labot. Ang ila ya mabiyan nga ginarason, iti kwan man na, no? May ara man kita sang ginatawag ko nung kwan, freedom of expression. Di ginagamit man nila nga rason para sa pagpangbuli or pagpamuyayaw sa isa katawo. Ay malain pagani no kay may mga tawo nga kun ang ila sini nga pagbambuli hindi lang sa mga ordinaryo man nga tawo ang malain pa ginapangbuli ganin ilang aton sini nga mga kwan mga officials mga national officials mga local officials daw ay na isang kadlok no tanan-tanan ang buyayawon yaw-yawon kun ano na panghambal nga way man sila mabiyan sang mga pamatuod. Tapos kung kasuhan gani, na ambasador dahil ba o gina-oppress na kita, gina-guba na, ka gina-dingutan na kita sa atong sininga kinamatarong sa pagpalayag sa atong sininga hibubun o sa atong sininga opinion. Kaya muna, amun ang ilas ninga perme nga rason, which is... kung istoryahan mo lang ayawan kita no hindi ni ma kwan hindi ni ma siguro makaigo no ang isa lang ka programa especially kung mga abogado mabiyan ang imo sininga pa ya pa istoryahon kag pa kwanon para blamahang pangid sa aton sininga mga pumuluyo tama ni kasangkad mo no nga issue yung banabiway kay Chindi abi nila bisan pa mamuyayaw sila, bisan pa mga ano sila mga mangbuli, abi nila part man gihapon sa ilang freedom of expression. So dapat kuan kita no bisan dira sa kuan sa internet, pwede man kita dira makakuan, makabrowse, makapang magano sini no, mag research kung bala ano ang mga limitasyon no sang pag pagwa naton sa aton sini nga mga especially sa aton sini nga mga tinaga. Hindi naton dapat nga pagpagustuhan lang, kahit mangin liable man kita no. Oras naton mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Sa pagbalik naton, dugang pagid nga mga balita, makaligat ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
2: ang may powerful compound
3: ganagapanubos ang imo blood sugar.
2: TTX 500 garantisado,
3: epektibo,
2: aramis mo. TTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
7: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitoag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500
3: para sa matinlo nga dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy nga tay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo nga tay,
2: happy ka nunay.
3: DTX 500
2: masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
7: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
8: Oh.
7: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
19: Mm.
7: Ano para Sir GP?
19: Hydroxyl radical.
7: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
19: Mm.
7: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya.
19: Mm-hmm.
7: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
14: My family history ba na kamuusang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka.
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
14: Ganagapanubo
9: sang imo blood sugar.
14: DTX 500.
9: Garantisado.
14: Epektibo.
9: Aramis.
14: DTX 500.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
9: Si may diabetes ka na.
14: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
9: Ganagapanubo
14: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Garantisado.
9: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
9: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
27: Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
9: Mighty C.
27: Mabaka sa mga butika.
29: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
29: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
30: Wow!
29: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Gadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko, i-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan, abaw gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
12: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
29: DTX 500.
12: Masaligan.
29: Epektibo.
12: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
29: Masamit ka bala gina allergy.
12: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
12: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
29: Masaligan.
12: DTX 500.
29: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
29: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
29: Yung may D3.
12: Malakas mga butika.
29: D3 Bio.
12: With Vizio.
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
29: D3 Bio,
12: ang D3,
29: yung may Vizio,
12: ang Vizio,
29: yung may D3,
12: D3 Bio.
25: K5,
22: K5?
25: News FM,
22: K5,
25: K5
22: News
25: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, may puso.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:08.
29: El Castigado.
0: Pabalik mabiyan sa atunang pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining abahin sa atunang pagpangalagad, Buylogman, nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Ginatamyo anay nato naton sini nga mga suki kag mga sinalangga nga mga followers no sa aton sini nga K5 News FM Facebook page. Kay Ma'am Rosemary Agramon, mayong hapon ma'am. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, mayong hapon man. Kag siban pag naton nga mga suki gid no nga nagasunod pirmi sa mga programa diri sa K5 News FM Iloilo. Sa Pia Kabayan Mabiyan, sa iban pa natin nga mga informasyon, subong gid lamang nga hapon, Mga alas dos pasado, nagluntad ang paglupok no sang Bulkan Taal. Base sa report mabiyan sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONPIVOLX, nga mayara sang minor Prieto magmatic eruptions ang lista sa Taal Volcano no. Mga alas 2:34 subong hapon, nagalawig ini sang 4 kag tunga sa minutos. Base sa seismic infrasound and visual observations suno sa PIVOLX. Nagbugaman ini mabiyan sang aso na halos mga 1200 meters ang kataason. Tuwamo ini mabiyan ang pila karon ka mga ulihing mga volcanic activity. Nga ginapakita naman sang Taal Volcano mabiyan kunsa din ti subong yara na ini sa alert level 1. Samtang sa pinakaulihin natin mabiyan nga balita parte sa nagaluntad karon nga rally sa EDSA, ginpayag diri sang NCRPO o kon National Capital Region Police Office nga yara na sa masobra 10,000 no ang mga tawo nga nagtipon-tipon sa may EDSA no kag ang mga kapulisan kag iban pa nga mga units sang aton sini nga awtoridad mabyan ang naka full alert

So bangod sini mabyan pila ka mga area sa may EDSA ang ginasirado sa trapiko. Ini amo ang EDSA Ortigas Service Road going to north kag subuman ang EDSA Ortigas flyover northbound kag EDSA Ortigas flyover southbound kag ang White Plains Avenue no eastbound and westbound. Sunod diri sa MMDA nga nag-apilar sila sa mga rallyista nga dapat mangin considerate kag hindi maghimo no sang mga kalakasan himuon lang matawhay ang paghiwat maabyan sang sining rally kay ining rally maabyan sang INC in support ini sa kay senador Rodante Marcolita no unsa diin ti gin announce sang nagligid lang nga adlaw sang ombudsman nga ini siya ang pasakaan sang kaso nga plunder. May kantalan sa Y Cinema Pathag ng campaign contributions sang nakaligad nga 2025 elections. Di ang mga supporters ni Marcolita nga kalabanan diri mga abyan mga taga INC ang nagpamatok no kag naghiwat sang sining golpeada nga rally nga way sang pahibalo way nagkuha sang permit kay gusto nila mabiyan nga proteksyonan no si senador Rodante Marcolita kay tihambal nila si Marcolita kuno ang nagkandak sang investigasyon during sa iya sining chairmanship sang Blue Ribbon Committee natuhoy sa sining controversial nga flood control issue tapos siya pa kuno ang kasuhan kay ugaling kay iti ang ining kaso ya mabiyan ni senador Marcolita wain niya sang kahilabtanan sa flood control ang ininya nga kaso mabiyan parte ini sa indi or wain niya gin declare nga contribution or donation nga ginhatag sa iya during senatorial ka elections sang 2025. Kaya mo niyang ilaya mabiyan nga gin kwa no kaya mo niyang ilaya nga gin na himo nga rason nga kuno si Marcolita nagatindog para sa kamaturan para sa pungsod kapag hiwat sa investigasyon sa flood control tapos siya pangkasuhan eh amo na gani humble naton ini nga kaso why niya sang labot why niya sa why siya gin kasuhan bangod nga parte sa flood control nga may kahilabtanan siya abi nga may gin nagbaton man siya abi sang malita nga mayara man siya abi sa mga ghost projects kundi lain niya, no? Why niya labot sa flood control? Kung may kaso man siya parte sa why niya pagdeklarar sang campaign donations, dapat niya sabton, no? Kaya mo na yung nakitaan niya sa ombudsman nga may ara siya sang kaso. Although nga hambal sang kumilik maabyan, gin-clear na niya sang kumilik, no? Si Marcolita. Pero te, ang ombudsman may ara sang nakitaan nga posible nga dapat tasabton ni senador Marcolita ang amo nga kaso no subiit tinga i kun abi nila i-connect niya nila ya sa flood control issue nga kumo si Marcolita ang nagpa-imbestigar or naghiwat sa investigasyon nga siya man kunya ang kasuhan so kung kun kaysa daw mo ni bilang makita naton nga daw mga wai nagahininuno no nagahulag lang nagapagwa lang sa mga statement mga pahayag na hindi balaya kwan na hindi asanto sa nagakatabo at sa nasaling na lain nga kaso ang ginplano ipasaka kay Marcolita pero ang ila nga ginapakigbato kun nga ay lagi na proteksyonan si Marcolita because nga ti siya ang nagapa-imbestigar nag-imbestigar parte sa flood control controversy mga kaki-five. Iway ni guro nila yung makita, no? Ang gulpi-gulpi lang sila dahil nga nag-hulag. Kumbaga daw, way pagani nila makuan, matunan sang maayo. Pagkabati lang nila yung kasuhan si Senador Marcolita,

appointment ang pilaman ka mga activities nga naka-line up na kuntani nga himuon no ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ginpang cancel man subong adlaw because sa sining nagakatabo karon nga rally sa may IDSA mga kakifay. Tambong pa sa tani sa kwan sa luncheon presidential luncheon nga gin-sponsor sang FOCAP. Pero why na lang madayon. So gin-reschedule na lang mga biyan ining aktibidad no because nga gin-paiway ni President Marcos ang pagtambong sa among okasyon to make sure na matutukan kung ano mga biyan ang nakakatabo dira sa may IDSA no nga rally nga kalabanan dira mga biyan mga INC kalabanan dira mga anti-government nga mga grupo. So amo ni mabyan ha, so amo ni ang pila count ka mga update, so ay pasang klaro gid kung saan o sila da mahalin ining mga realista. So doble bantay aton sini yung mga kapulisan, naga full alert aton sini yung mga pulis na NCRPO at the same time sa pila ka mga kaingod nga rehiyon just like sa region 3 kag region 4A. Kag may mga augmentation man nga ginpatigayon para masiguro maabyan nga malinong kag matawhay ang paghiwat sa among rally. Kaya may iban niya maabyan nga kwa na eh, no? Tama na ka-unruly. Iban niya nagapang kwa na, nagahimo na sa hanggamo. Nagapang, kumbaga daw, ano na, no? Why na sa hulog bala paghiwat sa rally, eh, nagapang gamo na sila. Kaya mo no, no? Pila ka mga persona ang ginpang aristo kag may pilaman maabyan ka mga pulis ang mga napilasan. Sige, so bantayan natin mga biyan kung ano pagin ang iban karon nga mga update kag mga eventualities na posible magaluntad sa dito sa IDSA mga biyan samtang ti amat-amat na dulom sa sini nga mga tinion. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bayo. Para sa mga nagabalik-balik hilanat ubos ipon kag trangkaso mag Klinika D3 Bayo. Ang D3 nga may virgin coconut oil. Natural, antiviral, kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nasaling na mabiyan ha, padayon ang aton sining pangagda sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati. Kung gusto nyo nga makabulig sa aton sining mabiyan nga mga kauturan nga mga bululigan, mga poorest of the poor, pakigbahin sa aton sining fun run dalagan para sa mga bululigan. May kantanan sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. May ara kita sang tatlo ka mga kategori, 10 kilometers, 5 kilometers kag 3 kilometers mga abyan. So kung gusto niyo nga mag pasakop, mag-intra, i-check nyo lang atong sining FB page. Ara dira ang mga detalye. Kag pwede ka mo dira mabiyan na makakunta kung gusto nyo nga mag-register online. O rin di gani, kadtuman ka mo diri sa K5 News FM Iloilo sa 4th floor sa Swan Rose Building sa Dalan Commission Civil. No? Para nga mag-parehistro sa mga magbarkada da, no, mga grupo na gusto yung mag ibanda mahilig sa mga kasubong sining mga event, open gid no para sa inyo, para ini sa inyo kagati siyempre, para man nga matagan naton sang kalipay ang pila naton ka mga kauturan mabiyan nga nagakinahanglan. Alas 5:21 na ang aton oras. Standby na mabiyan dugay-dugay, magasunod na ang aton sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat gid kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin sa aton sining palatuntunan El Castigador. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Kini naman ang inyong alagad, the K5, Sunny Sarabia Punay.
Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan.

0: An sa Iloilo, G5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, G5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, G5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
9: Pamakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
15: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippines Standard Time. Alas 5:29.
15: Ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, taus puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
18: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes ng adlaw, Hunyo 30, tuig 2026. Sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyong mga FM radio dial. Makitaan man kita sa kag mabatian worldwide. Pinagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa karon nga edisyon sa aton mga pagbalita, main kopod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko, yan si K5 Sunny Sarabia Punay. Headlines. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio sa nagabalik-balik ang hilanat ubog ang sipon kag trangkaso mag D3 Bio. Ang D3 Bio nga may VCO, natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo mag D3 Bio. Headlines. Sa nagapangunang balita lokal, masobra 900 ka reported cases ang bullying na balhag sa mga eskulahan sa Western Visayas ang tinalikdan ng tuig suno sa DepEd Region 6. ICPO, wala ginatolerar ang hindi hustong pagsuksok sa uniforme sa tiyon sang duty. Sa balita nasyonal, Iglesia ni Cristo suportado si Marcolita sa tunga sang pagpasaka sang kaso nga plunder kag gina-question ang ginatawag selective justice. Balita international, anong patay bangon sa shooting incident sa youth welfare center sa Germany, suspect arrestado. Balita sa hinampang, kampo ni Iman Pacquiao nag-file sang reklamo sa Games and Amusement Board. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, Billy Crawford daog sa season 9 sang Masked Singer sa France. Kagamit ito ba nung aton mga headlines sa aton nagpauna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Philippine Standard Time, alas 5.34 kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
4: Balitang lokal. Balitang lokal.
18: Ang masunod ng mga balita lokal ninyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Clinical DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds, and the Sugared Sugar Cane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibisang pagka-diabetiko, na bawal na mag-inom sang kape nga puro lang ang kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Clinical DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Naka-record sang 966 tanan ka-reported cases sang bullying sa mga eskwelahan sa Western Visayas sang school year 2025-2026. Sunok ay Department of Education o DepEd Region 6 Education Support Services Division Chief Dr. Leonireco Barido 95% diri ang natigayon na nga ma-resolve pinagi sa paghimo sang intervention kasubong sang pagpatawag sa mga ginikanan kag pagpanguna diri sang Learners Right Protection o kun LRP officers. Nagpanguna nga sa isang bullying sa mga ginreport amo ang physical bullying kasubong sang pagpanumbag, pagtiklodanay kag iban pa nga pagpanakit. Ginasunda naman ini sang cyberbullying. Ilabi na nga madamo sa mga estudyante ang may access sa social media. Base sa talatapan, dapat man nga ang mga manunudlo ang makadetect sa mga signs ang emotional distress sa mga estudyante agud gilayon nga maka-intervene kag indi maglala ang sitwasyon. Sa pihak nga bahin, sarang makabakal sang metal detectors ang mga bulutuan sa Western Visayas gikan sa ilang budget sa maintenance and other operating expenses o kon MOOA para sa pagpasangkad sang security measures. Suno kay Department of Education o kon DepEd Region 6 Finance Division Chief Administrative Officer Martha Ampig, inibangod nga mas manubo lamang ining sa 50 mil pesos. Mahimo man nga makapangayo sang bulig gikan sa mga local government units o kon LGUs. Base sa talatapan, dako nga butang ang metal detector agud nga wala sang makasulod nga mga kontrabando kasubong sang patalom, pusil kag iban pa nga mga ginadumlian nga mga items sa mga bulothuan. Ang masunod nga mga balita nga inyong mabatihan ni Gadulong naman sa Kalawan sang Mighty Sea. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty Sea, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa iban pa nga balita lokal, wala ginatolerar sang Iloilo City Police Office o kung ICPO ang hindi husto nga pagsuksok sang uniforme sa tiyon sang trabaho, ilabi pang ang yara sa opisina. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ginpayog sini nga may mga mando ang headquarters angot sa ila pagsuksok sang uniform o kung ang ginatawag nga tamang bihis. Sa kada uniforme sang kapulisan suno kay Parilla may nagkaangay ini nga sapatos kag tion nga pwede suksukon. Ang magalapas sa kasuguan ang mahimo naman nga makusyon suno sa direktor. Samtang wala naman sang may nadakpan ang ICPO nga may personnel nga wala nagasuksok sang proper uniform. Ini nga balita ginadulong naman sa Kalawan sang Clinica DTX 500 with Ampalaya leaves with the sugar cane extract para sa may mga diabetes sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon para mangin mahamuok ang katulogon mag Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500 the superior antioxidant. Opisyal na nga gin-turnover sang Banwa sang Barotac Viho ang hosting duties sa Banwa sang Limiri para sa paghiwat sang 2026 5th Congressional District Sports Association o kon CDSMate. O kon CDSMate. Gipatigayon ang turnover ceremony sa Municipal Auditorium sang Limiri. Konsiden kin turnover man ang banner nga nagasimbolo sang opisyal nga pagbalhin sang responsibilidad bilang sunod nga host sang kada tuig nga athletic competition. Ang 2026 5th CDSA ang natalana ang himuon sa September 12 tubto o sa September 8 tubtub 12. Kaga pagatambungan ini sang mga delegado kag student athletes nagikan sa naglain-lain nga mga banwa sa ikalima nga distrito sang probinsya. Sunod sa mga organizers ang turnover ceremony nagapakita sang pagbinuligay kag pag-isa sa mga lokal nga pangaluhan sa pagpalig-on sang sports development pag-amiguhay kag disiplina sa mga kabataan nga atleta sa bugos nga kinto distrito. Ginapaabot man nga mangin madinalag-on ang pag-host sang banwa sang Limiri sa masunod nga CDSA. Philippine Standard Time, alas 5:39.
14: Balitang National.
19: Balitang National.
18: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton Balita National, ginadulo naman sa Kalawan sang Clinica DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini sa aton para makaliko kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni katikati punggod kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap. Nagpakita sa suporta ang Iglesia ni Cristo o kon INC kay Senador Rodante Marcolita matapos ginanunsyo sa ombudsman nga magapasa kay ini sang kaso nga plunder batok sa mamalidha. Kasunod sa pagtipon sa madamong nga tawo sa EDSA sa White Plains sa Quezon City, kag liwas ang Bonifacio ginpamangkot si INC spokesperson Edwin Zabala tuoy sa hinali nga pagmobilize sa mga tawo lakip na ang mga miyembro sang INC. Mabasko gagin pahayag ni Zabala ang bugos nga suporta sang INC kay Marcolita kahugot nga ginakwestiyon sang ang mga kaso nga plunder nga igapasaka batok sa iya nga mahimo magresulta sa iya gilayon nga pagkapriso nga wala sang piyansa. Dugang pa nga ginkwestiyon man ni Zabala ang legal nga basihan sang kaso sa pagsiling nga ang kaso nagalibot lamang sa isyu sang campaign contribution kag hindi pagkawat sang pundo sang gobyerno. Yaman gintulid nga ginlimpyuhan man sang Commission on Elections ang ngalan sang senador sa bisan anuman nga paglapas. Una na ginpahayag ni Marcolita nga ang kaso sang ombudsman ang may katuyuan lamang pahipuson siya. Sa pihak bahin sa dugang pang balita nasyonal ginkanselar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang yanatala na nga pagtambong sa presidential luncheon nga ginhost sa Foreign Correspondents Association of the Philippines o FUCAP subong adlaw. Iniagod nga monitoron ang sitwasyon sa EDSA angot sa pagtalilipon sa ginatos ka matawo sa sunod sa Presidential Communications Office o PCO. Sa mensahe nga ginpalabot sa Board of Trustees ang FUCAP ginpahayag ni PCO Acting Secretary Dave Gumes nga hindi pa hindi na magtambong sa nasambit nga event ang presidente. Nahibiloan nga isa ka grupo sa mga tawo ang nagtipon sa EDSA People Power Monument nga nagresulta sa pagpugok sa trapiko kaina sang aga. Nag-umpisa ang pagtilipon sang grupo mga alas 2 kaina sang kaagahon.
19: Balita International. International.
18: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita international, ginadulo naman sa Kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca para sa mga maluyan ang tuhod, pero milang ginakapoy kagmada si Kapuyon. Para nga mangin maayo ang circulation sa aton dugo, kag mangin maayo ang performance, mag-extend the food supplement for men. Anom ka mga individual ang patay matapos ang isa ka-shooting incident sa isa ka-youth welfare center sa Stade, Germany. Sunod sa kapulisan, lakip sa mga napatay ang apat ka babae kag duha ka mga lalaki ngalun sa mga tigulang. Ang isa sa mga biktima napatay naman samtang ginabulong sa ospital. Duha ka tawo naman ang nadakpan, lakip na ang ginapatihan nga suspect sa pagpaniro. Angot sini may isa ka individual nga ginaimbestigahan may kantanan sa insidente. Sa karon wala pa sa matag nga impormasyon ang mga otoridad sa motibo sang pagpanglutang. Samtang sa dugang pa nga balita international, gindugangan pa sang Estados Unidos ang ilang pinansyal nga bulig sa Venezuela matapos ang pag-igo sang duha kasunod-sunod nga linog. Suno sa US State Department, nagpain ang Estados Unidos sang $300 million nga bulig. Ini ang doble sa una nila nga ginhatag nga $150 million. Ang nasambit nga pundo ang paggagamiton para sa medical care, food assistance, tubig, sanitation kag mga shelter, proteksyon kag mga kinahanglanon para sa relief logistics. Ang kwarta ang direkta nga igahatag sa mga partner organizations kasubong sang Samaritan's Purse, Catholic Relief Services, World Food Program kag Red Cross. Ginbuksan man sang Estados Unidos ang Simon Bolivar International Airport sa Caracas agud mapadasig ang relief operations. Kun madumduman nga masubra na sa 1,500 ka matao na patay bawod sa nasambit nga linog sa nakaligad nga semana.
19: Balitang Sports.
18: Sa detalye naman banwa sang balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa Kaluwan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabuli gini, tinlo sa aton tiyan kagkulon, agud makalayako kita sa stroke kag heart attack. Ilabi na ang balatian nga cancer sa kolon. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagpasaka sa reklamo sa Games and Amusement Board o kon GAB ang company Iman Bako sa Pacquiao batok sa iya ulihing nga kasumpong kag sa referee sang ila away. Inibangod sa ginapayag nga rabbit punches o kon ang sumbag sa likod sang ulo ni Iman nga ginadumlian sa boxing. Madumduman nga si Rodrin Perez ang ulihing nga nakasumpong ni Iman sa Hunyo 21 para sa PBF Youth Lightweight Title nga ginapangunahan sang referee nga si Gerald Tormidan. Nagdaog si Perez sa nasamit nga sambua pinagi sa majority decision. Suno kay Joanna Rose Bacusa Dino, Eloy kag manager ni Pacquiao, hindi aksidente ang nasamit nga sa isang mga sumbag. Dugang pa niya nga mas importante ang kahimtangan kag panglabason sang iyang anak kung ikumparar sa resulta sang away. Ginpabutyag naman sang kampo ni Iman Pacquiao nga apesar sang padayon nga illegal punches, wala sang diskwalifikasyon nga ginhatag sang referee bato kay Perez. Sa karon na paidalom na sa CT scan ang boksingero bago sa pagpalaniga sang iya kalawasan halin sa paa pasaka sa iya lawas.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
18: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sa entertainment. Liwat nga ginpamatud-an sang TV host kag aktor nga si Billy Crawford ang iya talento sa international stage matapos nga nagkampiyon sa season 9 sang Masked Singer France sang Domingo Hunyo 28. Sa Instagram post sang Masked Singer ginpakigbahin ang show sang show ang winning performance ni Billy sa kanta nga Biret ni Michael Jackson. Napawaw naman si Billy sa ang Prince audience bangod sa iyang performance sang naklain-lain nga French kag English song sa bugos nga season. Lagip ang Le Portrait I Feel Good kag Uptown Funk. Kung madumduman nga si Billy ang nangin host man sang Masked Singer Philippines sang 2020 kung sadiin hindi ini ang unang dako nga kadalagaan ni Billy sa France. Bangod sang 2022 nakuha man niya ang kampiyonato sa French edition sang Dancing with the Stars. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippines, Standard Time, alas 5:47. Kagabi ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang ang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Adlaw nga Martes, Hunyo 30, 2026. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, sa ngalan ni K5, Kisha Marie Hanaysay, ininaman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
21: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupon kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang Amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Talagan, talagan para sa mga pululigan.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3
23: sa mga butika
24: para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy nga tay.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
26: Basta tinlo nga tay,
25: happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligat,
26: epektibo.
25: DTX 500
26: mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500
26: masami ka bala gina allergy.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo
26: nga sa masami.
25: Amo naman
26: ang ginahal nas sa mga nagkalaylay ng allergy.
25: DTX 500
26: masalika.
25: DTX 500
26: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
26: DTX Coffee Mix
23: mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
26: DTX Coffee Mix.
23: Mamasaga butika.
29: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
30: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nanagin ako makabatsyag pang sakit.
23: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
32: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod din lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
21: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
33: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
21: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa kamason na diagnose may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
9: Yung may VCO!
10: Ang VCO!
9: Yung may D3!
10: Mabagats mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
13: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5 News FM.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
15: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
15: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: tol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
1: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso si Senator Marcoleta ay kailangan ng magbusad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.

0: Tila pinatunayan na naman ng Iglesia ni Cristo na they're a force to reckon with. Libo-libo ang narito sa EDSA White Plains na yon bilang suporta sa INC member na si Senador Rodante Marcoleta. Ang ilan nilang kasama nag-rally din sa Maynila.
1: On high alert ngayon ang palasyo dahil sa protesta. Ang Pangulo, kinansela ang mga aktibidad para i-monitor ang EDSA. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Live mula rito sa EDSA White Plains, simulan na natin ang agenda. Libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo nagdulot ng matinding trapiko. Pop-up rally sa EDSA, suporta para kay Senador Rodante Marcoleta. Planadong kaso, Senador Marcoleta, binanatan ang isasampang plunder case ng ombudsman laban sa kanya. Senador Panfilo Lacson, bumuwelta. BBM kinwestiyon ng kilos protesta para kay Marcoleta, pagtitipon ng iglesia, suportado naman ni VP Sara. Exclusive mga opisyal ng Ateneo, hindi palusot sa pananagutan ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Historic hike, arawang sahod sa Metro Manila, tataas. Ibang rehiyon, paano naman kaya? At deserve niya raw, Heart Evangelista Finlex, ang bagong Chanel bag matapos ma-ospital.

0: Nagkagulata na ang mga otoridad at motorista matapos ang bigla ang pagtitipon ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA. Pero kanino nga ba ang kanilang protesta? Narito ang agenda report ni Ryan Reloban ng Abante, live mula rin dito sa EDSA White Plains. Ryan, kumusta na ang sitwasyon sa kinaroroonan mo?
1: Habang papalalim ang gabi, patuloy pa rin ang pagdami ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa People Power Monument para pa rin sa isinasagawa nilang pagkilos laban sa korupsyon sa pamahalaan. Hindi pa sumisikat ang araw kanina, napuno na ng mga INC member at mga gamit nilang sasakyan ang kahabaan ng White Plains kung saan sarado sa mga motorista ang eastbound at westbound nito. Matindi pa ang naranasang traffic dahil nasakop pa ng ilang sasakyan at tralista ang tatlong linya ng EDSA northbound, kaya naman binuksan ang EDSA busway lane sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Aminado ang NCRPO na maging sila ay nagulat sa bigla ang rally ng mga taga-INC sa EDSA People Power Monument. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, nakatanggap sila ng intelligent reports hinggil sa pagtitipon, pero hindi nila inaasahan ang dami ng mga magtutungo sa area. Gayunpaman, iginiit ni Abirin na walang kapabayaan ang hanay ng pulis dahil agad naman silang naglatag ng security measure. Dagdag pa ni Abirin, bagamat walang permit ang pagtitipon, pinayagan pa rin ang mga taga-INC alinsunod sa direktiba ni DILG Secretary John Bicrimulia.
2: Tapos natin in the past few days na may ganitong pagkilos sa Iglesia ni Cristo. However, we cannot walang exact date kung kailan. So, kagabi, naabisuhan tayo, may mga nag-circulate na text sa messages din, yun po. Na 4 a.m. nga po yung order.
1: Bago naman mag alas 9 ng umaga, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at tralista kung saan nagkatulakan at naggirian. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, 4 ang inaresto habang 2 pulis naman ang sugatan. Kabilang 6 sa mga naaresto ay isang bus driver matapos umanong masugatan ng isang policewoman matapos maipit ng bus ng tangkain ng driver harangan ang northbound lane ng EDSA busway. Ang isa pang dinakip ay umano'y nanapak ng pulis habang ang 2 naman ay dahil sa magulong asal. Hindi naman sinabi ni Asilo kung miyembro ng INC ang mga inaresto. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng QCPD Station 8 ang 4 na hinuli habang nagpapagaling naman ang 2 sugatang pulis sa PNP General Hospital. Matapos namang makontrol ang tensyon, sinabi ni Asilo na general peaceful ang sitwasyon. Tinatayang nasa halos 15,000 ang dumagsa sa pagkilos ng INC dito sa EDSA People Power Monument. Karamihan na nasa release na nandito sa area ay may bitbit na mga placards. Kabilang na ang huwag ikulong ang mga ang nag-iimbestiga at ang mga kurakot ang kasuhan. Sigaw rin nila ang We Are One. Kasalukuyang nasa full alert ang buong NCRPO sa gitna ng INC rally. Nasa mahigit 3,000 na mga pulis ang ipinakalat dito sa buong EDSA People Power Monument. Mahigpit ang checkpoint, fully deploy ang personnel at nakadeploy rin sa ground ang civil disturbance management contingent sets para sa agarang aksyon kung kinakailangan. Kulina, syempre sa nararanasan pa rin traffic dahil nagpapatuloy pa rin itong programa ng INC, abiso pa rin sa mga motorista. Ayon sa MMDA, isinara sa daloy ng mga sasakyan ang northbound service road ng EDSA Ortigas. Dahilan upang bumigat ang trapiko sa parehong northbound at southbound lane ng EDSA. Pinakamatinding pagsisikip na daloy ng mga sasakyan na itala mula sa bahagi ng Mega Mall, New York Avenue hanggang White Plains Avenue. Bilang alternatibong ruta, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa Skyway Stage 3 upang maiwasan na matinding trapiko sa EDSA. Maaaring din gamitin ng mga patungong San Juan at Mandaluyong ang P. Guevara Street, Wilson Street at N. Domingo Street, habang inirerekomenda naman sa mga biyaheng patungong Quezon City ang C5 Road, Katipunan Avenue at Marikina Infanta Highway. Samantala, nagtalaga naman din ng MMDA ng daan-daang traffic personnel katuwang ang PNP ng pamahalaan ang daloy para pamahalaan ang daloy ng trapiko, matanggal ng mga iligal na nakaparadang sasakyan at maghanda ng mga rescue vehicle para para sa mga maaapektuhang motorista at commuter. Ngayon, Corina, sa lagay pa rin ng traffic dito sa mismo sa People Power Monument, kung nakikita nyo nga sa aking bilhuran, bagamat binuksan na yung dalawang linya, pero nakakaranas pa rin din ng matinding trapiko dito sa People Power Monument. At sa huling datos nga na ibinigay ng NCRPO, mahigit 14,500 na ang naitalang individual na nandito sa People Power Monument. At Corina, base din sa ipinadala ng QCPD, ay inaprubahan na ng Quezon City LGU ang permit ng INC simula yan bukas, July 1, 2026, ng alas 8 ng gabi lamang para magsagawa sila ng rally dito sa People Power Monument. Inaasahan na mahigit 100,000 ang dadalo bukas. Corina?
0: Maraming salamat, Ryan Reloban, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains. Nagtipon din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sigaw din nila ang pagkondena sa nakaumang na plunder case laban kay Senador Marcoleta. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Liwasang Bonifacio. Andrea.
3: Patuloy pa rin ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Bahagi ito ng malawakang pagkilos para umano ipanawagan ang accountability at transparency, at nagsimula pa hating gabi ngayong Martes. Inulan man kaninang umaga, hindi nagpatinag ang grupong ito na nagtipon-tipon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ang sigaw nila, sa gitna ng kanilang mga panawagan kontra korupsyon, kapansin-pansin din ang nilalaman ng kanilang bit-bit na mga placard na tila pagkondena sa nakaumang na pagsasampa ng kasong plunder at pag-aresto kay Senator Rodati Marcoleta dahil sa umano'y undeclared campaign donations na kanyang tinanggap. Nang pumutok ang mga ulat tungkol sa malawakang kilos protesta ng INC, naglabas din ang mensahe ang senador sa social media. Gate niya, ginigipit siya para mapagtakpan ang mga tunay na nagkasala sa flood control scandal.
4: Bakit kailangan kasuhan si Senator Marcoleta? Yung plunder, hindi naman ang galing sa kaban ng bayan. Kumbaga, private citizen naman yung nagbigay ng donasyon. Yung mga mandarambunga, katulad nitong nandito, mandarambunga, bakit yun ang hindi kinakasuhan? Bakit yung nananawagan ng justice para sa mga blood control, bakit hindi yun ang kinakasuhan? Hindi yun ang interface, yun ang umbistigahan nila.
3: Bilang tugon sa kilos protesta, agad na nagpakalat ng mga tauhan ang MPMP sa paligid ng Malacañang. Isinara ang malaking bahagi ng Recto Avenue, Ayala Boulevard, Casal Street at Ligarda Street. Pwenesto pa rito ang ilang container vans para matiyak na walang makakalusot kahit pa motorista.
5: Yun naman ang ginagawa natin pag meron tayong malalaki ang pagkilos, sinisecure natin itong vicinity ng Malacañang. At hindi lamang ito, meron din tayong ibang lugar sa lungsod ng Maynila na binabantayan natin. Nandiyan po yung ating Pangulo at ito po ay Malacañang. Ito po ay simbol ng ating gobyerno.
3: Corina, marami sa mga naabutan natin dito kaninang umaga ay lumipat o tumawid para sumama sa grupong nasa EDSA. Dumami-dami lang yung mga tao rito nang dumating si Batangas Representative Leandro Liviste. Giit niya sa kanyang talumpati, nakikiisa siya sa panawagan ng accountability at pagpapatuloy ng flood control investigations. Corina.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Liwasang Bonifacio. Madali. madaling araw pa lang, ginulat na nga ng malaking hanay ng Iglesia ni Cristo ang EDSA matapos magkasa ng isang sorpresang rally. Present din sa pagtitipo ng ilang kaalyado ng pamilya Duterte. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live pa rin dito sa EDSA White Plains. Jill, gaano karami ang puwersa ng INC dyan? Meron na ba tayong mga numero?
6: Corina, ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, sinabi niya kanina, Corina, na kumpirmado na nga na nasa 15,000 membro na nga ng INC ang nandirito ngayon na nagtitipon sa People Power Monument para sa isang surprise rally na nanawagan ng Transparency, Accountability and Justice. Corina, hanggang ngayon, or hanggang dito naman din sa aking likuran, kahit umuulan, dumarating pa rin ang mga miyembro ng INC. Dumating din si former Congressman Mike Defensor, isa sa mga campaign donor and correspondent sa plunder case ni Senador Rodante Marcoleta. Diit ni Defensor, matagal na raw malinaw or nilinaw ng COMELEC ang issue ng campaign donation. Wala na raw dapat umanong anumang maging problema kaugnay dito.
7: Yung sa amin ni Dante Marcoleta, kami kinasuha. Tapos Secretary Manny Bono ay naging state witness. Parang katotawa yung nangyayari, di ba? Na siya pa yung naging state witness. Yung pinaka-corrupt na ayon sa gobyerno, o yung ayon sa gobyerno na involved doon sa kaso ng nakawan.
6: Present din ang mga Duterte allies na sina Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Ferdinand Topacio, pati na rin si Batangas Representative Leandro Leviste.
8: Dito ako kaninang umaga, 6 a.m. Tapos pumunta ako sa Kongreso.

0: Nagsisiwala ng anomalya siya pang gustong ikulong. Ano ba naman klaseng administrasyon to? Baliktad na ba ang mundo dito sa Pilipinas? Yun ang kinagagalit po namin eh.
1: Dumating na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isa sa mga kaalyado ni Senator Marcoleta. Aniya, bakit tanging sila lang ang kinakasuhan? Bakit hindi raw nakasuhan ang mga naunang inilabas na sangkot sa korupsyon? Posible rin raw na dumalo sa rally ang tinaguriang Maleta Boys ayon kay former Congressman Mike Defensor. Habang patuloy ang programa dito sa White Plains, patuloy rin ang pagdating ng mga maraming miyembro ng Iglesia ni Cristo.
2: Okay, maraming salamat. Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa EDSA White Plains.
3: Salamin daw ng matagal nang ipinaglalaban ni VP Sara ang pagtitipon ng mga rallyista sa EDSA. Ayon sa vice, bigo ang administrasyon na tugunan ng iba't ibang problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Detached daw kasi ang Pangulo. Sa halip na solusyonan, mas pinili raw ng administrasyon na gamitin ang justice system para ipakulong ang mga pumuna sa umano'y korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang. Dinadaan din daw ng gobyerno sa pananakot ang mga kritisismo na siyang nagpapahina sa demokrasya na dapat ay pinoprotektahan ito mismo. Hindi na lang din daw ito usaping politika, kundi estado ng bansa at bawat Pilipino. Agad namang sinagot ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Babalikan na lang natin si Ivy Reyes maya-maya lang. Samantala, kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa Maynila. Sa agenda report naman ni Isaiah Mirafuentes mula sa Abante. Isaiah, anong update?
4: Willard, nandito ako ngayon sa Ayala Bridge dito sa Maynila. Ipapakita ko sa iyo, Willard, yung nasa likuran ko. Itong tulay na to kasalukuyang hindi nadaraanan dahil nga makikita mo, nakabalandra yung mga barbed wire, mga barikadang nilagay ng mga otoridad dito. Pero dito, Willard, sa lugar kung nasa ako ngayon, walang protesta at napakatahimik ng paligid. Pero isa lang ang dahilan bakit may mga ganyan sa likod ko. Yan ay para proteksyonan ang Malacanang. Matatalim na barbed wire ang bubungad sa mga motorista sa kahabaan ng Ayala Bridge, Minjola at Recto Avenue. Maliban dito, naglagay rin ang mga container pandagdag proteksyon. Sangkatutak ang barikada na inilagay ng mga otoridad. Ang dahilan, protektahan ang Malacanang sa anumang banta na posibleng mangyari kasunod pa rin ang malakihang protesta sa EDSA. May mga pulis rin sa paligid, nagmamasid sa mga posibleng mangyari anumang oras. Ang lahat ng daan papunta sa palasyo ay sarado. Maging ang mga pedestrian ay hindi rin pinapayagang makadaan. Samantala, Willard, sa buong papaligid nga dito sa Ayala Bridge, sa Minjola at Recto Avenue, mabigat na daloy ng trapiko nga ang sasalubong sa ating mga motorista. Kasabay nga ngayon na bumubuhos rin no, yung ulan dito ngayon. At maliban pa dyan, Willard, ang malala pa, hanggang sa ngayon, ayon sa mga otoridad na nandito, hindi nila alam kung hanggang kailan ang mga barikada na inilagay nila dahil wala pa raw direktiba sa kanila kung hanggang kailan nila ito iaalisin. At sinabi rin nila sa atin na posibleng maalis ito kapag natapos na rin ang protesta ng INC sa EDSA. Willard.
3: Maraming salamat sa iyo, Isaiah Mirafuentes ng Abante. Nag-ulat ng live mula sa Ayala Bridge.
2: Hitting two birds with one stone. Yan ang tingin ni Senador Rodante Marcoleta sa nakaumang na plunder case laban sa kanya. Panggigipit daw ang kaso sa kanyang flood control investigation at pagpigil naman sa partisipasyon sa impeachment trial laban kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T.
5: Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa.
6: Planado para kay Senator Rodante Marcoleta ang pagsasampa ng kasong plunder laban sa kanya. May pattern daw na sinusunod ang mga may ayaw sa kanya na anyay pinipili siyang ipitin kaysa umano sa mga magnanakaw. Inanunsyo na ni Ombudsman

0: Jesus Crispin Remulla ang posibleng non-bailable na kasong plunder laban kay Marcoleta dahil sa pagtanggap niya umano ng 75 million peso campaign donation kaugnay ng 2025 polls. Yan, isang linggo bago ang napipintong impeachment trial ni VP Sara.
1: Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan.
0: Paratang ni Marcoleta, pang-iipit ito dahil sa umano'y pag-iimbestiga niya sa flood control scandal. Una na rin daw sinabi ni Senator Ping Lacson na nasa siyam na senador ang maaaring makulong. Pagdating naman sa ombudsman, promotor daw ito sa magiging kaso dahil sa umano'y nauna nilang pagtatalo sa Senado kaugnay ng flood control investigation. Pero hirit ni Lacson, gaslighter si Marcoleta. Hypothetical lang daw ang paunang pahayag niya kaugnay ng siyam na senador na maaaring makulong sa konteksto ng required votes pagdating sa impeachment trial ng bise kung hindi makakapag-participate ang ilan sa kanila. Naniniwala rin si Lacson na hindi magpapatinag si Ombudsman Remulla sa pressure at protesta ng Iglesia ni Cristo kailanman. Ang kapatid naman ng Ombudsman na si Interior Secretary John Vic Remulla, iginiit sa isang mensahe sa BNC na siya mismo ang maaari maghain ng warrant laban kay Marcoleta. Pero sa ngayon, wala pa naman daw kaso laban sa senador. Tugon niya yan sa pahayag ni Senator Amy Marcos na may mga nag-aaway-away umano sa Camp Crame, kaugnay ng paghahain ng warrant. Pagdating sa kung magpapasailalim si Marcoleta sa Senate custody, sabi ni SP Gatchalian, "We'll cross the bridge when we get there." Mahirap daw magsalita sa ngayon dahil wala pa namang naisasampang kaso. Tutok ang Senate leadership sa ngayon sa paghahanda sa impeachment trial at nabago na rin ang itsura ng Senate plenary kung saan may witness stand na para sa mga tetestigo at may area na rin para sa House Prosecution at Defense Team ng Bise. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang paglilitis. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Selective justice daw para sa Iglesia ni Cristo ang isasampang plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kaya nasa lansangan ang libo-libo nilang miyembro ngayon. Pero ano ba ang sinasabi ng mga ebidensya at dokumento? Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
3: Mabilis na maki ang pop-up rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila at sa EDSA White Plains sa Quezon City. Suporta raw nila ito sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta na posibleng maharap ngayon sa kasong plunder.
4: Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian.
3: Pero paano at saan nga ba nagsimula ang issue laban sa senador? Unang iniulat ng Bilyonaryo News Channel ang umano'y potential discrepancies sa pagitan ng inilabas sa SALN at ng Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Sa ulat natin noong November 2025, 51.9 million pesos ang declared net worth ng senador. Pero ang kanyang ginasto sa eleksyon, mahigit doble pa nito o aabot sa 112 million pesos. Ang katakataka rito, walang declared campaign donor si Marcoleta.
5: I find it a bit unusual that even if income contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season.
3: Hindi sumagot noon si Marcoleta sa aming imbitasyon na makapanayam siya. Pero matapos lumabas ang ulat, nagsalita siya sa INC-owned Net25 para magbigay ng paglilinaw. Depensa niya, mayroon talaga siyang campaign donors. Pero nakiusap aniya mga ito na huwag silang ilagay sa official records para hindi umano mabiktima ng pamumulitika. Dahil sa pahayag niyang ito, naglunsad ng motu proprio investigation ang Commission on Elections sa non-declaration ni Marcoleta ng donor sa kanyang sose. Nagsampa rin ng sariling reklamo ang grupong kontradaya. Matapos ang ilang buwan, ibinasura ng COMELEC ang kanilang investigasyon matapos sabihin ni Marcoleta sa kanyang depensa na tinanggap niya ang pera bago magsimula ang official campaign period. Lalabas umano na hindi ito campaign donation, kundi isang regalo. Aabot sa 75 million pesos ang tinanggap ng senador. Kabilang sa kanyang donors, ang isa ring kontrobersyal na Duterte ally na si former Congressman Mike Defensor.
6: Sana po ay ma-resolve yan ng legislation. Talaga pong walang magagawa kasi si COMELEC, kahit po naman ano ang klaseng interpretasyon namin, sapagkat po kailangan po ng pagbabago sa batas natin.
3: Dahil dito, naglunsad ng sariling investigasyon ang Office of the Ombudsman. Sa isang presscon, inilahad ni Ombudsman Boying Remulla na malapit ng sampahan ng plunder case si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kung lusot kasi ang argumento ni Marcoleta sa isang election offense case, pasok naman daw ito sa plunder provisions. Ibig sabihin, kung tinanggap niyang 75 million pesos noong hindi pa siya kandidato, tinanggap niya ito habang siya ay nakaupo bilang isang congressman. Lagpas daw ito sa 50 million peso threshold para mag-qualify bilang plunder charges. Sa gitna ng mga seryosong alegasyon, naninindigan si Marcoleta na pagbabaluktot ng batas ang ginagawa ng pamahalaan laban sa kanya. Ayon sa senador, gawa-gawa lamang ang kasong isasampa ng ombudsman para patahimikin siya bilang kritiko ng administrasyon. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
7: Naiintindihan daw ng Office of the Ombudsman ang ipinaglalaban ng mga miyembro ng INC. Transparency at accountability din daw kasi ang ipinaglalaban ng tanggapan. Patunay daw ang kanilang pag-iimbestiga sa flood control scandal at paghahain ng kaso sa mga sangkot dito.
8: Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. And once the evidence is there, and in this case, the evidence was amply supplied by the respondents themselves, we have, our hands are quite tied here, no? So, that also speaks to how fast this case went. Dahil po, lahat po ng admissions, lahat po ng elemento ay nasatisfy na po doon sa mga sinabi niya po.
7: Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi dapat plunder ang kasong isampa kay Senador Dante Marcoleta. Hindi naman daw kasi public funds ang sangkot dito.
9: Sa tingin ko, it should fall under graft lang yan. Hindi naman po pwedeng plunder dahil hindi naman pera ng gobyerno yan eh. So paano papasok ang plunder?
7: Sa usapin naman ng flood control scandal, dinepensahan ng ombudsman ang planong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Mahalaga raw kasi ang kanyang magiging testimonya. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Nasa linya mula sa Office of the Ombudsman. Joan, go ahead.
10: Willard, dumalakas na anya ang kasong maaaring ihain laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at malaki ang may tutulong na magiging testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maitulak ito. Ayon yan mismo kay Assistant Ombudsman Mico Clavano.
8: Yung kaso po ni former Speaker Martin Romualdez is getting stronger by the day. And the reason why we accepted si former Secretary Manny Bonoan into as a state witness is precisely because yung kanyang intention na cooperate with us is for that case specifically.
10: Ito ang naging pahayag ng Office of the Ombudsman kaugnay sa desisyong gawing state witness si Bonoan. Humaharap na ang dating kalihim sa mga kasong graft at plunder sa Sandigan Bayan dahil sa kaugnayan nito sa mga umano'y milyong-milyong kickback mula sa mga flood control project noong siya pa ang umuupong kalihim ng DPWH taong 2025. Pero ayon kay Clavano, hinihiling na ng ombudsman sa anti-graft court na amyendahan ng kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada kung saan co-respondent sana nito si Bonoan.
8: Yung budgetary process po, no, yung budget po ng DPWH, yung budget ni former Secretary Manny Banohan, yun po ang kinalikot na budget ng House leadership at that time. So, ang corruption po kasi, hindi mo yan pwedeng i-penetrate galing sa labas. Kailangan, meron ka talagang insider sa loob.
10: Sumulat din anya sa tanggapan ng Ombudsman 3 weeks ago ang abogado ni Banohan para magboluntaryo bilang state witness. Pero hindi rin daw naging madali ang desisyon ng Ombudsman na tanggapin ito at kinailangan daw muna nilang tignan ang iba't ibang salik tulad na lang ng edad at kalusugan ni Banohan.
8: Kung na-convict si former Secretary Manny Banohan for 40 years, sa tingin niyo po ba he will last until 120 years old sa loob ng gulungan? That was one consideration. Pangalawa po, itong batas natin that will afford the Ombudsman plenary powers to afford immunity to somebody, that is not meant to protect the guilty, but to reward the cooperation of somebody who knows a lot. Kaya ho namin ginamit yan.
10: Pagdidiin din ni Clavano, mas nanaisin nilang makabuo ng mas malakas na kaso mula sa magiging testimonya ni Banohan dahil mayroon anya itong maibubuga.
8: Siya mismo ang nandun, siya mismo ang kumakausap sa mga congressman, siya mismo ang kumakausap sa mga cabinet secretary. And that is a unique position that he was in. And if he is willing to cooperate, we are willing to see also what he has to say para mapalakas po ang ating kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez.
10: Inilantad din ni Clavano na ninais talaga nilang maging state witness si Banohan, pero hindi anya ito naging cooperative noong una. Pero naging bukas naman anya mismo si Ombudsman Jesus Cristine Rimulya na voluntaryo na maging state witness si Banohan dahil magandang oportunidad anya ito para sa anti-graft body na makapagdiin at makapagpakulong ng mas malalaking isda. So ngayon ay pinag-aaralan pa anya ng Office of the Ombudsman ang gagawing restitution na pagbabalik ni Banohan ng pera sa gobyerno. Paliwanag ni Clavano, wala raw kasing aligasyon na nakakubra ng pera mula sa flood control project si Banohan sa mga kasong inihain sa kanya. At limitado anya ang partisipasyon ng dating kalihim sa naging sabwatan sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula sa Office of the Ombudsman. Brixio Willard.
7: Maraming salamat, Joan Manalo, na sa linya mula sa Office of the Ombudsman. Sinagot naman ng palasyo ang mga tirada ni VP Sara kaugnay sa rally ng Iglesia. Ang Pangulo naman nakatutok daw sa mga nangyayari sa EDSA. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, go ahead.
11: Yes, Willard, kaya raw nagkansela ng public engagement si Pangulong Bongbong Marcos kayong umaga ay para mag-monitor ng rally o surprise rally na sa tingin ng Malacanang ay planadong ilihim sa gobyerno. Willard, ang surprise rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay subakto rin sa 4th anniversary ng Marcos Jr. Administration ngayong araw, June 30. Nirerespeto raw ng Malacanang ang Iglesia ni Cristo, ang paninindigan nito at ang pamunuan nito. Pero may mga batas daw na dapat sundin lalo na sa pagsasagawa ng mga rally. Pero si PBBM daw, ito ang reaksyon. Pakinggan natin.
12: Nagtataka siya na dahil masasampahan ang kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang ng mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan.
11: Madaling araw na laman ng opisina ng presidente na may surprise rally ang INC. Ngayon, may mga nagtatanong kung bakit tila hindi ito natunugan ng gobyerno sa kabila ng intelligence fund ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, hindi nila masasabi kung may pagkukulang sa intelligence gathering. Pero hindi raw maganda ang protestang ito dahil marami daw trabahador at estudyante ang apektado gayong main road ng EDSA. Kung may mga lumabag daw sa batas, si imbestigahan ito ng pamahalaan. Pero hindi sinagot ng Malacanang kung ang iimbestigahan ba ay ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung mga nasa EDSA na nakaapekto raw ng trapiko ngayong araw. Hindi rin daw rally ang sagot sa kasong isasampa ng Ombudsman kay Senador Rodante Marcoleta dahil nasa korte ang sagot ayon sa palasyo. Ang kaso rin daw ni Marcoleta ay hindi naman nanggaling sa kung sino lang. Ayon sa palasyo, ito ay nanggaling mismo sa senador na umaming tumanggap siya ng 75 million peso campaign donation noong 2025. Sinagot din ng palasyo ang pahayag ni VP Sara na ang sentimiento sa EDSA ngayon ay definition of poor governance ng Marcos Jr. government.
13: So sasabihin ba nating good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ba't di natin hanapin yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na ghost projects as early as 2020? Saan na rin po ba yung mga ghost projects at mga maanumalang flood control projects na binabanggit ni dating Congressman Andaya? Bakit hindi rin natin ito hanapin? Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpa-imbestiga.
11: Wala naman daw nakikitang banta ang Pangulo mula sa libo-libong nagprotesta. Pero kaya raw puno ng barikada ang paligid ng Malacañang ay para protektahan ang mga nasa loob dito, lalo na at nandito ang opisina ng presidente mismo. Willard, tuloy ang paglipad ni PBBM bukas patungong Canada for a 5-day working visit sa kabilayan ng kansalado ring pre-departure briefing ng Department of Foreign Affairs kaninang umaga sa kasagsagan ng rally at tinanong din natin ang palasyo kung ano yung pinag-usapan ni Ombudsman Boyeng Rebulia at PBBM dahil napaulat na nandito raw ang Ombudsman sa palasyo. Pero walang sagot sa atin ang Malacañang patungkol dyan. At Willard, paalala ng palasyo sa kampo ni Marcoleta kung sa kampo raw o sa kaso ni former President Rodrigo Duterte ay naniniwala sila na gumagana ang justice system dito sa Pilipinas, ay hayaan daw at panindigan nila na umiral at gumulo ang hustisya para naman sa senador. Willard.
14: Ivy, may plano ba na si PBBM mismo ang lumabas at magbigay ng pahayag ukol sa mga nangyari ngayong araw?
11: Willard, natanong din yan kanina sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro, lalo na yung tanong na willing bang makipag-usap o makipagpulong si PBBM sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pero sa ngayon ay wala raw maibibigay na sagot ang palasyo dahil hindi pa napapag-usapan ang tupol siya. Willard.
14: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat ng live mula sa Malacañang. Pamilya ni Ateneo student-athlete Rene Baterbonia humarap sa CIDG. At grupo ng employers umalma sa daily wage hike sa Metro Manila. Susunod yan sa agenda.

0: personal na nagtungo ang pamilya Baterbonya sa CIDG para alamin ang resulta ng investigasyon ng ahensya kaugnay ng trahedya sa Aurora. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Dumating sa PNP Criminal Investigation and Detection Group ngayong araw ang pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya. Ito ay kaugnay na naging resulta ng investigasyon sa pagkalunod ng kanilang kaanak at ni Divine Adeli sa Umanoy Boot Camp ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipocolaw, Aurora. Ayon sa CIDG, dalawang layunin ng private meeting na ito.
2: One, to intend to inform them the result about this insurrection because they have the right to doubt it. But second,
3: right,
2: is to assure them na, you know, in all stages ng prosecution, if this one goes to trial, the CIBG will be there to continuously follow up this case. Kasi, you know, ang trial, matagal po yan. Because it's an, we have conducted an exhaustive investigation. The invitation is also open to other government agencies who are investigating this case, parallel investigation.
1: Tumanggi nang magkomento ang CIDG sa rekomendasyon nitong sampahan ng paglabag sa anti-hazing law ang 11 individual sa pangunguna ni resigned head coach Tab Baldwin.
2: I will not anymore discuss the merits of the case because the case is already filed with the Department of Justice, referred, I mean, to the Department of Justice. Nag-iimbestigahan na po ang Department of Justice dyan. And the CIDG will work closely with the prosecutors.
1: Pero sinabi rin ng CIDG na airtight ang kaso. Hindi lamang para sa paglabag sa anti-hazing law, kundi pati na rin sa iba pang posibleng kaso tulad ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide. Sa ngayon, nagsasagawa na raw ng sariling evaluation ng DOJ at makikipagtulungan daw ang CIDG sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga karampatang ebidensya. Para sa agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
4: Nailibing na ang itinuturing na student hero sa Malagim na school shooting sa Tacloban, tanging hiling ng kanilang pamilya, tunay na hustisya. Narito ang agenda report ni Miriam Desacada.
5: Bago tuluyang ibaba ang lupa sa kabaong ni Chris Lawrence Fabian, napunit ang katahimikan. Pangulong Ferdinand Marcos, tulungan niyo kami. Iyon ang sigaw ni Erbia Fabian, ina ng 15 anyos na bayani ng San Jose National High School. Hindi napawi ang galit sa gitna ng luha. Ayon kay Mrs. Fabian, hindi sapat sa kanya na nasa pangangalaga lang ng DSWD ang dalawang binatilyong suspect.
6: Hindi po, kailangan po nilang managot, lalong-lalo na po yung magulang nila. Kasi wala po kabayaran kung di hustisya yung ginawa po nila sa mga anak namin. Hustisya po, hustisya. Mr. President! Para naman po, tumulong naman po ko para hustisya ko sa mga bata.
5: Kailangan ng hustisya. Ang paulit-ulit niyang sigaw habang niyayanin ng sakit ang katawan. Ang mismong pagbaba ng kabaong ni Chris, isang pangalan na naman ang napasigaw. Kasabay ang luha na puno ng pangungulila. Iyon si Lola Alet, bumuhos ang iyak habang inahaplos ang lupa na tatakip sa apo niyang pinamahal. Nag-iiyak ang mga kamag-anak, napayakap ang mga guro. Si Chris ang batang hinarangan ng katawan, ang pintuan para mabuhay ang iba. Sa gitna ng bulaklak at dasal, isang hiling lang naman, tunay na hustisya. Sa isang pribadong sementeryo dito sa Tacloban, dinala si Chris sa kanyang huling hantungan. balot ng mga puting bulaklak, ang mga puting lobo ang ipinalipad. Mga kaklasing walang imit, mga guro na punong-puno ng luha, mga magulang na hindi na makatayo kung hindi inaalayan. Isa si Chris sa tatlong estudyanteng namatay sa malagim na school shooting noong Hunyo 22. Inako ni Leyte Congressman Martin Romualdez ang lahat na gastos sa pagpapalibing ng tatlong kabataan. Nagpaabot din ang pamilya ni Romualdez ng cash assistance sa mga pamilyang mga nasawi. Para sa agenda, Miriam Desacada, Billionario News Channel, Tacloban City.
0: Nawala on-air mo. Isang dekada na raw ginagawa ni resigned Blue Eagles head coach Tab Baldwin ang umano'y mala Hunger Games na boot camp sa Dipakulaw, Aurora. Pero hanggang kay Baldwin lang ba talaga ang pananagutan sa nangyaring trahedya?
3: Hindi palusot sa pananagutan ang mga opisyal ng Ateneo de Manila University, kabilang ang presidente nilang si Father Bobby Yap. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na may tinitingnan pang anggulo ang DOJ kaugnay sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili.
0: So how high up is it going to be?
7: I think ang term nun, yung school officials ay loco parentis. Parang sila yung magulang. So it was their business to know. If they carried the name for school, you have to know. If it is part of the approved schedule for the school, dapat alam mo ang ginagawa nila.
3: Dinepensahan din ni Remulia ang rekomendasyon ng CIDG na kasuhan ng paglabag sa anti-hazing law. Sina resigned coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Opinyon kasi ni law expert Dean Mel Santamaria, hindi sakop ng anti-hazing law ang sinapit ni Baterbonia at Adili.
7: Mm. Hindi niya sinabi yung exposure to weather.
0: Mm-mm. Okay, pero yung on a technicality na ang mga basketball team ay hindi accredited organization.
7: They are an organization.
0: Mm.
7: You apply to be a member of that organization.
0: Mm.
7: Even if you're a veteran, pwede ka tanggalin.
3: Giit ni Remulia sinadya ni Baldwin na i-expose ang basketball team sa undue stress at maaaring kapahamakan.
7: A month before, diniscuss niya na sa mga assistant coaches niya, ito gagawin natin. Ito ang by testimony of Coach Alas na part of the mental strength testing is the water, ocean water training na ginawa nila.
3: 2016 pa lang daw ay ginagawa na ito ni Coach Baldwin.
7: It's their third or fourth time there.
0: Mm-hmm.
7: Isang beses naglaunyon sila pero hindi nagustuhan ni Tab. So bumalik sila sa Dipakulaw.
3: Sa isang interview din daw, sinabi mismo ni Baldwin ang layunin ng umano'y boot camp.
7: Baldwin stated that elite young athletes come into the program with massive egos that are constantly fed by adoring fans, parents, and early victories. He argued that to build a cohesive unit, and I quote, "These egos needed to be broken down to the whole." Baldwin explicitly defined the goal of the camp as reducing a player to a vulnerable state. And I quote, "The best way to do this is to break the man and reduce him to a state where he can't do things on his own and requires the assistance of others in order to accomplish something."
3: Sinubukan din daw iligtas ni Baterbonia ang teammate na si Adili.
7: Kaya ang dami niyang bruises sa katawan. Siya lang kasi may bruises eh.
3: Sa nangyari namang pamamaril sa paaralan sa Tacloban, kakasuhan daw ng DILG ng negligence ang mga may-ari ng ginamit na baril. Dinetalye rin ni Remulia ang naging impluensya ng Gore Box sa mga menor de edad na suspect.
7: There's a chat group there and the chat group dared them. Na,
0: oh, dare
7: sige
0: them?
7: Nga, sige nga, kain nyo ba? Kain nyo ba? This is the hard part. It only asks for light identification. Are you 18 or older? Just press yes.
3: Dahil dito ay pinakakansela na raw nila ang Gore Box sa Google.
7: But ang sabi ng Gore Box, hindi niya kami pwede cancel, kasuhan niyo na lang kami.
0: Mm.
7: They're daring us pa. Oh, there's no remorse.
0: Mm.
7: They don't feel sorry at all for that the children are put in the position that's ginagawa nila.
0: Una nang tumanggi ang German-based developer ng Gorbox na dumalo sa Senate hearing kaugnay sa school shooting sa Tacloban.
4: Napigilan ng mga otoridad ang tangkang pamamaril sa Escalante National High School sa Negros Occidental. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ng tiyahi ng estudyante ang plano at conversation nito sa kanyang kaklase. May picture pa raw ng baril na balak gamitin. Ang kanila raw dahilan, hindi naman nakulong ang dalawang sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasabing estudyante.
0: Track at handa na raw ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo. Yan ang tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian mismo. Narito ang agenda report ni Hannah T.
8: All systems go na para sa impeachment trial ni VP Sara. Personal na ininspeksyon ni Senate President Win Gatchalian ang Senate plenary kung saan gagawin ang pag at mga kwartong gagamitin ng media at mga bisita simula July 6, ang unang araw ng trial. May witness stand na kung saan pupuesto ang mga testigo at mga uupuan ng House Prosecution at Defense Team ng bisi. Nakaharap sila sa 24 seats ng Senator Judges habang nasa likod ng mga ito ang presiding officer.
9: On track naman kami, on track. And kahit na maliit yung space, at least naayos na natin yung mga space. So in prosecution, I understand, we'll come here to inspect their area. So we'll give them, both the defense and the prosecution, bigyan namin sila ng opportunity to inspect their area.
8: May outline na rin para sa impeachment trial. Yan ay ang pre-trial order na inilabas ng Senate Impeachment Court. Bago magsona sa July 27, Lunes, Martes at Miyerkules ang trial na sisimulan pasado alas 2 ng hapon. Pagkatapos ng sona ng Pangulo, nakaset na ito ng alas 3 ng hapon tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang sa matapos ang paglilitis. Unang isasalang ang reklamo tungkol sa umano'y assassination plot ng bise laban kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez na tatagal ng 11 trial days. Kasunod niyan ang issue umano sa confidential funds ng bise na tatagal ng isang buwan. Susundan ito ng umano'y panunuhol niya sa DepEd na nasa 8 trial days naman. Pinakahuli ang mga paratang sa unexplained wealth at SALE ni VP Sara. Mahaba ang listahan ng mga witness. 57 ang sa prosecution. Kasama na riyan ang tinaguriang Mary Grace Piatos na unang lumitaw na signatory umano para sa confidential funds ng bise. 45 naman ang tetestigo sa panig ng depensa. Nasa 17 ang common witnesses ng parehong kampo. Kailangang tapusin ang direct at cross-examination ng mga testigo sa loob ng isang araw, maliban na lang kung papayagan ng impeachment court ang extension. Hindi binanggit sa pre-trial order ang paunang diskusyon at hiling ng prosecution na mabuksan o mamarkahan bilang ebidensya ang kahong naglalaman umano ng tax records ni VP Sara. Sabi ni SP Wen, impeachment court na raw ang bahalang pagdesisyonan ito. Less than a week bago ang trial ni VP Sara, hindi pa taga sa bato sa ngayon kung sino ang posible maging presiding officer. Una nang sinabi ni SP Wen na bilang Senate President, siya ang nakatakdang inisyal na magpapatakbo ng paglilitis. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Mahigit 1,000,000 manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike pero makukuha nito itong 2 gigs. Ang detalye sa agenda report ni Mike Arazon.
10: Kasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila.
11: Tinataas po namin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang saysay 85 pesos increase.
10: Ito sa ngayon ang pinakamalaking wage hike na inaprobahan ng NCR Wage Board.
11: Ayakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa, at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador, ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos.
10: Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers.
12: The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area.
13: Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino.
14: Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka dapat na 1K eh. Pinaka siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapag-aral ako mga estudyante. Tapos galing doon, pambakod pa ng mga bata, di ba? Yung pakaraw-araw na gastusin.
10: Inaasahan naman na susunod ng tataasan ang sahod ng mga nasa probinsya. Para sa Agenda, Mai Carason, Billionario News Channel.
0: Umalma ang business sector sa pag-anunsyo ng dole ng minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay ECOP Corporate Secretary Brian Ang, wrong timing ito. Mabigat pa rin daw kasi ang pasanin ng mga negosyante dahil sa nagpapatuloy na National Energy Emergency. Mataas pa rin daw ang gastusin, lalo sa logistics at singil sa kuryente, kaya posibleng ipasa na lang sa consumer ang additional costs mula sa wage hike.
15: So, even if our workers received a 85 peso wage hike, it will still net, it might be a negative benefit to them because magmamahal lahat ng bilihin at gastusin nila.
0: Dagdag niyang, imbis na staggered implementation, dapat ipinagpaliban muna ang kabuuang dagdag sahod hanggang 2027. Ayon naman kay Management Association of the Philippines President Donald Lim, lalong mahihirapan ang MSME sa expansion ng kanilang mga negosyo. Anya, dapat bigyang pansin ng gobyerno ang paggawa ng high-quality jobs at pagpapalago ng lagay ng ekonomiya. Plano ang gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, tinutulan. At Billy Crawford, may bagong achievement sa France. Susunod yan sa Agenda.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ni makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Mabigat ng pati.
7: Pwede ka lang maging state witness kung hindi ikaw ang most guilty. Ito ang sagot ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa planong gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control scandal. Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, kahit galing sa magkaibang panig ng politika, kapwa tinutulan ni Mayor Magalong at Vice Mayor Respicio ang pagiging state witness ni former Secretary Bonoan sa flood control probe. Sangayon po ba kayo na gawing state witness? DPWH Secretary Manuel Bonoan.
8: Hindi po, dahil sangayon sa batas, state witness ka lang kapag hindi ikaw yung most guilty. Ngayon, kailangan nilang i-identify kung sino yung most guilty. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-state witness kung hindi mo sasabihin kung sino yung most guilty. Or wala ka pang kaso against most guilty. So, kanino siya mag-state witness kung wala ka pa namang kaso against a more guilty person?
7: Para din kay Mayor Magalong, hindi maganda ang kanyang naging karanasan sa dating DPWH Secretary.
9: Well, alam mo, iba, ako kasi may bias. Ako kasi kay former Secretary Bonoan eh. Kasi may masama ako experience sa kanya eh. Hindi dapat talaga masama yan eh. Unang-una, talagang isa rin yan sa mga most guilty. One time, ako personally, pumunta sa opisina niya, siguro mga 4 months or 5 months pa lang siyang secretary.
7: Mm-hmm.
9: Pagpunta ko yung one eh, dadadala ko yung ang kapal-kapal na folder eh. Binanggit ko sa kanya, ito yung mga perceived anomalous projects diyan sa Baguio City, pinigay ko sa kanya.
7: And then?
9: Ang tatlong words lang ang sinagot niya sa akin eh.
7: Mm-hmm.
9: Hehehe, sabi niya.
7: Pinuna rin ni Magalong ang bagal ng pag-usad ng flood control investigation.
10: Bakit sa palagay ninyo, Mayor, ang bagal? Bakit ang bagal po ng pagpapanagot? Kung alam ni Mayor yan.
9: Baka may mga pumipigil.
7: Iginit naman ng ombudsman na mahalaga ang mga impormasyong maibibigay ni Bonoan sakaling matuloy ang kanyang pagiging state witness sa flood control scandal. Makapal pa rin ang tao dito sa EDSA White Plains dahil sa rally ng IMC. At kaugnay niyan, makakausap po natin si NCRPO Police Chief Major General Anthony Aberin. Magandang gabi po sa inyo, General Aberin.

0: Tulad ng nabanggit natin kanina, makapal pa rin ang tao dito po sa EDSA White Plains dahil po sa biglaang rally ng INC. At ngayon, kaugnay niyan, makakausap natin NCRPO spokesperson Hazel Asilo. Magandang gabi po sa inyo, Major Asilo.
1: Yes, Ma'am Corina, magandang gabi po.
0: Opo, crowd estimate lamang po, Ma'am, sa rally. Dito po, sa kasagsagan po ng pag-attend ng mga nagsipagpuntahan dito.
1: As of 7 p.m. po, nasa 15,500 po yung crowd estimate natin dyan sa White Plains People Power Monument.
0: So 15,000. Ito po ay inaasahang aabot ng mga hanggang anong oras? Kasi po ang alam ko, mayroon po silang parang curfew bukas. Pero sa araw po na ito, ano po ang inaasahan nating dispersal?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong definite na oras ng dispersal nila. Kung hanggang ano oras po matatapos yung program na ginagawa po nila ngayon dyan sa People Power Monument. Nakaantabay po kami sa mga susunod na koordinasyon po nila kung hanggang anong oras po sila dyan.
0: I see. Okay, so marami namang pulis po ang na-deploy ngayong araw na ito hanggang mamaya. Mga ilang pulis po ang deployed?
1: Sa ngayon po, dyan po sa People Power Monument, nasa 2,200 po yung deployed personnel natin.
0: 2,200. At ano po naman ang mga naitalang kaguluhan? Meron po ba? At sino po ang involved?
1: Kanina umaga lamang po yung hindi pagkakaintindihan ng ating mga radista, yung dalawa natin na mga naaresto. Ganun din po yung ating bus driver kanina at saka yung nanapak po nung pulis. So meron po tayong apat na arrested. So far po yan lang naman po yung recorded incidents natin dyan sa area ng People Power Monument.
0: At wala naman pong na-ospital.
1: Meron po tayong dalawang pulis na kasalukuyang naka-confine po sa PNPGH dahil sa tinamong injuries nila kanina, yung nagpaurong-sulong yung bus at yung pong sinapak po na pulis po natin. So, dalawang na naka-confine.
0: I see. Okay. So, ito po ay isang rally na wala pong hiningi na o in-apply na permit. Tama po ba?
1: Yan pong rally, yan pong program na nagaganap nila ngayon ay wala po silang hawak na permit.
0: Okay, so the entire rally itself, the convergence, wala pong permit mula sa MMDA o kahit po sa PNPCIDG o sa Malacanang?
1: Ang permit po ay nanggagaling po sa LGU, sa local government.
0: Okay, so kahit po sa local government, wala pong naibigay na permit? Okay, overall assessment na lamang po. So, medyo masama po ang ating signal talaga kanina pa dito sa aming lokasyon. Ano? Pero maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras, NCRPO spokesperson Hazel Asilo.
2: Stevie Nicks at Tim McGraw magperform daw sa wedding ni na Taylor Swift at Travis Kelce. At ang latest sa lagay ng panahon. Susunod yan sa Agenda.

0: Konsul ng Pilipinas sa Miami. Dagdag ni Marilu, malaki rin ang maitutulong ng Philippine Consulate General sa Miami sa libu-libong Pilipinong marino na dumaraan sa lungsod, na kilala bilang cruise capital of the world. Sariwa pa rin sa kanyang alaala ang pagtulong sa mga Pilipinong crew member matapos ang isang sunog sa barko, isang karanasang nagpatunay aniya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenteng konsular sa panahon ng emergency.
1: Sa pagbukas ng Philippine Consulate General dito sa Miami, inaasahan na mas maraming Pilipino na nakatira dito at sa mga karatik na lugar ang magbebenepisyo sa mga tulong na iahatid ng pamahalaan, lalo na patungkol sa mga serbisyong konsular. Paul Garilao para sa Bilyonaryo News Channel, Miami, Florida.

0: Chicago sa tuloy-tuloy ni financial growth sa kabila ng tag-ulan at tensyon sa Middle East. Sa usapin ng power supply, target daw nilang magdagdag sa Visayas grid. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
1: Optimistic ang outlook ng Meralco sa financial performance nito sa mga susunod na buwan. Sa sidelines ng Meralco Annual Stockholders Meeting, kinumpirma ito ni Meralco Chairman at Chief Executive Officer at ultra-bilyonaryo Manny V. Pangilinan. Sa kabila ng mga hamon tulad ng masamang panahon at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East, positibo si Pangilinan na malalampasan ng Meralco ang full-year profits nito ngayong 2026 kumpara noong nakaraang taon. Una nang iniulat ng kumpanya na umabot sa 50.6 billion pesos ang 2025 profit nito, mas mataas ng 12% kumpara noong 2024. Ayon kay Pangilinan, nakabawi na ang volumes ng distribution utility noong May at June sa year-to-date basis. Promising din anya ang growth ng power generation arm ng Meralco na MGEN, kasunod ng energization ng MTERRA Solar Phase 1 na nagsimula ng mag-export ng 250 megawatts sa Luzon grid. Ibinahagi rin ni Pangilinan ang plano ng Meralco para makatulong sa tight supply conditions na kasalukuyang nararanasan ng Visayas grid.
2: There's excess turbines from when we made the investment in Chromite. So the plan is to build the excess turbines, not in Batangas, but in Visayas, maybe in Mindanao as well. I think there are four. So how they will split it between Visayas and Mindanao, I don't know yet. But clearly Visayas needs more power. So we'll probably build the gas plants definitely in the Visayas, maybe a portion in Mindanao.
1: Umaasa rin si Pangilinan na matatapos na sa lalong madaling panahon ang merger ng SP New Energy Corporation at MGEN Renewable Energy o MGREEN. Una na rin iniulat ng SPNEC na itutuloy na ang backdoor listing ng MGREEN sa pamamagitan ng SPNEC na posibleng makahikayat pa ng mas maraming investments.
2: Tagal ko na hinihintay yan. Pero maraming medyo nag-agree na ng valuation. Sabi ko, just do it, di ba? Kasi related party naman kayo eh, di ba? So, ayun, may agreement sa valuation. So, just, hopefully by the fourth quarter, tapos na yun. Diba?
1: Samantala, inanunsyo rin ng Meralco ang pagtatalaga ng bagong independent directors nito. Kasama rito sina LH Paragon Group Chairman at CEO Bernie Liu at Ateneo de Manila University Chairperson Bernadine C. Para sa agenda, Che Suli, Millionaire News Channel.
3: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
4: Willard, maraming lugar sa bansa ang inulan ngayong araw kabilang po ang Metro Manila dahil pa rin sa low pressure area. Huling namataan ng LPA kanina alas 3 ng hapon dito po sa coastal waters ng Gasan, Marinduque. Simula ngayong gabi hanggang Miyerkules ng madaling araw, tatawarin po ng LPA ang Mimaropa, Batangas area sa kadadaan ng West Philippine Sea Miyerkules ng umaga. Ayon sa pag-asa, mataas pa rin po ang tsansa na maging bagyo ito sa susunod na 24 oras. At kung ito ay nasa loob pa ng PAR, bibigyan ito ng local name na Henry or magiging pangwalong bagyo for 2026. Maging bagyo man o ang LPA o hindi, makakaranas pa rin po ng paminsan-minsang malalakas na ulan hanggang bukas ang Quezon, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan. Kaya ka-weather, magbaon pa rin po ng payong kung lalabas po ng bahay bukas and make sure na antabayanan pa rin po yung mga heavy rainfall warnings and rainfall.

0: Aga hanggang early afternoon, posible na po ang malalakarin po ng payong or kapote kung lalabas ng bahay bukas dito sa Maynooloozon at mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas at Mindanao, mula umaga naman hanggang tanghali, may chance na po ng moderate to heavy na ulan sa kanlurang parte. Kabilang na dyan ang Western Visayas, Negros Occidental, ganyan din ang Zamboanga City, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil po yan sa Southwest Monsoon or Hanging Habagat. Habang may chance na rin ang mga kaulapan at saglit na ulan sa umaga dito po sa may Eastern Visayas, ganyan din sa halos buong Caraga Region at Davao Oriental. Pagsapit ng hapon, maulap na po ang kalangitan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at may aasahan pa mga isolated thunderstorms paglalim ng gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbabao ng payong at kapote at inuulit natin mag-ingat sa banta ng mga baha sa mga low-lying areas at yung malapit sa ilog at sa pagguho ng lupa. At yan muna napapanong balita ngayong huling araw ng Hunyo. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: A six-month long legal battle, wagi ang TVJ Productions laban kay Anjo Illana. A court in Mandaluyong has ordered the comedian host to pay 3.5 million pesos in damages sa kumpanya. Nag-issue rin ang permanent injunction kay Illana prohibiting him from republishing and broadcasting his defamatory statements laban sa TVJ Productions. Giit kasi ng korte, hindi absolute freedom. Hindi absolute ang freedom of expression. Kaugnay ang issue sa Facebook livestream ni Illana last year where he made allegations against his former colleagues sa variety show. TVJ Productions says vindication ang desisyon ng korte. Rumors continue to swirl about the wedding of the century. Multiple reports say magperform sina Stevie Nicks and Tim McGraw sa kasal nina Taylor Swift and Travis Kelce. To recall, Taylor recently wore a shirt reading Stevie Nicks sa NBA Finals. Matagal na rin magkaibigan sina McGraw and Taylor, whose debut single was even named after the country music star. Travis and Taylor had been mum about their much-anticipated wedding, which is rumored to take place in Madison Square Garden on July 3rd.
2: So yan, Erica, na-traffic ka ba kanina?
3: Oo naman. Oo, I think lahat tayo talagang naapektuhan, no? And I even heard na may mga ilang estudyante din and of course workers na hindi nga nakapasok today or at least na late.
2: Maraming na late.
3: Oo, today.
2: Tapos sinabayan pa kasi ng ulan. Tanong natin kay Corina. Corina, mukha bang wala nang uwian ang mga nagrarally dyan ngayong gabi?
4: I have a feeling, Willard, Erica, that they're going to take the opportunity to stay as long as they can. Kasi nga, karaniwan kapag kumuha ka ng permit, hanggang mga alas 8 ng gabi lang yan. Pero dahil parang matagal na natin hindi yata nararanasan na mayroong ganitong uri ng major convergence without a permit from the local government. So, in line with that, I think logically, they would take advantage of this free time or free pass that government seems have given them. Pero simula bukas, mayroon na nga daw talagang curfew ng alas 8 ng gabi. Ayun.
2: So yun ang sagot sa tanong kung hanggang saan yung maximum tolerance ay papatupad ng otoridad, ano, Corina?
4: Totoo yan. Medyo kakaiba at mahihintayin ngayon ng taong bayan kung ano ang magiging response ng gobyerno. Kasi kanina, hindi ba, sa ating news item, pinag-uusapan pa kung sino ang dapat managot, kung ang pamunuan ba ng INC o yung mga participants na nandito. So, it remains to be seen. It's another first in only in the Philippines. Pero naging tahimik naman. In fairness, ay wala namang major problem na nangyari except for disruption really of work, of traffic, yung pang-araw-araw nating buhay na apektado ng EDSA.
2: Okay.
4: Eh kanina, late ako, hindi ba? Willard, ang lapit-lapit na ng bahay ko dyan sa studio.
2: Oo nga eh.
4: Na-late pa ako.
2: Isang tumbling na lang sana yon.
4: Hindi ba? Sana nilakad ko na lang.
2: Pero bukas, see you sa Memo at Metro Morning. Meanwhile, yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng.
1: Ako naman po si Erica Christensen. For more news and features,
5: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonaryo News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, bala ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas bala ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DTX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. K5. K5. News FM. K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
9: Wow! Mike Pumso!

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika.
5: Kunayan ko mangi.
4: Kay gali, may UTI ko.
5: Ang tiya ko naghambal.
4: Try ko ang Mighty C.
5: One capsule, 3 times a day.
4: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko.
5: Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
2: K5 News FM,
3: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Isipin niyo rason, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX-500. The Superior Antioxidant. Kagbuylog man nga nadulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsumaman nga nadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men. Kagsang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
7: Sa liwat, maing gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-paramati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa ato mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sirang aton si Rad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa ato man taran nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sirang aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, sa Negros Occidental, Kapisaklan, Kagantike. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, Kagmasbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo, tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch!
3: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
7: Takinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Luwat kita ang magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mairiginit nga nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kau po natong karoon mga balita, mga ka-informasyon na gikan sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters na ikantaran sa ilan na tipo ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Po natong karoon sa Patrol ka-K5 Kim Caloyo. Samtang may kau po natong karoon iban pa ng mga balita, mga ka-informasyon na gikan sa iban pa natong ng mga ka-K5 Beat Reporters. Po natong karoon sa City Hall. Upon naton si ka K5 Jenny Kauyunan. Samtama ikaw pun maton kariban pa nga mga balita man ka informasyon nagikan man kay ka K5 Karin Badilla. Upon man sa mga balita ka informasyon mga on the spot reports. Lagi ka man kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyon kay K5 AJ Cordova. Sa kinandan, mga dalagko magkaroon ng mga balita national ka mga balita international. Kita sa ato nga news center. Upon naton si ka K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinandan upon naton diri sa technical side. Ka K5 Andre La Pastura. Ako naman ang iyo ka K5 June Alohado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa ato nga pagpangalagad mga ka K5. Today is a Tuesday. June 30, 2025. Doy katapusan subong adlaw gali sa bulan sang Hunyo. Mga ka K5 sa buwas nga adlaw starting kita sa July 1. Miyerkules nga adlaw or Wednesday. Mga ka K5 July 1 2026. Sa buwas nga adlaw mga K5 subong pisa 30 na. Birthday gali subong ni K5 Andre. Birthday subong sang pariente na mo ni ka K5 Andre. Si Manuel. Apelyido ya Do. Manuel Do. Ara na K5 Andre, ayos na about tipihon. Way pa ko ka cheke. Way pa ko ka cheke. De pero ara na gali. Automatic. Mga ka K5. Birthday ni Manuel Do Subong. Kani happy birthday sa aton tanan-tanan nga mga kauturan nga nagabaton sang sweldo sa kada 15 kag 30. So happy birthday sa inyo tanana. Mga ka K5. Sa mga wala pa yati anong iban man mga job hires naton sa City Hall nagkabaton nagkumuway pa. Kung way pa ang balaga mo sa kun kay kunon ta mo nuhon ta. Ayos. Wala sige. Sa ato siling ang pagpangalagad mga ka K5, diri kita karon sa ato nga mga pila ka mga dalagko na nga mabalita kag information. Mga dalagko man nga mga balita sa balita lokal ka mga balita nasyonal nga aton pagatalakayon para sa subong nga adlaw diri sa ato siling ang pagpangalagad mga ka K5. Nano karon na mga pila ka mga talalupang doon aton kag ato siling ang pagatalakayon nga mga dalagko nga mga issues diri sa ato siling ang pagpangalagad mga ka K5. Sa aton karon nga mga balita nasyonal. Una kita sa mga balita nasyonal mga ka K5. Kaya mo subong pinaka-controversial subong ang aton nga balita nasyonal na bulaga ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Nabulaga man ang aton nga mga katapo sang kapulisan mga ka K5 sang gulpi lang nga pagpadulong kapag tipon sang tanan-tanan nga mga grupo. Tanan-tanan nga mga kapatiran sang inang iglesia ni Kristo o kon INC mga ka K5 nga nagpadulong ini mga ka K5 dito sa area sang inang monumento sang EDSA People's Power nga sa diin ini nga lugar mga ka K5 amo ang ginplastaran ginpadulongan sang halos linibo-libo tanan ka mga pumuluyo kag aton ginalantaw nga may posibilidad hindi lang ini kay membro sang INC ang nagapakita subong mo pa lang ni mga ka K5 ang mga membro sang INC pero subong may mga iba na nga mga nagailintra may posibilidad nga hindi na mga membro sang INC nga nagapadulong dito sa may EDSA People's Power Monument. Mga ka K5, sa diin, sa dalan sang EDSA nga ini, diri nagtiriripon ang protect damo nga mga tawo. Within sa Luzon, palang ini, K5 Andre ha? Within sa Luzon, sa maripot nga sugilanon, ining mga ara dirakaron sa area sang EDSA, nga until now, padayon sa Gihapon kag ang report kay impormasyon nga wala sang tsansa nga ini sila ang magpalauli bisan ulanan pa sila kag initan sa sining nga lugar bangod mga ka K5 sang ila sining nga ginahimo nga pagtililipon kag ang ila sining nga ginasinggitan sining nga tawag nila nga surprise rally wala ini sang announcement ang kapatiran sang iglesia ni Kristo, mga ka-K5. Wala sa announcement nga magahimo sila, mga ka-K5, sang rally sa sining lugar. Kag magahiwat sang rally, Subo nga adlaw. June 30, 2026. Gulpi lang ini nga nagtiriripon sila tanan-tanan ang communication. Siguro may posibilidad nga massive sa tanan-tanan nga mga miyembro sang inang iglesia ni Kristo nga nagpadulong sa among lugar. Mga ka-K5, kag nagtiriripon sos. Makita ni mo ang kalawigon sang lugar, mga ka-K5, nga ginpuno ini sang tawo nga mga miyembro sang INC o kon iglesia ni Kristo, mga kapatiran nga ini. Ang ila lang nga ginasinggitan, simple lang gid, mga ka-K5, nga dapat pasabton ang dapat gid kag matutuod nga manabat. Mga ka-K5, amo ni ang ila nga ginasinggitan subong, kay ang nagakatabo subong base sa pahayag official sang ila sini nga spokesperson sang iglesia ni Kristo, mga ka-K5, nga si Mr. Zabala, mga ka-K5 ning Zabala among spokesperson or spokesperson sang inang iglesia ni Kristo, nagpahayag nga ang gakatabo subong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos amo ang ginatawag, mga ka-K5, nga selective justice. That's why nga sa ila sini nga paglantaw nga ang selective justice is mga ka-K5, is injustice. Selective justice is injustice. Sa malipot nga sugilanon, ginapili lang kung sino ang dapat kasuhan, kag ginapili lang kung sino ang dapat pasabton. Wala ginapalariho, wala ginaalalangay, hindi parihas sang ginabutang naton, mga ka-K5, nga ining si justice, inang timbangan, bla, kita nyo na, sa tanan-tanan nga mga Hall of Justice, kaya pa may mga timbangan, dahil ni bla, ginatabunan mata niya, may tabon mata niya, tapos may timbangan, timbangon niya kung sinong dapat mabugat ang ebidensya, kung sinong dapat may sala, amo na dapat ang ibutangan niya na, mga ka-K5, no? Pero, suno diri sa taga-INC o kon sang iglesia ni Kristo, mga ka-K5, nga ini ang ginreport nga wala ginapasabat ang matutuod nga managsabat. May kantanan sa mga anomalya nga nagalulunta diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Katulad sang numero uno nga pinaka-controversial, mga ka-K5, amo ang ining ginatawag nilang flood control inang project anomaly, mga ghost project sang flood control nga ginpa-implementar sa bilog nga Pilipinas, which is binilyon bilyon kag trilyon trilyon ang kwarta, mga ka-K5, nga ginusik apang wala ini nagtupa sa mga pumuluyo. Ikaduha, ang budget insertion sa aton sini nga GAA nga amo man sini, mga ka-K5, ang ginkabangdan sang rason nga may mga isyu sang malita-malita nga kwarta nga ginpanagtag sa mga pila ka mga mamalidha. Ilabi na gid ang ginatumod diri amo ang mga congressmen kag mga senador plus pagid, mga ka-K5, sang iban nga mga ara sa hinsya sang gobyerno nga nagakapot sa sini nga mga proyekto nga ginpangsulod nila sa bulsa nila ini, ginpangubos nila katakab kagtaban, mga ka-K5, ang kwarta sang gobyerno sang ato sini nga mga pumuluyo. As of 5:30 sa sini nga hapon, mga ka-K5, base sa report kag sa ginhatag nga video courtesy by INC News and Updates, nga nagadamo ang tawo sa White Plains, mga ka-K5, sang EDSA. nga sa diin nagapugok ang tawo kag ang mga salakyan hindi na makaagi sa sining mga lugar. Mga ka-K5, ang report kay formasyon sa latest pagid nga balita nga ang ining mga dalan, ang mga dalan halin sa Cavite, mga dalan halin sa iban nga mga lugar, mga ka-K5 na approaching or pakadto sa may EDSA Shrine or sa sining na tawag nila mga ka-K5 nga White Plains sa EDSA Monument or EDSA People's Power Monument, ang ginaharangan na subong sang aton nga mga pulis, ginaharangan na sang mga militare, ilabi na gid sang aton nga mga pulis ang ining mga dalan kag indi na pagpakadtuon ang ining mga salakyan nga nagapadulong sa EDSA. Kay ginadudahan ini sang aton nga administrasyon, ilabi na sang aton nga mga pulis nga ini sila ang magaupod kag magadugang bilang mga crowd sa sining nga lugar, mga ka-K5. So amo ini karon ang sitwasyon as of this broadcast time. Sa balita kagayon ng latest ang Billionaire News Channel, nagapakita mga ka-K5 nga daw wala kuno tsansa nga maghalalin ang mga tawo kay ang ila sining nga ginabutan karon nga we are one. Nagaisahanon, walang tulugan, walang uwian. Amo ni mga ka-K5 panaysayon karon sa mga grupo, sa mga lideres, sa mga leadership sang INC. Ang Iglesia ni Kristo nga nagpadulong sa sining nga mga lugar, mga ka-K5. So damo-damo sa mga salakyan nga nagpadulong, damo-damo sa mga salakyan nga kala stranded. Ang iban nga mga salakyan nga kala stranded nga diri sa lugar nga ini, mga ka-K5, ang halos way nagahulag kag wala na ini nag kagadaway na plano nga magharalin. Ang ibang sinisiguro may posibilidad nga maupod na lang ni sila mga ka-K5 sa pag-rally nga ini. Ning natawag na ton nga surprise rally, mga ka-K5 sang EDSA or sang INC dira sa may EDSA People's Power Monument. So gani standby sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato makauturan kay from time to time i-update kamo namon sa sini nga mga balita kay sa ato sini nga pag-insyende ini mga ka-K5 ang umpisa pa lang subong adlaw kag ini may posibilidad magalawig tub-tub sano sa sige-sige mga ka-K5 kay may mga report kay formasyon kag may mga naghambal nga sila nati Kuanal pa ni Luzon pa lang ni kag hindi pala ni sila nga tanan nga mga tao sa Luzon, damo-damo pa sa mga taga-probinsya nga nagaplanong mag-apas pa mga ka-K5. So how about sa Visayas kag Mindanao? Kay may mga nagagluwa nga mga impormasyon nga pati kuno mga taga Visayas kag taga Mindanao do masakay sa barko magkadto kag mag-apas mga ka-K5 agod nga maghatag sa ila sining nga sentimento kag magaupod sa sining singgitan mga ka-K5 nga kinahanglanon nga pasabton ang dapat madabat kay nagapakita dire kag base sa pagpanilag kag sa impormasyon sa panaysayon sa mga taga INC. Ilabi na gid mga ka-K5 ila sining spokesperson nga ang katabo subong sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga ka-K5, nga may ara siya sinatawag naton nga selective justice. That's why sa ila sining sa ilang panaysayon, sa ilang pagpahayag nga selective justice is injustice. Ambo sini mga ka-K5, isa sa mga ginalantaw na karon namo ni ay mga balasihan sa ginhamba nila nga selective justice. Ining may kangtanan sa pagpugong sang aton nga gobyerno kag sang senado sa pag-imbestigar sang matuod-tuod kag pag-ihibalo kung sinong matuod-tuod nga leader-leader kag hari-hari sang flood control controversy, mga ka-K5. May mga witnesses katulad sang mga witnesses, mga ka-K5, nga mga 18 ka mga Marines nga supposedly dapat pamatian ini sang gobyerno, pamatian ini sang kongreso, pamatian ini sang senado, mga ka-K5. Ginaguba, mga ka-K5, ang kredibilidad sang mga witnesses nga 18 ka mga Marines. No? Like for example, butang tabi, no? Gahimo-himo lang istorya ang ining mga witnesses nga ini. Ining mga 18 ka mga Marines, butang tabi, naghimo-himo sila istorya. Di wala tsansa, kagway ka mo sa tsansa, nga ginhatagan nyo sila sa tsansa nga mag-atubang kang magpanugiron sang matuod-tuod kay sang kamaturay kung nanugid manaw. Nga ang si Madriaga, isa ka priso, isa ka kontrobersyal nga priso, isa ka isa mga kaki-five ka makita na ton nga hudlom. Kay kadamudamo gani sa grupo niya, isa gani ka-kidnap for ransom gang. Mga kaki-five, binatagan nyo gani chansa pagkatapos. Lalabot nga ginatagan nyo chansa, ginbibibibi nyo pa. O di black kaki-five, Andre? Oh? Isa ina mga kaki-five sa mga balasihan. Number two nga balasihan. Nga ginalantaw karon may posibilidad sa pamunuan sa INC. Kung nga ang nakahambal sila sinatawag nga selective justice is injustice. Bangod mga ka-K5 sang ari ang mga presidents o kung mga nagkalatabo. Party sa Senado. Ari si Brother Idwell Zabala, ang spokesperson sa Ginisya ni Kristo, karon pabati, kung nagkaroon sinyo, yan sininga panaysayon, may kang tanan sa siningin hambal niya kung ano ang kinahanglan ka, kung ano ang dapat nga matabo. Kung nga nga nagdalagan kang nagpadulog kang nagmarsa sa EDSA People's Power Monument ang ining mga miyembro sa INC. Ini INC palang mga ka-K5, wala pa inadiri nag-intra ang mga ordinaryo nga mga tao. Katulad sang mga ara sila sa Katoliko, ara sila sa Christian, ara sila sa iban nga mga klase sa mga sektor sang religious, mga ka-K5. Pero, may ara sang ginatawag nga pagkabalaka sa nagakalunod ka nagamat-amat na lubong mga ka-K5 nga sitwasyon sa aton pungsod Pilipinas. Sa trust ratings, mga ka-K5, sa kay President Bongbong Marcos, ara na sa negative 13 to negative 15 trust ratings niya. Sa malipot nga sugilanon, hindi na siya gusto sa mga Pilipino. Hindi ka na gusto sa mga Pilipino, piliton mo pa ang mga Pilipino? O hindi bala? Sa mga amo, sini nga mga bagay, dapat ikaw na lang mismo sini magbinag-binag. Ikaw na mismo maghambal sini dreng ati. Daway naman sila ganag ni Sakon kay Munimoto. Mga kakipa, hindi kayo mabinote ka pa na. Gamiton mo pa si Claire Castro kagala. Tuduhan nga binote, gabinote ka abugada nga na. O hindi black K5, Andre? Tuduhan nga hala daw. Grabe nga pangapi niya sa kay Bongbong Marcos. Daw halos dilapan niyang latrasan ni Bongbong Marcos para lang mas maluwas si Bongbong Marcos. Ano mo nabi karon? Kainin na sa gusto sa aton nga mga pumloyo. Bangod man sa mga kapalpakan ka mga daw kalawlaw niya sini nga klase sa administrasyon. Binangag niya klase sa administrasyon mga kakifay. O hindi ba na? Now, ari karon ay kunin mo lang taon mga kakifay. Isa pagin sa mga rason nga ginalantaw naton kung nga ang nakahambal diri ang pamunuan sang INC nga selective justice is injustice nga nagkatabo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Bangod mga ka-K5 nga lang tawa nyo bala sa mga senador. Primero, ang mga senador ginpahayag mga ka-K5 sang aton. Supposedly ang aton nga hostisya diri hindi bala dapat ang function may ara nga gina ang ginasarigan naton diri K5 Andre. Ang mga ahinsya nga mutani ang makasalbar sa aton nga dapat ara sila sinatawag nga patas bla. Katulad sang ombudsman, katulad sang DOJ, Department of Justice, most especially katulad sang National Bureau of Investigation, kag sang PNP, kag sang military. Ilabi na gid ang aton nga justice system ko ng Department of Justice. Amun ni sila mga ka-K5 ang ginasaligan naton nga supposedly dapat mangin patas ini sila. Dapat hindi ni sila selective. Dapat hindi ni sila maghimo sa mga tikang nga masyado kabahol nga nabalaan sa aton nga mga pumuluyo. Nga himuhimuan mo imo sang sala, himuhimuan mo sa mga pamaagi. Kag ipangprisuhon ang mga kontra ninyo sa politika, kutob sa mga hindi mag-upod sa inyo, kutob sa mga politika nga kontra nyo, sa mga politiko kontra nyo. Paghimuan nyo inyo sang kaso pagkatapos ipapriso. Mga kaki-five, katulad siyang number one. Permiro, sang ara si Chase Escudero kag si Joel Villanueva. Sang ara sila nga duwa sa grupo sang iningiratawag naton sang nagligad nga majority Black 13 nga Sunday ang 13 ka mga senador nga ini mga kaki-five. Ang hindi balang tri si ka mga senador sa unang kwan ngagin nag nagbaylo administrasyon, nagbaylo ang Senate leadership. Gagit pamunuan ni Cayetano. Nag-upod sini sa ila si Senator Villanueva kag si Senator Chase Escudero. Si Chase Escudero kag si Senator Villanueva nalawagan ini mga ka-K5 sa ginhiwat nga flood control investigation sang Senate Blue Ribbon Committee. Ginlawag ini ni Secretary Bernardo sang DPWH during the time. Under Secretary Bernardo mga ka-K5 sang tiempo nga si Secretary Manuel Bunuan pa amo ang nagapungko sa DPWH. Dumduman nyo? Ginhimo mga ka-K5 kag ginpatawag ini si Secretary Bernardo. Nalawagan niya dito nga ang mga upod mga ka-K5 sa controversial nga flood control project. Amo sanday Senator Chase Escudero kag si Senator Joel Villanueva, former Senator Bong Revilla, and Senator Joseph or Senator Jinggoy Estrada. Amo ni sila mga nalawagan during the time. Dumduman nyo? Karon kay ining si Escudero kag ining si Villanueva nag-upod sa grupo mga ka-K5. Pinahog mga ka-K5 kag inhambalan sang ombudsman nga pasakaan sang kaso. Filean sang kaso nga plunder. Tigin sampulan na nila nga daan si Jinggoy Estrada. Nga si Jinggoy Estrada ginpasakaan sang kaso nga plunder. Bangod mga ka-K5 sang maanomalia nga flood control project. Then ang kaso nga plunder is non-bailable. Buchili, hindi ka maka-file sang bail bond o kung hindi ka makapiansa mga ka-K5. Dapat mapriso kagid. Amuning rasyon kung nga ang napriso si Estrada, ka Jinggoy Estrada, kag una-una ging napriso si Bong Revilla. Kay si Bong Revilla, way nasa Senado mo, tiknasig siya dakpon eh. Kapin pa, number one nga daan, kontra sa mga Rimulya, ang mga Revilla dito sa may Cavite. Bote silingon, may lamod politika gyapon eh. Kay ang mga Revilla, mga ka-K5, sa Cavite man ni sila. Ang mga Rimulya, sa Cavite man ni sila. Ang nag-file sang kaso sa Revilla, mga ka-K5, ang mga Rimulya, kaya mga Rimulya, ara sa DOJ, kag sa ombudsman. Di ba? Nauna nga ginpriso si Ramon Revilla. Nga nga ginpriso, ginhingabot, ginuna. Tungod mga ka-K5 ka man nga, kontra sa politika sang mga Rimulya. Number two, mga ka-K5, ining si Jinggoy Estrada, hindi mo makakas sa mga grupo sa mga Duterte. Kay bisan no matabo Duterte, gid mong naupod gid sa mga Duterte. Supporter sa mga Duterte. Mga ka-K5 ka nag-upod sa ining Magic 12 or Magic or ginatawa na ton nga Majority Black 13 sa nagligad. Mga ka-K5, karon ginhambala naman nga pasakaan sang kaso. Ginfailan kaso naman siyang plunder. Si Jinggoy Estrada, ginpapanaugan siyang warrant of arrest, ginkatuan gin mismo ni Buying Rimulya, kani John Vic Rimulya sa DILJ. Kay kwaon nila mga ka-K5, kay dakpo nila, o nagpapriso si Jinggoy Estrada. Hambal ni Jinggoy Estrada, niya handa ko siya niya mag-atubag ka magpapriso. Kay gusto ko pa matudan sa pumuluyo sa bilog ng Pilipinas. Ngaway kuya sala, dire. Dibla? O karon, pagkatapos sini mga ka-K5, ang nabilin karon amo ni si Senator Joel Villanueva kag si Senator Chase Escudero. Ang kaso ni Chase Escudero, may kantanan nga ini siya, mga ka-K5, ang gin-report nga gin-kwanan siya, gin-amutan siya sa kontraktor. Wala labot sina, during the time siya ang Senate President, isa siya sa mga nagpadihot sa ginatawag mga ka-K5 nga gaa. O kung ining insersyon sang gaa mga ka-K5. Ini naman ang kay Senator Joel Villanueva. Ginhambal gid ni siya ni Undersecretary sang DPWH nga si Bernardo. Nga ang hambal ni Bernardo mga ka-K5 nga may ginpangdulong gid nga kwarta kay nagbaton sang kickback o kung komisyon sa flood control project ining si Senator Joel Villanueva. Pero ti galing ti ara sila mga ka-K5 sa grupo sa mga Duterte. pinanghambalan sila nga pasakaan kamo namon kaso. Ah, hambal ni Rimulyan, ni Buyang Rimulyan niya, pasakaan ka mo kaso! Mga kakifive! Ah, ti may nagtawag. So no, sa kay Jinggoy Estrada niya may tawag sa akon. Ah, ti ang duha ni Amuman, may mga negosasyon. Dugay-dugay, kibot lang mga kakifive. Mas ginpili sining duha nga hindi mapriso, pinaagi mga kakifive. Sa pag-upod lang gid kapag silo sa grupo, mga kakifive, sa mga grupo, sang mga pinklawan ka mga dilawan nga ara subong nagasuporta na sa kay BBM mga kaki 5 ining mga grupo nanday Bam Aquino Rezaun Tibiros now sino pagin dai kwan ining si Escudero kag si Villanueva now karon mga kaki 5 di kundi siyempre bakod gyapon kay man nga ati Tracy sila duha ang naghalin kay 500 may unsi pa nga nabilin di bla sa unsi sa ila pulo sila nabilin, mga kaka-K5, kay si Bato de la Rosa ng Panago. Kag sa pulo sa ila, siyam na lang sila ang nabilin kay 500, kay si Jinggoy Estrada na priso. May siyam yapon nga nabilin. Karon, may nakita naman sila ng atlitib sa ining kwansa kay Senator Rodante Marcolita kay 500. May nakita sila ng atlitib sa kay Senator Rodante Marcolita. Ang litib nga nakita nila kay Senator Dante Marcoleta kay may ara mga kakay-five nga nag-amot sa iya nga pamulitika sa nagligad nga eleksyon. Ginamutan siya para iya nga gastuhon sa iya nga pamulitika. Pagpahimo sa mga tarpulin, pagpang-submit sa mga tarpulin, swilduhan niya, iswildo niya sa mga tao nga mga nagapalakat sang iya nga pang kwan sa iya nga pag pangampan niya. Oh, tanan-tanan abi. So may ginamot kuno sa iya nga 75 milyones. Nga wala kuno niya ini ginpagkit sa iya nga salen kag wala niya ginpagkit mga kakip sa iya nga susi. Ang susi yan eh amo ni mga kakip 5 ang ginatawag nga inang pagkakuan niya bala pagkatapos sa ngimo sininga pagka-file sa imong CEO or sa eleksyon dapat mahatag ka sa ngimo sininga susi kung mga expenditures mo nga imo sininga gingasto mga kakibu wala kuno ginpagkit inidri sa iya nga susi. That's why nga ginpasakaan sa sangkaso nga plunder daw pamangkot nga ang plunder ang ginfile nga kaso mga kakifive. Kaysa pag-intsende sa aton nga mga pumuloy kay sang pila ka mga eksperto sa legal mga kakifive nga ang plunder case gina-file lang sa mga government officials kun ang kwarta nga gingamit niya kay 500 kwarta sang gobyerno. Amo na ang plunder nga kaso sa iya kay nga kwarta sang gobyerno ang gingamit niya. How about ang sakay Marcoleta? Kay ang gingamit nga kwarta, mga kakipab, amot halin sa private person? Ah? Halin sa private person ang kwarta? Hindi halin sa kwarta sa gobyerno? Nga nga plunder ang ginfile nga kaso? Ah? Hindi ba na dapat supposedly? Dapat ang ginfile nga kaso sa iyayay ng mga aral ang bala sa mga inang mga ano nga kasining para sa isa ka mga public official nga inang dishonesty mga mutani na black di black kay 500 kay ang plunder nga kaso na balaan nga once nga plunder ang kaso wala mga kakay-five sang bail bond o kon wala sang piyansa kag dapat dakpon kagid kag prisuhon. Amo na kun nga plunder ang kaso. Now, tigalibugulo kung mabalaan sa aton nga mga tagpalamati. If you don't know, ladies and gentlemen, Senator Marcoleta is a member of INC o kung inang Iglesia ni Cristo. O ini si Senator Marcoleta, mga kakay-five, di amon ni isa sa may posibilidad nga ginalantaw sa mga taga-INC nga ang ginahamba nila nga komo kay nagapakigbato kag isa gid ni si Senator Marcoleta ang nagapakigbato nga kinahanglan imbestigaran sang maayo kag tukuyon kag tultulon kun sinong hari-hari kag kun sinong manabat sa sining flood control pa project anomaly mga kakifay. Siya giting nagaduso. That's why nga naghahambal ang INC pamunuan subong nga siling nila may ara nga selective justice nga ginapraktis subong sa aton nga pungsod sa administrasyon ni Marcos. May selective justice mga kakifay. That's why they know that and they say that mga kakifay, the selective justice is injustice. Oh, hindi Black Kipay Bandre? Oh, standby ka mo kay iplastar ko na isa-isa karon din sa ato sining nga pagpangalagad. Gapanamit ka mo ha. Oh, mga kakifay, isa-isahon ko na karon din sa ato sining nga pagpangalagad kagkwao na to reaksyon sa ato sining nga mga pumuluyo. Mga kakifay, kinahanglano naging man bala nga ang mga pumuluyo amo mag-alsa kay dawa ay nagapati subong ang ato sining administrasyon subong na pinagusto na lang sang himo nila. Mga kakifay, kag pinagkamasakit si Nidere kay kung ikaw imo nagakontra sa administrasyon, ikaw yung pangdakpon kagkasuhan. Katulad na day Jason sa isa ka-broadcaster. Sino pa gining iban ng mga media, ng mga pinangdakop, mga kakipay, pinangpriso, kagula labo, sinang iban, sinang pangfailan kaso. Kabay pa, hindi na nila mabatian akong programa. Okay, Pai Bandre. Ibasi pati ako, blalagson na. Iplasta na karoon mga K5 dito sa ato sining pagpangalagad dito lamang sa K5 Nightwatch. Ang mga balita ang inabatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa klinika DTX 500 the superior antioxidant. Kagbuilog man iradulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C the alkaline base ng vitamin C kontra sa mga pamaratian katulad sa hypertension, diabetes, kag iban pa ng mga balatian katulad sa cancer, sarcoma cancer, kayang-kaya. Mga kakifay, ang sarcoma cancer, rare o konto malagsahon nga klase sang cancer, pero amo ni siya kunong pinakabudlay gid bulngon nga klase sang balatian ang cancer kon ilabi na gid kon late stage na siya. Duwa ka mga klase mga kakifay ang sarcoma mo may ara nga soft tissue sarcomas kay may ara man nga ginatawag naton nga bone sarcomas. Ining 60% sang sarcoma nga nagatubo sa kamot naton o tiil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Ang mga sintomas, sinikag mga pila ka mga factors. Kung nga nga nagataas ang risgo sa pagtubo sa sarcoma cancer, amo ang number one, history sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga paghubag, o parte sa parte sa aton nga lawas, genetic disorders, or may ara sa ginatawag nga family history sang cancer. Mga usual nga mga sintomas ini sang sarcoma amo ang pagsakit o paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, kag hindi magiho nga mga joint, kag hinali lang ang pagkabali sang ato sini nga mga tulan bisan wala sang karason-rason. Amo na siyang sarcoma cancer mga kakifay. Kinahanglan nga madula ini kag ma-prevent naton. Pinagi sa ano? Gamit kita mga ka-K5 sang klinika DTX 500 nga kagsang Mighty C. Kay ang klinika DTX 500 may ara ini siya sang puno sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Then ang Mighty C naman kung nga gina-partner ni siya, kay isa na siya ka-alkaline vitamin C, ang kampiyon nga inyong immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani hindi yun na paulat tapang ang magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyon na naton kaugalingon, klinika, DTX, pabari kag Mighty C, ang adlaw-adlaw na naton nga pagaimnon. Aton nga oras, alas 8:14.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5
2: News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
1: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no? Nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system. May third immune system ka pa.
7: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: D3 Bio!
0: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
6: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner,
7: dapat
6: sa lawas.
7: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
7: kagaya sa
6: atay, atay, no? Kidney. Para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinailan naka D3 Bio kita kadadlaw.
8: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin.

0: dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 bio lang malakas. Kuway pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health alert with Dr.

suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag

0: Mindanao at sa Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 ng aga hasta alas 3:30 ng hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabangang sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
10: K5.
11: K5
10: News FM.
11: K5
10: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
14: Pabalik na mga ka K5 Badri sa aton nga pagpangaraga aton nga oras karon nakarabon kita sa 26 minutos na nakarigat sa alas 8. Kaya guys, aton basahon ng mga reaksyon sa aton sining mga tag para mati. Labi ni sa aton sining mga viewers, may kagtanan sa mga topiko nga talakay naton. Ako na no ila sining mga reaksyon sa aton sining mga topiko nga ginatalakay sa subong nga gabi. Kag mga pila pagid ka mga issues nga ato sining i-plasta diri sa ato sining paga pangalaga this time. Mga KK5, i-check na to nanay ang sitwasyon sa palibot sa ato sining syudad kag probinsya. May kang tanan sa latest weather report nagika sa ato sining pag-asa Iloilo sa sining mga tinion mga KK5 prober kita nga magbalik ka magplastar sa ato sining mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information diri sa ato sining pagpangalagad mga KK5. Ang mga reaksyon nyo dugay-dugay ha, balikon ta kamo dugay-dugay kay pangkuhaon ta mga reaksyon nyo. And of course, ang latest nga balita sa balita lokal naton karon, mga KK5 bang ining nasapuan nga naara na si Dalom sa state of decomposition nga isa ka bangkay mga KK5 nang kuhaon naton mga follow up reports na karon. Diri sa ato sining pagpangalagad kag iban pagid nga mga balita national nga aton na iga plastar sa subong gabi. Diri sa ato sini nga pagpangalagad. Pang-prover naton ginalantaw kag ginahurat-urat ang pag-asa naton pang-matamaton tang mga kuano mga reaksyon sa ato sini nga mga followers diri sa aton nga Facebook page sang K5 News FM Iloilo. Naon naton sa K5 News FM Jenny Halyorinal nga administrasyon subong naga power tripping o hindi ka magsulod sa ila nga grupo tapos kagid sa ombudsman kag DOJ kag sang NBI nakabaton guro malita kay halata ila nga ginaobra pag indi ka kaalyado go to jail no you go to jail jail no ni sakto na natuod na mga KK5 amo na bala nga grabe nga amo na gani ang ambal sa ang pamunuan sa INC pamatian ta karon nga pamunuan sa INC kay mayara sila nga official statement no si brother Edwil Zabala sa nga INC ang ila sining spokesperson. Yara sini mga KK5 nga inang pahayag na ikang tanan kung nga rason nga nag rally ni sila kanagwa sila sa dalan mga KK5. Kay Samsam niya, good evening K5 John, shout out landa sa kay Tiger the Dog. Thank you, okay. Kay Mernalyn Espanyo Cafreros. Good evening Sir John, shout out sa kay Dong Flores Yunis Shane, si Flores Jan Brian Cofreros Sardia. kay Agosto 5, watching from Kuwait, Idol, K5 Iloilo, sir. Thank you sa pagpamati ko sa paglantaw dire sa Kuwait, no, si kay Agosto 5. Danny Labrador, shout out man kay Junel Taberna. Good evening, John Kapulot, watching from diyan nga lugar ni Buena Kabutang. Okay, kay Leo Mike Cordero Raymond, Donya Bulugasan, niya ang Pilipinas. Amo na daw hindi magpanaog. Magpanaog na siya kung may damo na mapatay mismo ang Amerikano or China na ang madukot sa iya. Kay Rhea Capanas, good evening K5 John Maninoy Guapings, John Caps, shout out kay Hadaria Capanas, Rausimpas, kay Rita Clayon, mga ka-K5. Ari na sa siling mga internet, check na ito ng latest weather report. Nagika sa ito ng pag-asa, kamusta ta si Bagyo, kwan? Bagyo Henry. Di na sumunod si Bagyo Henry, mga ka-K5. Puna ito si Engineer Role Cuenca sa pag-asa Iloilo. General Le Cuenca, sa latest ng weather report, good evening and go ahead, sir.
6: Yes, sir. May gabi, sir. Kandatan ng mga tagpalamati. Ang mga latest sa update sa Bernard Laos, June 30, 2023. So, sa karoon, no, kaya natin din ang monitor, hindi mo pa sa area ng mga yara. Kaya pa sa sulit sa atin niya, Philippine area of responsibility. Ang hindi nga low pressure area, uli natin ang kaplataan yara sa kadagatan, Sangasan, Marindoke. Matasagya pa ng chance sa sining low pressure area na mag-develop sa isa kabagyo. Kagamaliban sa iyan, southwest monsoon o lamihan ng barangay epekto sa may western section sa Mindanao. Dito sa atin sa western Visayas, no, so generally ang probinsang Antique kag Aklan, maka-experience sa magalumon na kalangitan sa black-talat ng mga paulan-ulan pagpangilat sa naguhod. Samtang nabili nga tayo sa Western Visayas, maka-experience sa generally magulo-gulungon tugtog sa magulungon na kalangitan sa mga isolated yung mga paglanulan pagpangilat sa nag-uob sa lasing low pressure area. Kasarangan natin nga hangin, hindi ka nabagatan na katunggan, magigalay din sila sa katarangan yung mga pagbalad sa atin sa nagatan. Forecast temperature natin, yara sa 25 to 31 degrees Celsius. At loon na po nagtunod dala sa ICC-6, magabot na kinis siya, 5-31 buwasaga. Sige muna ito latest sa update, alin di sa Iloilo Plaza, qualified.
14: Hello, sir.
6: Yes, sir.
14: Ining LPA, way Japon, mahuman nga bagyo, LPA mang Japon?
6: Yes, sir. So, since nga nag-landfall siya sa mga land masses natin, so nag-remain siya nga isa ka low pressure area. Yeah. Pero sa Japon, sir, wala natin ginadula ang posibilidad nga may mataas sa Japon nga chance nga mag-develop ini siya sa isa ka bagyo once nga mag-merge na ini siya sa may West Philippine Sea natin.
14: Ah, okay, no. So far, hindi magkita apektado, gitama ka tama gid, no. Ilabi na gid kon mabaskog ang hangin ang paghambalan. Tungod kay gamat-amat naman lang siya hina hasta nga sa uli makagwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
6: Yes, sir. So sa karon, sir, yung province ng Antique kag Aklan, no, ang posibleng maapektado, no. Pero dito sa aton sa Western Visayas, sir, especially sa may Iloilo, so sa gihapon may mga pagalom-galom kita nga may experience kag mga isolated no, mga tablanulan sa subong ng kagabihon, tugas ng NPA, sir.
14: Mm. Okay, sige. So kun parang ditan nga makagwa sa mga Morales, mga pila pa ka adlaw nga makagwa siya diri sa aton nga par ang ining LPA nga ini sir.
6: Posible ni siya magwa sa Thursday or Friday sir sa aton nga Philippine Area of Responsibility.
14: Okay, with that in General Le Cuenca, sir. Thank you so much kid sa information kag mayong gabi sa liwat.
6: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
11: K5 News FM.
15: Pantay Bagyo!
16: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
14: Ano ba't yan mga ka-K5 ang report kag ang latest weather report na gikas sa itong pag-asa ililupot sa kay Engineer Role Cuenca sa latest weather report sa Bantay Bagyo nga si Henry nag-imo sa nga LPA na ka-K5 sa Gihapon, no? Ganin sa ito sining mga pinalangga ng mga tag para mati. Ang piktahuan niya sining, apiktado niya sining mga KK5T daw dralang kuno Yapon, mga areas ng Antique, diri sa Western Visayas, diri sa aton ti ulan-ulan Yapon, nakadrum-dulong nga chimpo. Kaya sa ito sining pagpangalagad mga KK5, sa sining mga tinayon, check na ito nanay ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Anong latest nga sitwasyon subong sa syudad ta? mapaang, mainit, may pag-ulan-ulan o nanong sistema mga KK5. So gani check na ton ang ato sining patrol. Upod ang ato sining student intern nagikan sa may ato sining patrol mga KK5. Siya ang aton karon nga mangin kwan mangin maghatag sang sitwasyon sa palibot sang siyudad sang Iloilo. Pod naton karon ato sining student intern si nagikan sa West Visayas State University College of Communication si student intern Maria Cristina Cara Ekle. KK5 Cristina sa report. Standby!
17: K5 News FM Pampion, Pampion Report.
18: Mayong gabi ka K5 June.
14: Do gapaabot-abot kiko sang tingog nga manami magkanta. Te, abi... may ara kada. May ara.
18: Wait lang. Kaya doon wala ko ka-preparar ako. Pero pagitaan ta nga.
14: Preparado siya. Hindi siya katama preparado. Pero wait lang ko, no? Malaban may lyrics. Hindi siya nga ginalantaw. Subo.
18: may cheat code.
14: Ah, okay. Ah, sige. Aber. Mamati ta. Oh, Ready, go!
18: Feeling ko, ka K5 June, mas makarelate ka gini kayo. Feeling ko, kapanahunan mo, gini mo.
14: Excited ko, excited! Sige, kaya madyuit ko si mo kung panaglitan nga may kaya ko kag makarelate ako.
18: Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog na papangarap ka, pagkat ang nais ko sana'y makapiling ka sa tuwi na. Ey! Ano bang nakita ng puso kong ito sa'yo? Kapag ika'y kasama, ikaw ang ligaya kong

0: இறங்க இறங்க இறங்க இறங்க
1: இனி இந்த
0: பேர்த்தி
1: மசஜா
0: மசஜா ஹபிலிதாட் பகைகளினே பேர்த்தி மனே
1: நிசான்
0: அக்கப்பீலா லாம் ப்ரோக்ராபே ado halos tanan-tanan subong nga mga kwan nga mga inang intern kag student halin sa WVSU COC believe ko puro mga abilidaran gid sa technical na da kag ginao perte na da drama na gabi bataon pa karon madrama ka man karon na kaya
1: man na siguro to wala naman ni gaisol siguro mga interns nato no
0: grabe to no mga amo na ya Munang nami yan, ang bato.
1: Sadyang.
0: Madrama naman kamu nga dua karon. Si Kwan, si...
1: Si Zarina Claire.
0: Si Zarina. Tapos sa ikaw. Tatlo kamu ni Kwano.
1: Sir Dalon, atong Sir Serenan J. Saligo.
0: Si Renan. O na, tatlo kamu ni Renan.
1: Pangako sa'yo.
0: O, siya ang Kwan. Ano karon na nga ton nga dramahon man.
2: Sige.
0: Preparar kamu karon na. Preparar kamu karon. Tatlo kamu. Tapos si sino pang isa ibutang tapagin? Ha? Sino?
1: Si Ednil pagin. Sir, dabo sir. Si Ednil pagin, sir. Ate, ato yung doon, sir.
0: Eh, kamon lang drama, de. Kay malakat na ko.
1: Sir, no, hindi ka naman dapat tawag pa buslan, sir, no?
0: Yeah. Nami, isadya kong damo, no?
1: Nami,
0: isadya kong damo. Yan, yeah, so.
1: Tama. Yeah.
0: Tapos, dalaan niyo si Ma'am Nyokisha, Marie.
1: Kasi siya ginagawa siya natulot sa amon, sir mo.
0: Siya ginang mandatos. So. Sige. Anyway, kamusta sitwasyon sa palibot sa sudad? Paglibot-libot yung subong sa patrol kay Five Christine. Christine lang, para daw namin, no? Social Christine.
1: Sige, sir. Do ka pang mayaman, sir. Nga
0: pang mayaman, no? Pag-artista, gini. Pag-artista, Christine.
1: Do ka mga Christine Reyes.
0: Christine Hermosa. Christine Hermosa. Christine... Christine Reyes.
1: Yes, sir. Christina.
0: Oo, Christina Gonzales.
1: Ala.
0: Christine.
1: Saka panahonan wala sila gyapon, sir. Oh.
0: Christina Paner, sino pa be? Oh, lang man. Lang lang mailawag ko mga baguhan subong way gani ko kilala ng mga siyempre mga sing chimpo ko sa una eh. Okay, so anyway, yes, ano ang sitwasyon sa palibot sa sudan paglibot-libot nyo upon sa patrol, K5 Christine?
1: Sa atong nga paglibot-libot kagina, no, K5 June, nakita naton nga sa may haro, sa may Kubay Haro, o kung napakadto siya sa may Tagbak, hindi na siya gawa, traffic, kaya tungod nagdubo na gawa ang mga estudyante, o kung na, syempre, siguro nakapuli na sila, no, kaga nagabalik naman kita sa may Haro Cathedral, madamo sa mga nagatambay, nagadate, syempre sa ilang nagasolo date man sila, no, kagabanding naman lang siguro sa ilang mga mga kaibigan kumbaga,
0: mga abyan.
1: And makita man naton nga manami ang traffic ko sa Subong, kaya tungod
0: amo
1: na gani hambal ko nga matauhay na siya kaga kanami gid magturo tambay sa Haro Cathedral.
0: Ang dira bla sa may dalan, sobra sa may pagkadto sa CPO bla. Ano da gani man crackers bla. Kuni may ginaubra na da nga. Yo sa Bangga na da kuni may ginaubra na da nga iya sang MPIW. Way pa na matapos sa Subong da no. Muna nang perting traffic da kun magchimpo sang rush hour bla?
1: Kaga nakita naton kagina ka K5 June sa paglabay naton dito. Oo, sa Subong ginakayo paghihapon nila kaga dito naton nakita nga medyo mas madamo gid man to kaga medyo nagapugok ang mga jeep kay tungod dito gid ang ginalikuan kay K5 June.
0: Sa sunod ko maglibot-libot kamo ganito, panaugan mo gid sa patrol kag balon naton kag pamagkuton mo nagaulubrada. Naton sinong pwede nga maging spokesperson day kay mamangkot ko. Tayo pa mangkot ay sanong matapos ni. Amo na bala para nga kundi at least may ibalita kita sa aton nga mga pumuluyo.
1: Tama. Ayos. Tama ka kay 5 June. San o bala ini matapos no?
0: Amo na. Mga nagaulubra da pamangkoton mo kay hindi mo sila paghurahurahon ba si palahon kanila bla. Okay, sige no. So, pangkabilugan na subong, daway chance nga mag-ulan, no? Nami ang kwanta subong, nami ang panahon ta subong, way chance nga mag-ulan.
1: Ka K5 June sa aton kagina nga nakita, no? Wala, kitasang may nakita nga mga bituon, no. Pero daw kanami, kaya medyo malamig, pero feeling ko, doon hindi man siya siguro magabundak, ah. Pero mula na, mas mangin manami lang siguro nga mangin ready kita, kaga magdalagi kita sa aton mga kapote, especially, no, sa mga nagabiyahe nga, nagamot
0: nagani no kaputi tapos sa mga nagasakay sa mga di pasahero yati dapat may payong kamuda oo kag mga kwanda no kun ano lang pwedeng mapandong gani man oo ti sige ati kapanyapon na kamo
1: kapanyapon na kami kag ang among isudan ka K5 June ano inasal kag libre
0: paraguy grabe sila ba sana all may libreng inasal ba sa bagay, birthday ni Manuel Subong eh. Kilala mo si Manuel?
1: Actually, hindi. Sino na sa sarap?
0: Apelido, yan na. Do?
1: Michael Do.
0: Manuel.
1: Ay, Manuel Do. Oy.
0: Na, birthday ni Manuel Subong, kapit siya 30.
1: Ay, na, sige. Happy birthday.
0: Manuel Do. O, tamyawa si K5 Andre La Pastura. Naton, K5 Andre, happy birthday.
1: Ka K5 Andre, happy birthday.
0: Na, birthday na Subong. Kay kada 30 ka 15 birthday yan na mong
1: ay tuod ka it's day day today
0: na muna oh. Manuel gani do apelyido ya Manuel do na
1: ay gets mo K5 June gets
0: na gets muna oh, na nga parinti na sila ni Peter do ni Jan do. Yeah, okay. Anyway, salamat kid sa situational report kag sa kalingawan nga ginhatag sa aton nga mga listeners sa aton nga mga viewers. K5 Christine.
1: Iniisig ka K5 student intern Christina Caraecle para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. K5 Nightwatch June Alojado Kapulo K5 Nightwatch
0: Nami signal ni ka K5 Maria Cristina Caraycle ba no nami signal yan out itawhay ara man ang gali amo ning dapat nga communication gamiton kita mo kanamiton sa iya sini nga signal mga ka K5 kanamiton sa magkanta ba

0: kita, reggae! Sino ganyan ang kantas na man? Mula nang makilala ka, aking mahal. Reggae, reggae, reggae, reggae. So, maka-relate kita. Basta mayo man yung mga student intern na ton. Kaya nag-research sila kay Five Andre. Nag-research sila sa mga kanta nga maka-relate ang ila nga ang kurman kay balaan nila ang kurman ila bukay buhok. Kita mo kung ano nga mga abilidad nila. Mabalaan mo gin. Nag-research sila kung ano nga kanta nga maka-relate ko para maka-duet ko sila ba? Bilibs. Oh, sige. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kakaifay, iban pa nga mga minsahe anay, nagika sa ato nga mga followers lang, pero anti sila, mga headlines tanay, damo pata headlines. Damo pata issues yung payatara kayo, andri sa ato sila nga pagpangalagad sa ato nga mga headlines, dugang nga mga balita, national. Andri sa ato sila nga pagpangalagad, masubra 2,000 ka mga pulis. Gindeploy sa ginhiwat nga rally sa EDSA, sang INC, mga kakaifay. Mga 2,000 ka mga pulis, mga 2,200 halos ka mga pulis ang ato dito. Pero ti daw maximum tolerance makuna. Pero daw may mati ko, may mga irinaway ka may ara ng mga ginpang dakop kuno to, nga mga nagpanglambat kuno sa mga salakyan, nga nagalabay sa dalan, mga kakaifay. Nga mga membro sa mga rallyesta. Samtang sa iba peraton nga mga balita, iban pa nga mga headlines, Drisato sila nga pagpangalagad, anay DPWH Secretary Manuel Bunuan, ginrekomendar nga himuon nga witness sa flood control anomaly, pero gina-question karon kag may ara ang naghambal, ilabi na mga kakay 5 si former ICI inang advisor, nga si Mayor Binje Binhamin Magalong sa Baguio City, nga hambal ya, sila nga duda ko sina sila yung paghimo nyo, sila nga himoon nyo nga kwan, nga witness si Secretary Bunuan sa DPWH sa una. Yan, damo-damo na sila sa una sa mga flood control anomaly nga mga papiles. Ang gindala ko sa iya opisina, kagintudlo sa iya, ginpang plastar ko siya, gambalan ko sa nga sila yung sekretary. Amo na yung mga papiles, kagtanan-tanan nga mga involved sa kaso sa nga mga flood control, ilabi na sa mga anomalya sa nga DPWH din sa aton sa silinga sa akon itong lugar. Ang sabat ko nun ni Kwani, former DPWH Secretary Manuel Bunuan, simple lang kay Five Andre. Tatlo lang kuno ka tinagagi sa batya. Sabi mo kung ano kuno kay Five Andre? Amo niyo? He, he, he. Amo na kuno sa batya ya? Ha? Oh? Tatlo lang kuno ka tinagagi sa bat mga kakay Five ni Bunuan siya. Ha? Ah? Amo na kuno? He, he, he. Eh? Sa malipot nga sugilanon, law-law mga kakay Five, balaan niyang tanan-tanan ng mga anomalya kag may posibilidad involved din siya sa kaso sa anomalya. Masang kinawatay sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Sang tiyempo nga siya ang DPWH Secretary, mga kakay-five. Amo na rason ko nga si Undersecretary Cabral sang una ang nag-suicide na lang, mga kakay-five. O hindi ba? So gani sa ito siling mga pinalangga ng mga tagparamati. Istoryan tracker on Drisato siling nga pagpangaragan. Sa ibang panaton ng mga balita, iban pa nga mga headlines diri sa ato sila nga pagpangalagad. Dugang naton nga mga headlines. INC o kon Iglesia ni Cristo ginapanawagan ang pagpasabay sa mga matuod-tuod nga involved mga kakifo o kon pagpasabat ni Kipay Banri. Hindi ni pagpasabay, pagpasabat. Ginapanawagan ang pagpasabat sa mga matuod-tuod nga involved sang kinawatay sa flood control project, mga kakay-five, nga anomalya. Amo nang ginasinggitan nila dapat ang matuod-tuod nga mga nagpangawat kag mga matuod-tuod nga mga kawatan sa kabansang gobyerno, amo ang dapat pasabton. Hindi kay ang konsino lang ang mga tripingan, ang matripingan sang mga ara sa poderoso. Sang una mga kakay-five, nagapati pa kita. Kag kita ang nagalantaw pa sang kredibilidad sang ombudsman, sang kredibilidad sang DOJ, kag sang kredibilidad sang National Bureau of Investigation. Pero subong, ining tatlo ka mga ahensya ngayon eh, gaginasaligan na ton supposedly daw amo pa ang nagahimo mga ka-K5 siyang mga pamaagi nga kun makita nila nga ining mga tawo nga nagapangita siyang hustisya kag gusto nga makita ang matuntun mga ka-K5 nga mga kawatan sa kabansang gobyerno amo pa subong ang ginapasakaan sang kaso kag amo pang ginahimo-himuan sang kaso kag ipabilanggo mga ka-K5 sa malipot nga sugilanon wala na naga function ang matutod nga hustisya diri sa aton sa Pilipinas bangod sini sang paggamit o kun nangin ido-ido nangin sulugoon ka nangin ido-ido ang ining maahin siya nga inay katulad sang DOJ katulad sang ombudsman kag sang NBI ini sila nangin ido-ido ka nangin chihuahua nangin chiwari-wari-wap mga ka-K5 ni President Bongbong Bangag Marcos. Sorry. Ba'y nanumit ako man? Ah, Bongbong Marcos ang iya binangag na panguluhan. Tamo ng buhat ko si Ringon. Yuda po, gabilis ang ilik na lipat naman ko. Rodritso man to man. Binangag na pagpalakat sa panggobyerno. Na, tamo ng buhat ko si Ringon. Okay, 500. At least na klaro. Good line na, base. Bladugay-dugay. Ito naman tatos yung budsman. sa mga balita, lokal mga ka-K5, nato sini nga mga headlines. Bangkay sang tawo ngayara na sa state of decomposition na sapuan sa isa ka distrito diri sa siyudad sa Ingrilo. May mga follow-up report kita sa nakaroon diri sa ato sini nga pagpangalagad samtang banparaton nga mga headlines mga ka-K5, kapulisan mahimo makasulod sa mga eskwelahan kag sa mga makipagsalamuha o kung makipag-upod upod sa mga kabataan kag mga estudyante suno sa PRO6. Dila ka mo magdalala pusila kay hadukan ang mga kabataan. Kagbase, bla pila ka daw sa mga kabataan. Hindi may pusil to pusil. Agawon, tabla mo ti paniro ta. Hindi ka mo magdala pusil, matuta, dalaan nyo. Ayaw, gid. Kay iskwilahan na iya, may mga kabataan. Da, kay 500. Matroma na sila sa mga pusil. Hindi, bla, kay 500. Si Lord ka mo, dalalan ka mo yung batuta. Pwede batuta, ha? Hindi ka mo magdala pusil. Dahil labi ng mga kwani o mga lagba, ng mga armas. Bawi daho, gid. Okay, 500. Kay ang mga kabataan matraumatize. Kay nahadlok na sila sa mga pusil. Ang iban sinadira matraumatize, pero iban sinadira dulot mataya kay 500. Nambal sila sila nga bawa sila. Ano naman? Out of curiosity, base black on na kuhaon niyo ba yung trutong-tong black kag basi kung ikwaya black kag ipitek black kay 500. Kung nang masakit na. Hindi black? So kung magsulod gyud kamo sa mga eskwelahan kag makipagsalamuha kamo sa aton nga mga kabataan sa mga estudyante hindi lang kamo yung magdala pusil amo na pangabay namon hindi lang kamo yung magdala pusil batuta pwede mo dala da ano kay itsura nyo do mga security forces hindi ba samtang mga ka K5 may isa na K5 Andre Cabanwa. May isa ka banwa sa probinsya sang Cebu. Ang nagmando na yang mayor mismo kay 500. Ang mayor mismo amo ang nagmando. Nagpagwa sang iya sini nga executive order sa isa ka banwa sa probinsya sang Cebu nga ginabawal ang tanan-tanan nga mga kabataan sa elementary kag high school kay 500 ginabawal nga magdala sang cellphone. Isa ina sa banwa gin pa implementar na ina sa isa ka banwa sa probinsya sang Cebu. Ang mayor mismo amo ang nagpagwa sang iya sini nga executive order nga ginabawal ang tanan-tanan nga mga kabataan nga pabalunan sang cellular phone. Tanan nga mga bata elementary kag high school. Hindi pwede kadala sang cellphone sa eskwelahan. Bisan isulod sa bag, bisan sa diin-diin kay 500. Pag once nga mabalaan nga may dala nga cellphone ang mga kabataan kay 500, i-confiscate ini sang aton nga mga pulis o kung gwardya o kung administrasyon sang eskwelahan kag igabalik ini kay 500 ang cellphone. Abay mo kung saan pagsira sang klase. That's why ang sabat mga ka K5 kag ang pa kundi ga may mga siyempre may mga ginatawag naton nga may ara sing natawag nga inang violent reaction kay Bebe Andrea mga ginikanan na hindi bla? May mga violent reaction ang mga ginikanan. Ah, nga ti ano ti gusto naman kontak mga bata namon paano na bikron? Kay kamalaka kami sa mga bata naman namon to. Ah, ang sabat sing mayor simple lang. Kung nila tawag naton ng mga mayor ng mga maybulls. Sabat sing mayor simple lang. Siling niya, ya kun hindi kamo magpati sa akon patakaran. Hindi kamo magpati sa akon nga sugo. Ah? Kinahanglan halin na lang kamo diri sa lugar, sa ilo kamo sa iban nga lugar nga mga eskwelahan nga pwede ka dala cellphone ang ilabat ang inyo bata. Ah? Yali kamo ni. Layas kamo ni siling niya sa ilo kamo to sa iban nga eskwelahan no. Pero diri siya within sa akon nga teritoryo, sa akon nga banwa, hindi pwede kag once nga may mag-violate, amo na siya ang himuon. Mga kakay-five, ah, amo nang mayor nga may mga balls, diri sa aton na mahimo ayan na de. Kahit ti highly urbanized city kita de, grabe nga kwarya, matyag ko. Hindi guro mag-himo, smears ni mambalsa nga siya budlay na. Wadaan ta siya butante. Mga KK5, oh, shout out sa ato sining iban nga mga followers, mga KK5, no? Prober kita magkuha sa nga mga pila ka mga balita, kagalakip na mga pila ka mga commercials diri sa ato sining pagpangalagad. Oh, shout out tanay si iban ato sining mga followers sa kay Cherry Lapating Branya, Banks PSG, shout out Jenny Halyorina, Gachon N lang dito sa Lebanon, kay Samsam, shout out man siya, Jumar Kibrabit. Niyago din shout out anay sa Aglalana, Pasay City, Gadaguob. Adri ang K5 Night Watch. Thank you. Maricel Barol Kasiple, shout out man. Raul Simpas, Ria Capana, shout out sa kay Verna Salvilla and others mga ka K5. No, why na? Sa K5 News FM kita subong nagalanta ko nagabasa anay no. Sa kay Hubito Coronado, good evening K5 Idol John Leog Tamya sa kay Cap Greg Sumagaysay. Diyalang kami nagalantaw sa FB. Mamati duman kapabasa Idol John. Ulat sa pabasa ni kuno ni drama ka karon ni Sarina ho. Si Sarina karon kasi Christina ang maupod. Recurrence yang rason kon nga nga ginakabig ini nga plunder bisan pagikan sa pribado nga donor ang pundo amo ang paglantaw sa kasuguan sa Republic of 7080 nga kon paano kon nga anabaton ang amo nga kantidad sa idalom sang anti-plunder law. Ill-gotten wealth o kon manggad nga nakuha sa illegal nga paagi wala lamang nagapatuhoy sa pagpangawat sang pundo sang gobyerno nalakip man ini sa pagbaton sang gift o kon bisan ano nga purma sang benepisyo by reason of the office or position of the public officer. Kon amo na sir no ay mo siling nga inang punto no ti laban-laban tanan-tanan nga mga senador tanan-tanan nga mga congressman mayor vice mayor sa malipot nga Sugilanon sir Rico Rance sa malipot nga Sugilanon tanan-tanan nga mga politiko sa bilog nga Pilipinas ubos kita nan priso sa kaso nga plunder. O hindi Blackie 500 nga no nga sugiran ta ka? Sugire ko di kung sino nga isa kabilog nga politiko sa bilog nga Pilipinas ang way nagabaton sang amot halin sa mga insect kaghalin sa mga supporters nila ilabi na sa mga manggaranon diri sa bilog nga Pilipinas. Sugire ko. Kung may isa ka nga itudlo sa akon, buwas na yun mauntat ko sa pagtrabaho bilang membro sa media. Na-challenge ta ka. Sa malipot nga Sugilanon, kung matuod gid man, mas mayo gani na ya kay honest mga ka K5, no? Honesty is the best policy ko namo. Mas mayo gani kay si Rodante Marcolita, honest. Sigurado kamo nga si Bongbong Marcos way nagbaton sang mga kwan, way nagbaton sang inang amot para sa iya pamulitika. Yuda puga bilik sang ilik. Hindi ba? Kung sa imo sini nga ginahambal nga amo na nga ging kasuhan si Rodante Marcolita bangod nga ini siya nag-ako nga may 75 million nga ginamot siya para siya nga pamulitika. No? Itudlo sa akon kung sino nga politiko, mi ultimo kunsyal. Mi ultimo barangay kapitan. Ah? Mi ultimo board member, congressman, mayor, vice mayor, governor, vice governor. Itudlo sa akon kung sino, no? Nga mga politiko dere nga wala nagabaton siyang amot halin sa mga manggaranon nga mga negosyante kay amo ng papel sa mga manggaranon nga mga negosyante. Most especially ang mga kontraktor sa gobyerno nga ara sa DPWH nga kwan nagakuha sa mga project. So gire kung sino way gahatag sinadira kag kung sinong way nagabaton. Kay sigurado ko sa imo, tanan-tanan ni sila nagabaton. Isa lang dire. Oh, ang buot naton silingon, tingaa nga si Rodante Marcolita lang inyo ngay pailan kaso sang plunder. Kay tanan-tanan sila gabalaton, isa na dire ang ginatudlo, mga kakipag mga nagabaton, nga nag-ako, man si Chess Escudero. De bla? Mismo ang nag-donate sa iya, amo ang naghambal. Nga siling siyang nag-donate sa iya, niya oo, nagka-donate ko 30 milyones. Eh, kay nag-upod si Chess Escudero sa grupo nila, sa grupo ng BBM, sa mga senador ni BBM, oh, kag sa ilang mga grupo, tingawa siya ginpasagaan kaso planderaw. Oh, nga ah, nga si Randro Dante Marcolita lang ang ginpasagaan sa kaso kay tungod nga Duterte siya. Sa malipot nga sigilanon, sir, bisan ano pa ni mo nang hambal nga explicar nga parte sa kalayi-layi nga ini. Buisit ning layi nyo ni, may pinilian. Amo ni sa'yo natawag na ito, magka-K5 nga, selective justice. O hindi, bla? Kay kun parte lang sa maghambal kita nga dapat kasuan plunder kay bisan in form of inang donation or regalo. May ara kina sa ginatawag nga republic at amo ni mo to. Mga ka-K5, tinga nga, tanan-tanan. Dapat tanan-tanan ni sila. Oh, tanan-tanan ni sila dapat. Ubos na ni Kalapriso, dapat may mga plunder cases na ni sila. Galing, ha? Kay si Rodante Marcolita Anes, mga ka-K5, tinag-ako. Pero ining mga buisit ng mga politiko ni si Bongbong Marcos, si sigurado ka mo ba'y nagbaton? Kung maghambal abe kero si Chavit Singson, nga sang kimpo nga nagalibot ang buisit siya nga ni, gaupon mo si Chavit Singson, gadalas ang marita nga purti ka dako-dako. Nga meron ka kwarta nga mo nagagasto para sa kay Bongbong Marcos during the time. Nga nga maghambal ko nga amo na. Kaya ako mismo nakakita. 2022, paglagan niya presidente, ako naglagan mayor din sa siyudad sa Iloilo. Nagkilitaay kami ni Chavit Singson sa may gimbal. May dalang kwarta ang hirapang hatag sa mga tao dito na kutob sa mga suporte ni Bongbong Marcos. Nga ginagasto niya para kay Bongbong Marcos. Yun na po, gabilis ang ilik. Oh? O hindi bla? O te, nga ngaway sa kaso, planderaw. O hindi bla? Dapat i-impeach mo na siya. Oh, that's why, amo na siyang ginahambal sa INC. Gani, selective justice is injustice. Ha? Sana na pa nasagi, kwakal, parito sa mga republic, ak republic, kag kickback na, kay plariho, masila tanan-tanan. Mga kaki-five, galing, kinsingle out si Rodante Marcolita, kay amugin ang nagaduso, nga dapat, usisaon ko sinong hari-hari kang leader sa flood control project anomaly nga trilyon-trilyon mga kaki-five. Ah, amo ng rason, kutob sa mga kontra sa administrasyon subong ilabi na gid ang mga vocal katama ng mga tao nagakontra sa administrasyon amo ang ginapasakaan sa kaso. Oh, sa malipot ng sigilanon, mga kaki-five, ari kita sa idalom sa inatawag na ton nga secret inang marshalo. Namin man na sir, kaya at least nag-explain ka, at least maalam ka man. Pero amo na ganing pamangkot, okay gini mo explanation. No, karon gusto naton nga talatapon kay insakton tanan-tanan. Kung gusto nga nila nga mag-file sa kaso nga plunder sa kay Rodante Marcolita, dapat ang tanan-tanan nga mga politikong nagbaton sang amot sa nagligad nga eleksyon, ubuson sila filean kaso plunder. Nabalaban, why gita lideres tanan-tanan, ubos gid. O hindi, Blackie 500? At tanan-tanan hasta mga barangay, hasta kongreso, hasta mga kunsyal sa Banwa, kunsyal sa Sudan, mayor, vice mayor, gobernador, vice governor, board members. Ah, laban-laban, tanan-tanan sila, ubos, kitanan kaso, plander, magutok ang politiko, magutok ang buaya sa prisuhan daw. Ah, saan siguruhon mo? Ubos, kitanan tanan-tanan sulod sa prisuhan, kaya ang plander ng kaso, wala sang piyansa. Ah, abe, oh, tiste, challenge ko na sa inyo, abe. Abihin mo, abe, plastar, abe, tutuon, abe. Kung tutuon, gila nga pagpa-implementar, ne. Yung na po, gabilis ang ilik nyo. Style pa. Ang mga balita ang inabatan ng buhilog ng iradulong sa inyo sa Kalwan sang Clinica District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Clinica District Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement kung inimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties sila binigay kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga li sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga parte sang D3 Bio mga KK5 ang ginahimo nga sa aton nga lawas into monoglycerides kaysa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa D3 Bio nga consider nga isa sa pinakaepektibo ka pinakakusog natural antimicrobial properties sa ato siring agpalibot. Ginapanami man sang D3 Bio nga absorption sang pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapanami pag isang distribayong absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga amo naman mga KK5 ang nagabulig agod nga magdikaw sa lawas naton sa bleeding ko na impiktar ka na sa dinggi. Ano pag inahulat nyo? Anong kita sa Klinika Distribayo, the superfood supplement para ilikita sa mga pamalatian. Katulad sang sipon, hilan at ubutrang kaso kay iban pa nga mga balatian, ilabi na ang mga virus katulad sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio. Aton nga oras, alas 9 sa ACE.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan!
3: Bio. O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaliga.
5: Epektibo!
6: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumag pangapit DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
8: Babaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
2: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi!
10: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: K5.
16: K5
15: News FM.
16: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: K5 Nightwatch.
19: June
20: Alojado
19: Capulo.
20: K5
19: Nightwatch.
21: Pabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karon nakalabor kita sa 16 minutos na karigad sa alas 9. Ang mga balita ang inabatan ng Boy Lugman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix ga Cafe Kanaga Detox Kapa. Ang mahilig magkafe da mga ka K5, ang healthy nga kafe. Klinika DTX Coffee Mix, produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Shout out sa ibang panaton ng mga followers. Kay Manny Dapat, sila nga hi, diri sa Ruhas, Kapis Idol. May Ari Mande, hehehe. Good evening, Idol Jona. Anong ginapamangkot mga may Ari Mande? Arman Bacogoy, shout out Mary Jane Galiaza Garillo. Grimy Idol John watching and listening from San Juan, Mulo. Chris Boy Koalmohen, good evening. Third quarter na buwas. Wala gito pa ang second quarter sang senior citizen. Pension, wala gid schedule ang payout. Base kung ginlamon na sang bakunawa ang inyong payout. Richie Mago, shout out Dansky Zerodo Dianon. Shout out landa sa kay Rudy nga nagainom-inom watching live from Sara. Sino pa? Manny Dapat, Judet Palumo, shout out Niel Bayaron. Shout out man kay Ninita Del Prado. Shout out man kay Edmar Liquinia, Jonella Taberna. Single pa na kay 5 John si Christina. Huwag pa mangkot. Single? Available? Single? Available? Ready to mingle? Iraga. Hindi na. Ay, Maria, ihunis. Tigra po. Tiba na, pasinsya na. Single siya, pero hindi available. sa malipot nga sigila nun, taken. mga nagapamangkot, blada. Siya may Rafega na kagumban ang LPA, sir. Naging bagyo na sa kanta niya, sa kanta niyo, sir. Ay, kalainin. Sige, oro ba si Kai Huvito Coronado? Shout out, Idol John, Tamyao Sikap. Kinabasa ko na. Okay, ayos, wala, sige. Dari sa ato sining mga followers, dari sa aron na si Kipay Baron. Sa ato sining kay, sa June Kapulot, news live, dugay-dugay, basahon ko yung mga mensahe, ha? Sa kay Nonong Palier, the fourth, da, niya, wala lang.

0: Ani. Bendalong Ani. Ninong Palier report niya. Correct, good. Idol John. So, San Labrador. Shoutout ko na sa utod niya nga kag sa mister niya nga nagapamati gid subong nga si Dominic kag si Ronnie diri sa Pasig City. Arne karon sa piyak rin niya si K5 Aaron Lloyd Refoyo. Sina sa puan mga kag K5 nga isa ka bangkay nga aron si dalom sa state of decomposition. Sa isa ka distrito diri sa sudat sing lilo check na to nang mga follow up report upon kita kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. K5 Aaron sa kampyon nga report standby.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Kay Fair Zone mayong gabi kag mayong gabi sa aton nya bakatig para mati nga tutok sa ilang pagsatag sa mga radyo kon cellphone. Una na to ni ang balita nga ining nasapuan nga isa ka lalaki dira sa may barangay Kubay Haro kagina lang gyud sa Kay Fair Zone ginabanta pa sa ato alas sa isang nga gabi. Unsa rin ang nasapuan mo si alias Toto 48 anyos kag taga-dira gyud residente sa barangay Kubay Haro kag nagabiyahe sang sikad. Sa interview na ton kay Cedro Confisor, presidente kini sa nasusasod sa ilang sikad, ginpahayag sini nga nakapanimaho ang kasalingan ni Gratinera de Toto sa Domingo nga adlaw sa Hunyo 28. Pero subong nang gid nagabi ka Kifa John nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatadugan ni diri ni Toto, diri na siya nakita nga malapit sa portahan nagahamyangon kag nagakaagnas na. Pahayag pa may ukod anay ni sabda ka Kifa John sa ginospital pangon sa baratian nga pneumonia pero nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihi siya nga ulihin niya nakitaan si Toto sang Kintrano pa sang Domingo nga adlaw nga naglabay sa ila pero sang Lunes wala na ini pa nakapabatsag or nakita liwat. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang maayo nga record sa barangay. Kifa John investigala na dito sa Scene of the Crime Operative sa Consoco kagang sa Iloilo City Police Station 3 nagunyati ko ma-determinar kung bala mayara sa foul play mukun wala sa kamatayon ni alias Toto. Dugang naton si Kifa John ang ginpatigayon man nga drug by bus operation sa Iloilo City Drug Enforcement or Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit sira sa may Zone 1D, Barangay San Juan Molo, last 2:40 ni kaginasang hapon. Ginkilala ang mga arestado nga sa Real Jess Macmac, 35 anyos, sa Zone 1B, alias JR, 34 anyos, sa alias Bonbon, 25 anyos, nagatiner naman sa Zone 1A sa mga barangay. Sa no, Director Police Captain Roque Jimenez III, ang OIC sa City Drug Enforcement Unit, na maklandri si Macmac sa isa ka plastic sa 6 igrapatian sa bugan mitang 7,500 pesos ka by bus money. Na-recover dugang ang sampagin ka mga plastic sa ilegal nga droga, na-recover pa ng by bus money, cell phone, kag kwarta nga believed to be proceeds. Ang daram nga droga nga nakapiskar ang nagabugat sa 75 grams, kag 510,000 pesos ang market value. Pahayag pa, uko ng dangat sa 3 ka simana ang monitoring nila sa mga arestado o pisa sa nag-report ang concerned citizen. Payag pa sa opisyal sang napreso si Macmac dito sa nakaplastar sang iyak koneksyon. Samtang si JR kag si Bonbon ang kahimbon sa illegal niya aktibidad ni Macmac. Na impormasyon naman sa Kifa John sa pamati sa aton si Police Captain Jimeno kung sa diin nagkuha sang supply ang mga arestado pero i-validate pa nila. Ni nga balita, ginadulungin sang kaluan sang GTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa. Kaupod si KK5 Ray Mark Espea Umalay sa patrol. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Ang ininga mga balita mga KK5 ni KK5 Aaron Lloyd Refoyo. Ang builog man yadudong sa inyo sa kaluan sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap. Aga subuman mga KK5, ang mga balita man nga inyo na batalang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Extend the Food Supplement for Men. Para sa aton nga mga kauturan, nga mga kalalakinhan, nga nagamataamat na kapoy, permi sa trabaho, mga executives, mga permi busy, nga mga kauturan aton, mga mahilig sa mga sports, no? Mga sports enthusiast, mga mahilig sa mga bodybuilding. Arena ang nagapabalik sang inyo sining resistensya sa lawas. Extend Food Supplement for Men. May maka kag klabo waska, nga nagabulig dugang extra energy.

0: Yes, aton nga lawas kang nagapanami sang aton nga blood circulation. That's why layo kita sa stroke, layo kita sa balatian. Kag nagapanami sa aton nga performance, nagabalik sa huben ang aton nga performance. Ilabi na gid kun upod mo si misis sa tion sa kagabihon. Extend Food Supplement for Men, mga kakaifay produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Check na ton katapusan nga report. Lagi ka na kay KK5 Karin Badilla, ni may kang tanan sa sining report nga ginpahayag sang PRO 6. Na KK5 nga mga pulis kuno pwede makasalamuha sa mga kwana sa mga kabataan sa tagsa ka mga eskwelahan. Ah, pero pa nga bayla hindi ka mo dala pusil. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay KK5 Karin Badilla.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
0: Go ahead, K5 Karin.
2: K5 June, mahimo makasulod sa mga eskwelahan ang kapulisan naton suno sa kay Police Regional Office 6 o kon PRO 6, Director Brigadier General Randolph Tuanyo. Nahibaluan nga may tigduha ka police K5 June, no, ang ginpang deploy sa entrance sa mga eskwelahan or tanan ng mga public schools direya sa syudad sang Iloilo, agud makabulig ni sa security measures. Sa pahayag ni RD Tuanyo K5 June, naghisugot ang mga school staff kaginikanan nga makatambong sa flag raising ceremony ang aton niya nga mga pulis. Kag after sang flag raising, mayara man sang 5 tubtob pulo ka minutos ang kapulisan naton nga makipaghinun-ano ni sa mga estudyante agud ipahibalo kung ano ang dapat nila yang himuon sa tion nga may magluntad nga insidente K5 June. Samtang ginapasiguro man sa PRO 6 ang safety sa mga kabataan, ginikanan kag mga manunudlo paagi sa presensya sang aton nga kapulisan sa ilabulutuan kag sa iban pa nga mga tikang K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternative Ibong Medisina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5, Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Oh, ba, silipat ka mo ha. Lapit na lang ha sa Domingo na niyo. July 5, 2026, mga ka-K5. Na, ginaagda ang tanan-tanan sa ato sining ha, mga running enthusiast nga magpasakop na sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run dalagan para sa mga bulodigan nga pagahiwaton ini sa July 5, 2026 sa Sunset Boulevard sa distrito sang Molo, siyudad sang Iloilo. Mga ka-K5, gani magparehistro na para sa Arribalo gani no. Ma para nga mag intra mga ka-K5 no. May ara nga tatlo kita ka mga kategorya. May ara nga 10 kilometers ang registration fee is 999, 500 or 5 kilometers may ara nga 699 nga registration fee, and ang 3K mga KK5 is 499 ang iya sini nga registration fee. May libre na kamo nga t-shirt ha? No? May libre na kamo nga t-shirt. May duha ka mga pamaagi nga pagparehistro. Una ang personal nga pagpadulong diri sa K5 News FM Iloilo Station nga nahamtang diri sa 4th floor, One Rose Building, Commission Civil Street, Haro, mga ka-K5. Unig ani kadto kamo sa online sa registration check ninyo ang page sang K5 News FM Iloilo. Upda mga barkada nyo, ka-opisina, ka-pamilya, ka-hagugma, ka-barkada, tanan ng mga grupo, mga ka-K5. Kag magkadto, kamag-upod mga ka-K5 pa magtambong sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Damo sa mga exciting mga papremyo ang nakasurpresa sa inyo. Shoutout sa ibang panaton ng mga followers, sa kay Mylin Pudadira, pariente may gabi, James Saicon, sa kay Alisa Nicole, shoutout man Susan Labrador, kay Ronel Kasi, watching from Australia. Good evening sa linya. Isa lang da sa linyang utok-utok sang nagkakaratabo sa Pilipinas. Amo ang bangag nga presidente sa Pilipinas. Sakit ba? Si Verna Salvilla, sa linya, resign, BBM bangag. Kay J&J, shoutout ko na sa kay Nanay Lorle Gardose, dira kay sa Gardose family. Berna Salvilla, mayang gabi, Rose Balido, nahidlaw ko sa tingog mo, Idol John, naguba abing cellphone ko. Bakal bag-o. Sa kay Arthur Buhatda, shoutout man, Danny Labrador, sa kay Romy Espada, shoutout man, dira sa may Takas, sa may Carmen J. Takas, sa kay JC Matias, kay Alpha, May Macro Pastor Aristosa, shoutout man. Pramolo Chris Insyong Cambronero, shoutout sa family Cambronero, pirming nagapamati diri sa Leon. Kay Jan Laucar Gar, good evening, shoutout. Kamix Vlog, shoutout. Hope Aligario, good evening pa, shoutout kami. Diri John Kapulit sa Palawan. Shen Tansilia, shoutout. Cesar Cabalong, Roberto Legaspe, o Robert Legaspe, Gerald Hastro, shoutout man. Vicenta Villanueva Latigo, Mercedes Melquerido, baby girl, Renato Bindita, Samuel Villanueva, John Cesar Villaruel, shoutout sa kay Samuel Villaluna. Sila niya, idol, wala pa masabat ang flood control. Ano mali? Amo na nga nagdamo ang mga tao sa EDSA nga nagadamo pagid sa rally sang INC. Nga kay wala pagin sabat, dapat kasuhan sa gobyerno. Kay idol John, nauso ang kasuguan nga matarong siling pagani ni ex-idol ko Ben Dalo ang sa subong idol John. Jimmy Cartagena, shoutout man sa kay Norbing Sopenya, Norberto Aguilar Jr., Ima Castro Cabilan, Efren Inabi Espaliardo. Shoutout ko no sa kay Espaliardo, Jeffrey Espaliardo, kag Jojo Espaliardo, sa barangay Santa Barbara, Igbaras. Andy Alujado, Nanitsukang Aureli, Marinit Manikan, and Tanan-Tanan. Kuita Chimpo, magka K5 Dries, ato siling pagpangalaga, tsaka sa bilong apwersa sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman yung KK5, John Alhuado Kapulot, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: K5 News FM
4: 88.7.
3: Champion. The best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba nakamuhos ng diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupo kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Ilan nalang subong imo sugar?
10: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
9: gito. DTX 500!
13: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500!
13: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500!
13: Ang DTX 500!
9: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
9: DTX 500.
13: Masaligan.
9: Epektibo.
13: DTX 500.
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy,
8: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baom ng budlay?
8: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones. natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imong kidneys.
11: TGX 500! Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: TGX 500 na.
11: Ang TGX 500.
12: Ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: TGX 500!
12: Garantisado!
11: TGX 500!
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: TGX 500!
12: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
12: TGX 500!
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanubo
12: kagakontrolar
11: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: asalrikan
12: epic tibo.
11: DTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
8: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
11: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
12: Magalingin bala ang imo nga uno.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Kasi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compact.
11: Nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio with Vizio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
16: Ang Vizio.
4: Yung may
16: D3. Makakas, mga butika.
11: May family history ba na kamuusong diabetes?
12: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-DDX 500 ka na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compact!
11: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
12: DDX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Para mismo!
12: DDX 500!
11: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan!
12: Magalingin bala ang imo nga uno!
11: Masami nagkapangihi!
12: Masami ginauhan!
11: Kasi may diabetes ka na!
12: Mag-DDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
12: Ang may powerful compact!
18: Compact
19: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
18: TTX 500
19: garantisado.
18: TTX 500
19: TTX Coffee Mix.
20: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang TTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
19: TTX Coffee Mix.
21: Mabaka, magabutika.
22: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
23: Mami!
22: Angeline!
23: Walang masama sa okay lang.
22: Pero
23: sa Star

0: sa sustansya ha. With proper diet and exercise, panalo-panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: I Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Magali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
8: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sporbiotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Bali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
13: Oh, hindi! Nga,
10: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman
15: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino nga tay.
17: Happy kanunay.
14: DTX 500.
17: Masaligan.
14: Epektibo.
17: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
17: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
14: Masaligan.
17: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio.
17: Ang D3.
14: Yung may Physio.
17: Ang Physio.
14: Yung may D3.
17: D3 Bio.
14: D3 Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may Physio.
14: Ang Physio
17: nga may D3.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akong stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
24: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Breakdown ako sa lota! Imus na da! Imus na da, Berta!
3: Ha? Sa din tapakad to?
2: Imus na gamit mo, layas na to!
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my kuso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Babakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM Angkaham Pyo Station sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K-5 Galingawan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
7: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
6: A masking disease na.
7: Mga kuko nga, doon di maayong
6: patuloy lang.
8: Nail fungi.
6: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Hamot ang bulak.
6: Yes.
11: Duksan mo.
6: Bulaklak, ang bulaklak.
12: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
7: So sa ang bulaklak.
13: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
6: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
14: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
7: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pa nga mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
7: Kuno mi gid ang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
6: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
7: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
12: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
4: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
11: K5. News FM.
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
4: D3 Bio.
17: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Physio. Ang Physio. VCO, yung may D3. Mabagat, magabuti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabasa I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong nga edad. 55 anyos na ako. Hambal pa sang akong kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Sa lechichich, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
23: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
0: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
0: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh.
25: Available now.
1: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
5: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasing!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend Food Supplement for Men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas ka antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500
27: mataas pala ang imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Ikaw ba na
26: ang may diabetes?
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang kapanupo
27: kagakontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Masalika.
27: Epektibo.
26: DTX 500.
27: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mga buti ka.
27: D3 Bio.
30: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
26: Ang PCO.
27: Yung may D3.
26: Mga buti ka.
31: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
32: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
31: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
33: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
34: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: K5 Galinga One Time.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Dalagan para sa mga pululikan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyong bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululikan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululikan.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold, ang I Care Capsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Huli ka, mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronan. Sa ka-sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masalikan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may
9: Physio,
1: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio,
9: yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Kaya sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay visio. Ang visio, gamay D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay visio. Ang Visio Yumay D3 mga butika. Para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tay DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay basta tindo ang atay happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamig ka bala ang gina-allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog.

0: subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahag ang butika.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
2: mamakal mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
7: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
2: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
10: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Gadaragsa nga punggot.
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang mapani.
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi.
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol.
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor!
9: Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasangga ko
17: ang extend.
16: Supplement for men.
17: Gortez!
16: Tapos ka ng maligo?
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
16: nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
16: ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
17: nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
17: masaligan,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO.
17: Ang PCO
16: yung may D3
17: mga butika.
16: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio
17: ang D3 Bio
16: yung may PCO.
17: Ang PCO
16: yung may D3
17: mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagpamati gid ako sa K5 News FM kay damo gid ako natun-an yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. My family history ba na kamuus ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man Nagnami, gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka butika.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda. Sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
10: Mighty
8: mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
15: K-5 News FM. KKB K-5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot.
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit.
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi.
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio.
12: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid balam akong tito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.8 97.5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: You're listening to 88.7 K5.

K5 News FM Angkampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! Mic Pumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan! Dalagan para sa mga pululigan! A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: ITC ang alkaline nga vitamin C. Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Inia mo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka, mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Saka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may
7: with powerful compounds. Yan ang panupo kaga kontrolar sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masalika.
14: Epic.
7: DTX 500.
14: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may BCO.
14: BCO.
7: Yung may D3.
14: E3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
14: Babakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pamasahang butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabakala mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, ga, ah, gab-
14: Basa na naman.
15: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot.
18: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
19: DTX Beauty Soap.
20: Dala o magputi.
21: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
24: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
25: Bakal na sa mga butika.
26: Nestor, ang sinaing!
27: Luto na!
26: Ang labahan!
27: Nakasampay na!
26: Ang uniform ko!
27: Naplansa na!
28: Ganito ako!
29: Tigasin!
28: Tigalapa!
29: Tigasay!
28: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
28: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
28: Dahil kasangga ko!
29: Ang Extel!
28: Supplement for men!
29: Lourdes!
28: Tapos ka ng maligo!
30: Yes, darling! Come to mama!
29: Extend Food Supplement for Men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
29: para sa tigasing performance.
28: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
29: Para sa healthy gatay.
28: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas ka antioxidant.
29: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay.
28: Happy kanunay.
29: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
29: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
29: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may powerful compounds.
28: Yan ang kapanupo.
29: Kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
29: DTX 500.
28: Masalika.
29: Epektibo.
28: DTX 500.
29: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
29: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
29: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
29: Yung may D3.
28: Mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
33: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
34: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang utanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butka. My family history ba na kamuhos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga. Nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula. Nga himo para sa mga mata. May yara ini. Sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold. Ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
0: Mighty C Effective Bogin. Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
2: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: su Inamon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman for Man.
8: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse sa sugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.

0: Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Hello mga kapamilya, kamusta ka mga tanan? Tanan ng mga tagpalamati sa akong palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan ng tagpalamati, dari sa K5 News FM Philippines, kamusta ka mga tanan? Kabay pa nga sige hapon, yara ka mo, sika yung lawas, kag subungan labaw sa tanan sa inyong akadasigon sa pag-alagad sa Diyos. Kaya mo gini ang perminaton ginasulit-sulit diri, nga importante sa bilog naton ng kabuhi. Nga man. Kay ang aton ugnayan o relasyon sa Diyos, ang muna ang pinaka-importante kay kung mayara kita relasyon sa Diyos, mayara man mga pagtilaw, mayara man mga kabudlayan, mga tentasyon, pero mangin ba nilagpon bangun kay si Kristo ara sa kabuhi ta. Muna nga saligan tigin na siya, ang muna nga himuon taman na siya. Kay hindi man pwedeng wala kita kooperasyon sa Diyos samtang siya magapakamayo sa aton. Ang muna sa gihapon, dalayon ang Dios sa sini nga tiyon. Sa gihapon, siya nga tagiya sa tanan nga mga butang naghatag sa aton sang tanan nga mga pagpakamaayo, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Wala nga kamutanan nga tagpalamati, hindi gyud magkalipat sa pagdayaw, pagpasalamat, pangamuyo, dayon aton man tumanon, aton man himuon, mangin masinugtanon kita sa pagtuman sa kaubuton sang Dios. Sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga pagtuon, mula nang aton nga lubok nga pagpanamyaw sa inyo, mga pagpasalamat sa Dios, mga pagtamyaw, mga pagpakamaayo nga aton ginatag sa iya nga mga pagdayaw, sa hindi pa kita magtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong manalaluklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gumay, nawa sa mga pagkakataon pong ito. Kami po ay inyong pagpapalain, pagkalooban ng iba yung karunungan, kaalaman, maunawaan na nawa namin ang inyong kalooban at magagawa namin ang inyong kalooban upang sa ganun kami maging karapat-dapat sa inyong mga pagpapala. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Dr. Bill Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Kaya din sa mga kawani sa impilan pong ito. At pagpalain mo man ang mga nagiginig sa mga pag-aral na nawa maunawaan ang inyong banal mga salita. At maging gamay sa pang-araw-araw na pumuhay habang kami ay naghintay sa pagparito ng inyong bugtong anak na ang aming Ginoong Jesucristo. Patawarin mo lamang kami sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang aton na pagtuon subong mag-uturan, simple lang. Permin aton ni Andre, maliwat ang iban ng mga bersikulo na naghatag sa aton sang informasyon na din kinahanglan nga sa sini nga kalibutan may arat lang kita duha ka kadtuan. Mapati kita o hindi, nakabalo kita o hindi man, ang importante makabalo kita nga may arat kita isa sa duha nga kadtuan, ang langit kag infierno. Amo na nga kabalo na kita nga paagi kay Adan nagsulod ang kamatayon sa tanan nga mga tao. Kag nakabalo man kita nga paagi kay Kristo, makabaton kita sang matuod-tuod nga kabuhi, wala na'y kamatayon sa ara kay Kristo. Muna nga, diri palang daan sa aton nga pagtiner sa kalibutan, dapat aton ni siyang preparahan. Kay kung hindi, base nga, masayang nilang base. Maghinulsol kita, nga man, kay ara na tani, libre ang kabuhi ng wala kitapusan. Aton lang himuon, sundon lang naton ang kauton sa Dios. Pero nagsala kita kay hindi man nato nahimo ang iyang ginpahimo sa aton. Naman nga kasayang. Kay nalingaw man kita diri sa mga butang sa kalibutan. Hindi naton manigar ang estudyante perti kasako. Balik-balik sa eskwelahan. Aga kag huli sa hapon. Sa gabi, magtuon sa leksyon. Nag-Facebook pa. Dayon, balik naman sa aga. Sulod sa lima kaadlaw kada simana. Ang problema kay sa Sabado, tani, sa Domingo, may bakanti nga hindi nag-eskwela, hindi man nagatuon sa pulong sa Ginoo. Amo na ang diskrasya gid. Kay ang ginatun-an, way gid sing liwan, kundi ginatun-an, paano pagyod nga aton operitan ang aton mga cellphone. Paano kita nagsigihampang o ano na lang ginahimo, bisan pa ang mga may mga edad na, mga malam, nag-Facebook-Facebook pagyapon. Muna nga, okay man tani, kung nagalantaw kita permi sa kong cellphone, nag-download kita dira espiritual nga mga pagtulunan. Halimbawa, download mo Biblia, download mo ang imong kung ano ang mga espiritual songs, i-download mo kung ano ang gusto mo nga mga movie nga espiritual, hindi nang mga wala man o hindi man mapuslan, walay pulos, nga man, kay maka-isturbo o isturbo na siya, sa gabal na siya. Muna, manang ang aton na pagtuon subong simple lang basahon ta ang Deuteronomy 30 versikulo 19 kag versikulo 20. Amal diri sang Dios paagi kay Moises, ginatawag ko ang langit kag ang duta subong saksi batok sa inyo nga ginabutang ko sa inyo ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaon. Agod higugmaon mo ang Ginoo nga imo Dios, kag tumanon mo ang iya tingog, kag agod magunong ka sa iya, kay siya ang imo kabuhi kag ang kalawigon sang imo mga inadlaw. Agod nga makaistar ka sa duta nga ginsumpa sang Ginoo sa imo mga katigulangan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kag ihatag sa ila. So dire mga autoran sa mga pulong sang Ginoo kay paagi kay Moses, dirigin pakita ara ang duha ka lugar nga posible nga katuan sang tawo, kabuhi kag kamatayon, pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Ang kabuhi nga ginhambal diri hindi lang ning temporal nga kabuhi. Sang panahon ni Moses, tuod na siya nga una sa tanan ang temporal nga kabuhi ang ginpahangop diri ni Moses paagi sa Ginoo. Nga man nga maglawig daw ang kabuhi kun aton nga tumanon ang tingog sang Dios, ang mga pagsulundan sang Dios, ang sugo sang Dios. Pero kamatayon hindi maglawig ang kabuhi, mapatay. Nga man bangod kay nagmanilapason. Dayon pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pero ang labaw sa tanan nga dapat naton intindihon is ang kamatayon nga hindi lang ang ini nga kamatayon. Ang kamatayon nga mo ang gintawag nga kalaglagan. Kalaglagan nga hindi na mabanhaw ang mga tao sang mapatay sila. Kaysa subong tanan nga nagkalamatay, malaot man o madarong, mabanhaw man sila. Banhaw man sa Ginoo. Agod nga silutan pagid. Kundiin sila pwede. Pwede sa langit o sa imperno. Amo na nga delikado katama. Amo na gani nga sa versikulo 20, ginhambal diri nga, higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios, kagtumanon mo ang iya tingog. Agod magunong ka sa iya. Ay, kay ang pag-inunungay, unungan mo ang Ginoo, tumanon mo ang tanan niya nga mga pulong, tanan niya mga ginhambal nga aton dapat timuon. Agod nga malipay siya, hatagan man kita siya sang kabuhi nga malawig sa sini nga kabuhi. Dayon, hatagan pa ikaw sang kabuhi nga walay katubtuban. Hatagan ka pa. Tapos makaistar ka unas tanan sa duta ang ginhambal diri sa panahon nga ginhambal ni sang Dios paagi kay Moses, dito pa man sila sa kamingawan. Way pa sila kalambot sa kanaan. So, Literally, manginlawig ang ilang kabuhi dito sa Kanaan kung sila magmatinumanon sa ating ug sa Ginoo. Pero, biskan nga magmatinumanon sila sa punong sa Ginoo kung dito sa Kanaan magpakasala sila ay hindi gihapon makaestar sa ginsumpa sa Ginoo nga mga pagpakamaayo nga ilang mabaton. Kaya mo man ginhambal diri nga ginsumpa sa Ginoo sa imo magkatigulangan, katigulangan nila sang una si Abraham, Isaac, Jacob. Pero bisan kita amo magihapon aton katigulangan, pero ang kabuhi diri nga ginsaad sa Ginoo, amo na ang kabuhi nga hindi na mapatay. Amo na nga aton ginhandom subong. Now, aton nga basahon man ang Deuteronomy 11 mga bersikulo 26, 27 kag 28. Siling diri, karon ginbutang ko sa inyo ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaot. Isa ka pagpakamaayo kung tumanon ninyo ang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios nga ginhatag ko sa inyo subong nga adlaw. Pagpakamalaot. Pakamalaoton kamo kung hindi kamo magtuman sang mga sugo sang Ginoo nga inyo Dios, kundi magbiya sa dalan nga ginsugo ko sa inyo subong adlaw kag magsimba sa iban nga mga Dios nga wala ninyo makilala. Diri mga kauturan, ginsulit, ginliwat diri sa lain nga kapitulo, kapitulo 11, mga versikulo 26 hasta sa 28, diri sa Deuteronomy gihapon, nga pagpakamaayo kag pagpakamalaot. Pagpakamaayo kung magmatinumanon sila sang sugo sang Dios. Pagpakamalaot man kung hindi sila magmatinumanon. Amo magyapon sa aton subong, kaysa ginaliwat na natin diri sa aton nga pagtuon. Wala kita'y ebidensya sunok sa aton mabasa sa Biblia kung Biblia ang aton basihan nga ang kasaguan sang Dios basically ang Ten Commandments ang napulo ang mga sugo na dula sang ginlansang si Kristo sa cross. Wa'y gid kita mabasa. Isang basahon naton ang tanan ng versikulo sa New Testament kay 700 man lang na sa versikulo 929 7,929 verses lang ang New Testament. Wa'y gid kita mabasa di dira nga when Jesus was nailed on the cross, He abolished the Ten Commandments. Nowhere in the Bible. Amo na nga, sa aton subong, amo managihapon ang promesa sang Dios. Kung kita mangin tutum or matinumanon sa iyang mga tingog, sa iyang mga kasuguan, makabaton kita sang kabuhi nga walay katapusan. Amo na nga, bisan sa sulat ni Jeremias, siling niya dre sa Jeremias 21, versikulo 8, kag isiling mo sa sini nga mga tao, amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Yari karon ginbutang ko sa inyo ang dalan sang kabuhi kag ang dalan sang kamatayon. So diri, araan na ang dalan sang kamatayon. Ano na, dalan nga lipot kag dalan nga malapad. Duha man lang kadalan, hindi man damo. Basta hunta ang city versikulo 13-14 sa Mateo, ginasiling sang Ginoo nga kita, dapat maglakat sa dalan sang nga malipot or dalan man nga malapad nga man. Kay kun hindi kita makatultol, disgrasya, walay dalan nga ara kita sa tunga-tunga. Kay ambal sa Ginoo, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go thereat. Duhagin lang kadalan. Muna nga, sa versikulo 14, sa Matthew 7, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth to life, and few there be that find it. Amulan niya ang pinakadelikado kay Diyotay lang nakatultol. Diri sa malapad, diri sa malapad nga gawang, ay damo ang nakatultol, pero kanto naman sa kalaglagan. Ngayon mo naman yung ginhambal diri, enter ye at the straight gate. So, kita magsulod sa lipot nga gawang, kay malapad ang gawang, kag malapad man ang dalan, or dalan, banas, nga nagadulong or nagahatod, nagadulong at pakanto sa kalaglagan. Kag damo, many there be which go thereat. Grabe no, damugin na. Muna nga delikado, muna nga kamo nga nagapamati sa ato ng mga pagtuon. Pinsaron tani, simple lang gina siya. Dayon, kay hambal diri nga, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life. and few there be that findeth it. Amo na ang masubok-subok, kay Diyo tayo lang ang makatultol. Nga, kay kung hindi kita magtuon sa pulong sa Ginoo, na balang matutuod ginang pagtuon? Pagtuon nga kaangay balang sa nag-eskwila? Kung ano imo kurso, imo gintinguhaan, nga maintindihan ang leksyon. Dayon, sige ka research, din ka ma-research, kanto ka sa Google. Kaya ara, damo mga informasyon, dayon, damo dito ang mga references kung ano ang gusto mo nga himuon. Amo na nga, kung diri kita sa kalwasan, damo na nga, mga pamaagi ang Ginoo magbuli pa sa aton. Amo na nga, ang nakarami diri sa pulong sa Ginoo nga aton i-research kay, ang Ginoo amo ang imo manubulig. Tapos ang balaan ng Espiritu, amo na ang magpahinumdom sa imo, amo na ang magtuitoy sa imo, nga imo himuon ang para sa imo kalwasan. Nga man, kay naghambal si Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Suno sa, ginhambal niya sa 2 versikulo 12-13 sa aton mabasa sa Pilipos. Amo na nga, importante katama mga kautoran. Kay kung hindi na ito ninihimuon, delikado. Kay nga man, ang sa aton nga yung kadlukan subong, madluk lang kita nga man, ang aton yung tinguha ang material ng mabutang, ano ang aton kaunon, ano aton imnon, ato ano yung bayo, isuksok, mga pamisti. Amo man na ang aton nga ng pamayo subong problema, pamayo. Kay nga man, ang pagkaon, yapon. Nga man, kay kita, ginatintar permis ang kaaway, ara na ang kanon sa kaldiro, ara na sa lamisa. Pero kung natakan ka na kaon sa permi ginakaon kada adlaw, kadto ka man sa agwa, or mag-order ka man sa, kay ara naman subong order mo man lang kung imo mo lang dahil i-order sa Food Panda. Pero, sa sige mong kaon, amo na nga, nahimo problema. Nga man, na problema kay hindi ka man kaoyon sa imong ginakaon kada adlaw, mangita ka man, ang problema karon kay lack of nutrients man ang ginakaon. Amo na nga, problema sa lawas. Pero siling tani sang aton nga Ginoo, si Kristo naghambal sa Mateo 10:28, kag hindi ka mo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero hindi mapatay sang kalag. Hindi makapatay sang kalag. Kundi magkahadlok ka mo sa Dios nga makapatay sang kalag, kag lawas sa impyerno. Mateo 10:28. Ang kadlukan tatani kay halimbawa, kung nag-umbra ka man, may pagtuo ka, gin-surrender mo lang ay mo pagtuo bangod kinahadlok ka sa mga estudyante, gin-bailo lang nila ang ilang pag-eskwela, nga ilang pansulabi, nga man, bangod kay may ara sila kung eskwela man sa Sabado o Domingo, kay sa Domingo wala problema, kay bisan pa nga Sunday keeper, wala may problema, kay okay man lang sa ilang mag-ubra. Pero sa Sabbath keeper nga tutuod, tani hindi gamiton sa pag-eskwela. Ang problema na, ano na nga, nahadlok, mapatay ang lawas, or ginhingabot, sabi na, hingabuton ka na. Hadlok ka sa mapatay. Nga man, sa manugpatay sa lawas, pero hindi man makapatay na sa kalag, abal ni Ginoong Isos. Pero sino ang dapat nagkadukan? Ang makapatay sa kalag, kag sa lawas, sa impirno. Amo na nga importante gid katama nga aton maintindihan. Amo na magaturan nga kung hindi tanim maintindihan, sayang katama ang libre nga kaluwasan. Na tuhod-tuhod mo na siya nga kita bangon sa sala ni Adan, na patay kita tanan sa espirituhanon nga kamatayon, na patay pagid sa lawas, pero ang kamatayon nga impyerno amo na ang pinaka delikado. Kaya ang kamatayon dari unas tanan nga ginhambal ni Pablo sa Roma 5:12, hambal niya gani, paagi sa isa katawo nagsulod ang sala sa kalibutan, kag paagi sa sala nagsulod ang kamatayon. Kagani ang kamatayon nagabot sa tanan ng mga tao, kag ang tanan, kay ang tanan nakasala. Ang bottom line is, unang kamatayon, ang kamatayon nga espirituhanon. Nga man, kay nagdim naman. Halin pa sa panahon ng nakasala si Adan kag si Eva, amo na nga daw nagluya na, wala na interes sa espiritual nga mga bagay, hindi nagid kaangay sa so wala makasala, may nagluya na. Amo na nga, napataya ang espiritual, nagdim siya. Dayon, ang tanan kita tanan, mapatay sa lawas, mapatay sa espiritual. Pero sa lawas, kung dito kita sa physical nga kamatayon, hasta sa pagbalik ni Kristo, hindi magintanan mapatay nga aman. Kay may ara man mabutan nga buhi sa pagbalik ni Kristo. Bayloan na lang ang ilang madinulunton nga lawas, bayloan na lang ang ilang kabuhi nga may kamatayon sa hindi madinulunton nga lawas kag sa hindi mapatay nga lawas sa pagbalik ni Kristo. Amo na ang nami. Pero sa mga wala mabago ang espiritual nga kabuhi, amo na magkalamatay sila pagbalik ni Kristo kag mabanhaw na sa tapos na isa kalibog ka tuig. Manang adiri, kung padayon nung tapagbasa ang Roma 5, versikulo 13, 14, 15, hasta dito sa versikulo 17, 18, 19, hasta gin sa versikulo 21, ang ginhambal diri mag-uturan, siling diri ni Apostol Pablo, sa 13, kaysa wala pa mahatag ang kasuguan ang sala, yari na sa kalibutan. Ang matabalong diri nga mahatag ang kasuguan nga ginsulat sa tudlo sang Dios pagi kay Moses. So gihatag niya kay Moses tayo dayon ginbasa ni Moses dito kay sa kaliwatan sa Israel. Pero ang prinsipyo sang mga kasuguan ara na halin pa dito sa talamnan sa gidin sa panahon nga si Adan kag si Eva hindi pa nakasala kay kung nala patani kasuguan ay hindi tani sila si Adan makasala pero bangod kay ara kasuarang kasuguan ang muto nakasala sila. Ano nga sala ang nalapas nila ni Adan? Ang unang sugo nga aman. Kay nagpati sila sa kaaway sang Diyos. Nga tani, hindi nila pagtubuhan, hindi nila pagpatihan. Ang problema kay ginpatihan man nila, na dula man ang ila pagsalig sa Diyos, nga ginhabalan sila nga sang magkaon sila, mapatay silang totoo. Adi, disgrasya. Muto nga, nalapas nila ang pulong sang Diyos. Nga hambal sa Diyos, hindi gid kamo magkaon sa sininga bunga sang kahoy. Kay sang magkaon kamo, isang magtandog lang, mapatay gid kamo nga totoo. Adi, may man sila nagtuo, may man nagpati, nakasala sila. Ano ang nalapas nila? Ang unang sugo ng siling, ang prinsipyo, amo na nga, hindi ka magsimba sa ibang nga Diyos. Karon kay ginsimba man, gintuuhan man, ginpatihan man ang kaaway sang Diyos. Nakalapas nila ang unang sugo. Amo na nga, ara na. Pero ang ginsulat nga kasuguan nga dito sa duha ka malapad nga bato, wala pa. Pero sulod sa 2,500 ka mga tinuig, ara na ang prinsipyo sa kasuguan. Amo na nga, sa versikulo 14, pero ang kamatayon naghari halin kay Adan, tubtob kay Moses. Bisan pa sa mga wala makasala pareho sang paglapas ni Adan. O siyempre kay nakasala naman na. Ano mo kanina ang bayad sang sala among kamatayon? So sa 23 sang Matthew, amo na nga, napatay gid. Halin pa kay Adan? Napatay pagkanto kay Moses. Bisan nga wala pa ang kasuguan nga, ginsulat dito sa duha kamalapan nga bato. Napatay sila. Naghari na ang sala. Pero hindi pareho sang sala, amo man ang wala sing bayad nga regalo. Amo na, diri na gani makita ta kay kun tungod sa sala sang isa ka tawo madamo ang nagkalamatay. Labi pa gid nga ang grasya sang Dios kag ang iya bugay nga ginhatag paagi sa isa ka tawo si Jesu Kristo nagbugana sa madamo. Ara bugana katama ang grasya, ang kaluoy sang Dios paagi kay Kristo. Muna nga biskan ara ang kamatayon espiritual pero ara man ang espiritual man gihapon nga bugana nga grasya o bugay. Muna nga, depende na na sa tao kung hatagan niya sang priority. Kay sa versikulo 16, kag hindi pareho sa sala sang isa ka tao. O kana isa sa aton, lain-lain aton na himo eh. Amo man ang regalo. Kay ang paghukom paagi sa isa ka tao, nagdulong sa pagpakamalaot. Muna nga, kay tungod sa sala sang isa ka tao, naghari ang kamatayon paagi sa isa ka tao, labi pagid nga ang nagabaton sang bugana nga grasya kag sang dulot sang pagkamatarong. Magagahong sa kabuhi pagi sa sala pagi sa saka tao maamo si Kristo. Siyempre nagpakatao man si Kristo gani tungod si saka sala ang tanan nga tao ginukman subong man pagi sa pagkamatarong sang isa ang libre nga dulot nagabot sa tanan nga mga tao sa pagkamatarong sang kabuhi kay subong nga tungod sa paglapas sang isa ka tao madamo ang nangin makasala sa amuman pagi sa pagtuman sang isa ka tao madamo ang nangin matar. Sino man siya nga taong gin kabigdiri amo si Kristo. Gin mitlang na dito sa versikulo 15-17. Amo na nga naglapas si Adan, nangin makasala kita tanan, pero nagtuman si Kristo, anong gintuman niya? Gintuman niya ang sugo siyang amay. Yan ang ipamatodan sa Matthew 5:17. Ipamatodan man niya sa Juan 15:10 nga nagmatinumanon siya sa tanan ng mga sugo siyang amay. Amo na nga, mangin matarong ang tao nga magtuo kay Kristo kag magtugyan sila kabuhi, kag magtuman sa sugo. Kaya mo nang hambal ni Kristo nga, if you love me, keep my commandments. Ano na nga commandments? Why man lain nga commandments? Amo malang yapon ang 10 commandments kasi Kristo man ito naghahatag kay Moses dito sa Bukid sang Sinai. Kay why man magpanaog ang amay? Why man magpakita ang amay? Si Kristo man lang tuhalin pa sa dito sa talamnan sang Eden, garden sang Eden, hasta sa panahon ni Moses, hasta sa panahon nga nagpakatao. Siya man lang to. Ang amay why man magpakita, pero ara ang amay. Kay si Kristo man ang bali, may amo ang right hand nga nagahimo sa tanan. Tama na nga, nagsulod man ang kasuguan agud magdamo gidbala ang sala. Na? Nagsulod man ang kasuguan agud magdamo pagid ang mga sala. O, tuod na siya, sang nakita na nila, basan nila, makita na dayon. Pero sang nagdamo ang sala, nagdamo gid ang grasya sang Dios. Gani, sumong nga ang isa. Ang sala naghari sa kamatayon, ang grasya sang Dios magagahong paagi sa pagpagkamatarong, paagi sa pagkamatarong kag sa kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Amo na nga dapat aton siya maintindihan, mga kauturan, mga kabiyanan, kay sang insiling na nato, simple lang tani ang programa sa Ginoo. Ginpakita lang ang kabuhi kag ang kamatayon, ang pagpagkamaayo kag ang pagpagkamalang. Pero ginambal pagid gani sa Ginoo, pili ah ang kabuhi agud ka mabuhi kag ang imo kaliwatan, imo pamilya, imo kaliwatan mabuhi. Ano na nga kabuhi? Indi na siya kabuhi nga kung ano nga kabuhi, kundi amon na siya ang kabuhi nga walay katubtuban, kabuhi nga walay katapusan paagi kay Jesucristo. Amo na nga kaswerte ta kun amo ato na siya mahimo naman kay si Kristo maghatag gid sang gahom agud nga matuman ta ang tanan. Amo na nga dara naton makita ang dako nga gugma sa Ginoo sa kaidasa kada isa sa aton. Ang Dios may gugmaon katama sa mga nagahinulsol, may gugmaon katama sa mga makasasala, labi na kung naghinulsol kita. Pero nagdumot siya, naugot siya sa sala. Way na makita sing tempo nga magpadayon pa aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa katasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, dumudulog kami muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawad gamay. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na palaalas po tayo sa amin. Nawa, sa pagitan na inyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyong bugtong na anak at paggamay ng banal na espiritu, maunawaan nawa namin ang kahalagahan ng plano ng kaligtasan. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa impilan pong ito. Pagpalain mo na maunawaan-nawa ang inyong kaluuban, ang panukala. Pagpalain mo man ang ginagamit ni Pilan, K5 News of Philippines. Gayon din ang Siyolo Camiloy at pamilya. Gayon din ang mga kawani na nawa kaming lahat ay maging karapat-dapat sa inyong mga pagpala na kami po ay makapaglilingkod sa inyo na may katapatan. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalamat sa inyo. Kaya aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinoy Sus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas city, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayo ang ako nuno.
2: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki nato nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaing lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina, or basi may mga inflammation ka sa pancreas, or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man amo nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. Mag-DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ng lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Dr. Ramil Oy, amon CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sueta.
6: Sa tanan natin nga mga suki, nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
3: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig, do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom DTX 500 yung Mighty C, Sir GP, mas makakuha sa full benefit sa fasting kaangay sa autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sa mga defective kag nutritive na nga mga selula.
3: Husto, Dr. Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc, sa sulod sa 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanaan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag ginarelease sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre ang munang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapla inom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapla kaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
3: So kun wala kagali kaon dok sa sulod sang 24 oras dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
3: Anong matabo, Dokya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya, ihan?
6: Patay ka, guro. Hindi, kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GT.
3: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum. Subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na. Kasi siyempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sa ang paminsaron. Amo nang mas sikreto sa mga scientist mo. Lagsa magkaon ka fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag maitisim man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos ganong pagiga DTX 500 kag maitisim at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga hindi gidya nami magkaon sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
3: Oo, ganagan, matamat.
6: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. kabi manyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag MyTC or PureC na adlaw-adlaw. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
1: Ano yung sekreto niya?
3: Milik sa tago ay?
6: Once ka panago si Engineer Rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano ang sino ang gapamasahi sa iya pila edad sir boy.
3: This is ano 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug to mo. Oy 19
1: na kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakantog, ginadi ka ng Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo. Anong imuon niya sir boy?
1: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
1: Oh, maligo gin basic gin.
6: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra. Ngabuga na sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalasubong imo sugar.
8: Pagtigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
7: gito. DTX 500.
10: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagpalanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir G. Hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imulawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga cellular sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dagtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik. Tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay. No? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw, DTX 500, Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagay inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
11: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importante yung kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
6: Dami na.
11: Or virgin coconut oil. No? Magkaon sang madamo ng green yung mga utanon,
6: like,
11: JP.
6: Like okra, be? Oho. Tugabang?
11: Balungkay.
6: Takway?
11: Okay, takway.
6: Damo hindi naman na.
11: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
6: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subo abokado.
11: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanagkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kada adlaw.
1: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaun-utan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng mighty C.
6: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na?
3: Masami.
6: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang pag-inulsod. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag mighty C. Tastaw gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga busar sa lawas, dito na ka nakag magila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kaya may cirrhosis of the liver na, ginahapo ka na, guba ng lungs, niwang kaya may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kaya mabakal ka DTX 500 kag mighty C.
3: Gusto, no?
6: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makanto sa clinic, kaya magpabulong na.
3: Oh.
6: Ang amo niya clinic, lain. Hindi mo tani ng concept mo.
3: Makanto
6: ka, kaya mabakal ka DTX 500, mabakal ka mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
3: Oh.
6: No? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom, DTX 500 kag mighty C, lain gidya palainom sa mga suplemento.
7: DTX 500! Nagkata mo na ba na ang kulubot sa imo nga itsura? Mag-DTX 500 na! Masamay na kabalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hupin sa itan ang itsura! DTX 500!
2: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
3: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
1: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
6: And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
1: Ang klinika Dio Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskang magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Dio Fresh. Punami kita magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slip balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na, may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellular kay puno sang antioxidant.
6: DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
6: So, may kwarta sila, Sir.
1: May budget?
6: May budget.
1: Kung may budget,
6: sana, DTX premium.
1: Oo.
6: Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia, delikado sa mga balatian noon. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
1: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
6: bulletproof coffee.
1: Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
6: Yes. So, pinaka the best nga skeleton engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin. After nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Extend? Ang extend nga pa nami si mo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
1: Thank you, Sir JP. No, ang bali nila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
6: Yes, sir boy. Ang aton nga lawas may ara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis patay ka. Gamay lang a portion sa selula,
1: patay ka.
6: Patay ka Japon. Mm-hmm. Dina kinahanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang a portion sa selula, takihon na patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis. Tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
1: Bigaw na absorption sa lawas.
6: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, di siyempre si selula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
1: Correct.
6: That free radicals, amo man ang maguba sa imo selula.
1: Correct.
6: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kay si ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami sir boy sining ditribayo likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imong selula.
1: Kampiyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
6: gadamo maitan. Sila ya.
1: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
6: Amo na nga, lain gidya nga pala inom ka ditribayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinaka nami, the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dalia magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radical.
12: Free radicals. Mm-hmm.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
12: Wala kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
12: Correct.
6: Kada tuktok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa atong selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tugas sa mga kagaw sir boy.
12: So simple hon tani no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso ubos ipon kag ilanat, kayang-kaya

0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: T3 Bio. Problema sa pangkaso, pinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio. Adlaw-adlaw. T3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang T3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
1: T3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
4: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
5: Si Fermina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
4: Mm-hmm.
5: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
4: Mm-hmm.
5: Tingala kang gahumok yung mga kwan.
6: Imong pupo.
5: Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
6: Mm-hmm.
5: Sa imong pagbawil movement.
4: Mm-hmm.
5: Eh, lain gid ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
6: Kampiyon. Mm-hmm.
4: Mm-hmm. So, ang nami, ang kuya sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
5: Mm-hmm.
4: Ang pinakakontra kag ginakulbaan ta strand cancer.
5: Mm-hmm.
4: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
6: ang
4: imong mga selula.
5: Mm-hmm.
4: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally.
5: Mm-hmm.
4: Ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
5: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
4: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
5: Oh. Mm.
4: May bakterya hindi makatake.
5: Mm.
4: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
7: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
5: ako
7: you
5: sir boy, lima kagina.
7: It will, wow, it will give you instant energy and again ang balidok sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni D3 Bio. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginguto ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na may time. Hindi naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Amo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid San Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM. Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4.34. Ini nga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Mayong aga! Bugtaw na! Magabugtaw naman kita sa madalag ko ng mga balita nga nagakalabori sa may syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Amat-amat na sa pagmuromadmada ang mga ginikanan kay na paninagbugtaw si nanay kag si tatay nakainit na tubig mga pikita DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kita ganun ka pa na miyaw, kanagabi-abi, sa ato sa mga ka-K5, dali sa 180 tanan, kumang barangay sa syudad. Sa mga nakalain ng mga merkado, sa palibot sa syudad sa Iloilo, sa pito tanan ka mga distrito. Kumusta nga ton sininga tulog, kumusta nga ton sininga bugtaw? Kag sumuban sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kumusta na? Kag sa mga nagatutok at nagamonitor sa aton sa nga pagpangalagad via Facebook Live. Sa bilog sining Region 6, sa bilog sining pungsod Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan, kumustang life naton? Kumustang pagpabuhi naton? We hope nga yan lang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. Prior sa ato sa madalagko ng mabalita, sa ato sa nga pagbugtaw sa nga aga. Importante nga nakabugtaw kita. Kaya bal naton, hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan nakabugtaw subong adlaw. Labi kag labaw nga pasalamatan naton ang ato sing makaako sa isa naman ka bugay, isa naman ka blessing sa ato sining nga kabuhi. Nao nga gindugang mga ka K5 kay hindi lang nga birthday mo pasalamatan mo lang. Ha kay nadugangan naman edad mo. Kundi nga kada adlaw dapat nga pasalamat kita. Nao kay sa gyapon na buhi kita. Nao pa naman ang purpose sa aton sining kabuhi di sa mabos ang kalibutan. Amo nang labi kag labaw sa tanan nga pasalamatan nato. Welcome na sa aton sining pagpangalagad diri sa programa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Diri kita sa adlaw sining Miyerkules. Pitsa uno na sa bulan sang Hulyo. Pinakauna ining Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikapito nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dasig lang ang mga inadlaw, no? Ari kita sa ikapito sa nga bulan. Nakalapaw na kita sa tunga-tunga sa tuig 2026. Daw san-san ulang. Amo ni kadasig ang pagbutong, pagsipad-sipad sa mga inadlaw sa aton kalendaryo. Nao kita guru talag, saan lang kita kalantaw sa kalendaryo? Nao ko isa, kibot tayo amo ni gali ang pizza, no? Ari kita, bulan na subong sang Hulyo. Goodbye, bulan sang Hunyo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Iga-check na itong connection naton sa ato sing pag-asa. Ibaloon ta kay medyo nag-improve na. Noong ato sing weather condition, diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa nagligad sa ning mga inadlaw, naka-experience kita si mga pagtupas ang ulan, nangin maulanon, no? Magurugal umon ang ato sa ning nga tiyempo. Pero may matinon sa gyapon nga nagatupa ang ulan. Dahibuan nato sa nagligad ng may inadlaw, apektado kita sa low pressure area. Ginahulat-tulat naton nga ma-develop ang ininsambit sa low pressure area pero subong why pa ma-develop? No? Why pa ma-fall in love? Why pa ma-develop sa isa sa kabagyo ining low pressure area? Kahit ang factor 3 ari sa kadutaan tamo. Nagagain isang pwersa sa isa kabagyo kung ara sa aton kadagatan. Sa piyak nga linya, na-develop na? Na-develop na subong? Okay. Eh kagabi, pag-research ko ay pa na-develop. So na-develop na yung nasabit siya nga low pressure area. Sa piyak nga niya makobre na ton, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes, sir. Mayong aga, sir, kag sa atin nga, atin man nga mga tagpalamati, no? Mga itong latest update sa Subong Adlaw, July 1, year 2026. So, sa karon, no, ang LPA nga ginamonitor naton for the previous days na nag-develop na gidman ini siya sa isa ka low pressure area, sa isa ka bagyo, rather, no, nga may pangalan nga Bagyong Henry.
0: Oh.
3: So, si Bagyong Henry, ulihin natin ini siya na siklatan siyara sa Clayon, 70 kilometers sa west-southwest of Abukay, Bataan. So, may maximum sustained wind ini siya nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro, sa Gasinet, sa Pagmadlo, sa Galabot, up to 55 kilometers per hour. Si Bagyong Henry, nagahulag ini siya northwestward sa kadasigun nga 25 kilometers per hour. So, nasa West Philippine Sea na ini siya, no? Meaning, pakadto na ini siya sa may Vietnam or China nga side.
0: Mm-hmm.
3: So, si Bagyong Henry, sa karon ang munisyo kumbong ang nag-epekto no, sa iba niya portion ng Palawan, no? Kag Maropa. Pero din sa atin sa Western Visayas, wala naman siya sa direktang epekto pa sa aton. Apang ginapikado kita na sino nga southwest monsoon or habagat nga nag-aepekto sa western section sa Visayas kag Mindanao. Bangot sino nga southwest monsoon or habagat dili sa atong sa western Visayas, no? So generally magulogal umon tungtod sa magalumon natong kalangitan kag may mga lapalap ta kita nga mga pagulanulan pag panginat pa nag-oob. Kasarangan natong nga hangin gikan na bagat na nakatunggan, magdala ini sila sa kasarangan yung mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature nato nila sa 24 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak alas or magabutlak alas 5:31 kag magatuno din siya alas 6:30 karon sa hapon.
0: Engineer Cuenca?
3: Yes sir.
0: Sir, na-develop ining LPA tungod nga rin sa kadagatan nato, no, kay sang ligad nga may nadlaw do nag-cross ni sa ato sa pungsod.
3: Yes sir, sakto gid na sir, no. So kung manutara naton sang ligad nga mga inadlaw nakaamban nakita sang high chance no nga mag-develop sa isa ka
0: bagyo
3: pero ang nag-prevent sa iya sa pag-form niya sa isa ka develop isa ka bagyo isa ano na sa sa na sa ang pagsupain sa kadagatan natin. So sang nag-emerge na siya sa or nag cross na siya sa kabataan natin kag nakatapak na siya sa may West Philippine Sea or sa dagat natin na muna siya ang time nga nakaginan sa sun trend kag totally nag-develop na din sa isa ka bagyo.
0: Sanog hindi magagawa si Bagyo Henry sa ato singa parser?
3: Well, possible by Friday by Thursday or Friday sa magwain sa ato ni pa.
0: Pero amo to ambal naton why niya epekto direkta diri sa aton sa Western Visayas pero iding mga pagulan-ulan paggagrugal umon sang chimpota tuga na ini sang southwest monsoon o kun hangin habagat.
3: Yes, sir. Sakto na, sir. So, wala siya sa direktang epekto dali sa ato na habagat ang nagapaulan. Kaya madagot na kadalas ang magalumo natin nga pa niyan po sa buong adlaw.
0: Okay. Magluwas siya ni Sakay, Bagyo Henry. Sir, why makita sa kanyang monitor pagit nga any weather disturbances sa gua o konsulod bansang par naton?
3: So far, as of now, wala pa naman, sir.
0: Sige. With this information, General Roli Cuenca, salamat kay kagluwat, maing agada. God bless it sa inyo dahil sa pag-asa, Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you and God bless you, sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So na-develop ining low pressure area sa kay Bagyo Henry. Di mayo man si Bagyo Henry kay na-develop palayo na sa pungsod Pilipinas ta. Naway sang anuman nga halit nga gintugad ri sa ton kay mutambal na ton nga dokadugay na mag-develop ang low pressure area kay sa una sa ning hambal sa pag-asa within 24 hours now dako ang chance ma-develop sa sinasambit sa nga bagyo. Pero tungod nga yara sa aton kadutaan, hindi siya makatipon no sang puwersa ining low pressure area nga mangin isa sa nga bagyo. Amo na nga pag-abot niya sa kadagatan naton, ara na sa West Philippine Sea, diri na develop ining si Bagyo Henry mga K5. Kag may mo buwas sa gabi o kon sa Biyernes, magagwa na ining si Bagyo Henry mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 sa ato sa pagpangalagad. Kainit-init na da. Ang mga estudyante mat-amat na pukawa. Budlay malate sa sa klase. Na kag budlay man malate sa trabaho ining mga may ara na sa obra. Na amat-amat na bangon ah. Dali magpaugtas si nanay kagay tatay sa pagpukaw, ha?
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Basi karon do mga pis-pis naman ka mo. Pukawon ka mo yung tatay mo, kung nanay mo, habal mo. Wait. Oh, himos na. Ha, kay basta gani, amon ni mga inuras sa kanami, patanay itulog, no? Amo ni nga kagahon. Ah, nga nami, tani nga ibarikutot pa. Maburubog na sa mong chimpo na to. Alas 4.46 sa ito sa pagpangalagad. Arin na kabugtaw na kiti nagpadala na sa mensahe sa ito. Nagamonitor na sa ito. Ah, kay Ma'am ning Ilombada, blessed Wednesday morning sa pamilya Ilombada sa may Deca Home. Ah, sa may Banwan sang Santa Barbara. Lapitanay na kami ni Ma'am ning Ilomba. Ano lang kami sa piyak, ah, na makachimpo, makalagaw laga, madano, bigay sako, subong mo. Kay Ma'am Raquel Gubatanga, no, good morning, kid, no? Nagpamati sa siki nga waragwagan. Asuki ni Guro. Kibot ko rin nga siki ni Man. Asuki ni nga waragwagan. Thank you, kid, no? Kay Ma'am Raquel Gubatanga, kay Ma'am Helen Pagaypay, kay Sir Danny Labrador, kag good morning, man, kay Ma'am Rigel Adusano, no? Nagamonitor na sa may Banwasang Barutak Nuevo. Sa Banwasang Barutak Nuevo, sa Brotak, no? Brato Bringon. Sa kay ka sa Broto. Oh, good morning lang sa taga Barutak na Nuevo man o Conviejo. Sa kay Inday Carol, good morning. Kay Ma'am Agusto 5 sa may Kuwait, no? Mayad-ayad ang kagahon. Kay manog alas 12 sa agahon sa Kuwait. Tumugtaw pa si Ma'am Agusto 5. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, good morning. Kay Sir Danny Jimenez Agpalo sa may New York, USA. Kay Ma'am Rosemary Agramon sa may Banwasang Banate. Kaga subong man kay Ma'am Erlina Tilarma Goles. Kaga Sir Noel Goles na. Nabalabang higop na isang mainit sa nga kape ang Detex Coffee Mix. Kaga good morning man dira sa kay Tita Rina Mapa sa may distrito sa nga Lapos. Sa may barangay Rizal, sa may Lapu, sa di kamay kalanan. Na aga pa ni Gabugtaw, ga-init na ni sang manamit sila sa bawusang sinabawan nga isda. Now, good morning, available gina ang Detex Coffee Mix. Ang buti ko, available ko na asig ni makubos ka klinika Detex Coffee Mix. So, kay Tita Rina, na dulungan mo na pala kabakses pagkaligad sa isang simana, ubos na. Now, good morning sa inyo, Tananda. Kag sa pamilya ni Tita Rina, good morning sa mga angels siya da. Ah, nagabulig sa nga luto. Good morning, good. Now, kag sumuman kay Ma'am Eleonor Gardose Estilo. Now, kabalitor sa may na San Miguel Miguel Ilawod, no? At tapas Capiz, pamilya Gardose, kag pamilya Estilo, good morning. Kay Ma'am Chirel Labating Branya sa may Kuwait, may adayad man nga kagahon da. Ah, grabing mga OFW, ano? Just imagine, manog alas 12 ni sa kagahon sila. Nabugtaw pa. No? Kay Sir Jesse Hamoles sa senior sa may sityo sa pa, sa may barangay, Balantang Haro. Nagaluto na pansit, ba? Ang dapat pansit, no? Para long life.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Sir, tulog namon alas 2, alas 7 sa aga. Bawa mo gani, daw lima ni ka oras eh. No, ang avance sa Pilipinas da, sa may Kuwait. Na. No, sige mama, ano mo na, kakayanin para sa pamilya.
2: Balitang K-K5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.
0: Alas 4.29 sa atong sigapag pangalagad. Nakaupod man natong karoon ng atos mga K-5 News Patrol reporters nga yara karoon sila tagsa ka mga area of assignment nga magatag man sila tagsa sa nika mga report. Nakaupo na itong karoon ka K5 Karen Badilia sa ato sa K5 News Patrol. Kag of course makaupo mo na itong karoon. We don't talk kung may mga K5 intern kita K5 Paul. Why? Kapoy gid sila. Plamo sako kami subong sa preparasyon namon na, para sa palabuto namon nga anibersaryo. Ikalima na katuwig ang K5 News FM Iloilo. Now, salamat kasi sa pagsuporta. Umpisa nga gin-tukod ni Doc Ramel Uy. Now, ang ininggang waragwagan sa may K5 News FM Iloilo. Now, gilayon nga gin-baton sa mga Ilonggo ang K5 News FM Iloilo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Amo na kung wala man ka mo, wala man ka media. Ha? Salamat kin sa iyo sing pagsuporta sa ato sa K5 News FM supporters, sa ato sining mga taxi kag mobile patrollers nga nag-upod gid kag halin sang una para ito na pagsuporta sa K5 News FM Iloilo. Lima na kami katuig ah.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Naga midnights na kuno si Ma'am Chirella pating branja na. Kay Sir Brian Carl Giondo, good morning. Kay Kamayin Bing Bing, Vivian Pagtulunhan. Na, sa may barangay Manit, sa may sunod siyang Pasi. Pagtulunhan family da, good morning. Na, kay Sir Arvi Chris Casire, sa may Banwasang Tubungan. Daw kasan ola no 5 years ng K5. O ti timing gig kay K5 lima na kami katuig.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Puro kompleto na para sa madalagko naton nga balita nga nagkarnabo di sa siyudad ka probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa pungsod Pilipinas. Kapon amo ni nga oras no kinibot no ang mga otoridad naton dito sa bayan sang Metro Manila matapos nga nagpatigayon sang isa sa ni ka-surprise rally ang miyembro sang Iglesia ni Cristo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dito sa bayabayin sang EDSA. Isa ning EDSA sa Metro Manila nga kuan gabig in traffic. No, kay daw halos sa diratanan, establishmento, mga bulutuan. No, daw pariyo di sa aton daw dalan General Luna. No, daw ara ginatanan, damo sa sulakyan kalabay na sa EDSA. Ti amo ni ang area dira, no, nga gin-occupy no, sang mga miyembro sang INC. Agod ngay panawagan, ang ginatawag sina transparency kag accountability sa aton sining nga gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang ila tema, we are one, no? Angot sa sining natalana nga pag-file sang kaso nga plunder batok sa kay Senador Marcoleta, no? Iniangot sa 65 milyon pesos naging baton sini, no? Bilang campaign na sa pagpadalagan sang senador, isa diri sa mga nagatag sa iya si former Congressman Mike Defensor kag mga kaupod Manila ti magabagtang 75 million pesos na balamaw pa sa kakasang kaso nga plunder kon involve ikaw sa 50 million pesos pasaka.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero hambal sang iban man nga mga maalamon no, nga dapat kuno hindi plunder. Ah, kay kung plunder, kuno ti kwarta sa gobyerno. Ang kuang ini 75 million pesos halin ni sa mga private individual. Pero panindugan man ang ombudsman, siling niya pwede niya po yung paskaan sang plunder. Kaya tinatayin kuno congressman man na no, si Senador Rodante Marcoleta.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kapon do mahalos mga 15,000 no, ka mga miyembro. Kaga iban sina dira nagpalipas na sang gabi. Iling mga halin sa iban sining nga lugar. Na no, nag dira sa nagkuro camping. Na no, may mga dala sila. Na no, nga mga hiligdaan dira sa area. Na no, kung sa diin mga ka-K5. Na no, dira sila karon magapatgayon pagid. Na no, sang another sini nga rally. Na no, kay sa subong adlaw Hulyo 1 nakakuha sang permit halin sa Quezon City government ang Iglesia ni Cristo angot siya patigay yun noon nga rally.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa subong ginablabanta nila nga ang tawo magalabot sa Shinmil. No? Subong adlaw pagbulbanta naton. Amo na nga ang armadong kusog sang pungsod ang AFP gimpay dalom na sa red alert status kag ang Philippine National Police yara sa heightened alert status.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Agod nga ipalabot ang ila sa nga ibubunot pero ti sa press con ni Attorney Castro na no, hambali ati pariho malang kita no nga gina-demand no ang transparency and accountability. Now, ti siling sangya INC daw may selective justice mula mo. Daw may pinili anang aton sininga kasuguan. No, kay ti kon kalyado ka sa administrasyon, no? Hindi ako no makapatubang sang kaso. Pero mo nang ginabantayan naton ang kaso ni Senador Chis Escudero kag ang kaso ni Senador Villanueva.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Kay tinagsaylo ni sila sa administrasyon, nagtipyok sila. Tiambot lang ko ng makaso nila nga gibartubang kun ano diri ang matamo. Tamo na mga hibubunot nila. Pero kung basihan man natin ang Philippine National Police, no, kung basihan ko ng Public Assembly Act, no, amuning mahibo nga i-file nga kaso na no, batok sa sining mga nag-rally.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Istorya dugang karon sa atong sariga pagpangalagad. Kagbrabantay ka mo kay may mga development man kita no, sa National Basketball Association. O kung ang NBA na sa mga sports entusiasta, sa mga sports aficionados, na kay subong si LeBron James naglisensya na sa Los Angeles Lakers nga hindi na ni magbalik sa pagampang sa ila sininga team.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Ayan matabo na ning pag-updanay na ni Stephen Curry kag ni LeBron James kag ang sakit na target subong sa Golden State Warriors amo si Anthony Davis from Washington Wizard.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Kag another breaking news sa NBA. Si Kawhi Leonard no gin-trade sang Los Angeles Clippers pakadto sa Toronto Raptors.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Ang ginalina niya sa nga team, no? Ang Toronto Raptors ang unang nagpakampyon 2019 no? Sa National Basketball Association. Balik si Kawhi Leonard, baylo sa kay Brandon Ingram.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Kag si Penay at tennis star Alex Iala daog sa first round sang Wimbledon. Now 6-1, 6-2. Now batok sa kay sa Mexicano. Now angot sa saring tennis sa mga K-5 nga daw mga alas 11 at gabi kagang ila sing hampang. Pagbalik nato i-check nato report sa ato sa mga K-5 News Patrol reporters. Kagang situasyon sa palibot sang syudad pagkatapos sa pag-importanting mapahibalo paliog standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3Bio. O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mabagat sa mga butika para sa matino nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay basta tino nga tayo happy kanunay DTX 500 masaligat epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit. Isang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotic. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman bala ka.
13: Alay naman. Aya, amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap, magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap,
5: dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap,
7: puro kapulkatol.
8: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
10: bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplanta na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi!
14: Ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Okay ka! May kape ka sa K5!
20: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw pala
2: ang may diabetes.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanubo
1: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: Masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
0: nga agapamati ka sa K5 News FM.
3: Agapamati kita pa sa K5 News FM. Tungod na namian ako kay K5 Dan sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas, tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Balik mga K5 sa ato sing pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang Balitang K5 sa Umaga.
12: Balitang K5 sa Umaga.
13: Balitang K5 sa Umaga.
11: Alas 5 jets na saga. Amat-amat na bugtaw ha. Para makahimos na sa mga estudyante, may trabaho na. Murumadmad na ka magpaligo, ka magpropamahaw. Kaya nakapreparar na si nanay kag si tatahi. Subong at tiyempo, dapat pabasugon tayo sa immune system. Nadipinsahan tayo ka ugalingon sa mga nanay-sari ng mga balatian. Inom kita sang The Power Trio, ang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Klinika de Alternativo Medicina Dulles Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyong lugar, diri sa may syudad, diri sa may Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Roberts International College. Dito sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilabod, kag sa may Banua sa Kalinog, Coast Mart Kalinog. Ang atong klinika outlet sa First District, yara sa Barangay Baybay Norte, sa may Banua sa Miyagaw, kag sa may Quinto Distrito, ara sa RGM Building. Now, sa may Barangay Apulista, sa may Banua sa Sara, ang ato sa klinika outlet. Kag mabakal man ng mga klinika products sa mga nagpangunang mabutika, pharmacy sa inyong sa lugar, kag pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok.
12: Balitang K5 sa Umaga.
13: Balitang K5 sa Umaga.
11: Good morning kay Sir Maki Aquino Viva, kay Sir Mark Vincent Tavier, kay Sir JC James Galvillas. Kadabok man to batsoy si Sir JC James sa self-batsoyan. Kag sumumang kay Sir Ren Parsha Pagal, kay Ma'am Melanie Catalunya Baruma. Good morning kay Angging Palma, Barangay Tubod Binggawan. Good morning, Gid. Kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Baspasan, sa Banua sang Kalinog, kag kay Lynn Simbrano Chua, kag kay Sir Tabske Javiliana Diaz. Good morning! Alas 5.12 sa ato siya pagpangalagad. Grabe, subong, no? Ang ining mga estudyante, no? Sa unaya, doon nahadlo kaya kay nanay, kitatay, sa maestra mo. No? Gakurog akong kaisa na. Pero subong, may estudyante, dolay na. No? Ining mainit sa gapon nga isyo sa simpagdala. Now, sa mga makamamatay nga hinganiban, now, sa sulod sang Blutuan, sa may Banua sang Barutak Nuevo, mayara sang nakuaan sang pusil, now, mga ka-K5, grade 10 student. Nabot sa lingon kung mga grade 10 ara sa 4th year high school. Now, ining nasambit siya nga estudyante. Ibaloon ta, now, sa report ni ka K5 Aaron Repuyo.
12: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
14: Mga ka-K5 na kuwaan sa Armas Lothang, ang grade 10 student sa sunod pa mismo sang bunutuan sa Banwas ang Barotac Nuevo, Iloilo. Base sa Police Regional Office X, sa bag sang estudyante na nagkaedad sang 15 anyos na recover ang .38 revolver nga may anom ka mga live ammunition. Gireyon niya ginpahibalo sang opisyal o kon opisyal sang eskwelahan ang kapulisan sang Barotac Nuevo. Gin-surrender sang pamunuan sang eskwelahan ang nasambit nga armas. Ang estudyante nga nakabig nga child in conflict with the law o kon ang CICL kag ipaidalom sa child sensitive intervention process. Gin-turnover naman ang 15 anyos sa Department of Social Welfare and Development o kon ang TSWD. Kagini nga balita nga nadurungin sa kalwan sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sarangkit nga nagpabaskog sa ngaton nga immune system kag nagpahilway sa ngaton nga lawas sa posible nga mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
12: Balitang K5 sa umaga!
13: Balitang K5 sa umaga!
11: Ang ining grade 10 student na nakuhaan aras mo sa pagdakop sang DSWD. Dati basta 15 anyos gani, depende ni kon may discernment. Diri di gina kuan ginaibalo kon na mayara sa sang ideya nga pagdala sang pusil na no? May kadelikado kag may mga salabton ikaw. No .38 caliber revolver, may anom pa ni ka live ammunition so kon may anom ka mabala. Bosilingon si ni Arin Cylinder na asang 38 caliber revolver. Bati si Desad din kuha ni sang 15 anyos ni na asang grade 10 student ang inisambit siya pusil. Na would like ko likon na mag may makontra ini o kon ano mga tabo na gilayon nga mang niro ni na amo ni Buday Subong sa mga ginikanan dako ba rin papel niyo mo na kahit dirita na nag-umpisa na sa aton sining puluyan. Ah, basi kon ang inyo sing bata, basi kon lain na blang nga dalayaw, imbis nga bullpen kag papel basi kon hinga ni bana o kon ano man kamamatay nga armas.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Eh dapat konstante monitoring ta sa mga kabataan aton mo. Na amo ni gani ang balaton, na nga indi lang nga siling naton nga makakilit anay kamo. Dapat nga istoryahon nyo ang kabataan nyo. Na pamangkuton nyo, kumusta ang pag-eskwela, kag of course, mag-background check mga mo sa eskwelahan nyo eh. Na, amulat kung magatagay sang grade, may mga meeting, tambong kamo, ang mga ginikanan ta, para kabalo kamo kung ang performance ang inyong sining makabataan, dito sa ila si tagsa ka mabulutuan.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Sabi mong kaisang numero uno nga para reklamo, ang way mag-attend meeting, na ma-reklamo lang, iya mo na why creative meeting sa blutuan. Kung ano itong mga alamutan, kung ano na kung kaysa mga kasugtan, ma-reklamo. Kaya kung kaysa, dapat ibaluon mo, na dito sa inyong blutuan, kumusta ang performance ang imo sing bata dito, na kung sa lawayon, may mga kontra, na may nagabuli sa iya, kay kinanglan sa sa mga kabataan, ini mapang idaron, amo ang giya, na ang buligan naton. Kaya very crucial ni no? Ang ining mga edad ka ngay sa mga teenager. So sa grabe ang puwersa no? Sang palibot sa mga ka-K5.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Okay lang na kon ang imo sa mga bata nga ginaupdan mga honor roll no? Mga honor student. Kaya sila nga bang malaga sa bata ko. Amo na dapat nga i-check nyo kung sinong upod mo. Ha, upod nila dito sila sa bulutuan. Basi kung mga upod nila magbubarkada ng ulugtasan man.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: I-monitor nyo ang kabataan nyo kay responsibilidad. Hindi man boss silingon nga pag-abot sa eskulahan, responsibilidad na gimansang maistra kag sang bulutuan. Pero ang bala natin kung gamay pa ini mga kabataan, na kung sa ayo sa ninyo paglaygay, kag natuituyan sa maayo, di madako na nga may kahadlok sa ginikanan. No, kita ya pasalamat kay padako kita nga amo na ang ato sa ginikanan. Hadlok kita ko sa una kay tatay kag nanay. Maguro gabi ka lang puli gasugata dong brakel. Oh, ang kwan pa na abla, ang punta na kang siit na abla. Nagahanot ka, prepare ka, nakakabot mo kay isagang mo sa likod mo. pero subong abi, kadamudamo na sa nga kinamatarong sa nga layi na para sa makabataan ta. Kung sa doon natamaan, abla ka ka-protected mga minor ta. Nga sa una gani, bisan mang manudlo sa una. Mm-hmm. Hasta pagkaong kachok, agyan mo pa mo. Hasta sa ginahaboy kakachok, kinahampak kastik para magtarong ka. Pero tisubong git pataw hayan. Kaya may makasuguan. Lalang tawablas mong kabataan kung may kahadlok.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Kayo na yung dapat kabataan may kahadlok mo. Sa ila sa ginikanan, sila man nudlo. Kaya kung makahadlok, may kahadlok ka na, tisunod ka eh. Nakahadlok ka mo. Gakudog-kudog ka. Pero ang kabataan yung isang hadlok sa ginikanan nila, sus, tiin lang tawabla ko nung pala ugtas.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Nagti dapat i-check nyo man kung anong kamong klase kag ni kanan. di ba labas ikon magkuhan man kamo magmuni-muni. I-reflect yung kaugalingon nyo kung basic kung may mga kapaltahan man kamo sa inyo kabataan. Kung nga ang nagtalang na sa ilas nga banas. I-check ng report ni ka K5 Karen Badilla na kay mismo kapulisan may mo makasulod sa peskulaan kag makasalamuha sa mga estudyante. Na iniya mga other factor man ini mga K5 nga malikawanta ang ining mga violence daw katabo sa aton sa nga mabulutuan kabila nato niya makabataan iya nagkadtod sa bulutuan para ma-educate na makakuha sang knowledge makakuha sang kinaalam na ini makabataan ta kag ginakabig ini nga ikadua nila na nga puluyan kag ang mga maestra maestro nila ginakabig man nila ikadua nila nga ginikanan.
12: Balitang K5 sa umaga.
13: Balitang K5 sa umaga.
11: Kagti ang bulutuan dapat nga safe sa mga kabataan. Naway dira sang violence, way sang harassment dira mga K5. Kaya actually ang pagpangbully ni damo na record mo ang aton sa DepEd Regional Office 6. I-check lang natong dugang kay sapiak ng liwa ko pa natong ka K5 Karen Badilla.
12: K5 News FM. Kampyon Report.
15: K5 Rick, mahimo nga makasulod sa mga eskwelahan ang aton nga mga kapulisan, no? Ini ang suno sa man sa kay Iloilo City Police Office so kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla K5 Rick. According sa kay Colonel Parilla nga may aras ang tigduha ka pulis ang ginpang deploy sa entrance sa tanan nga mga public schools diriya sa syudad sa Iloilo. Ini ang base man sa nangin kahisugtanan sang mga school staff K5 Rick kag sang Police Regional Office 6 nga tiang ining mga pulis naton pwede maka-attend sa flag raising ceremony K5 Rick. Kag after sang flag raising, may ara sila sang 5 to 10 minutes nga pakiginunanon sa mga estudyante K5 Rick, no? Agod yang makahatag sang awareness sa mga estudyante ta mga manunudlo kag mga ginikanan kung ano ang pwede nila himuon sa tion nga may magluntad nga insidente K5 Rick.
11: K5 ka sang usang una gani na may time pa na mga pulis nga sila gatudlo sa mga kabataan mo. Daw pila na kami notos na tag sa mga pulis nga daw nagaserbi mablang mga manudlo, no? Para nga madula ang kahadlok sa mga kabataan sa mga pulista. Kay sang una bi kita nga maginikanan kag kita man makatiyaan kay hindi ka paginikanan K5 ka. Tiya ka lang. Ambot kun may nagatawa sa mo tiya. Daw sang gamay pang kabataan, sila niya. Kung mga ugom lang bata, anong ginahambal sa bata?
15: Hala ka, may puliso.
11: Oh, sino mo hala, may puliso, ara ng puliso.
15: Yeah, ano, oh.
11: Oh, tido, daw ginabutang, tapos pang una-una sa kabataan, hadlukan ang mga, nga kadlukan lang pulis. No? Daw, daw ginagamit na itong pagpamahog, ngalan ang pulis. So, luyang na dulaon, sang una may mga nagatudlong ang pulis sa mga kabataan niya, ari ang mga pulis, no? Hindi dapat kadlukan, ah. No? Kaya basi blaka, pagambal arang pulis pagkita gagayon po ng mga pulis sa lokal K5 ka.
15: Oo. Dumduman ko na K5 break pag COVID-19 pandemic.
11: Oo.
15: Nakapuli na ko na din sa Iloilo. Tapos siyempre sa Amon sa Balay may ara kami isang bata na gamay.
11: Hmm.
15: Di Balay, dito pwede ka gwa-gwa.
11: Oo.
15: May magwa na gani yung mga bata. Yun na, bala na nga.
11: Ay, pulis.
15: Pulis. Oo. Ito mong umakitaan gani nila nga may mga patrol car nagapanago.
11: Oo, gani. Tiko, why ka man sala, why ka man kulbaan, galing kayo sa ang kamay ka pa, doon na tanong, blis mga charo mga kadukantang pulis. Ginapahog mo sa unang gamay ng bata nga may may gwales pulis. Ikaw mismo gapahog. Pero sumong dumatupa ka pas pulis.
15: Ikaw mo.
11: Ay, lalo man, ang ginakadlokan mo to pas pulis.
15: Ano?
11: Sa lingkog, ginapahog mo sa unang inyong bata. Ang kwan, ang gamay ng bata. Sa balay nyo, nakadlokan ang pulis. Pero ikaw dumatupa ka sa pulis.

0: eskulahan sa mga principal da. We don't know lang kung anong ginagastusan sa budget sa eskulahan kay iba na. Metal detector para dasig ang pag-detect. Sa K5 ka?
1: Oo, K5 Rick.
0: Oo, ano mo itong package police?
1: Negative ta da.
0: Negative ka da?
1: Negative ta da, yeah.
0: Hindi ka gusto sa men in uniform?
1: Oo, hindi.
0: Oo, sa pure civilian ka lang?
1: Oo, sa civilian lang taya.
0: Oo, ka K5 ka, hindi ka kapakot.
1: Ikaw bala.
0: So, buot silingon nga dapat makasalamuha ang mga nga pulis. No? Amo na kanyang balas noong una, nga gatudlo pa ni mga pulis sa mga bulutuan mo. Kaya tiyan iban sa mga pulis na K5 ka rin. Mga kwan man mo, mga passer sa teacher's board. No? Ang iban, yes. Balik kaya nag-pulis sila, automatic nga. Makasulod sila sa Philippine National Police ka, K5 ka.
1: Yes, correct, K5, Rick. No, kay hindi man diya tanan nga ara sa PNP, ang graduate gid sa CRIM or di gani PNPA, ang iban diri mga license nga mga teachers, K5, Rick.
0: Mga degree holder. Mga degree holder. Ako gani ko, kung magtalang ka, kung banas, no, laban na ba, nagpulis naman ko.
1: Nagpulis ka man.
0: Oo. Okay, nakapasan mo ko sa Napolco, mo galing kay
1: Nan.
0: Gimpapili, ka o reporter, ka kung pulis. Eh, doon na rilisar mo, doon ko namin man ka reporter, no?
1: Oo.
0: Pwede ka man ka pulis, pwede ka man ka doktor, pwede ka man ka bugado. Jack of all trade, no? Master of none. Siyempre, kung italakay mo na mga medical, tiduro doktor ka man, research ka man, basa-basa ka man, kung layi man, basa ka man, K5 ka, no? Okay. Kung ano, madaka mga profesyon, di ba? Tidaw, imo man tanang profesyon kung sa media ka, wa? Tibag luwas din ha. Now nga makipagsalamuha ang ICPO ko niya ni pagtolerar ang ining di ustong pagsuksok sang ni permis taon sang duty.
1: Yes, K5 Rick, no, nagpagwa man dira sang statement si Colonel Wilbert Parilla regarding naman niya sa husto nga pagsuksok sang uniform nila. Kay ti suno sa iya may ara sang mandate halin sa national headquarters nila ya K5 Rick ang ining angot sa ila nga ginatawag nga tamang bihis. Ang mga kapulisan tani kung makitaan damo ni sila mga uniform K5 Rick.
0: By type A, by type B.
1: Oo. Ti suno sa kay Colonel Parilla kun ang isa mo na bika uniform K5 Rick no sa kada uniform nila may mga proper man na nga sapatos kung naka athletics ka da hindi kaya pwede magsuksok sang wet look na sapatos dapat
0: sang boots eh.
1: Oo, dapat naka tennis ka.
0: Oo. Tennis gid ako naka kwan ka kon do sports na nga uniform nila naka shorts ikaw ka naka t-shirt pero kung naka formal di daw amda boots nang tawag K5 ba Karen?
1: Oo, correct. Ari bala may statement ta din ni Colonel Wilbert Parilla ang ato. For K5 Rick. Ay pamatian ta siya sang makadali dali lang.
0: Sige, ang ato sang ICPO director.
2: Oo. Dere sir sa Iloilo City Police Office. Ano sir,
3: bawal sa atin 'yan, no? That is matagal na ano natin 'yan. Isa sa requirements 'yan ng ating national headquarters, yung tamang bihis. Yun yung tinatawag natin na tamang bihis. You should be in a proper uniform. When you're wearing your uniform, you should have to wear it properly. No? So mayroong mga authorized na mga uniforms dapat ang police. So just like that, when you wear your uniform, you have to make sure also that you have a corresponding appropriate mga sapatos.
0: K5 ka?
3: Na sapatos na...
1: K5 Rick.
0: Okay, so okay na, no? Kabala mo sa syudad na K5 ka? ang lalaki, ito yung nakuhaan to si Cugon Island, atong police, mga nakachinilas, no? Improper ginman to, no? Pero galing kay basta layo o gani sa syudad. Ang bisa may nando ka lang K5 ka? hindi ka tao monitor, kasi dito na sila assign si Cugon Island mo. Tiwain nagluto ka, sok-sok ka sapatos siya eh.
1: Kaya gani ang sunod sa kay Colonel Parilla diri sa ICPO ang wagid gamo na mga kapulisan kay gamay-gamay nila nga sala damo gid mata ang nagabantay sa ila K5 Rick.
0: Budlay diri kay ti syudad kag damo sang tawo kag damo niya makalabot sang reaksyon niya. Ano man tong polis to ka chinilas man? Ano tong polis do marismo man to? Okay, sa ganito dapat uniform mo bag-o gid mo. Salamat ka K5 ka.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicine.

0: Sina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Salamat din kay K5 Karen Badilla. Anong tabo ni partner? Now, anyway, good morning gid kay Seranti Kapural sa may Bulabog, Malay Aklan. Kung paano ito ipadako na atong kabataan sa atong panimalay, amuman ina, madali nila sa ila pagdako kag sa ila pagpangabuhi. Sa ma'am ning Ilumba, kay sa Roni Cortona Lupera, no? Listening from Ingori, Gahulat Kargahan Feeds. Gabiyahi, along din sir, kay Ma'am Rosemary Agramon, parent yagid bala sulon man. Amugid, no? Kag, bawa daw mo igapabor sa akon ba? Do, tatay, nagid man ko? Kagingking, ah, no? Oo, kagingking. Sa una, may kawayan sa amon to. Layo ka palang gab. Kuhan sa kagingking. Kagapriparano sa imo. Nagtarong ka man. Kaya mo nang labi kaglabaw sa pasalamatan natun ang pagdisiplina sa kabataan ta. Kay Ma'am Analyn Panis, sa grabante, kita mo si Sir Kirby. Subong masinulundon nga bata. Di ba, Ma'am Analyn, nakagraduate si Sir Rolly Bandianon Bonnie Jr. Da, sa may pinantan gel. Sa may banwa sa ngahoy kay Sir Jenry Siman, may adayad gingana. Pagbalik, tama kaupo na nato ng ato sa K5 News FM Western Visayas kaya ang K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos sa plakiportante yung pahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats, magabuti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami inauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre! Libre! Wow!
9: mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalino Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalino. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman Roman.
14: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, turaok gid ang akon man, no? Kanamit gid sa experience ba?
13: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mga butika.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!
9: Balitang K5 sa umaga!
20: Balitang K5 sa umaga!
2: Pabalik mga K5 sa atos nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sa programa Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
2: Kay Ma'am Mary Jane Estopacia Erezuela, na kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Herminia Tuando sa may kasalsagan na Potautan, kay Sir Jenry Siman sa may Banwasang Zaraga. Good morning, good. Nakakastalan ka monitor ha. Amat-amat na. Ha, iban siguro ka amat-amat na paligo, pamahaw. Maligo kita, gamit kita, DTX Beauty Soap para sa mga miss, maputi siya panit, kagbatok sa mga skin diseases. Kaya siyempre, kadto kita karon sa opisina, bulutuan ta, gamit ta Clinica Deo Fresh para amot-amot gig kita. Iwas bau balas, iwas bau bayabas.
20: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
2: Ang kaso sang bullying sa legal sini nga tuig no 2025-2026 nga school year, mga Sobranoy Bicentos ana record no nga bullying sa mga eskulahan yara sa 966 no ka mga kaso mga KK5. Alas 5:29 sa ato siya pagpangalagad kag pinakamadamo diri natabo diri sa baybayin sang syurad sang Iloilo no ang aton sining Iloilo City Schools sa Division Office may 452 no ka na record kag sabayin niya sang Iloilo Province 96 ang na record sa may Gibaras 213 89 sa Capiz kag 76 sa Antique kag may duha lagi ka kaso dito sa may Aklan.
20: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
2: Historyante karon kay Aran partner, mag-upload na kita sa asyong KK5 News FM o Western Visayas kag KK5 News FM Bacolod para sa madalag ko sining mga balita. Good morning kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple sa may barangay Balabaguharo gamay turman sa atong nga pag pangalagad mga KK5. Dito sa NCR, na madugangan tong ila sa ning sweldo na no? Minimum wage 85 pesos sa July sining bulan na no? Ang igasaka is 60 pesos kag sa Enero 25 pesos. Alam na ito sa KK5 News of M. Western Visayas. Good morning!
0: Welcome and good morning, Pilar Capiz, Sir Jobert Lago, kampiyon Sigdamoria pang kampiyon Monday kinitinitan ng Montian kay nakapangapin na kami DTX Coffee Mix. Back to you, Capiz.
21: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes, Sir Robert, kalami sang signal nyo dali. Huh? At hagpapropasin sa kapon, wala akong nakaupod sa inyo na dula ang internet din sa Banwa sang Pilar. Kasi no, nyo, check ko, mga ka-K5, ang aton sa nga partner sa sudan sang Iloilo, KK5, Rick Sorita. Sir Rick, good morning. Welcome.
2: Good morning, SM Jubert. Magkapon kita na imang kita ba? Kahit kita rin, nadatamyawa lang. Bayong signala, baskog ang signala. Naka D3 Bayo, naka D-Tex 500, naka Mighty C. Balik sa'yo mo, SM Jubert.
21: Thank you so much, Sir Rick. Namin sa papaniyaga ni ABP kapon dira sa lapas. No, sa kahit tita Rina, manami nga utan kag pagkaon naging preparar. Good morning. Halin sa Iloilo, sa ilo kita sa probinsya kang Antique. Antique, good morning. Go ahead, please.
22: Good morning, SM Jubert. Good morning, KF Western Visayas and Negros Island Region. Maturgaturo taritidya sa probinsya ka Antique. Nami amo naga kay nakapangapi kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Balik ka rin mo, SM Jubert.
21: Tuman ka klarong signal sa Antique, Silmilmar. From Antique, silo kita sa probinsya Itaclan. Sir Michael Kalibo, go ahead please.
23: Good morning, Sir Jobert. KK5 from Visayas, Antique, Rojas, Kagililo, kag Negros Island Region. Kampiyon ang signal, naka DTX Premium Coffee ako subok. Kag naka may tisina, kay maulan-ulan din sa amo na. Balik sa imo, Sir Jobert.
21: Thank you so much, Sir Michael Kalibo. Kompleto ang aton sining grupo, mga ka-K5. Umpisahan na itong dribol ang bula. Unahon na ito na ang probinsya kang Negros Occidental. Bacolod, Sir Robert, Sir Babes. Go ahead, please.
0: Mga balita na mundriya sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5. Mayo lang kayo nakaluwas ng isa ka minor de edad nga babae ho. Matapos nga ginlothang diri sa may bahin sang Bacolod City Government Center. Magsiling ka Bacolod City Government Center ang City Hall bala na Monday Apapangs, K5 Western Visayas. Mga ka-K5, sulo kay Police Lieutenant Rafael Palacios, Officer in Charge sang Police Station 4. Nga sang nalothangan ining minor de edad nga babae, gilayon ining ginrespondihan ka gindala sa Balay Bulol nga ano sa hospital kagin patigayon ang operations. Mayo naman subong ah, why naman problema ang ining biktima kay luwas naman sa katalagman. Mga kakifive si alias Queen, mga kakifive, matapos makaangkon sa duha kapilas sa tiyan halin sa pagpanglutang sang suspitsado nga si alias Ace. dugang pa ni Palacios nga sandig sa ila sining initial nga investigasyon, ginsundan sang sospetsado ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sakay sa motorsiklo matapos ini nga magpanawag sa bus halin sa ila sining apuluyan sa SOAR nga bahin sang Negros Occidental. Nagapadulo ang biktima kag ang abyan sini nga lalaki sa isa kakalanan sa atubang sang Bacolod City Government Center para magpanyapon kag dito sila ginpalapitan sang sospetsado kag ginpamangkot ang babaye. Namoy ni ang migo mo. Ginatingwaan sang babaye nga idaho ang cellphone sini sa sospetsado para pamatud-an nga wala sila sang relasyon apang wala nagpati kag natabo gilayon ang pagpaglutang.
3: Sensitibo nga balita sa mga naga-inlove da nga mga minor di edad, ginapahanumdom sa inyo sa inyong ginikanan kag sang ahensya sa atong gobyerno na kung may mga problema nga depresyon magpanugid sa inyong nga mga ginikanan. Siyam katuig nga akon grade 9 student na ginbulagan sang ianubya nagpanginmatay, nagbilin pa siya sang sulat sa iya palangga nga nubya nga kontani kung may makarelasyon ka man sa sunod hindi mo pagpasakitan. So sensitibo nga balita, kinahanglan diri ang counseling sang DSWD kung may mga problema na kaangay sini.
0: Amo ang mga balita alam mo dira sa siyudad sa Bacolod ug Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
21: Thank you so much, Bacolod. Sir Robert, Sir Babes, mga ka-K5. Grabing balita sa Bacolod, ang paghigugma. Ah, bata pa, mga ka-K5. Halin sa Bacolod, silo kita sa probinsya kang Iloilo. Ang ato sa ninga, abiyan ka-K5, Rex, Sorita, kagwe-break, Iloilo, guwepis.
2: Madalag ko ang balita dito sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. May grade 10 student dito sa Barutak Nuevo nakuaan sang pusil sa sulod sang iya sa ninga bag. Na nakabaton sang report ang mga manudlo sa Barutak Nuevo sa isa kablutuan gin report sa pulis naton pag-check sa bag sang sining grade 10 student nakuha ang isa ka .38 caliber revolver kag may anom pa kabala mga ka-K5. So arin subong sa pag-inakop sang DSWD independe ni kung may discernment kati 15 anyos nga kung bala kabalo siya sa mga konsekwensya sa pagdala sang pusil. Sa piyak na bahing kapon na patawag sang press conference sa amon sining Department of Education Region 6 kag sa bilog sining atuig sang school year 2025-2026 naka-record ang DepEd 6 sang 966 kamakaso sang bullying. Ngao diri sa may Western Visayas ang may pinakamadamo diri nga kaso amo ang syudad sang Iloilo. Mayara sang 452 nagasunod diri ang Capiz or ang Guimaras may 213, nagasunod ang Iloilo may 96, ang Capiz may 89, ang Antique may 76 nga kaso kag ang pinakamagamay di nga kaso duha lang gid kakaso sang bullying sa may probinsya sang Aklan. Amo ni madalag kong balita diri sa amo na sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa imo SM Jobert.
21: Thank you so much partner KK5 Rex sa Iloilo mga KK5. Halin sa Iloilo sa Iloha naton, kamusta ho naton ang probinsya kag Antique with Sir Milmar KK5 Nelmar, go ahead please.
4: Mga nagapanguna namon nga balita diya sa probinsya, masubo nga balita, may saraka 21 anyos nga college student sa may Hamtik Antique, sos ano man imo, K5 Western Visayas, nagainom-inom, imawakaan ng mga grupo, mga barkada, na tumbahan ka pader nga ginabanta, 2 metros ang kalaaka taasan. Gulpi lang natumba sa dyang biktima, gindara para sa ospital, lugaring ginbawian kang kabuhi ang dyang 21 anyos. Diyan sa may San Jose de Buenavista, particularmente sa Barangay San Pedro, nag-viral sa tulad ang reklamo kang isara ka concerned citizen nga nakita na kuno mga pamatanon sa sulod kang tamburong no nga nagahimo kang kamalamalahan. Himo bla kang gasipal kang klayo. No? Di karon na ginbisita kang K5 News Team ang lugar
23: ang tamburong nga ginahambal, tama kabahal-bahal, gali, kag pwede lutsan ka, tawag siya magtindog ka pa sa sulod. Ang tawag na box culvert nga, ang box blang nga tamburong ra. Yan. Tapos sa sulod, may mga irimno, may mga butik. Kay irimnon, kag may mga kahakas grilyo. Isa nung kay kapitan, pa-intensify na pa kuno ang pagrunda ka mga tanod to. Kag bantayan, kumayad nga hindi paghukmungan kang mga kabataan. Para mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka rin mo SM Jubert.
21: Thank you so much, Sir Milmar sa Antique. Halin sa Antique, mga ka-K5, diretso kita sa probinsya sa Aklan, K5. Aklan, Sir Michael, go ahead please.
23: Morning liwat, K5 is from Visayas, Negros Island Region. Parang hugdon pagidang seguridad sa mga eskwilahan, mapapribado man o kon government school dito sa probinsya ng Aklan. Ang sanggunian panalawigan nagpasas ang resolution na 77-2026 nga nag-ayo sa aton Aklan, sa amon Aklan Provincial Police Office in coordination sa aton Department of Education kag mga school administrator kag mga local government unit nga dugangan pagid ang police visibility sa ila mga area of jurisdiction kag implementar ang strategic security patrol no sa aton nga kapulisan sa mga pribado kag pampubliko nga mga eskwelahan. Angot ini sa natabo nga shooting incident, although dito ni natabo sa Tacloban kag sa Cavite kag wala ini sa probinsya Aklan, pero nagaserbi ini nga serious warning according sa resolution nga kinanglan mangin proactive ang sangguni ang palalawigan kag ang aton nga mga kapulisan kag ang mga eskwelahan para sa safety kag seguridad sang teacher kag mga estudyante kag mga bisita sang mga bulutuan diri sa probinsya ng Aklan. Dugan naton yung mga balita pagid no. In terms of security, ang amon mayor diri si Mayor Juris Bautista Socro sa Banwa sang Kalibo nagapanghatag sa mga metal detector sa pila ka mga public school diri sa Banwa sang Kalibo para man nga masiguro gid ang wala sang mga armas nga madala sa sulod sang mga eskwelahan mga ka-K5. Kag dugan katapusan yung mga balita sa natabong shooting incident sa Barangay Puok diri sa Jerryport diri sa Banwa sang Kalibo, mas hugtan pasubong ang seguridad kay damo na tawo kada hapon kag aga ang nasabitan nga lugar kag kun sa dinggan ni according kay SB Ronald, the chairperson sa Committee on Peace and Order, sa ginhiwat subong Peace and Order Council meeting pag mag-aayo sila sang dugang nga mga personnel, mga police personnel nga magmintinar man sang Peace and Order sa nasabitan nga area. Mao na mga kampiyon nga balita, balik sa imo Sir Jobert.
21: Thank you so much sa K5 Michael sa bayan sang Kalibo Aklan. Diri naman sa amo sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Pangod sang asod-asod nga raid kag pagpatigayon sang pagpangdakop sang aton sini magkatapos ang kapulisan. Suno sa kay retired Colonel Primo Gulungay ang amon sini nga consultant sang provincial government mga ka-K5. Ang tulog sang amon sini nga mga preso kon PDL sa Capiz Rehabilitation Center shifting na mga ka-K5. Rason diri mga ka-K5, suno sa report hambal ni Colonel Primo Gulungay mga ka-K5, because sang mahinay nga disposisyon sang kaso sang pila ka mga preso, amo ni sa mga factors mga ka-K5, ikaduha sa kadamuon sa nadakpan sa aton sa mga kapulisan, upod ang pidiya mga ka-K5 sang nagagamit sang illegal drugs kag pagbitbit sang illegal nga armas. Amo ni karon nga natinguan kag nagahin niyo ang aton sa mga katapok-katapos sa kapulisan nga mismo magpartisipar ang mga ginikanan para nga hindi maglala ang problema sa illegal drugs diri sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Samtang duga nga kabalita diri sa amon area mga ka-K5, ario isa ka drive-in hotel ginkawatan ang counter. So no, sa report sa Rojas City PNP nga ang ining nasambit ng drive-in hotel dira sa barangay Bye Bye Rojas City na ang nagkawat mga ka-K5, suno sa impormasyon, amo man mismo ang isa sa mga guest sang nasambit nga drive-in hotel mga ka-K5. Gin-chikyar sa CCTV, kitang-kita gid ang nasambit nga suspitsado mga ka-K5. Nalagyoy, bit-bit ang 14,000 pesos nga kwan. Alas 5.52, way na taoras. Buwas naman, mga ka-K5, partners.
20: Balitang K-K5 sa umaga.
5: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Salamat kid sa ato sa KFM News FM Western Visayas, mga sister stations sa ato, KFM News FM Bacolod dito sa may Negros Island region.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Kay Ma'am Hihino sa Bagaysay, sa Barangay Bulabog, Bingawan, good morning. Kag sa kay Kumpol, no? Nagasakay sa akin sa Duyan, bahaw. Gapro pa nga pi, ha? DTX Kopi Mix ang kape o naton. No? Healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
20: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Sa nasambit sa ning pagpasaka sa minimum wage, nag-expectar man ang mga mamugon, mga empleyado dito sa may Western Visayas nga may mo magasaka man kutani ang ila sa ning minimum wage. No, dito sa may Manila, 85 pesos ang ginsaka nila, no, kada adlaw. Nag-aprobahan na sa Department of Labor and Employment mga K5. Pero dito sa ton, no, daw sa nagligad, nag-file sila. Pero waay inimaprobaan sa RTWPB naton ang ining ginahingyo sa mamugo naton nga dugang nga sweldo mga kakipay. Now, ang ato sing pagpangalagad kaya dulong man sa inyo sa extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Wala tiyempo sa ato sing pagpangalagad. Salamat kasi nagupod sa aton. Kita namin kita buhas ka adlaw. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kay Sir Nerwin Borsilas, gamay ito man sa ating pagpangalaga. Sa ngal lang, sa mga porsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nilagad niyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Pas kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtak na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: So, DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gid. Kamuman bala, testingin nyo
11: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Mas tagtinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3. Yung
0: may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio
0: with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
12: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mga butika.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino nga tay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaliga.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mahigo bala ang imo dugo.
19: DTX 500.
18: Masami ka bala ang gina-allergy.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
18: Nga sa masami
19: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
18: Masaliga. DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanggid ang akong nga paming. Salamat sa
19: Mighty C.
17: Mighty
19: C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
19: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Wow! My kumso!
30: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
31: Ang oras sa Pilipinas, 6:08 sa aga. Oras ginadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
32: Mga
30: Naka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
31: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hulyo 1, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
4: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
31: Ted Aujero Francia.
4: Kag ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo.
31: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Effective!
5: Top story of the day,
31: anay DPWH Secretary Manuel Manigas Bunoan, luyag manging state witness sa anomalia sa flood control projects sang gobyerno. Sa balita lokal, kaso sang bullying sa mga bulutuan sa siyudad sang Iloilo, nagadamo!
4: Iloilo City Police Office wala ginatolerar ang hindi husto nga pagsuksok sang uniforme sa tiyon sang duty.
31: Sa balita regional sa Antique, isodyante natumbahan sang pader.
4: Sa K5 Network News, tigulang padayon pa nga ginapangita matapos nga malunod sa baha sa Negros Oriental.
31: Balita National, Senador Rodante Dison Marcoleta dapat magatubang sa kaso nga plunder suno sa Marcos Administration.
4: Malacanang, ginsaway ang mga nagprotesta sa EDSA.
31: Balita International, U.S. Supreme Court mag-decide sa citizenship order ni Presidente Donald Trump.
4: Sa balita sa negosyo, ERC, ginpalawig pa ang suspension sang DOL collection para sa bulan sang Hulyo kag Agosto tuwing 2020.
31: Balitang sport sa NBA, National Basketball Association, Ja Morant sang Memphis Grizzlies, gintrade.
4: Sa balita sa showbiz, Michael Sugar nagpanghatag sang libre nga mga pagkaon sa mga driver.
31: Sa balitang extra special, talaba nga ice cream ginadugukan sa mga customer sa Pungsod, Japan. Lasais 12 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw, Miyerkules, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Maayo nga balita sa mga taga Pasig City, Iloilo, kakaiping ang mga banwa sa Central Iloilo, hasta sa mga banwa sa Capiz. Roman. Kagkada Webes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa mga taga Quinto Distrito, mga taga Sara, Iloilo, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoluista, Sara Iloilo. Mabakal na ang inyong The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio.
0: Top Story of the Day. Top Story of the Day.
31: Ang Top Story of the Day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Kung nagakotoy-kotoy ang tiyan mo, magtumar Clinica Spore Biotics. Nagahingyo si Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Manligas Bunoan sa Ombudsman. Ngahimuon siyang state witness sa kontestigo sa investigation sa ginapatihan anomalya sa flood control project sa gobyerno. Suno sa mga dokumento, handa si Engineer Bunoan nga isugid ang tanan nga iya na ibaluan angon sa ginapatihan anomalya kabaylo sa iya pag-angkon bilang state witness. Nagapangatubang si Bunoan sa kaso nga plunder ka graft sa Sanigan Bayan nga may kang tanan sa ginapatihan 573 million pesos nga kickback. Ginpahayag man sa ombudsman nga ginaprobahan ang iya request bangod may direkta siya nga ihibalo sa ginapatihan nga anomalya. Handa man si Bunoan nga magtudlo sa iban pa nga mataas nga opisyal sa gobyerno nga ginapatihan may kang tanan sa kaso. Lasais 14 sa aga, mga ginikanan kabataan nyo, antes magpadulong sa eskulaan subong aga, para nga healthy sila, hindi pag-ubuhon, hindi pag-sipunon, hindi pag-trangkasuhon, patumara, Mighty C, syrup for kids. Para sa managaedad isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Sa imo nga pagpamaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee.
30: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
31: Ang balita lokal ginadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Nagalabot na sa 452 ang reported bullying incidents nga narekod sa mga eskwelahan sa siyudad sang Iloilo sa idalom sang Schools Division Office Iloilo City sa diin pinakadamo sang school year 2025-2026. Base sa data sang Department of Education ng Western Visayas, tanan sa maini ang lunsay na resolve paagi sa pamunuan sa mabulutuan sa pagbanguna sang Learners Right Protection Division. Samtang nakabalhag naman sang duwa ka kaso sa idalom sang Aklan 76 sa Antique, 89 sa Capiz, 213 sa Guimaras, 96 sa Iloilo, 8 sa Pasay City kag 30 sa Rojas City. Sa kabugusan nga Western Visayas, may 966 tanan ka-reported bullying incidents sa diin 13 ang gin-refer sa iban nga government agencies.
4: Sa dugang balita lokal, nagakaagnas nga bangkay sang isa ka tawo na sapuan sa syudad sang Iloilo. Aaron Refoyo sa report.
5: Mga K-536 driver na sapuan na lang, nawala na sang kapoy sa sunod sa nga nga balay kag nagakaagnas na sa sudad sang Iloilo. YARG report.
6: Bukod sa Mighty C, huwag na huwag na allergy, huwag na huwag na masakit. Salamat, Mighty C.
7: Nagakaagnas na ang lawas sa nasapuan ang tricycle driver nga si Alias Toto, 48 anyos, sa barangay Cubayharo, Iloilo City, gabi sa Hunyo 30. Sa interview sa K5 News sa Family Wheel kay Isidro Confisor, presidente sa asosasyon sa ilatay sikad, ginpahayag sa ninga na kapanimaho ang kasilingan nga ginatinira ni Toto sa Domingo nga adlaw Hunyo 28, pero kagab ilang sa Hunyo 30 nakapanugid. Sa ginusisa ang ginatulugan ni Toto, diri na siya nakita malapit sa puwertahan nga nagahamyangon kag nagakaagnas na. Pahayag pa, aray nga ginospital si Toto bangon sa baratian niya pneumonia apang nagbalik siya sa pagbiyahe sang sikad. Ulihing nakita si Toto sang timprano pa sang Domingo nga naglabay sa ila apang sang Lunes wala na. Wala man sang kontra si Toto kag wala man sang marayan niya record sa barangay.
8: Sang mga Domingo daw ay nagawa sa kabiyahe ka kanon sa naglagal blaw. Hindi daw lain naman sila.
7: Domingo ay sa kabiyahe?
8: Sa ngagal kita ko siya naglabay sa lunok lang naman daw.
7: Okay.
8: gagil di sana yung pagkapon may nung kita siya.
5: Kag mga ka K5 ginimbestigara naman sang sinong the crime operative sa Consoco kag sang Iloilo City Police Station 3 ang lugar o kung ang insidente kag nahulatan lang ang plano sa pamilya kung ipa-autopsy nila ang lawas o kung hindi. Para sa balitang regional, ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
31: Lasais, Jess, i-otso sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Hindi husto nga pagsuksok sang police uniform sa tiyon sang duty, wala gina-tolerate sang Iloilo City Police Office. Karen Badilla sa report.
2: Mag-detox coffee mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
9: Wala ginatolerar sa Iloilo City Police Office o kon ICPO ang hindi husto nga pagsuksok sa uniforme sa tiyon sa trabaho ilabi pa ang yara sa opisina. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, ginpayag sini nga may mando ang headquarters angot sa ila pagsuksok sa uniform o kon ang ginatawag nga tamang bihis. Sa kada uniforme sa kapulisan, suno kay Parilla may nagkakaangay ini nga sapatos kag tiyon nga pwede suksokon. Ang magalapas sa kasuguan ang mahimo naman nga makosyon suno sa director. Samtang wala naman sa minadakpan ng ICPO nga may personnel nga wala nagasuksok sang proper uniform.
10: You should be in a proper uniform. When you're wearing your uniform, you should have to wear it properly. No? So mayroong mga authorized na mga uniforms dapat ang police. So just like that, when you wear your uniform, you have to make sure also that you have a corresponding appropriate mga sapatos. Kasi in every uniform, may ano yan, may separate na sapatos na just like what I'm wearing, Whitlock ang kapares nito. Kapag wasi is yung black shoes.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Sa dugang balita lokal, kapulisan mahimo makasulod sa mga eskwelahan suno sa PRO6 WVSU student intern Mitch Solquio sa report.
11: Mga K5, mahimo makasulod sa mga eskwelahan ang kapulisan suno kay Police Regional Office 6 or PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo.
12: Nahibaluan nga may tigduwa ka pulis ang gideploy sa entrance sa mga eskwelahan agud makabulig sa security measures. Sa pahayag ni Tuanyo, nagisugot ang mga school staff kag ginikanan nga makatambong sa raising flag ceremony ang mga pulis. Pagkatapos ng seremonya, mayara man sa 5 tubtob 10 ka minutos ang kapulisan nga makipaghinun-anon sa mga estudyante agud ipahibalo kung ano dapat ang himuon sa tiyon nga may pagluntad nga insidente. Samtang ginapasiguro sa PRO6 ang safety sa mga kabataan, ginikanan kag mga manunudlo paagi sa presensya sa kapulisan sa ila bulutuan kag iban pa nga tikang.
11: Ini si K5 student intern Mitch Solquio, nagigan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyong publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
31: Lasay 21 sa aga, Philippine Standard Time, oras tulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Department of Education Western Visayas nagapanawagan sa publiko sang pagbinuligay para sa kayuhan sang mga kabataan. Christina Caraekle sa report.
13: Nagpanawagan sa DepEd Region 6 Regional Director Dr. Cristito Eco, importante nga pangamustahon sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan kada pagpauli halin sa eskulahan. Agud mahibaluan ang ilang nabatsyagan kag kun may mga kabalaka o kun problema nga ilang na-experyensyahan.
14: Ginpabutyag ni Eco nga kinahanglan man nga pamatian sa mga ginikanan ang kahadlok og mga hibubunot sang mga ila kabataan kag ipahanumdom sa ila nga wala sila nagkaisahanon. Suno sa iya, dapat mahibaluan sa mga kabataan nga may mga tawo sila nga mahimo palapitan pareho sang ila ginikanan, manunudlo kag iban pa nga mga responsable nga mga tigulang. Ginainganyo man sang DepEd ang mga estudyante, ginikanan kag komunidad nga mag-report dayon sang bisan ano pa nga insidente ukon posible nga peligro nga makaapekto sa seguridad sang eskwelahan agud malikawan ang indi maayo nga mga insidente. Dugang pa ni Eco, nagahimo na ang DepEd Region 6 sang isa ka mobile application nga pagatawgo na We Care Assist nga pagagamiton sa pagbaton sa mga report nga may kaangtanan sa seguridad, kaluwasan kag iban pa nga mga issue sa mga eskwelahan.
15: Pag-uwi ng bata sa mga
1: tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila kung galing sila sa paaralan. Okay?
13: Inalauman yung mapilot test ang Ininga mobile app sa bulan sang Hulyo, antes iniipot.
4: Balita lokal, DepEd Region 6 nag-launch asang WeCare program. Renan J. Salico sa report.
15: Inlunchar sa Department of Education Region 6 ang WeCare program ukon We Are Child Advocate for Resilience and Empathy. Isa ka flagship program nga nagapatiktar sa kinamatarong kagkaayuhan sa mga kabataan.
16: Nakabaton sang nanarisari nga report sang bullying ang Department of Education Region 6 sining school year 2026-2027 sunod kay DepEd Region 6 Education Support Services Division Chief Dr. Yunerico Barido. Dugang pa niya nga 95% diri ang nahataganan sang nagakaigo nga solusyon. Ang ginglunsyar sang DepEd Region 6 nga WeCare program ukon We Are Child Advocate for Resilience and Empathy ang may katuyuan nga pasangkaron ang monitoring system sa mga kabataan, siguraduhon nga may aras ang responsive intervention kagpabaskugon ang capacity building.

0: Presidente sa mga bulituan sa pungsod na ginakaulamiran sa mga minor de edad. Ini si Kaki 5 intern Renan J. Sarico sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: La 6:25 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Malaba ang armas ni Dave Sarosa nga ginatudlo na mahog sa Sikugon Island sa Carles, Iloilo, target nga makuha sang pulis. Angel Viniz, Rico Puerto, sa report.
2: Mga ka-K5, ginatinguhaan sang Carles Municipal Police Station nga ma-recover ang long firearm ni Dave Sarosa sa pagsulod kag pagtuga sini isang security alarm sa Sikugon Island sa 2 Hunyo 25.
3: Ini ang pahayag ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo sa gimpatigayon nga press conference sa Camp General Martin Teofilo Delgado sini nga Hunyo 30. Naibaluan nga ang long firearm ang sukbit ni Sarosa sa nag-viral sini nga video sa din iya ginhangkat ang Ayala Land Incorporation kagang mga utod sini. Suno kay Tuanyo nga wala na sa paghinakop ni Sarosa ang long firearm sang ini ang ginaresto sang kapulisan, rason nga wala ini nadala sa recoveries. Base naman sa records ng Regional Civil Security Unit 6, nga tatlo ka short firearms ang nakarehestro sa pangalan ni Sarosa apang lunsay expired ang mga lisensya. Sa subong nakahunong sa Carles Municipal Police Station ang natungdan upod ang apat pasinik ang mga upod nga nagsulong sa Sikugon Island.
2: Inisi ka K5 student intern Venice Recupuerto nga gikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Samtang ginatag naman ni Police Regional Office o kung PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo kung nga wala gilayon ginaresto sang tatlo ka polis ngayara sa Sikugon Island si Dave Sarosa kag iban pa nga mga persona nga nagtugas ang pagpamahog sa tong Hunyo 25. Siro pa kay Tuanyo, nakabaton ini sang initial nga information nga 12 ka-armado nga lalaki ang nagsulod sa Sikugon Island. Sa riin tatlo lang ang polis nga na-assign sa among nga lugar. Paninduga naman ni Tuanyo nga hindi sinaluyag nga mabutang sa alanganon o kung peligro ang kabuhi sang iya mga tinawo. Rason ni ragmando ini sa hepe sang Carles Municipal Police Station nga si Police Major Carl Jerome Tingala nga magpatuman sang tactical withdrawal o kung hindi anay maghimo sang tikang samtang wala pa nakaabot sa isla ang reinforcement. Agon mapasiguro nga safe man ang tatlo ka mga polis. Pagkaabot sang reinforcement sa isla, gindakop gilayon sang kapulisan si Sarosa kag iban sini nga mga kaugdanan. Ginatagan man sang tion ni Tuanyo ang isa ka polis nga makahatag sang explanation matapos ang nga nakita sa video nga nakachanelas lang ini kag wala na suksok sang husto ang ila patrol uniform. Samtang malipayo naman ang direktor nga wala sang may natabo nga hindi maayos sa tatlo ka mga pulis kag ginpasidunggan sini ang Carles Municipal Police Station pangod sa madinalag-on nila nga pagka-aresto kay Sarosa kag sa iban pa nga mga suspect.
1: La 6:28 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men. Effective, wala sang side effects. Sa iban pang balita lokal sa distrito sang Molo, balor 510,000 pesos nga shabu ang na-recover sa mag-utod kag isa ka lalaki sa drug bypass operation nga ginpatigayon sang Iloilo City Police Station Drug Enforcement Unit team sa Zone 1B, Barangay San Juan Molo, siyudad sang Iloilo, alas 2:40 kahapon sang hapon. Aristado Sanday Makmak, 35 anyos, sang Zone 1B, San Juan Molo, JR, 34 anyos, kag Bonbon, 29 anyos ang edad, nagatener sa Zone 1A sa Amuman nga barangay. Suno kay Police Captain Rocky Jimeno III, Officer in Charge. Nabaklaan si Makmak sang plastic sachet sang shabu gamit ang 7,500 pesos nga buy-bust money.
4: Samtang 2026 5th CDSA Meet igahos sang Lemeria. K5 Reggie De Mayo sa report.
2: Official na nga gin-turnover sang Banwa sang Barotac Veho ang hosting duties sa Banwa sang Lemeria para sa paghiwat sang 2026 5th Congressional District Sports Association
5: o kon CDSA meet mga kaki-5.
6: DTX 500, kina problema mo.

0: taas ka blood sugar level at DTX 500 na.
1: Ginpatigayon ang turnover ceremony sa Municipal Auditorium sang Limerick, kung sa diin gin turnover man ang banner nga nagasimbolo sang opisyal nga pagbalhin sang responsibilidad bilang sunod nga host ang kada tuig nga athletic competition. Ang 2026 5th CDSA meet ang natalana nga himuon sa Setyembre 8, Tob-Tob 12 subong nga tuig, kag pagatambungan ini sang mga delegado kag student athletes halin sa nagkrenlain nga banwa sa Quinto Distrito. Sunod sa mga organizers, ang turnover ceremony nagapakita sang pagbinuligay kag pag-isa sa mga lokal nga pangulohan sa pagpalig-on sang sport development, pag-amiguhay kag disiplina sa mga kabataan nga manog atleta sa bugos nga Quinto Distrito. Sa karon mga ka-K5 ginapaabot nga mangin madinalag-on ang pag-host sang banwa sang Limerick sa CDSA Meet 2026 mga ka-K5. Ini si ka-K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
2: Lasay 31 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manaming nga kaon kag tulog masanag nga pananawan. DTX 500 adlaw-adlaw. Sa distrito sang Lapas, 10,000 pesos nga cash kag duha ka mga cellphone ang nakuha sang kawatan nga nagsulod sa isa ka balay sa Barangay Gustilo, Lapas, siyudad sang Iloilo sining karon lang. Ang suspect amo si Mark, legal ang edad, residente sang Rojas City, Capiz. Suno kay Barangay Kagawa Jong Labdo, chairman sang Peace and Order Committee sa Barangay Gustilo, Lapas. Sa ilang nga pag-trace sa closer ka television, nagpalagi ang suspect padulong sa probinsya sang Capiz bangod nakit-an ini nga nagsakay sa bus sa Tagbak Terminal sa distrito sang Haro.
3: Sa dugang balita lokal, nakuhaan sang posil ang isa ka grade 10 student sa surod sang eskwelahan sa banwa sang Barotac Nuevo, Iloilo. Base sa Police Regional Office o kon PRO 6, sa bag sang estudyante nga nagaedad sang 15 anyos na recover ang 38 revolver nga may anom tanan ka mga bala. Gilayo naman nga ginpahibalo sang opisyal ang kapulisan sang Barotac Nuevo. Gin-surrender sang pamunaan sang eskwelahan ang armas sa kapulisan. Ang estudyante ang recovering nga Child in Conflict with the Law o kon CICL kag ipaidalom sa Child Sensitive Intervention Process. Gin-turnover naman ang 15 anyos sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD.
2: Lasay 32 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga lalaki nga hard labor, damo trabaho sa adlaw kapag gabi nagapulaw pagid. Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
2: Ang Balita Regional ginadulong sang Ascorbic Acid Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C. Sa Antique, isudyante na tumbahan sang pader, Eileen Magbanwa sa report.
4: Gintingwaan pa nga bulngon sa Anghel Salazar Memorial General Hospital ang sangka college student nga lalaki matapos nga natumbahan kang pader samtang nagainom-inom sa Barangay Fabrica Hamtik las 11 sa gabi Hunyo 29. Ginkilala dia kay alias Rod, 21 anyos, residente kang San Joaquin, Iloilo. Sa impormasyon nga nabuhal kang K5 News Team, nagainom-inom ang lalaki imaw kang tatlo na kaabyan kang gulpi lang na tumba ang pader nga may taasan nga darwa ka metros. Wara ara na kay nga gawali ng among lalaki, bangad sang ka metros lang ang distansya na sa pader kung sa diin na igo ang anang ulo kag daghan nga nangin rason kang anang kamatayan. Las 12:20 naman sa kasanagan Hunyo 30 kang ginbawian dia kang kabuhi samtang ginabulong sa ospital. Balita Regional, halin ri dia sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, Capiz PPO o kon Police Provincial Office nagkapatigayon sang asod-asod ng mga operasyon sang Hunyo. K5 Myla Fuentes sa report.
5: Nagkapatigayon sang asod-asod ng operasyon ng Capiz Police Provincial Office para sa Hunyo 22, Tob-Tob 28 kontra krimen sa bugos nga probinsya. Sa kampanya, batok sa mga wanted person, 15 ka-individual ang nadakpan, kung sa din 4 diri ang most wanted, kag-unsi naman ang other wanted person. persons sa anti-illegal drugs campaign nakapatigayon sang lima ka operasyon nga nagresulta sa pagkadakop sang apat ka persona kag pagkakompeskar sang 84.257 grams sang shabu nga may balor 572,947.60. Samtang sa kampanya kontra illegal nga armas lutang, apat ka operasyon ang natigayon sa din apat ka suspect ang nadapan kag apat ka armas ang nakompeskar. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, duha ka operasyon ang natigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang limang ka persona kag 2,445 nga bet money. Sa tukang kontra armas lutang, 25 ka pusil ang voluntaryo nga gin-surrender kag duha ka mga eksplosibo. Sa kampanya kontra smuggled cigarettes na recover ang 123 ka pakete o kon isa ka rims ang smuggled nga sigarilyo nga nagabalor 15,080 pesos. Sa anti-illegal fishing operations, apat ka operasyon ang gimpatigayon nga nagresulta sa pagkadakop sang 14 ka persona ang pagkakompeskar sa mga isda sa Kayan kag iba't pa nga farafernalias nga nagabalor tanan sang 1.675 million pesos. Sa kampanya batok sa illegal logging, 24 ka operasyon ang natigayon kag pagkakompeskar sang 1,347 board feet nga kahoy kag duha ka sapos ang uling. Sa kampanya kontra insurgency na kapakit sang duha ka kaso sang withdrawal of support of Communist Terrorist Group o CONCTG.
6: Si KK5 may labas guest contest para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkalinawad sa Kapis, K5 News Account.
2: Lasay 36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Sa K5 Network News, sa Chateau Negros Oriental, tigulang ginanod sang baha. Rufa Divero sa report.
7: Pinaiting ng Philippine Coast Guard o PCG sa Negros Oriental ang search and rescue operation na kahapon na Hunyo 30, 2026 para sa isang nawawalang matandang lalaki matapos tangayin ng bigla ang pagbaha sa Barangay Malo, Chateau Negros Oriental noong Lunes, Hunyo 29. Kinilala ang biktima na si Enrique Alabata, 63 taong gulang at residente sa nasabing lugar. Ayon sa ulat ng Coast Guard, nasa loob ng kanyang kubo ang biktima na ito ay tangayin ng malakas na agos ng tubig at baha. Ipinahayag rin ni Lieutenant Senior Grade Marion Abigail Enopia, commander ng Coast Guard Station Negros Oriental, na pinalawak na ng mga search team ang kanilang operasyon sa mga kalapit na baybayin na kabila ang makatubigan sa makalapit na bayan ng Zamboangita at Chaton upang mahanap ang nawawalang matanda. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, dalaga ginaarigargin attempt nga i-abduct sa mga sakay sang puti nga van sa Tugigaraw City. Myla Balyinan sa report.
8: Nag-viral sa social media ang kwento ng isang dalaga matapos niyang iakusahang tinangkasyang ang dukuti ng mga sakay ng isang puting van habang naglalakad sa madilim na bahagi ng Palua Road sa Tugigaraw City. Ayon kay Christine Danau, sinusundan umano siya ng van hanggang sa biglang bumukas ang pinto nito at tangkain siyang hilain papasok. Nakaligtas siya matapos tumakbo habang sumisigaw ng saklolo dahilan upang mabilis umanong umalis ang nasabing sasakyan. Nakuhanan rin umano niya ng litrato ang van na walang plaka. Samantala, nilinaw ng Tugigaraw Component City Police Station na wala pa itong natatanggap na opisyal na reklamo kaugnay dito. Ayon sa pulisya, agad silang nagsagawa ng beripikasyon at kasalukuyang tinutunto ng sinasabing biktima upang makuhanan ng formal nitong salaysay at masimulan ang masusing investigasyon. Nanawagan din ang Tugigaraw Component City Police Station sa biktima at sa sinumang may impormasyon na nakasaksi sa insidente na makipag-ugnayan sa kanilang himpilan at magsumite ng opisyal na reklamo at ebidensya.
9: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balyinan para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
2: Lasay 39 sa aga, Philippine Standard Time. Oras kinatulong sang DTX 500, D3 Bayo kag Mighty Sea. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ay natulong sang DTX Premium Coffee. Dapat atubangon ni Senador Rodante Dison Marcoleta ang legal process nga may kang tanan sa kaso nga plunder sa Marcos administration. Ining reaction sang Marcos Jr. administration matapos nagtipon ang linibog ka mga sumalakdag ni Marcoleta sa EDSA bilang pagpakita sang suporta sino kay Palas Press Officer Attorney Clarissa Castro C. Chung. Nagsugod ang issue sa pahayag mismo ni Marcoleta nga nakabaton siya sang 75 million pesos halin sa tatlo ka donors sang kongresista pa siya. Ginpanginola naman ni Marcoleta ng among nga kwarta naghalin sa pondo sang gobyerno apang ginpahayag sang Marcos Jr. administration nga suno sa anti-plunder law ang plunder hindi lamang nagalimit sa ginapatian nga pagkuha o kung pagwaldas sang pondo sang gobyerno.
3: Sa dugang nga balita nasural ginsaway sang Malacañang ang mga nagprotesta nga naglaunch sang isa ka surprise rally sa EDSA sang Martes kaginambal nga bisan gira respeto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang ilang kahiluwayan sa pagpahayag kag pagtipon hindi man ini nagakahulugan nga mahimo nila abusuhon ini pinaagi sa ukon sa pamaagi nga naghahatag sang dako nga huol sa publiko. Linibo ka mga nagprotesta nga nagpakilala bilang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo o kun INC ang nagtinir malapit sa People Power Monument kag EDSA Shrine sang kaagahon sang Martes. Ginakusara nila ang gobyerno sang selective justice antes ang ginapaabot nga pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta bangod sa kaso nga plunder. Bisan gin payag sa mga nagprotesta nga ang ilay rally ang para sa transparency kag accountability gin question man sang Malacañang kun nga hindi man magpatuhoy kay Marcoleta ang among nga panawagan nga ginaimbestigaran sa kaso nga plunder matapos niya ginako nga nakabaton siya sang 75 million pesos gikan sa tatlo ka mga campaign donors pagkatapos ang iya pagpadalagan bilang senador sang 2025 midterm elections.
2: 6:41 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Ginatunaan sang Department of Education ang pagpatuman sang mandatory nga inspection sa mga bag sang mga estudyante sa mga eskwelahan matapos ang pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginpahayag ini ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol sa hearing sang House Committee on Basic Education and Culture nga ginapamunuan ni Representative Roman Romulo na tuwi sa mga insidente sang kalakasan sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod. Ginako ni Masapol nga mangi nightmare ini nga tikang ilabi na sa mga dalagko nga eskwelahan nga linibo ang mga estudyante. Suno sa opisyal nga kun madayon ang implementation sang mandatory bag inspection, pwede nga damuon ang linya sa mga estudyante magagamit sang walk-through o kon handheld metal detectors.
3: Samtang nagpadala naman ang gobyerno sang United Arab Emirates sa kon UAE sang bulig para sa manapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga natabo malapit sa maasim Sarangani sang Hunyo 8. Naghatag ang UAE sa mga grocery pack ang ilimnon nga tubig sa mga pamilya nga nag-evacuate alin sa mga lugar nga apektado sang linog sa Mindanao. Suro sa mga nag-organize, gilayon nga ginsuguran ang relief operation pila ka adlaw matapos ang linog kag padayon pa ini tubtub subong. Ginpangunahan ang operasyon ni UAE Ambassador Muhammad Al-Katam Al-Zabi kaupod ang UAE Embassy sa Manila, UAE Aid Team, Impact Makers Dubai, kag Emirates News Agency. Una naman niya nagpahayag ang UAE Embassy sa Manila na nakatutok ini sa paghatag sang madali nga bulig kag mga nagapanguna nga kinahanglanon sa mga biktima sang ninog sa Pilipinas.
2: 6:43 sa aga, oras dulong sang Pre-Bio Coffee, ang healthy nga kape organic mananam.
0: DTX 500 Morning Newscast, Balita International. International.
2: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Amerika, ginahulat ang pagpagwas ang decision sang presidente sang Amerika o kon ang ginahulat ang decision sang Supreme Court sang Amerika may kang tanan sa mando ni US President Donald Trump nga limitahan ang birthright citizenship. Una na nga ginpunggan sang lower court ang executive order ni Trump nga nagamando sa mga agencies ng gobyerno sa Amerika nga hindi pagkilalahon nga US citizen ng mga bata nga nataw sa Amerika kung ang ilagin kanan hindi US citizen o kung legal permanent resident. Ang decision nga ipagwa amo ang katapusan nga ruling sang korte para sa sininga termino. Kabayin ang among mando sa kampanya ni Trump batok sa legal kag illegal immigration. Apang may mga kritiko nga nag-akusar sa iya nga may discrimination ang iya nga immigration policy.
3: Dugang balita international, nagagamay na lang ang paglaom sa mga rescue team nga may makita pang abuhi matapos ang duha ka mabaskog nga linog nga nagluntad sa Venezuela sang nagligad nga semana. Ginpauntat na sa mga rescue team halin sa Ecuador kag Estados Unidos ang pagpangita sa isa ka iloy kag tatlo niya kakabataan nga natabunan sang narumpag nga 9-story building. Suro sa NASA, mga 59,000 ka mga building ang nagaba bangod sa duha ka linog nga may magnitude 7.2 kag 7.5 nga nag-igo sa Hunyo 24.
2: Alas 6:45 sa aga, subong adlaw Miyerkules, July 1, 2026. May free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Buwas, Webes, Harumaan. Sa mga taga-Pasidayan, Duanyas, Dingli, San Enrique, San Rafael, Lemery, hasta sa mga banwa sa Capiz, hingaliti ang free consultation kada Webes sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Sa Domingo, kakada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Au, Iloilo. DTX 500, D3 Bio Kag Mighty C, The Power Trio.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
2: Ang business news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Ginpalawig sang Energy Regulatory Commission o kung ERC ang temporary suspension sa collection sang Green Energy Auction Allowance o kung JEA All para sa July kag August 2026 billing months. Katuyuan sini nga mabuhinan ang palas-anon sa mga konsumidor sa sukot sa kuryente. Ginpatod naman sang ERC nga may bastante sila nga pondo para gastuhan ang pagbayad sa obligasyon sa renewable energy developers. Sa reference rate, 61 pesos and 22 centavos ang United States dollar, 81 pesos and 18 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 80 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 81 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 9 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 37 centavos ang Singaporean dollar, 42 pesos and 18 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 30 centavos ang Saudi Arabian Rial, 47 pesos and 19 centavos ang Brunei dollar, 69 pesos and 96 centavos ang Euro, 16 pesos and 67 centavos ang United Arab Emirates dirham, 34 pesos and 61 centavos ang New Zealand dollar, 198 pesos and 69 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 24 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 6 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 80 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 83 centavos ang Qatari rial. La 6:48 sa aga, Mighty C Morning, Vice Mayor Panga Lamasan Pixo, Ma'am Merloy, and Ma'am Lele Pilale sa Tipulo, Duenas, Iloilo, kay Sir Romeo Pasquin Jr., kay Ma'am Indy Catalan Cadete, Sir Neil Brasileño Cadete, sa Barangay Angari, Duenas, Iloilo, Sir Jeffrey Tumlos, Pamilya Tumlos sa Bilasco, Lemery, Iloilo, Remya Panes, Beth Idalilia, kaya Sir Arturo Lilia sa Barangay Maspasan, Kalinog, Iloilo, Zande Villanueva, Villamor, Tab Diaz, Rosemary Agramon, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, Iloilo, Ma'am Mimi, Catalunya Iriman, Mighty C Morning, Sir Nonito Sombong, Lenny Pedroso Dadibas, Sir Gino Sumagaysay sa Bulabog, Bingawan, Ma'am Laura Sumagaysay, Kenny Paul Cantomayor sa Danao, Leon, 6:49 sa aga.
3: Kag sa aton balita sa showbiz, aktor nga si Michael Sager nagpanghatag sa libre nga mga pagkaon sa mga driver. K5 WVSU student intern Sarina Claire Magno sa Ripur.
10: Nagpanghatag si Michael Sager sang libre nga pagkaon kag ilimnon sa mga driver bilang kabahin sang iya nga fan project nga ginorganisar sang iya fan group nga Michael Sager Global. Ang proyekto giningadlan bilang ayuda Sager kada pasada may pag-asa. Nagimpatigayon sa nagtahan sa Palok, Manila kunsa din personal nga nagpanghatag si Michael sa mga pagkaon sa mga nagalabay nga driver. Nagabida si Michael bilang Nate Lim sa GMA Afternoon Series nga Born to Shine. Nalakip man siya sa 20 ka-housemates sang una nga season sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Inisi ka K5 student intern Zarina Claire Magno, gikan sa West Visayas State University para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Mighty si morning kay Sir Eric Gose and Ma'am Lori Gose sa Dabong Haniway. Magpangape na DTX Coffee Mix. Ang sports news ginadulong sang Clinica Spore Biotics sa NBA National Basketball Association. Ja Morant sa Memphis Grizzlies gin trade Enrico Zurita sa report.
11: Gin trade sa Memphis Grizzlies ang ila two-time All-Star guard na si Ja Morant sa Portland Trail Blazers kabaylo kay Jeremy Grant kag Chris Murray. Naibloan gin trade sa Memphis ang ilaanay tatlo na ka franchise cornerstone si Morant, Desmond Bane kag Jaren Jackson Jr. Si Morant ang edad sang 26 anyos ang nakahampang pa lang sang 79 games bangod sa off-court issues kag injuries. Si Morant ang may career averages na 22.4 points kag 7.4 assist. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo mong healthy, inong ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Zurita Jr. Pas kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: Mighty C morning kay Ma'am Jessa Abison sa Sitio Camonsil, Barangay Apoluista, Sara Iloilo, RNV Eatery sa Sara, and sa Fanny Bachoyan, thank you. Ma'am Rose Estares, Buong Paskin, Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Vice Mayor Elster Chavez sa Pasi, good morning. Ang balitang extra special, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Manong Boy Beramin, Tita Ambing Baez Kabasak, Mighty C Morning. Sa balitang extra special sa Japan, isa ka kalanan sa Japan na Pastor Bobby Riman, Vice Mayor Pangga, viral bangod sa pinasay nga ice cream na ila ginaserve bilang dessert, ang Michino Eke Yamada, isa ka roadside eatery sa Iwate Prefecture sa Japan, viral bangod sa ila ginaserve nga ice cream nga pinasay sa tanan bangod may toppings ini nga talaba kag soy sauce. Apisar manami sa dila ang combination sang ice cream kag oyster o kon talaba apang para sa manakatilaw sang dessert sang Michino Eke Yamada, ginapahayag sa maining nga worth it nga matilawan. Madamo naman ang na-curious ang mga unique na dessert kapang danan nagdagsa ang nagbisita sa mga kalanan. Agot tilawan na Sir George Sucampo ang bag-o nga sa isang dessert na ila ginaserve. Tamaan kamo ang tawag ka mga Hapon sa aton nga talaba is kaki, kaki. You want kaki, Sir Paul, kaki? Abi, Vice Mayor Pangga, tilawan aton inini Sir Jansap. May ice cream nga may talaba. Ikaw, Ma'am Ninita Del Prado, si James Carvilles. Ma'am Indy Cadete, matiraw ka man. Ma'am Laura, 6:53 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Ted Aujero, Francia.
3: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
14: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
0: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, magabuti ka.
13: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
14: Mm.
13: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
14: katabo sa may mga guard mo
13: mo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
14: Siyempre busog ka.
13: Busog ka.
16: So daw man nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan no
14: so, wala kawan. O, dapat tulog wala.
13: Tulog wala.
14: Dabi na akong late dinner ka.
16: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie no.
14: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa ditribayo, layo ka sa ulcer.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
17: Magalingin bala ang imo nga uha?
0: Masami nagkapangihi?
17: Masami ginauha?
0: Si may diabetes ka na?
17: DTX 500 na?
0: Ang DTX 500
17: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar?
0: DTX 500
17: garantisado?
0: DTX 500
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ditribayo with Vizio.
15: Ako si Anay. For problema ko gid ang akon irregular nga regla kisa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
18: D3 Bio
0: ang D3 Bio
18: you my Vizio
0: ang Vizio
18: you my D3
0: mga butka
19: sa amon mga suki sa kahanginan mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
18: You my Vizio.
0: Ang Vizio.
18: You my D3.
0: Mga butka.
17: My family history bala kamo usong diabetes.
0: Mag DTX 500 ka.
17: Mataas bala ang imo blood sugar.
0: Mag DTX 500 ka na.
17: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
17: DTX 500
0: garantisado.
17: Epektibo!
0: Aramis DTX 500!
17: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
0: Magalingin bala ang imo nga uha?
17: Masami nagkapangihi?
0: Masami ginauha?
17: Si may diabetes ka na?
0: DTX 500 na?
17: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
17: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar?
17: DTX 500!
0: Garantisado!
17: DTX 500!
18: DTX Coffee Mix!
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali ngasang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
0: Eye Care Gold
18: ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata.
0: Eye Care Gold
18: ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light, dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
18: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
18: Mabasa mga butika.
23: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
18: May
1: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
23: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
23: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
26: Clinica Diofresh.
25: Available now.
27: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
28: Mami, itigil ang drama.
27: Angeline,
28: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: Kadaragsa nga punggot!
3: DTX Beauty Soap!
2: Magaspang nga panit!
3: DTX Beauty Soap!
2: Galaong magputi!
3: DTX Beauty Soap!
2: Puro katol-katol!
3: DTX Beauty Soap!
4: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract! Papaya fruit extract! Kag virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
5: Bakal na sa mga

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: X10 Food Superman. Superman.
3: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
4: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sama Tinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlong atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500
1: masamit ka bala gina allergy.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga samasami
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
0: DTX 500
1: masaligan.
0: DTX 500.
2: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gidang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Ang oras sa Pilipinas, la 7:16 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
5: Los Pueblos, Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
4: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Miyerkules, July 1, 2026. Gara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras, partly sunny diri sa siyudad sang Iloilo. Sa mga empleyado, may office, kaga sa mga estudyante, may klase, maghimos na. Dapat nakapaligo gid antes magwa sa balay. Para nga condition, magpanghabon, DTX Beauty Soap. Kaya magamit sang deodorant ka organic, Clinica Deo Fresh. Sa mga nagapamaho sa bungaga, iban magubugtaw kag kapeng-kape na, magpangape DTX Premium Coffee. Naghatag kita kortesiya katawran sa mga nagapamati sa radyo, naglamto sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo sa Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
4: Sa kinaandan kada aga, Ted Augero, Francia.
5: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Augero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Ateneo Foreign Coach Grant Burns ginatudlo involved sa kamatayon nanday Divine Adili kag sang Ilonggo MVP nga si Rene Clark Baterbonya nga tumandok sang Barangay Santo Domingo, Barotac Viejo, Iloilo. Presidente Ferdinand Marcos Jr. magabiya padulong sa Canada, Subo ng adlaw. Anong iyang mangin trabaho dito? Kaso sang monkeypox or mpox na lista sa siyudad sang Mandaluyong. Mga Pilipino nga nagagamit na sang solar panels bilang source sang kuryente nagadamo. Sa sports news sa NBA, balantayan, LeBron James nagbiya na sa Los Angeles Lakers. Ginapahayag Big Four sang Golden State Warriors, may mo nga matukod. Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James. Kagang ayo niya nga kung madalaman niya sa iya bago nga team, ang anay kaupod niya sa LA Lakers nga big man nga si Anthony Davis. Amuning mga marketing subong sa NBA, Pastor Bobby Riemann, Sir Dan Calvo, Ma'am Selfa Garvilles, nga makatay ogid. Si Draymond Green gusto niya nga makuan siya, mabaton siya sang mas gamay nga sweldo. Agod ma-accommodate ang salary cap sang team. Kahit gusto nila, why naman nila nagpabata mo? Oh, may mga edad naman ini. Si Stephen Curry, at age mga 30 plus na si Stephen Curry, malawig na nga may title drought ang Golden State Warriors. Now, di ko matabo ini Big Four. It will be Stephen Curry, may LeBron James ka, Manong Dan Calvo, tapos may Draymond Green ka sa depensa, kag ang sentro nga si Anthony Davis, si Kevon Looney, nagbalik na si Barry Matoliano sa Golden State Warriors. Tapos may mga big time rookie silang nakuha, sanday LaJay Jones, kag si Len DeBurg. Ti ginabantayan ining build up nga imuon sang Golden State Warriors. Las 7:21 sa aga sa Pilipinas, subong adlaw, International Joke Day. A day to spread joy, laughter, and tell your favorite jokes. Maglahog kita, lahog lang hindi lang makasalaklaw, bla. Hindi ka maglahog, bala nga iban sina ma-offend na, bla. Ang joke, basta nga ara lang sa lugar, Sir Arturo Lilia. Baho, nag-yum-yum, kita ma'am best konbog doon si Sir Arturo. Tilawagon ko, Arturo Lilia na lang. Ma'am Jonah Saldo, ang lahog maka basta nga kwan lang, ang constructive lang kag limpyo lang. Why lang ya sang lino pakag underlying nga mga hindi na makmlaga binastos nga mga lahog. International Joke Day. Sa buman nga adlaw ginasaulog International Chicken Wing Day, dedicated to feasting on chicken wings, clips and sauces. Ikaw sa Agosto 5 dara sa Kuwait. Vice Mayor Pangga Lamasan Pixo, Ma'am Lele Pilale, mahilig ka man sa chicken wings. May iba na gamba nga, hindi ka mo magkaon sang manok. Ang pakpak sa manok, kapin pang mga 45 days ngayon eh. Hindi nga 45, 45. Kay man, kada tublok sang injection para nga maghabok, dra na sa iyang pakpak. Sa una, native lang tanang manok. Subong niya, 45 days, ang ibang gani subong Sir Bebo Solosyo, Ma'am Betty, hindi na galing 45, 21 days na lang. Nag 21 days na lang. Di ang bulong dragi na bomba parte sa pakpak sang manok. Di ba naman kabataan subong, may ligi magkaon sa manok. Ang bawal sa ngini kanan, manok lang pwede manok. Probay, malupad ka nun. Di subong adlaw, International Chicken Wing Day. Subong man adlaw, paghatag pasidungog sa National Postal Workers, National Postal Workers Day, a day to appreciate mail carriers for their hard work. May mga postmaster pa sabong, no? Kaya with the advent sang social media, why ka na usually ga kadto sa post office ka maghulog sang imong nga sulat or mga communication sa mga munisipyo, sa mga opisina. Kaya may electronic mail address na mo, no? Sa pagligad sang panahon, James Campbell Militar, may mga breakthrough na. So, may mga sulat pa man nga ginapadala sa post office. Sa una, dumduman ko sa Duenas ang amo neighbor, si Manong Balbin, ano gani plido ni nung Balbin man? Balbino! Ano gani man na plido yan man? Basta nakatapik ni sa mga antikil niya to sa may di kwan bla sa may poblasyon B pa. Ti si Lolo ko Pilis, may checking inaulat-ulat. Ti isa nung Balbin, kobrato sa may post office kadwenyas, galabay lang. Isa mabag nga, Manong Pilis! Kaya ti ang Lolo ko, Felix mo, galing kaya ti ang ilang pronunciation, Pilis. Tapos ang lula ko si Villa, Lakihon Awero. Pero ang tawag sila, Manang Bila. Ti ang bali, Manong Balbin, bali nga, Manong Pilis, Nabila, may sulat ka mo di? Mr. Postman, have you any Valentine? May kanta ni sa una mo. Tigaling kay sa pagligal sa panahon, ang sulat gidyang nga papel, tina isla na sang text messages or gani sang email. Sang una ya sa pangabuhi naton, Sir Paul, sang nagtuon-tuon kita gurugugma. Eh, makatituod, gagugma ka man, Ted.

reply man ginapadala niya sa mail. Di ko maglabay si Manong Balvin, kalipay akon mo. Ya kalipay man ang sultiro mo. Tapos lalo ng tao mo na kag tagoon sa kwan sa karton nga duro bayo. Kag burubay masaka kato sa kwarto sa ibabaw, kag burubasahon nila eh. Di sulat man sa una, natural man na nasugig kwan sa inyo mo. Nung lain na. Tapos scented pa na ang kwan, scented pa ng stationery, or gani scented pa na ang kwan ang ballpen. Those were the days. So hats off kita sa mga postmaster, postal workers, ang aton nga paghatag pasidungog sa inyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Suboman nga adlaw, Dr. Day in India. Paghatag pasidungog ka contribution sa mga doctors and medical professionals sa India. Kay balakamong nga sa India may 13,088,185 doctors all in all sa India. Diriya sa aton sa Pilipinas may 100,000 ka mga doctors. Sa Iloilo province kag sa city 700 doctors ang ari diri sa aton. Foro de los Pueblos. So bisan nga dito ginasaulog subong ang Doctors Day in India, hats off man kita sa mga doctor nga nagapamati subong sa aton, aton nga pag sa ulog sa aton nga pagsaludo sa inyo, pagpasalamat gid sa inyong contribution for making us healthy, for making the Philippines healthy. Sa mga doctors hindi man dito sa India, dari man sa Pilipinas, pagsaludo namon sa inyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mighty si morning kay Tita Merlinda Belete. Tita Merl, okay nang imong tuhod. Abi inom kada mga daon-daon sang kuan ba nao ng plantige blay la gaadang plantige ngalinto sa Candida Farm. Alas 7:27 na sa aga. Foro de los Pueblos. Foro de los July 1 Pueblos. Ang first half sang tuig tapos ano kada sik lang sang tinion Ma'am Rosemary Gramon no. Kon sa basketball ni sugod so ang second half. Kon by quarter ti ang first two quarters sang tuig tapos na. Ha? Dugay-dugay. Panugod na sang third quarter. Kon sa basketball na ya. Ti sa basketball may first half kag second half. Kon sa professional nga panggahampang four quarters na siya, pero kon sa nang hindi pa professional mga liga ni ang tawag ni sila first half kag second half. Panugod na kita sa second half sang tuig do July hasta na ni December. Ti may balo kay balo kamo nga ang July. July. Ginpangalan ini in honor kay Julius Caesar. Sino si Julius Caesar? Si Julius Caesar, Roman general kag statesman. Ang original name sang July ginatawag ini nga Quintilius. Quintilius, Q U I N T I L L I S. Sa Latin ini, bosa lingon, ikalima nga bulan. Sa original Roman calendar nga may napulo ka mga binulan sa una, sa diin ang tuig nagasugod sa bulan sang Marso, March, asa na ni December. That is why ang July, ikalima nga bulan, no? March, April, May, June, July. Sang 10 months pa lang kag hindi pa nga 12 months ang ginaobserve sa Roman calendar. Pero sang nag-shift na sa Gregorian calendar, may gindugang na pa-survive, Ma'am Laura, nga January and February. And permanently, nag-shift ng July, nagpabilin sa iyong current position, bilang ikapito nga bulan sang tuig. Pero ang original niyang meaning is ni ang July, botsiningon, ikalima nga bulan sa Roman calendar, sang nagsugod pa ang tuig sa bulan sang Marso. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Isubong bulan ini ni Juliana. Diba usually kung July ngalan mo, kung sa July ka nabunag, usually July, no? Kung nabunag ka sa April, tis April ka, no? Sino ngalan mo sa April Joy? April May? April Grace? Sa April Erlinda? Pero ti kung July, ti mga modern nga ngalan, subong si Julie, si Julian, si Juliet, si Juliana, si Julie Grace, si Julie Ann, si Julie, sino pa nga Julie? Jolly Joy. Nakalaw ay kung Jolly Joy, no? Kaya doon nagsulit-sulit, no? Ano pagin? Abi, buligin nyo ko bla. Kaya parang nga sa jaunta. Basta July, kung babae, Julie, si Julian,
si Juliana.

0: si Juliet, si July Grace, si Julie Ann, si Juliana Marie. Amo na! Wala laki, si Julio, si July. By the way, ang pronunciation na July, ah, dasig, hindi nga July. Ha? Matian nyo na ha, sa speech na naton, July, na July, hindi nga July. July. The same is true with oil. Ang oil, spelled as oil, hindi nga oil. Ayos, ayos. May nakuha makumuda. Tisubo nga bulan, Ma'am Nildi, bulan ni Julio. Julio, July, ano pagi di man nga mangalan? Julie Rose, correct, no? Dresa Nook of Eli, ba kato, no, giga pa mati sila, oh. Pastor Ardi, Catalunya Celeste, gaga sa mga theology students, San CPU College of Theology, dresa Nook ni Eli, ni Pastor Ardi, dresa Third Gate San CPU, Mighty si morning, aton nga pagpamalakpak sa inyo, dresa Pastor Ardi! Nami sina Pastor Ardi, may DTX coffee mix kada, may pre-bio coffee, kag DTX premium coffee, para nga atakihon kapag ina kag sudlon, pag isang damo, pag inyong managpangapi mo. Pastor Ardi Celeste, saludo kami sa imo! Yung pag ina iwe, si uwe, no? Helen Tanangonan, ti amo gini ang kwan, amo gini Ma'am Nildi, ang bulan sang Hulyo, si July, si Juliet, si Juliana, si Julie Gray, si Julie Ann. Ano man ang inyong ngalan? Happy birthday in advance! And July is a brand new month. A second half of the year na. So as we start this month, we declare that in this month of July, grand month of July, we will experience supernatural speed and acceleration. What took years to build will manifest in a fraction of time. Ang nag-igod sa tinuig nga pagulata, it will come to reality. We declare it and we decree it. Sugod subong nga bulan sa Hulyo. We declare open heavens over our lives, family, career, and finances. We declare every closed door of opportunity is supernaturally opened, bringing in abundant harvest. Harvest kidya, we declare double restoration. By the anointing, I prophesy sa inyo a season of double restoration. Double restoration. For every shame or setback you have suffered, you will receive double joy, peace, and prosperity. Kung ako sinima, amen ko mo. Mamakara na masitid, nagtiraw-tiraw duman ah. Sabi ko naligat, ano naghihipos today, ah? Hindi mo ko mapahipos para sa pulong sang Diyos. Ay, may sound corny badoy. So what? I boldly declare that you are divinely favored. Favor goes ahead of you, Ma'am Neldy, Sir June, Mami Asun Pineda, Pastor Adi Celeste. Favor goes ahead of you, surrounds you, and speaks for you in high places. I declare, Sir William Sapanta, kay Ma'am Gingging, kay Ma'am Marlene Antiquera, divine protection, that you are a covenant child of God and you swim in His absolute protection. No weapon formed against your life, Ma'am Utang Tigihanon, Sir Henry, Ma'am Salve, Sir Petpet, and Ma'am May. No weapon formed against your life, your family, and your business shall prosper. Amen! Okay pa kamuda? Baba kamuda na mag-o kami kanimutid, ha? Nagtiraw-tiraw ka naman! Kaya this i-declara tani, death and life are in the power of the tongue mo. Mangkotab lang tao, pero may nga ka natubang mo, kumusta ka doon? Tiyan mo dyan, pigaw. Pigado, kid. Ikaw lang tayo mo, pigado. Manggarano, on tamo ni Ma'am Nildi, di ba? Amen! Why lang mag-amen daw? Baba kamuda na mag-o kami kanimutid, niya nag-uro amen, amen ka naman? As we declare that July is a blessed month, we declare and we decree divine acceleration. Ama nag-igod, kag mga nag-igod nato ng mga plano sa kabuhi, magabutsog na subong nga July. We declare double restoration sa mga nagladula. We declare divine protection, divine provision, and overflow. Amen! Ay, nakamog amen mo. Baba kami, amamba kami, tayo na mag-o kami kanimo. Nagtiraw-tiraw ka naman. Nag-meter-meter ka naman. Ala 7:35 na sa aga. Pagbalik ta, si Ateneo Foreign Coach Grant Derns. Kinatudlo isa sa mga involved sa kamatayon. Nanday Divine Adili, kag Rene Clark Noha Butterbonia. Kag si Presidente Marcos Jr. Magabiya padulong sa Canada subong adlaw. Kadungan naman ini sang Canada Day. Niyad kay si Pastor Bobby Riman nag-amen kasi Ma'am Ningning, si Ma'am Ninfa Tahala. Tiraw-tiraw lang ning ato na Ma'am Ningning man an mo maday. 7:36 magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Canada

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
6: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
20: DTX 500.
0: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanubo.
20: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
0: Masalikan.
20: Epektibo.
0: DTX 500.
20: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
20: Yung may D3.
0: Mga butika.
20: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
20: Yung may D3.
0: Mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang oras, alas 7.44 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
4: So, mga adlaw, Miyerkules, July 1, sa mga taga-sudad sang Iloilo, sa 180 kabarangay, kay magapadulong sa sudad, hapit kamo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, kay may free consultation subong adlaw. Harumaan, Webes, kakada Webes, sa mga taga-Pasay, sa 51 kabarangay, taga-Dueñasca, taga-Kalinog, taga-Bingawan, taga-San Enrique, San Rafael, Banate, taga-Dumaraw, Capiz, taga-Dumalag, taga-Kwartero, malapit kamo sa Pasay, kada Webes, may free consultation. Para nga normal ay mga blood pressure, magtumas ang DTX 500. Ladies, para nga wala sang order under, kung nag-uriod ka sa kasakit, kung mag-abot ang mga monthly period, imagine na gina-dysmenorrhea bla, magtumar sang Clinica Spore Biotics.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Seko si K5 Alira kay si Presidente Marcos Jr. magkapalulong sa Canada subong adlaw. Anong iya sining tuyo dito? And latest nga death toll sa mabaskog nga linog dito sa Venezuela. O rin natawin nga doblet nga pagtayog sa diindamogin ang nagkalamatay.
6: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
4: Ang pagpamati sa music, nagapanami, galinis ang imo paminsaron mo. Pero depende sa music, K5, aling nga ginapamatian mo, no? Ikaw, anong paborito mga music? Anong nga genre? Ano imo ya mga ng ang kwan, rock, ng metal, ano imo?
7: R&B,
4: K5. R&B?
7: Oo.
4: Pero isang sample, be? Sir Paul, ipakita si Kwan, si K5 Alira. Oh, para nga makita to sa mga taga Sara. Hindi ka gani sa Sara?
7: Sa Barangay Salcedo.
4: Barangay Salcedo. Mayor John Ayeng, arin ang imo kasi manwa. R&B singer na mo ni. Apple Kamari Siman and Edgar Badbadon. Anong Kwan ng sample K5 Aling?
7: Nang mga Yakay Niyo.
4: Oo. Sample be?
7: Dahil lang, ma-search kita sang...
4: Ako mang kuton mo ko. Anong akon gusto?
7: K5, Ted, ano imo yung mga ginapamatian yung mga kanta?
4: Love is blind. Yo, it was the best. I meet a pretty girl na taga-IS. Umanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Hindi, ang akon nga mga paborito, yung mga love song. Love song lasts longer and lovers open do. So baby, baby, baby, oh lover. Perhaps love is like a window. Ay, Ma'am Laura, kuhan ng slow rock. Karon ng blas ay si Alipa, reporton, tablanay nyo yung black sabag ninyo ah. Ronnie Cortuna Lopera, paborito ko, kanta worship songs. Ama ako naman na, I am made to worship. Sige, Aling, go ahead.
7: So, okay. K5 Ted, no? Subong adlaw, magapatulong sa Canada. Si Presidente Bongbong Marcos, no? Humalin subong adlaw, Hulyo 1, tubto ba sa 4. Agod nga personal nga makigsapol kay Prime Minister sang Canada, no? Nga si Mark Joseph Carney, kag istoryahan ang progress ang bilateral cooperation sang pila ka mga areas. Lakip na ang sa defense, security, trade kag sa iban pa no nga pariwabe sa mga economy man K5 Ted. Ini ang ginkumpirmar man no sang Canadian Prime Minister office sa diin ang biyahe no ni Marcos ang ginpahayag nga labing una nga pagbisita sang presidente sang Pilipinas sa pungsod nila sa Canada matapos ang 11 ka tuig nga nakaligad. Kaga lakip man kay 510 no sa pag-aistoryahan na sang duwa no ang chairmanship sang Pilipinas sa ASEAN kaga regional strategic priorities sa diin ang Canada nga daan kay 510 ang nagaserbe bilang ASEAN dialogue partner no halin sang 1977 kaga kwan man sila no kaga strategic partner man sila halin sang 2023 kung madumduman kay 510 no nga sang Oktobre 2025 sa Kuala Lumpur, Malaysia, nagkuan man nakita ay man sa ASEAN Summit sanday Marcos kag Carney. Kag suno naman kay 510 no sa kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez nga madayon gid no ang lakat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. apisar nga may giniwat nga surprise rally no ang mga iglesia ni Cristo sa EDSA kahapon.
4: Ang Canada subong sa ulog sang Canada Day. Habang limang lawras sa magkaisa, banya Happy Canada Day July 1. Ang Canada subong K5 Alira may 41.4 million nga population. Ang ila sina nga sentro gid is ang Vancouver. Ang Vancouver nga ina duwan asa mo, mamagatay ka kadto kato. Wala eh! May duwan asa, ang Vancouver proper, may 751,000 ka-population. Ang Metro Vancouver, kung sa ito ng metropolis nila daw, sentro ginsang syudad nila, may 2,733,000 ka-population K5 Alira. Kagiginto nga ini sila sa pulo ka-provinces mo. Tapos may tatlo ka-territories ni. Amuning Ontario, amuning Ottawa, Quebec, British Columbia, Alberta, Manitoba, maning wildlife area na yung Manitoba, Nova Scotia, Prince Edward Island, Toronto, Newfoundland, and Labrador, New Brunswick. Kag, ang New Brunswick ini, pagkadumdum ko, pagkato na mo nito, lapit niya sa Atlantic Ocean. Kailang wala naman pa Atlantic Ocean mo. Oo. Tapos may mga tatlo na sa ka-territories, ang Yukon, New Territories, kagang Nunavut. Eh, balaan ko no? Kaya ito, mapakanada ta. Di, ang Canada, damo man Pilipino, da?
7: Oo, K5-10, damo ako kilala, mga classmate ko man sang una, nag-migrate dito sa Canada.
4: So, bang damo man kapamati sa ito, yung mga taga-Canada, panglaba, Canada? Katigang, Canada? Kadlaw si Aling. Kadigamo, Canada. Kahimos, Canada. Di Canada, mana? Puslan man. Mambakatid, anong nang imo nga tinontong. Ma'am Betty, ka pamao, Canada. Ma'am Ningning, ka pang panarapo, Canada. Oh, by the way, ti, kapila ng latest count sa nakalamatay sa Venezuela sa linog.
7: K5-10, angot naman no sa latest nga death toll no sa nagluntad nga linog no nga twin earthquakes gid no sa nga tinalikdan nga simana naglabot na K5-10 sa malapit 2000 o kun 1943 ang napatay sa diin ang mga pilaso naman K5-10 ang nagalabot na sa 10,571 kag ang mga displaced sa karon K5-10 ang nagalabot naman sa 15,000 kag damo pa sa gihapon na tubtog subong no ang
4: expected ni kay damo pagidang natampukan to
7: ang missing K5-10 apang padayon sa gihapon ang ilang tawag sana ang ilang rescue operation apisar nga nagakadulaan na sang paglaom bala no ang mga rescuers kay te pila na kaadlaw ang nakaligad kay di ba K5-10 mayara ina sang 42 hours o kun pila na ka hours nga tawag sana nga do ano tawag sina gani sa rescue operation nila bala nga mandatory gin nga dapat
4: within ma-kwan nila ma-rescue nila kay kun hindi tiyo sulay ang survival rate ka nubo na siyempre natampok ka kasang debris wag ka kakaon kag damo sa mga factors So expected ni guro ma sobra pa ni 2,000 guro mapatay no.
7: Kaya di pa dayon pa K5-10 ang ilang pag-rescue no kag nagpadala naman ang mga nagkalain-lain nga pungsod sang ilaman nga mga rescue operations group. Lakip naman ang mga bulig man pinansyal sa among nga pungsod.
4: Oh and ato ni mataklabot ito pero tiyang ato lang pagpangamuyo para sa ila K5 Aling. Oh amo nang kwanta mahatag naman nga bulig para sa mga kwani sa mga kaparibot pareho taman nga mga tawo K5 lira.
7: Kagidugan ko lang K5 Ted no sa pungsod Pakistan naman K5 Ted 14 ka kabataan no ang napatay bangod sa narumpagan sang atop no sang isa ka tutoring center sa Lahore Pakistan sa diin K5 Ted ang mga kabataan ang nagapangidaron sang 4 katuig tubtub 12 katuig.
4: Salamat K5 Alira.
7: Sige ka K5 Ted ang ininga balitang inadulong sa inyo sang GTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Report na gikan sa News Center inisi ka K5 Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: 7:54 sa aga, karon ka lang kanta. Kay ang pagkanta music ni gapanubo sang risgo mo nga ma-dementia ka. Si Ma'am Betty, ang iyang paborito, On the Wings of Love! Edgar Badbadon kay Ma'am Bernadette Lasona sa Toronto, Canada. Reyna ng Harana sa Amon Barangay Kabagyaw Kalinog. Ma'am Violet Belenson, Noven Tiborje Rosa. Pagbalik ta, live sa Barotac Nuevo National Comprehensive High School or sa inatawag sa mataga Barotac nga Nuevo nga BN kay may 15 anyos nga isudyante nadakpan nga may dalang armas. Di ko nakasulod ang armas sa BN, Barotac Nuevo National Comprehensive High School. Kagun gin ilog-ilog naman abito ang natabo sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ha, ano naman ayhan nga trahedya sa sulod mismo sa eskwelahan? Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: May family history ba na kamuhusong diabetes?
11: Mag-GTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-GTX 500 ka na!
10: GTX 500
11: ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: GTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. GTX 500
12: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang GTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung kapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
14: DTX 500 para sa matilo nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo nga tayo,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
16: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
13: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
16: Oh.
13: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
16: Mm.
13: Ano para Sir GP?
12: Hydroxyl radical.
13: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
16: Mm.
13: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
16: Mm.
13: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo.